0: K-K-5 News FM. K-K-5 News FM. News FM. Okay, balik na mga K-K-5 sa inyo naman. Yan pa natuntunan. Oras sa K-K-5 News FM Philippines na nanasang DTX 500 ang inyong superior antioxidant, mga K-K-5.
1: Yes.
0: Ang oras, alas 8:07 sa ag... Sabi mo ba lang ka na miton ko nag DTX 500 ka? Damog ito na sugilan nun. Nga sa una, pero may galingin ang ilaulo.
1: Correct na. No?
0: Especially ko na kung uluod to na aga mabugtao sila. Pero sumugod nga nakainom sila sa DTX 500. Doon nagnormal ang ilang pamatsyag, nagmag-an. Inabangod ka K-5 Eric, ngang DTX 500, nagpa-repeat na sa dugo ito eh. No?
1: Oh, why gala puyot?
0: Why gala puyot? Kinapan-natural ang flow sa imo dugo.
1: Correct.
0: Mga kampiyon. Kaya gina-regulate pang sugar level sa lawas mo. May mataas ining antioxidant. Abanakod nga ah, tamo nga inom ni hasta ikaw ganito na blood.
1: Diyan mo na na silbi maintenance sa diabetes, high blood, why na?
0: Dako gyud mabulig mga
1: dako mabulig.
0: Hindi ka malipat ah. Mag DTX 500 gyud babakal ninyo sa tanang mga butika malapit sa inyo lugar kag sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pabalo lang ta. Libre konsultasyon subong sa Kabangkalan.
1: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, Arroz Building.
0: Correct. Hasta ginamagla stress hapon. Hindi pa mati si Brad Paul Arroz. Sila ang Sister Myrna, may aga.
1: Sa subong tao to, kaya siyempre na mo gusto magpa-check up. Ang balatian subong sa tao kay Pebble Jan, trangkaso, ubo, hiyanat.
0: Sipon eh.
1: Sipon. Di balukano na pag-abot mo to, kundi may doktor ta to, basta ang may tisig diya, hindi lang
0: di pagkalipatan. May tisig. Kampiyon niya kombinasyon, nabi may tisig ang DTX 500. DTX 500, kag may tisig.
1: Ako na mo nagamit ko.
0: Di, ang pambansang awit na ton, subong niya sa program ta, ari lang nini.
1: Ari na siya. Dugi na ugoy-ugoy ka no? Boy, itan di pagkatupa. Microphone na muna.
0: Ari man di sa ato na, para di na pagkatup.
1: Dugi na ugoy-ugoy ka no? Ang tigda sa iyo kilili, do tukar niya to.
0: Grabe no? Do siya to nilina na lang.
1: Nilina at yung kilili boy ni siya.
2: Ipapangako sa iyo ang
1: kampiyon.
2: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
1: Si Cecil Mumbai daw na in love gulpi ba?
2: Panghawakang sasamahan kailanman.
1: Damo ginamihan kaya pati si Robert Pacardo. Sakala
2: lang pagkakawalan.

0: Patulog ko na liwat si Ma'am Gina.
1: Burak. Hindi ko yugoy. Kaya na burak. Hindi na magtulog ay.
2: Ayoko lang namang makita ka.
1: Yung kilili ni Tornelina na mo.
2: Kinikilig habang sa hirap ay nagturo sa...
0: Ilang ko version to ng grupa pati?
1: Hindi na, meron na.
0: Ipot lang ang chorus lang. Tao pang master. Si Buano niyang kakanta mo.
1: Kanahom sa kikita. Rhythm niya tahom. Tahom. I like the music.
2: Ang cravings mo na fries at matcha.
0: Ariya kamatura na niya. Kamatura niyang kinakanta mo. The reality of love.
1: Gapong ko ka sa tunga sa kahilamunan. Gatanaw ka sa malayo.
0: Ba?
1: Gay sa hanon ka. Sa
0: kanan. Tanan talag dumduman mo eh. Alin sa collector. Ato sa writer. Babe. Social influencer.
1: Isa pa na.

0: late na kuno ang kanta, siling ninim dyan, nindang na driver. Kapakasama na ko.
1: Si Marian Olvido, ka pa ng puhay ho. Yan lang naman.
0: Pagalingin ulo ko rin, Ma'am Gina Bura. Pauhay, Mama. DTX 500 lang ah.
1: Ma'am Pearl Badrol, niya kayo humyo ho, Ma'am.
0: Now, ipadali kami isang Zoom link. Padalaan ta si Atty. Jerry Lien na Zoom link. Okay, so dalang nasta. Pero may ara kami dita na. Naglabay lang ni, Ang iab lang chorus. Hindi ko ginapakita ko pang original na kanta nga full gid. Tano kay natan. Kaya, hambal niya, hindi makabalo magkanta mga ilonggo. Tilongga ni kanta. Kanta siya mo man yung lyrics, pero hiligay nun.
1: Okay.
0: Nga.
1: Mahal na
0: ang silinga, bugas. Mahal na ang bugas. Pati latas ang sardinas. No? Doon mo nang iya nga lyrics, blaw. Tapos si nga, basta nami pa matihan, give me a break. Are hiligay nun ba? Tano kay kanatan?
1: Sisil Mumbai doon, hindi maribut tayo.
0: Siling ni Mercy Martisano wala gidya ilihis, real talk gidya.
1: Real talk.
0: Tuod man oh.
1: Kadumdum ko may nagpa-picture si Moses sa guys, si Mercy magbanwan na nitan gid oh. Sige bitan
0: pa. Iligay non version bitan.
1: Sige bitan. I-mute nitan ha, maluoy kita.
0: Bitan.
2: Tasa mga ilonggo.

0: Kampiyon, kampiyon.
1: Tani amo gina. Amo tani amo lang tandaan. Okay naman ah.
0: Nami guro ni kada misa, kada may kasal.
1: Kada may misa.
0: Tapos amuning before
1: mag-gira. Nga, ito yung project kay Dua sa Foron Yans. Tipo, noon dito mga Ilonggo artist ka favorito ta. Dahil on today, kay mapakonsert tayo. The Foron Yans.
0: In concert.
1: In concert, no?
0: Kaya
1: na siya. Kaya tipo, noon tadis
0: sa mga amigo, tablang ang mga mayor. Abi one time, Mayor Dab, drap bisa ito sa libaan.
1: May kulang ko, no?
0: Ano?
1: Huwag yung gindugangan sa lyrics, mahal mang gasolina.
0: Isa pa nga. Mari mo, Jodje, buti piyo mo taday, kayo mo.
1: Kaya ba matigid dyan sa
0: bahala? Yan, bahala na.
1: Ano ang bali ko, Mari? Tapos nga, ano, naka-collector ka na. Naka-rider ka na.
0: Rider ka na.
1: Papa, naka...
0: Ang
1: pita, nababakal mo. Naka-vape ka na, may printer ka.
0: Ito na. Ito na.
1: Ako mo nang ang bali niya, no? Ni Mamon TV mo taday. Kompleto na, ano?
0: Langga ba nga? Tumla?
1: Inubos ka. Why did you pili? Bumkit oro ta.
0: Jasmine Mag, ako puro palakpak gino.
1: Ano ko no? Si Jasmine Mag, pakita yung iya yung nagniwang siya. Maluyag ka gina kay Jasmine to. Pati gago grabe sa tungang gabi, mapakabang kalanti ang doang yung pabirik.
0: Mahal na ang bigas. Mahal pa ang bigas.
1: Jasmine may yung aga. Well, this time na ang sa itong program. Ari, ano yun? Tanawag ang pungsod ko may pinakamalapad ng forest. No? Sa ito naman yung 403 niya.
2: Now, ladies and gentlemen, time for 403 trivia. 403 trivia.
3: Maayong buntag, mga
0: kids! Ari naman
3: ang forest chief niya kung sabihin at yung himalood ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
4: Mga ka-K5, kay balubalata mo kung ano nga pungsod sa kalibutan ang mayaras ang pinakamadamo o kung pinakamalapad nga kagulangan o kung forested area? Suno sa pinakabago nga datos ng Food and Agriculture Organization, ang Russia ang numero uno sa bilog ng kalibutan nga may pinakamalapad nga kagulangan. Ang pungsod Russia nagapanag-iya sa masobra 833 ka milyon ka hektarya sang kagulangan kung sa diin nasakop sini ang masobra 20 ka porsyento sang kabilugan nga kagulangan sa bilog na planeta. Kalabanan sa siningtuman kalapad nga kakahuyan amo ang ginatawag nga taiga o kung boreal forest sa rehiyon sang Siberia. Suno pa sa pagtuon, dako gid nga bulig sining lapad nga lasang sang Russia sa pagsuyop sang greenhouse gases kag sa pagbalanse sang klima sang atong kalibutan. Gani, kung parte sa green space kag kakahuyan ng pag-aistoryahan, ang Russia gid ang nagapangibabaw. O diba? Kampiyon!
3: Inesi ka K5 Lori Gamboa para sa Forest Trivia!
1: Okay, so K5 ano ko no?
0: Nag-PM sa akin. Nga, yeah. K5 Eric, si K5 Lori, doon AI ako. Kagulagan. Doon AI, hindi din mo ginasa. Gaslight na nagbabaya. K5 Lori, ito, kampiyon na yun.
1: Kagulangan.
0: Lori the Explorer.
1: Si Lori the Explorer. Na, pisan sila, no? Palita, eh, no? Ang effort mula kang K5 Eric, ginapresyar tagid na, no? Thank you, ginindai Lori.
0: Kataho mo, no? Siya nga mga trivia.
1: Kita mo siya about Russia. Pinakalapad gali na diya. Papati ka kagindi nga Alaska is also part of Russia.
0: Yes,
1: gimbaligya
0: yes,
1: yes. Lang sa Amerika.
0: Oh, and it was sold for a very cheap amount.
1: Di ba? Mm. Kahit snow na mo.
0: Oo. Gimbaligya lang, brato. Pero nag-retain ng Russia sang gamay. So may...
1: Kaya nga ito niya, sir. Subong okay, wala subong biyay. Kinapakita mo na sa live sa TV. Tanla. Basi kung
0: din.
1: Sa amon mo lang ni Goro. Pero ice naman yun, no? Kung tanan niya baboy, sakyan ito ng Pokemon.
0: Pokemon.
1: Ayun, sadya.
0: Okay.
1: Okay na. Tingwan to, no? Basi si attorney Jerry Liana, tawag isa, no? Yung balangang nagpadala ta Zoom, link sa iya sa ning account, para masugilan, nung takag misturya, parti sa pagsaka sa presyo sang gatong, no? Presyo sa plitihan, no? It's not presyo, but plitihan. And ano ba mga requirements? Parang at least mga illegal ang pagpanukot sa mga driver sa pagpasaka nila sa presyo. No? O kung sa ilang aplitihan. So may taripa, kung di ka gagmay gigipabirik, no? May aircon modern and electric PUJ, itang rate mo?
0: Oo, oh, complete.
1: Kung namo galing ang regular sa PUJ, 15 pesos.
0: 15, oo.
1: Tapos, subong yan, naka just dos.
0: 17 na.
1: Naimo na siya nga 17.
0: Oo.
1: Ang mga senior nga tag 12 lang, may mo na 13.50.
0: Oo.
1: sa first 5 kilometers na.
0: Sakit mo na, no?
1: Ang 6 ikanong nga kilometro, 19.50 ang una, subong nga 21.35 na.
0: Kung amuhalin ka sa Libertad, pakanto ka sa bata, munang blairan mo, sobra 20. Sakit mo, no? Sobra 20 ng imong balairan. So mga ka-K5, bantayanta ini. Bantayanta. Because this will be a very painful experience para sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga commuters. While nakahatag ini sang gamay nga alibyo para sa aton nga mga drivers, pero permanente ini nga magatatak sa bulsa sang aton nga mga commuters, especially sa mga ginikanan nga doble ang ilang panggastos.
1: For example, abi Granada, Bacolod, mga 15 kilometers na.
0: Oh, G-size na, bayaran mo.
1: Ang 15 una, 39, di naman, outside niya.
0: Pila ka kilometro ang kuna, o bata ang Granada, Bacolod downtown?
1: 15 siguro.
0: 15, te, within 16 pesos ka mo, 17.
1: Ang student 14. Sa 15, gratis mong sukuti na 20 na mo, 20? Puro barato pa.
0: Oo.
1: Miyos pagkamahal na digilino.
0: Di mamasaka, gina siya. Di abing ginikanan kay Pebel, dyan gaplite. Ang kabataan, gaplite. Ang pinsarabla sa isa pa lang niya kadlaw, kung may duwa siya kabata ang gaplite, duwa ka ginikanan, gaobra. Maskin isa lang gaobra, be, amay na lang. Ang iaplite kadadlaw, malapig, gahamboy na 200.
1: Sa araw, lagan siya 19.35, no?
0: Oo, titatlo sila.
1: Tisubong madlagan na siya... Magamuni mo, grabe, mahal na gali, kay Pebel, you know?
0: Mahal grabe. Na kayo.
1: So, para may chitianta, kay Bisaka sa Amplitian, may kupod na subong si Atty. Jerry Liana, ang Regional Director sang LTFRB Negros Island Region. Director Liana, good morning.
5: Good morning, good morning. Mayong aga sa imo viewers kag tagpalamati. K5 Iljan kag K5 Eric.
0: Good morning, sir.
1: Dumayo, gini kay maka face-to-face na nga tatlo, K5 Eric, no?
0: Tingi pa Eric. Kay
1: Idlaw ta kay Jerry. Kay naging patukar ta ng ukulele, ang paborito mo.
0: May ukulele, no? Kami patukar para
1: mahal gito na ang bigas, pati lata ng sardinas.
0: Atty. Liana, welcome gid sa Foro de los Pueblos, kag sa K5, your station. Oh, welcome gid.
1: Atty., could you please tell us, no? Paano nag-decide ang LTFRB na i-grant ng request sa transport sector na magpasaka sa Amplitian na Atty. Jerry Liana?
5: Well, damo factor actually yung na-consider ta. Ang unang factor, of course, ang pagbalansi natin sa income sa ato mga driver, ang losses ng ato operator. Lamidagid also ang demand man sa ato nga pumuluyo somehow. Ngati ang epekto sa pagsaka sa langis, tanan apektado. So ang balancing act nga ginaubra sang LTFRB, hindi nilawog lahog, no? We need to consider practically everything para magpasaka. At isubong, ang pagpasaka actually has been considered na even sang pimiro pa lang ang pagsaka sang aton fuel, no? Galing kay Tigi na lang tao sang aton presidente nga Connie Muunta na dako man nga pikto sa aton riding public immediately, no? So that's why amuto nga gin withheld until subong nga doon din naging mapunggan. That's why I think it's about time nga mapasaka na ta.
1: Okay. Para sa aton kauturan sa Bacolod kag Negros Occidental, istoryahan taunay abi ang mga jeepney. Kay lain ang taripa sa modernized jeepney, lain ang taripa sa electric, no, POJ, kag sa traditional jeepney. Unahon, tabihan, ang traditional jeepney, pilang ginahatag nyo nga increase sa ila pritihan?
5: I think ara na sila sa... Kinsi, check ko, binadula ko, subong ang guide ko, doon nadula ko. I think 14, ang modernized is 17, sorry, Kinsi gali, Kinsi.
1: Okay.
5: Then ang next kilometer mo is 2 ka pesos, no?
1: Mm-hmm.
5: Sa modernized na naman, 17 na, from 15 to 17.
1: Oh, modernized. Correct.
5: From 15 to 17, tapos ang succeeding kilometers sa
1: 240. Dos 40.
5: So, importante, a bit may taripa kita para, that's why gina-encourage ko sa aton operator, no? Kag mga driver. Nganti sila manukot, ibutanggit nila ay paskil ang taripa para ulablas ang lalisay.
1: Oh, no? Okay. Correct. So, sa ang effectivity sa ni attorney, sang director, sang pagpasaka plitihan, subunggid ngadlaw?
5: Subong na. Subong lang ngadlaw.
1: Pabangkot? paano makakuha tarifa ang aton mga POJ driver? Kag paano ta mabalaan yang matrix nga ila sa ibutang sila jeep?
0: Gusto.
1: Isanto sa

0: na magpagudlay, no, automatic. Kaya because we have now an LTFRB portal, no, ang transaction sa LTFRB Subong pagi na sa internet para madula na to, ginadula ta ang kabalo naman kamo, no, sang kadamo da sang maalam nga nagapabudlay pa, nagapanukot additional ti para madula na diretso na ta sa electronic portal sang LTFRB, labi na gid ining taripa. So what they're going to do now is sulod sila sa ltfrb.gov.ph, kadto sila to sa Fairmetrix, ara ang logo sa LTFRB, ah. Kag sa Fairmetrix, i-download lang nila. Tama mo na siyang authenticity. Kung PKO nila na, pwede man dayon mabalaan, kiti ka damo-damo nag-printa mo para automatic. So right now, what they do, kunaga pa sila, download, print, tapos ibutang sa ilang mga respective nga mga jeepney kag modernized nga pasahero.
1: Okay, ginatanaw ko subo, ginatry ko nga buksan LTFRB.gov.ph
2: portal nila.
1: Okay. Fair guide. Din ko di makadto attorney, miyari ko di programs magsumbong sa LTFRB, fair guide.
0: Pili lang da. Pili lang da.
1: Ari ko di guro sa fair guide makadto ay, no? Check ko be.
0: Sige, sulod, sulod.
1: Para may idea ka mo, no? Ari fair guide, open ko.
2: Okay.
1: Okay, public city ordinary, may PDF di. Ara! Oh, liwat plitong ko ang itudlo niya to, Ornelian na, no? Kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph. Ma-prop sa imo ang official website sang LTFRB. Pag-prop sa imo sa website sang LTFRB, makita mo na sa babaw, fair guide, press release, provisional authority, available cases, hearing schedule. I-check, i-click mong may ngalan, fair guide.
2: Okay.
1: Pag-click mo sa fair guide, may ari di public city ordinary, PUB, public utility bus. May ari man ta di nga traditional PUJ. Kantuhan ta biya, Tony, ang traditional PUJ. Kaya ready mo makita. I-click tangin tudlo niya, Tony, Lina, ni partner mo. Para sa batag palamatita, sulitun ko lang, ha. Ang hambal niya, Tony, Lina, kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph.
2: Okay.
1: Pag-click mo sina, i-prompya ka sa official website sang LTFRB. Sa babaw, may nga landa gagbay nga boxes, fair guide, i-click mo na. Pag-click mo sa fair guide, dalunya ka sa nagkalain-lain nga mga salakyan nga ginasakyan mo. Anong ginasakyan mo? Taxi, kipaberek? I-click ko bla. Kung taxi ka, kipaberek, atornilira, rima ng taxi, oh. May ngalan sa galing nga silver premium, regular taxi, gold taxi, no?
2: Ari-ari na sa screen ta.
1: Ara, ginapakita na. Amo na. So, atorni, dre na lang sila ma-download. Pwede na, Nikon, i-download. Kaya pwede ma-download, kipaberek, oh. So kung i-download nila kay Attorney Lena kag i-print abi, pwede na nila butang sa likod sa ila jeep o dra sa mga pasahero na yun para makita nila?
0: Pwede kag pwede na. Mo gina dapat imo nila para magapos, magdasig, para kapanukot na sila immediately. Kag wala sang lalisay mismo sa aton mga pasahero. Otherwise, kung why sang fair matrix, at ikaw sa sang lalisay. That's why gina-encourage sang driver ta kag operator. No? Antes ka mo manukot, butangin yung fair matrix.
1: So ang guwa niya, sa first 5 kilometers, 15 pesos lang siya. Sa exceeding kilometers, sakto to si Atty. Lina, mga 242 PUB ni galing niya, bus ni ginistoryahan ta.
2: Jeepney ta.
1: Kaya muna nga, kung na-click ko bus, tilawan ko bi jeep. Tilawan ko PUJ, no?
2: PUJ.
1: Traditional, abi Atty. Ito, tarawin mo natin. Matanaw kami Atty. Isang traditional. Traditional.
2: Regular fare.
1: Regular fare. First 4 kilometers, 14. Amo itong ambal niya, Tony Lina, kina.
2: Ito 14.
1: Tony, 14. Ang succeeding kilometer, 2 pesos.
2: So, 16 na?
1: Sungguan niya, kung naling ko Granada.
2: Pila ka kilometro na? 5?
1: Halin sa, ari-ari sa Burgos. Burgos is only good for mga 10 kilometers na sila mo. No?
2: 10?
1: Mga 20-25. Burgos.
2: Downtown.
1: Mayaldaga na siya 22 pesos subong sa fair, sa regular na sa Grenada.
2: Okay, may sakit man ba?
1: Pero kung elderly ka, okay. Senior citizen,
2: okay.
1: 19, may mo na siya 20-35.
2: Okay.
1: Like si Moabi, kung daling kabisa din kamalin, be.
2: Di Grenada man niya.
1: Grenada? Pagkato sa downtown, pila yan ka kilometro man, 20?
2: downtown to Granada, more or less mga 20, abe.
1: Ti 20, 41, 35 na.

0: mo na ng plate eh.
1: Tikod 20 man blambal mo?
0: Di oo.
2: Hindi, ang sobra ka naman. So, ang sobra na 20.
0: Ang sobra.
2: Ilang na 3, 12.
0: Ang Astas Downtown from Granada, sir?
1: Mga 15 lang na guru, yaki pa, Berica. 13 kilometers lang.
0: Okay.
1: So, drin isa sa mga kwan na, hindi ko kumalo ang pilabi. Basta ko ng imo nga biyahe,
0: mahal, no?
1: Kung magpakabangkalan, tabi, abi, kung mag-jeep, tabi, pakabangkalan, ato, hindi, no? PUG,
0: basta na gano'n. Sirius na
1: ito. Di mo, sa iluta sa basa. Sa iluta ka basa.
0: Sipti pa, sipti, sirius.
1: Sa iluta ka basa, mabasta. No?
0: Sipti pa ta.
1: Mabasta. Ordinaryo lang, anay nga, bus blind, hindi ka na may aircon.
0: O, sige, kagakini, tamo kakini.
1: Pila ka kilometro ka, palindi ka.
0: 86.
1: Ayo, pablak. Mudlay din ko mag-operate. Translating mo kayong English mag Bisaya.
0: Kasabo.
1: Kasabo. Kasabo. Arinata.
0: 86 ah.
1: 163 ang una. Pero kay nagsaka na, madlaga na siya 188. Regular na.
0: Regular. Amo na ng bilog bayran.
1: Inaya ko no, mga 85 kilometros kay.
0: Oh, tiyan mo na. Naugis binikwile. 86 na sa terminal.
1: Basta, ang tandaan pa, ang first 5 kilometers sa series is, sa bus galing iti series, first 5 kilometers, 12. Ang succeeding kilometer, 250.
0: Ati, okay na.
1: At least may idea sila. Ti attorney anong imo sili panugyan sa iban abi nga naga kun ang pasero abi man sining way ka man matrix nga nagpasaka ka
0: kun wala
1: actually dira ka sugod ang konflikto
0: dira ang lalis
1: kay gabaysay ang driver kag ang pasero kay mambala pasero ambal ni attorney Jerilina sang inay ar
0: nakbatigig ko
1: hindi pa kami pwede makapanok hindi kami magbayad kun way ka mo matrix so ano matabo attorney para makorek ini di sila pwede makadango para makula tension sa mga driver ta
2: ate ang number one kinilang katuan ka mo.
0: Okay.
1: Sige.
0: Okay. Reklamo sa midya, sa K5.
1: Dahil palabot naman si Matorne para at least itagaan mo lagi kong atensyon.
2: Tama.
1: Okay. Tama. So sige. So Atorne, anong imo sila nga gusto ipalabot na advice sa mga drivers ta at the same time sa PUJ, taxi, at sa mga commuters na ito sila yung panibagong pagpasaka sa plitian?
2: Una, gina-encourage sa ang aton operator ka mga driver nga please ibutang nyo gin sa likod sa inyong mga unit para hindi na ta mag-ibitar sa mga lalisay, no?
1: Mm-hmm.
2: Hindi na ta mag-ibitar sa sagay pa questionan. Eh. Anyway, ang intention sa guilty farbing at mag-blugin hawa man ang atong driver kag-operator.
0: Correct, gede, no?
2: Muna nga, supposedly, bisan without that fair matrix, ang effectivity sa suksanay, subong nagidyang adlaw.
0: Subong adlaw. Mm.
2: However, gina-encourage ta nga, please, hindi ka mo sagay panukot. Kung wala fair matrix, kaya mo nang
0: lalis.
2: Sanhi sa kang away kag lalisay. That's why, ihambalong ko na lang na hindi ka musagay panukot kung la fair matrix na. Kaya otherwise, maglalisay mo lang. Rather than nga manukot ka lang because I say so, kasi kung ang effectivity sang pasaka, no, without the fair matrix, kundi amuna ang kausa sang gamo. Pero wala gamo, butang kamo fair matrix.
0: Okay. I think it's just proper lang. Ginalaw na kamo sang gobyerno nga magpasaka sang presyo, but you have to follow the rules. The minimum rule in implementing the fair increase, no? Ibutang mong matrix, it will not hurt you. Kag Dasig man lang attorney, ha? Dasig kayo, naging try ko open pag ulan Dasig.
1: Dasig kayo.
0: Dasig kayo.
2: Subong pwede na ganin kamo man ka-download. Kamo man, no?
0: Mayara na.
2: Then that becomes part sang inyo maybe sa program nyo to disseminate sang information.
1: Basi nila ko na lang na pwede sila kadto di sa K5 ba?
0: No?
1: Kaya buligan na mo sila download para mas screenshot lang padala na mo sila kag ma-print nila to sa kilala lang printer.
0: Oo, oh, nanami man na. Ma-PM sila dire, isend sa ila, then i-print nila.
1: Kung hindi, why sila yabi internet, why sila problema, why sila kakayahan to? Pabalo, buliga ka mo kagipa. Bak talagang post na natin sa Facebook page
0: ta. Ara sa Facebook.
1: Ara man na turning tarifa, nakapost sa Facebook page ta.
0: Ara na, no? Kompleto na. Pwede ka na may logo pag isang K5 eh.
2: Nami, Sir Eljan, Sir Eric,
0: yes, sir.
2: I-print kinila kay download.
1: Correct.
2: The whole matrix.
0: Yes, the whole matrix.
2: Kaya kung amulang, amulang ito siya abing sa inyo nami man, no? It's a guide sa aton pa sa hero.
0: Yes, sir.
2: Pero kung may fair matrix, gin makita.
1: Ipilit na lang ah.
0: Paskil.
2: Doon ka nami isang dating, dakadong ka-official ang dating blast sa mga diver.
1: I see.
2: So, amulang gina-encourage sa. Pero nami, kay kung amulang isakto sa public service inyo, just in case nga wala sila, kanto lang din sila sa inyo. That's why ginapangayo kong bulig ni Doc, kag ninyo, no? Sa K5. Kung may mga kinanlan ng mga driver kita sa bulig dira party sa fair metric. Ginangyo ko nga buligin niyo na lang, printahin niyo na lang.
0: Sige.
1: Sige.
0: Part of the public service kag ti salamat gid ah. Salamat gid nga ang K5 isa sang instrumento Attorney Jerry Liena nga makabulig kita maski paano sa mga kauturan tanga drivers no to avoid conflict within the passenger
1: para
0: vehicles.
1: Duruga, mugi, na.
0: Okay. Para ibitar los bukules ah amo malang ning attorney.
1: Printa kag ibutang ang matrix sa likod sa jeep no. Attorney Director sang Attorney Jerry Liena, the LT Farm Director sa NIR, salamat gid sa confirmation kag sa pagpatag kun anong requirements para officially makapadukot na sila o makapataas sa Ilapritian. Salamat, Director.
0: Thank you, sir.
2: Salamat, man. Salamat, kid. Salamat sa inyo. Tag-plam.
1: Okay, nabati yan ang atong sinipalangga ng Regional Director sa LTFRB, Director Attorney Jerry Liena.
0: The ukulele
3: sa
0: man.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
1: K5, Barry. Katahom, no?
0: Nga, ang asing una, wala K5, Barry, dyan. Na-notice ko, magambakan LTFRB, do kabudlay mo labutor niya, do kabudlay.
1: Actually, amun yung natabo ka, K5, Barry. Sa una mo ni, kung may amuning announcement, hindi ka makapanukot.
0: Kung?
1: Makadto ka sa LTFRB office na zona city. Dara sa may city health office compound na sa zona mo. Ma-apply ka pa to. Dalo mo itong imo RCR, imong franchise. And then after that, mabayad ka na ito 500.
0: Sa printa lang?
1: Oo, mabayad ka na 500. Hindi printa, mga ngayo ka, para nga tagang official matrix.
0: Grabe ba?
1: Ang muna sa una.
0: Isa mong waya bayad kito nila.
1: Why na? It's because nga, gindula ng ilang duro, garastuhan, kapigado, nga lang sa pangabuhi isbong.
0: Nami man, oh.
1: Very good, gindya ka, Attorney Liena, very good.
0: We now appreciate how changed Attorney Jerry Liena brought sa public service.
1: Kagsang guilty parby, nitsidihan na nila, no?
0: Katahom. Very good, Attorney Liena. Very
1: good. Salamat kin, Attorney Jerry Liena. Now, sa Piyat Kabahin, mabalik tas ang Sabado.
0: Very good, ah.
1: Sabado, mga ka-K5, of course, English Saturday joke. Classic, brapa sila siya sa Sunday. Alas 3.15 sa hapon, ka-K5 Eric, abon ni natabo. May nakita ng lalaki sa ibabaw sang balkonahe kung sa diin makita ang altar sang katedral.
0: Babaw?
1: Oh, kita mo may balkonahe da. Okay. Na may arko po sa likod. Pwede mong pakita ang video, Tan?
0: Tani pakita, Bitan.
1: Makita ining lalaki, ginpalapitan siya sa gwardiya sa simbahan. Pagpalapit sa gwardiya, ginayo siya, nga siya pwede, naog ka lang dato, sa dalom, dali ka lang pungko. Pero kinulbaan ang gwardiya, kami bit-bit sa kutsilyo, kipay birik.
0: Grabe man.
1: So, gintawgan sa pulis. 3:15, kipay birik, ha?
0: Sang hapon.
1: Sang hapon.
0: Okay.
1: Tiyoy pa na yung misa kay Sabado. Mong anticipated mass is 5:15.
0: Alas
1: 5
0: pa.
1: Tapos mabaw. Ano, tabo kag i-pabiri ka mo ni.
0: Sino yung mga trupa niyo?
1: Firemen? Oh, biro fire na now.
0: Okay.
1: Amo na lang time nga gin-rescue na sa palumpat eh. Now, ano, tabo din mga kag-K5, pag-abot sa mga pulis, pag-approach, nakaptan siya kag nakuha ang kutsilyo pero nakauyat siya sa isa ka angel nga imahe. So, kundi pag-abot siya mabaw to. Ginawidan siya. Biharap ako na video ng isa nga ginawidan siya. Pag-awid sa iya, nakapangawid siya sa angel nga imahe na agaw to ang may dominagaw sa iya itong kutsilyo, no? So, gibuyan siya kag makadali pero nagsaka siya liwat sa mga imahe ni San Sebastian nga ara sa mabaw kag elevated. Gintry siya istoryahon sa ngatod mga pulis kag kami man nga mga grupo sa idalom nga manaog siya pero ginatry niya nga bunuton ang pana nga ara kay San Sebastian. Kita mo nang imahe ni San Sebastian da kag ipaberik, no?
0: Nang may pana.
1: May pana. Ginatry nga gabuton. So gintry siya nga papadaugon, butang tani pero nagwild nanipa kag ginlubag-lubag ang pana uli. Ang panabaliwat si Gigi Lubag, kakasunya kita ni mo.
0: Hindi siya pwede punsukan sa mga firemen.
1: Hindi siya babudlay niya, mahulog niyang firemen. Kaso,
0: no, ng arko.
1: Magdubugay sila na sa babaw, mahulog ka na da.
0: Pati firemen mo
1: da. Kag kung may mapatay, gali sa lulong simbahan, kag ipay berik, sobra isa katoy, hindi ka kamisa sa sulod.
0: Kaya i-consecrate na mo.
1: Now, pagpanipa niya, nakita nila nga daw nag-uyaya na kuno sa nag uya-uya siya. Ginuya-uyahan siya pagli ang revolto na ni San Sebastian sa likod. Gaya mahulog tani.
0: May mahulog ba?
1: So, hasta sa uli, nag-decide na lang ang Bureau of Fire, tawagan Bureau of Fire para ma-assist. So, pagtawag to, gintry siya negotiate sa chamber, gaan siya water, kwarta, para makapanahog, pero wala until such time nga ang BFP, nagtry man istorya sa iya, gipakalma siya. Nag-prepare na lang sa ang chamber sang airbed. Amo nang sdalom ng yelo. Airbed.
0: Para lumpatan niya na.
1: Oo. Mm. Ang airbed, gimpa-prepare to for the purpose nga kung maglumpat siya, di siya matamaan kay Kuya Eric eh.
0: No.
1: Then, na-pressure na sang ulihi sa ibabaw para manaog. Ang kadapusan, naglumpat siya kag amo to nga nakuha sa iya, nakuha siya nga safe sang aton nga mga tropa. So, ang natabo di ining lalaki ni si Alias Melvin.
0: Okay.
1: Ari ang pagsaysay sang unahon taguro na yung babae na bilangan na interview tanga taga plaza ang opo man nagatambay.
0: Nga kilala no? Gid siya.
1: Si Carmela pangalan niya sini.
0: Okay.
1: Kun anong ginobray na sa plaza actually kalibot ni siya. Kag kung kisagli naga pa astig ni naga panapal ni kunong
0: gitagari. Dawal diri sa kun no maglain man siya kapit pa kun magutom.
1: Oh, abi ko ni kun di sa ka suyop karagbi.
0: Dawal siya.
1: Kari ang nambali Carmela. Binoy, pabati si Carmela sa interview sa K5 News FM.
4: Ano pangalan mo, Dayo? Ano pangalan mo?
5: Carmela.
4: Kilala mo itong lalaki ng saka sa altar?
5: Carmela, si Melvin ka na.
4: Sino nga lang? Alvin?
1: Elias Melvin.
4: Melvin? Hindi Alvin?
5: Hindi. Melvin.
4: Si Melvin, ang ngalan niya. Bali, gano doon sa Permisa Plaza?
5: Gapan kong isa, gapan ngayon. Sa galibok na sa pangayon.
4: May ano siya ba di parin siya sa pangunod?
5: Oo,
4: isubong may tao ang nagkanto di sino na si Chiquito ang nagkanto di
5: nangigo yan na gabi tayo pangayon ang tayo ng Chiquito kung taon niya
4: gapamati na sa kay Chiquito
5: isa lang sa
4: taon ano mo brand ni Chiquito da
5: gapakatara sa lakyan
4: doon mo siya kalawig na kalibot-libot sa plaza
5: lawig na eh
4: may tinuig na
5: oo
4: why di siya pamilya
5: wala lang
4: tagadiin na siya
5: why lang kami kabalong tagadiin
4: na siya pero termino na siya kita da
5: oo
4: why man sa gapang why man sa gapanakit
5: basta hindi mo nasa pagsunog doon.
4: Hindi siya katulog daman sa plaza?
5: Bisan din din. Hindi siya katulog. Kung ito sa pier, kung
4: ito sa pier, kung ito sa bayo?
5: Oo. Kung ito sa migad to, nang tinlo siya, sa migad, nagit niya doon, nakita siya
4: namin. Isubong ano to, kung ano, ano, gutom, ano, bangag, ano, may bisyo na? Garagbi siya wala?
5: Buhay na sa garagbi, pero wala na ako pagalong, kung tapos.
4: Sino ganang luwat nga lang niya?
5: Si
4: Melvin. Okay. Thank you.
1: Sige. Now, K-5, kita mo na. Ang guwaya sa ni, do, why do, may, ang pag-describe niya, may diferensya sa panguna-una.
0: Yeah.
1: Kaglayan niya sa ni, kung nabuton siya sa kwa niya, kaya kapang binghal, kagisama na, na manakit, may tirapungol, na ako nung membro kapuso sa plaza, gipablatter lang sa akin, insidya nga, may diferensya utok.
0: Oh.
1: Babae, mga pasero, ang ginabalansin nga buang, dinapal niya ba ni kuno, gipablatter man siya.
0: Oh.
1: Delikado, galing niya siya, K-5, may kutsilyo. Now, ginkantuan sa K5 ang niya Iloy, gipamangkot ko lang nung sitwasyon niya sa ni. Kakinanglan, okay. Ginigali medical attention kay K5, Eric. Problema sa ato naman naging ang balta. We don't have a mental health facility. Hindi kay mental sa buang. Kay pagsindi ta permi kung mental health facility para sa buang. Ikaw nga may mga mental health problem like hindi ka katulog, anxiety, etc. Ang dapat sa imo na.
0: Mga mentally disturbed,
1: di wala ka, di wala kita sinang kakipay, Eric. No? Bisan din siya bakulod, no? Actually, layin na ni. But bisan di ka makanto nga bahin sa Pilipinas, no? Why niya kakipay, Eric pa?
0: Nga may mental health
1: clinic.
0: Clinic.
1: Na pwede ka pa-check up kung di ka katulog.
0: Ang nabalaan
1: no anxiety,
0: ko,
1: whatever.
0: Ang nabalaan ko, there is one municipality sa Ilog that they have that program for mental health. Nagalibot,
1: okay.
0: Gid sila, yakag daw may ara sila, ya. Municipal, ilagi dyan project.
1: Di very good. Oh. Kaya nga, kung kisa may mga tao, na huya na mag-ako, nga may problema, sila mo.
0: That's why, ang huya.
1: Pero kung dinayan. May ara, clinic, ya, makamatumato, katukadto, nga sekreto, lang laki pa, Berik.
0: Sir, mapabulong ko tanin niya, ano problema niya?
1: May hindi halog, ko katulog, kasi kung gabi, no, ang turnilyo ko, hindi ko itindi, kung yung bala.
0: Yung laguring?
1: Sige ang UT-tort ko, no, gati yung tiyo. UT-tort ko, no?
0: Pin blue lang bala.
1: Gati yung tiyo. Ayuti, tort ko ganti yung tiyo.
0: Nami na, kung may kantuan ka, then an expert advisor,
1: no, para sa sa imo, kung magubas lakyan, ako rin pamikaniko to na yun. Kaya mong manitani, Black K5. Di wala kita sini. Now, ari ang interview ni K5 Berto Gakit, no? mayon ni skip ayo tuga kay tong pawan ni kay naglib sa kay naglae lain matsagi ya oh ikaw yung pagulpiya ikaw yung lakam alis yung sugi
0: hindi man pagulpiya kinakulbaan ko
1: i-check na to Ario ang interview ni Kipay Berto yung pulawan yun gabi na wag pa ni sa akon mo nga sir rara di na ako ma-report pagka dugay-dugay mga alas 4 nag-text na maliwan nga sir natuyo ko ilipan ko na i-play na lang ni
0: tapos i-text siya nga i-replay lang ni Tana
1: tiyari na ako i-replay tag interview niya sa nanay isang sining may diferensya sa Pangunoon
0: very good Berto
1: Kipay Berto thank you Kipay Berto go ahead
0: go ahead
1: hello Joe tanaga patan
0: dumayo man ang ata kwa ni Berto amo ning itbalay sing laki
1: amo to
0: dumayo ayo man oh
1: okay ari na
0: dali lang dali lang
1: Skip Pebriniel to gali nag-apply kinaw okay balikan tabitan kay oras to dog gina
6: may altar sang
1: sa ari na ari na
6: kag makaupo na siya kag nakatubang man ang iya sininga pamilya subong mga ka K5
7: nay mayong hapon gid like kita diri sa K5 subong ah kamusta ano nga tabo man paano manabalan mo to kagab eh nga bata mo to gali
8: saan pagpuli ko na halin sa buliga kay nagbaligya kami gawin po man nagkasakon pero okay. Sa tunga tayo mula sa nagupon naglakat siya tulok naghapit siya to sa ako nag, wala mo siya naghambal ko na no nagkuha lang siya ice water kag pansit yung kaon niya kanaginom siya ice water nasa nagtabok siya sa dalan
7: sa simbahan na sa
8: gila lang mo sa may
7: bangga adirim lang sa bangga okay
8: nagsakay siya sa jeep nasun hambal siya ako nung maga nung laki kay gabiyay na datay si Cole ma si Toto bala nagsakay sa kwan jeep siling kuti basi malakat sa magulang niya kay gaupo ginadala na sa magulang
1: niya Eloy sa nagsaka sa altar or
8: bata ko na
7: ano-ano siya ikapila siya
1: arko sa cathedral
8: ikapito siya nga ba ikaw ano ikapito na siya
1: good
7: okay so ikapito din may agwat pagid no
8: babae
7: yung okay. Guest sa lalaki so pag-apon mga oras siya nagaling sa balay niyo di
8: alas 3 Nagkabay to sa sako, nagsakay sa sa jeep. Nasunabal siya nga ako lumagad. Ma, si Toto nagsakay sa jeep. Sin kumay ilan daba, sinaglakat to sa magulang niya. Lugar mga dugay-dugay ma, lasay siguro lara ng magulang niya. Nakon to, auto. Why to kakad si Toto sa imo niya wala man? Nakon oh, hindi naman to sa gali ng kad to. Sa pagpauli ko na di, nakabati si Banaon sa balita nga muna nga may lalaki
7: pero na yung mamangkot kami sino ni pangalan niya ni pangalan lang
8: si Rixel
7: Rixel si Rixel ni kagapon diri sa balay ninyo ano na may ano problema yan ni naka may problema gimana sa paminsaron sa imo
8: may ano na sa sir mo may nervous breakdown
7: nasunda
8: pa ikaduwa na ninyo nga abo nakita mo ka bulig na sa gang sa akon baligya to sa buliga
7: ambang sa kasabat
8: matulog-tulog ang dama kay ako lang bantay.
7: Di ang iya di nga kung man ang taon na tunay ang iya nga sitwasyon bala kagabi ano ni kakaon ni siya nalipasan pag panyapon ano
8: ng problema ano payway na siya nagkakaon
7: may problema di ko nung ginasugid si mo
8: wala man basta halin lang na nagamo na sa may ano na sa daw may asawa asawa
7: gimbayaan siya wow okay dugi na butchag gabi mo amo man gabati ko sa iya in the same time amo na bala no
8: di ba siya may sa gid sa akon
7: nga man
8: kay ginakigan ko na sa
7: kaging kigan ano
8: ginakigan ko na sa kay gapasaway
7: ano ang gapasaway siya man
8: ati ko na ano dai ko anong akong mambal siya ginaano niya dai
7: sa amo tong adlaw
8: kun sa simbahan pa pasensyahon lang nila ako ang akong pamilya kay nila pa mangkot ko man sa nga nakalampot sa tope. Wala siya kasubi.
1: Okay. So, amo to kakipay ba Eric, no? So, do, kung ang pagkabig siya, doon ka doon normal ganyan pagkabig. But siya doon si Nicky Pabiri, ginabot-abot lang doon yung taon eh.
0: Ginabot-abot lang.
1: It seems normal kay Gabulig bang gani ko doon sa tindahan ng balnanay niya.
0: Kasi nagdalaman siyang utod niya sa magulang niya.
1: Correct, no? So we did seryoso to sa mental health facilities.
0: Mapwede pa rin siya mabuligan, tani mo.
1: Okay, why kita sang pasilidad para da?
0: Pasilidad, why mo tamahin mo?
1: Kamu nang isak dako nga hopefully hindi lang man ni basi masiling kamo hindi lang niya bakulod ang naga problema sa bilog ng Pilipinas why kita sina
0: everywhere niya
1: but si kadon there must be dapat tanyang national government siya ni Kagipa Biyari kay may arat naman talayi nga hindi pa din nila matagaan na tension diba si kun ma open up ini ka congressman ka bakulod to sa kongreso kag iko lang attention sa mga natungdan. Now, sa Iluhanta sa Red Salgado, ari yan, normal man lang niya gani. Why man yung diferensya? Except, ang diferensya, hindi siya mayo mag-drive.
0: Diferensya dyan. Hindi pwede mag-remedyuan eh. Kaya diferensya, slakyan.
1: Slakyan?
0: Oh, pag lapak lang ng lapakan ba?
1: Imbis preno, gasolinador.
0: Mabago.
1: Tiging linas yung mga ka-K5. Ang isa ka-shop kami nag-pulungko ng mga, may minor di edad pandalahin. Bata kami kadiko. Check away si Chief Fred Salgado, ang taga Estepaniani, no? Para mitsindihan ta, what really happened? Kaganong si Tolman, kagipaberik. Ay, kaluluhoy. Ito yung mga bills to nila sa hospital. Ano na lang to?
0: Mayroon, ginasang insurance eh. Isang slakyan.
1: Di kung kaysa daw do, ang iban niya nga nakabunggo do ay nalabot kay Kipaberik mo na notice mo na
0: damo,
1: iban niya kadto di sa aton kay Hilibion nga sir o pasalig yung slakway slakbayad to why good
0: oh gagugma
1: miyara pa oh
0: pasalig lang
1: oh okay, my god ano ang pasalig ni
0: ato na to slakyan na dito sa accident siya
1: kaya naman tayo kung kilala kilala ta ano yung kalinong sa kalibutan
0: why na kape po sa agas ni
1: i-check ta sa lang number one Kipaberik good morning.
9: Yes, Red? Good morning, J.K.S.M.L. John, J.K.S.M.L. King Sato, sini mga tagpalamati sa Foro de los Pueblos. Kagapon nga daw, drag in ako pasado, last 9, may isa drag sa lakyan, sa barangay Sigang Airport, na sini party, ina sa Purok Talaba, ginarado, sinisig isa ka sa lakyan, ngayon niya talier drag sa Gasdalana. Ang masubo-subo lang, J.K.S.M.L. King Sato, John, kimanti, during that time, hindi niya tinsindog, drag na kita na sa atong di yung kitadala niya may ara in blur na natin niya may ara dira sa atong at mo nga ang masakit may lagid ka ang kitabel dyan ha nga wala malasakan ining anong katuig nga bata nga lalaki actually ini siya bata siya gamitan ko kagti wala ba sa taxi kagapun nga nagupo din siya magupo para malinaw man black and dyan kim Eric so dito ining driver siya sa lakyan, sunod si Iya.
1: Kay ulang tani bike tiyong pobreo?
9: Nakabulasot, ining tuong abahin, sinisang guma sa ginakayo, di nakadalang. Kagati sinupaganin si Iya, may tubig, do medyo danlog, ining dalang. Kagtungod man sa Iya, sinong pagkakib. Instead, may preno ang tapakan, sini accelerator, kita real.
1: Baguhan, nun yung driver, eh, day. Basi bago lang tuntuon, drive?
9: Actually, sino si Iya, makapila naman siya kuno kabeses, dira nga nagpakato pakari
1: siya. Oh, so sabi ko, ano yung kapila kabesa, kasa gain siya, gali ka. Pakato pakari, pero sa gadda siya mag-drive, kaya pananaw ko, na-nervyo siya. Ara ko din nahulog, di ko nung gumaya, skillet, black tip, ako di may tubig, kibot siya.
0: Normal
1: mo
0: lang na.
1: Ay, hindi yung ginahungod, yaki pipe ba?
0: Hindi yung manungod. Maminyar ng Iya nga batsyag sa Manibila, kibot siya. Mag-uba man ganing slakyan niyo, 2022, guro niyo mga slakyan.
1: Gali ka?
0: Q mo ang punta? Q mga 2021, 2022 ang mga slakyan.
1: Okay. So Red, ano na tabo? Kay team do may minor di edad pa rin dalahig?
9: Yes. Actually, apat. Daring pelason yung mga lalaki. Kita po nga adlaw. Kita mail dyan. Ang natamaan, gidri, ang senior citizen eh. Amugin niya ang pinakauna, dira, sa may dalan. Nagti, amo ng mekanismo, mga bata, tapos may dua, padra, amo isa, padra ka, customer Manila, kapakayo, sinay sa motorsiklo. Ti, si tatay, arang ina, si Santa Anios, nag-check dra si iya, sinay nga mountain bike, sang gulpi na lamang na nagsaruso, inig sa lakyan. Labog si tatay, kikin 5L dyan, kikin 5L dyan, tumasok to siya sa may extension dira sa motorcycle parts dira sa Igadalan sa Rubina Bulubanta, guro mga yara sa mga 10 metros ang ginlabugan ni tatay. Ang masakit lang kay ang wala nga bahin sa iya sinigibatiis ang tulaan grado fracture kay KML dyan kay Kiverik kag ang daw hinalong sa iya sinigibaga nga tulaan dinaligar nga may balik man kuno ka KML dyan kay Kiverik grabe drang do nagaugayong si tatay sa kasakit pero
1: One minute Red
9: kag ti amo na pilasyon lang niya sinigalawas. So karon ang taang driver sini, disidido man nga magbulig sini sa mga iya, sini nga mga nalampot, sini sa salakyan, tugas, sa naglunta, dira nga aksidente. So aning bayad sa payag ni Rolatan, ang driver sini sa salakyan, kipin el dyan, kipin very very.
1: Pabred, guro doon lang alam, natataro na lang sa unto, no? Why not a champo red? Though, markado na ta. Thank you, Gid, kay Pabred.
9: Udabong salamat kay Mel Jana at sa balita dulong sa atas sa Power 3 o DTX 596 in D3 Bayo kaupon si Patrol kay 5 Vincent Coral di ako naman si Kip Fred Salgado para sa kapyon ka balita sa misyo publiko kagalingan mo sa Negros K5 News FM.
0: Okay, Kip Mel Jan, very quickly greet ko lang sang happy birthday Subong Adlaw, the former mayor and first lady sa municipality of Ilog. Galing birthday Subong ni Ma'am Joyce Alvarez. Ma'am, happy happy birthday.
1: Sige, happy birthday sa asawa ni Sir Larry Puentes, no, kay Mrs. Puentes, happy happy birthday. And I official sa BGMP. No? Talabat sino pag-upod ka nung adlaw, kami ni Kaki 5 Eric ga-remind ang mental health na tunalungan, tagid. Kung may problema kita, pangita kita sa mapautwasan, kag dapat, kung may mga problema na kita, hindi natin paghipsan. Dapat natin ipautwas kadto sa ustong mga tao na makahatag sa aton laygay kay basi makabulig sila. Because sometimes, inang pagbaliwala ta sa mga utod ta nga nakita ta na may pagbag-o sa ilang pamatasan, ang pag-ulikid sini sa ila, amuni basi ang makaluwas sa ila, kag makabulig kay kung isang iba nagakalipat na, himukon pa na nila, pakabit pa na lawas nila, bau Diyos mio, hindi man.
0: Naingit.
1: Salamat sino pag-upod, another day.
0: Another FDLP.
1: Sa pangalan naman sa mga technical partner, K5 Rainiel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Kulin Cubia, Jean Chatita and Rod Spalma, with our CEO President Dr. Amiloy. Ako si K5 Eljan Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye bye.
10: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
20: Oh, he knocks it down!
19: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang impormasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Saliwat upod naton sa aton nga programa ang mga gwapuhon natong mga partner. Number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Generoso, kag si Brad Boy Zulweta.
2: Brother.
1: Mayong aga sa inyo nga duha. Kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag Detex 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics para maging healthy, no? Likaw sa mga sakit, kag medyo manatili kitang happy adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamu happy kag healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul.
3: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
1: Nakainom na permi.
3: Sa Detex 500.
1: Of course, Okay, extend permi na yan.
2: Inom gid permi.
3: Mayong aga sa imo, guwapo, kag congratulations.
1: Okay.
3: May 2 years ka pang...
1: Tuod na na?
3: Kagawad.
1: Tuod na na?
3: Pirmado na. Anyway, so sige. Swerte, mga taga-barangay 35, kiti ara pang kampiyon nga kagawad. May 2 years pa nga ma-serve, no?
2: So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is, nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
1: Uh-huh.
2: Ka engineer ha, pala kaon ka meat. Dapat kuan gid utan ka nay.
1: Oh, mga pichay dabi.
2: More ka sa utan. Nga ah. Yan ang atong discussan karon.
1: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
4: Green mahindid gid sa engineer.
2: Sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa aton nga gwapo kong classmate. Sir Boy Zulweta, always na, subin.
1: Nagaba na agman.
2: Oh, di, matso. Matso. Kag sipat ang mata.
1: Oo. Abi igam.
4: Speechless ko.
2: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May waga man sa itong mga sukit. No? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters. Kag Slow Rams, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas namin imood do si Sir JP kag si Engineer kinaka DTX 500. And the ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo. Ang gapahubin sa imo. Silula, ang gapalayo si mo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo, you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yan, mag DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, pa makabatok man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pagdumala sang imo lawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health mag Eye Care Gold. Eye Care Gold is a specialist, no? It's a food supplement that specialized in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag Eye Care Gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps them and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga pa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, hotel, cellphone, tablet ang inatubang, puwaya man ang mata nyo. Aga, kung gapamasahi ka mo kung kapoy ka mo, amuniya ang spa sang imo mata, no? Eye care, eye drops, no? So, for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Sa talk ni Doc Carona, latonyo kung anong laka importante, why we are the children of the light. Nga, ano ako importante?
1: Children sun, of, ano?
2: The light.
1: A light.
2: Darkness kaya, ha?
1: Hindi, okay. You are the light of this world. Ginambas ang Biblia.
2: Dark Lord. So, how important is the sun?
1: Aha.
2: To our health.
3: Mm-hmm. Okay. Init-init man, engineer. Sa pisag, bugnaw ko lang pero may room.
1: Oh, hindi pa. Init man. Da pa init permi. Gala, init ang ulo permi mo.
3: Now, nga, delikado ang frequent nga meat consumption.
1: Mm-hmm.
3: Ang pagkaon, engineer, sang karne, kung masami, ini ang, sa pinaka basic, gid nga punto, nagadamo ang mga health risk nga matag sini sa imo aside from the protein of course.
1: Mm-hmm.
3: Given na niya the best source for protein is meat gid man engineer mo. You're especially white meat.
1: Okay.
3: Ano na?
1: Manok.
3: Flesh ang
1: manok.
3: Isda sang manok nga bisaya. Bisaya.
1: Bisaya.
3: Iti less niyang hormones na nga ginapakaon.
1: Okay, okay.
3: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineering sige kaon ta sang tag hindi na sa buong 45 days.
1: 28 days.
3: Ano klase manok ina nga piso pa lang siya sang day 1. After 28 days, dagko-dako nang adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila?
1: Gani,
3: grabe nga pag genetically enhanced. Kagwan na kinanglan kupa.
1: Ay, kapangitlog nga pangitlog mo.
3: Imagine na ba, engineer?
1: Hindi na kinanglan lalaki, no?
3: Lalaki genetically enhanced.
1: Uh-huh.
3: Duga steroid sila ya?
1: Uh-huh.
3: Ti engineer, kaunon tara perme. Oh, amo na gayo ko magmanok, abisaya. Bisaya. Kaila tawag lang bisaya ka manok. Anong kamula niya gamay pagyapon? Oh, gamay pagyapon?
1: Kutitot niya.
3: Lang tawag lang magkaon ka manok nga kuhan. Ang iyab lang nga pa nga unod engineer. Doko wala sabor.
1: Uh-huh.
3: Duga kaon ka algodon.
1: Oo.
3: Oh. And then, dagko siya pagluto mo. Ah, nagkululupos. Mainitan si engineer. Kakapudpud ang iyang muscle.
1: Tiki mga steroid ang araw.
3: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat.
1: Mm-hmm.
3: Kadelikado. Oo. So mas nami pakisa red meat ka na lang nga baka.
1: Mm-hmm.
3: Oo. Kaysa sa white meat matuod nga chicken pero 28 days, 30 days. Oo. Now, mas nami it again.
1: Na-sense ko, Sir JP, nga da subong ga moving 100% vegetarian kagad subong.
3: Bali, in some sense, meat eater gig ko. Meat eater gig ko, Sir Boy. Nabi ko man.
4: May kamatora.
3: San o ka lang? Ale, basa ko na, sir.
1: Abi ko may move sa...
3: San o lang ta nagsumsuman utanaw? Wala.
4: Tapos na haperan ko. So, una, hindi din sa white meat. Chicken, ganyan ginakaon.
3: Chicks pa lang, boy.
4: Chicken.
3: Wala, hindi ko yung ginakaon chicken.
1: Hin ang ginakaon niya.
3: Now, nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaong karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
1: Mm-hmm.
3: Damo na nga daan ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo.
1: Uh-huh.
3: Due type ang intake mo sang mga pagkaon nga amo tani ang makabulig sa imo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
1: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
3: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkao ka gid man meat diyan dapat lean.
1: Uh-huh.
3: Abi mo bisan baka, sir boy, may mga tambok kag alain sang tambok ka baka, boy.
1: Mm-hmm.
3: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
1: Mm-hmm.
3: I don't know what's with the fats ang beef kay grabing sebo.
4: Nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sabaka.
3: Okay.
4: Sa baboy kuno makita mo kuno ang separation sang tambok sa kunod sa makita mo. Sa baka yan naka-infuse mismo. Naka-infuse mismo ara, mismo abi mong pulatanan, kung tama mo yung apintok-pintok na,
1: ang fats na.
4: Fats niya. But ano, all the while, no, na makita ni, ang meat is basically a part of the human diet for the longest time.
1: Mm.
4: We are hunters and gatherers, halin sa una.
1: Mm.
4: Ang source niya sang pagkaon sang tao, halin sa una niya, is pang-gather niya sang sa mga prutas, kag mga utan, kag mag-hunt, no? Mag-hunt, ang hunt sa, ano?
3: Ang inimo niyo sa una?
4: Hunting.
3: Pang-kwan, pang-ayam.
4: Ayam na.
3: Ayam.
4: Sir J.P. Expecto. So, makita mo din nga, biologically, scientifically, ang aton diet is arat na da. Naanad na ang lawas sa tao through evolution and everything through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sa ginatawag mga base like protein, so una sa meat, then later, nakatuon man ta, nga makakuha man ta ganit protein sa plants, no? May arat mag-ganit protein sa plants, but again, si Sir JP is correct. The main source of meat is the main source of protein is ara sa meat, lalo ng white meat. Highest kuno sa ginatawag niya protein is turkey. Turkey. So tinulang a turkey, mahal. Ang unang punong pinakanami kag
1: ang tinulay nga Indonesia, ang mga Turkish na ano kanem. Sige hindi na.
4: Basta mabanggaan kita sa gwa. Ha? Ang nami gidi sa turkey kay rich man sa serotonin, no? Kamo nga nami. So ang ginaano lang din ni Sir JP siguro nga okay mag-meet po hagan-hagado nyo kag lutuon nyo sang sakto. Kag piliun nyo ang klase nga meat nyo.
3: Kag ako ang ginakaon ko Sir Boy at chapsoy.
1: Chapsoy. Timiara de damo de vegetables
3: sa chapsoy. After na linaga. After linaga.
4: Abi usuna pakbet. Di ba pumili ka suna magambal pa?
3: I bet.
4: Bet.
3: I bet.
4: Mambo na si Sir JP pak. Bet.
3: Ano doon? Ano ito nag-bet ta?
1: Ang isa bla, aton bla unto, may ari ni siya nga duha ka klase, pang-grind, kaga pang-tear. Pang-tear sa ang kwan.
3: Pang-it-it. Pang-it-it ang imo.
4: So na mo makita, nga ang your teeth will tell you a lot of things.
1: Yes.
4: Ang diet mo sa organism. Like, kung kita mo yung bagis niya, puro na iya. Puro na iya.
1: Serrated
4: na iya. Cutters na iya. So, most likely, hindi niya siya ka-grind sa mga beans, sa ano, kaya kaon niya, karne.
1: Okay.
4: So, doon mo makita na evolution plays a great role kung ano gitbala sa tao lain naman. We are omnivores. We may molars ta for carbohydrates.
1: Grinding.
4: For
1: grinding.
4: May ala ta incisors for tearing. No? So, doon mo makita na importante man ang protein sa overall sa overall health.
3: So, ang key, ang takeaway ni Sir Boy is dapat kung magkaon gid man ta meat, dapat may utan ka gid.
1: Correct.
3: Either butan tabi, alangan man nga ang imong adobong manok, butan mo daya pitsay, kalabasa, talong, di man. So, namin akong nag-adobong manok agin man abi, may pipino ka sa tupad. May slices
4: may i-share ko da.
3: Cucumber.
4: May kitawag nga Japanese diet. Ang Japanese diet, nga gintunaan na sa isa ka taon sa Japan, kita nila nga tawo to lawig ang kabuhi. Nagpalihos mo lang na ginakaon nila sa aton nga lawig nila kabuhi because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan. Una ginyang utan, ubuso ng utan. Kumain sabaw-sabaw, dabinlan ka
3: may.
4: Tapos ang protein.
3: Ginahimo na na in-engineer ya. Pitsay before at dog.
4: Oy.
3: Ano ka man?
1: Di ba ang utanan? Wala akong kaon at dog, Sir JP.
4: Here's the science behind that. Nga unahon mong utan. Kaya utan, siya na may imo sa ginatawag na preparasyon para ang imo gut mag-ready. And besides ang utan healthy, it is rich in fiber. So it's filling. Meaning to say, dali ka ma-full, dali mapuno ang tiyan mo. The next ginakaon sa isa ka taon sa Japan is their protein or their viands. Ang sud-an nila. Ulihi ang kanon, engineer. Kipag-abot mo sa kanon, jutay na lang ang makaon mo sa kanon.
1: Gusto. Busog ka na.
4: Kaya wala ka na sudan.
3: May punto. Kaalam sa mga hapon.
4: Hindi, ang punto da is, busog ka na. Correct si Sir JP. So, di mo makita nga kung ano ang the way you eat gili, no matter kung parehas na makaon tanan, plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permito di ganambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
3: Wisely.
4: Wisely, no?
3: So, kung nalang-alang kagid sa utan, ang main laman din general baka anti-oxidant mo.
4: Correct, correct.
5: Sir JP, no? Nga. Ano ba ka manipipa sa lecture? Mundo nag-swap.
3: Yes, yes, yes. Speaking, amo ka natin birmi bala, boy compensation.
5: Nag-swap,
3: no? Oo. Daw, may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Oo, oh, naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway,
4: preparado, preparado.
3: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
4: Correct, correct.
3: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining carnival, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sa TMAO nga acronym, but that would be associated gid sa imong formation sang plaque sa imong arteries. Oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages. Ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant. That's why ang ila diri nga perming advice sa mga nutritionist dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kay dako gidyang need mo sang protein. Ano normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
5: Oy nagsubok gid ang teksa.
3: Per body weight.
5: Abi kilo ko no. Milig. Miligram
3: gani. Miligram. Ami ko na kilo. Aram na. Grams per body weight.
4: Aram na sa buhaw, si Sir Roger, para adobo, may aram sa string beans siya. Kanami-nami na akong adobo.
3: Sige, niyang. Ang nami, kaya DTX 500 engineer, kaya amun aya ang ating na, market. Mga hindi string beans. So, DTX 500 engineer, para ginayahatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig, mag-incorporate sang utan sa imong mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus Mighty C equals healthy per me.
4: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
3: Nga nakabulig ko sa dako, nga nagamay naman ang oras siya man. Sige. Sir Boy,
4: okay. Sirueta.
5: Welcome back, Sir JP, ha?
4: Salamat.
5: Okay, papalo mo, absent kuligan tayo, ha?
4: Salamat sa lecture ni Sir. Salamat sa mga impormasyon ni Sir JP.
5: When it comes sa mga karne eksperto ini.
4: Oo.
5: Anyway, no moving forward. Sa talk ni Doc Solyahan, tang anong bala ka importante ang D3 bio. But there is one thing more important than D3 bio. Of course, da mo importante, no?
4: Uh-huh.
5: And Solyahan tang isa sa pinaka-importante not only to human life but to the whole life of this earth, no? Which is the sun. And it's sunlight. Ano bala ang tawo ko no nga hindi mabuhi kung wala ang sun. Well, first and foremost, to answer that question, ang tawo mabuhi biskan wala sunlight.
4: Correct, correct. Pwede. Pero
5: basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 bio, pwede. But basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kay without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom, kung patay ang tanom, patay man ang kakaon ng tanom nga mga sapat. Tay kun wala nang tanong kag sapat ti ang tawo magutom mapatay. Ha?
4: So, correct, correct.
5: Da mo makita that sunlight is really important.
4: No? Sang una gani Sir Boy, gina-adore nila ang sun daw juice nga kuha nila kaya tanan nga habitation nila, tanan nga vegetation, boy, tanan
5: may man sa kabalo engineer.
4: Oo, pero
5: wala sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nila ang sun kay di nila malabot.
4: Uh-huh.
5: Tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see, what you cannot explain, you adore it. Kaya mo na. Pero why sila kabalo nga tungod sang silak sang adlaw, ang gatubo ang tanong.
4: Mm-hmm.
5: Tungod sang silak sang adlaw, amunin ka pamayo sa aton lawa. So today, let us learn about the sun, sunlight, and vitamin D3. And how does D3 bio optimize this everything. Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pero hindi mayo.
4: In a short time lang, pero kung wala gid adlaw, Sir Boy.
5: Kung wala adlaw, damo matabo sa lawas mo.
4: Wala
5: kuno. Ano gid madula? Ano gid madula? Vitamin D.
4: Oo.
5: Vitamin D3 amo ginauna madula. Abis ka tang muay may D3 bio mako okay. Pero hindi kailangan you need the sun to trigger to trigger the synthesis o paghimo sa vitamin D3 mo from the within. Kung ka-supplemento ka, okay. But ang hindi mo gin malakawan ang imong circadian system circadian rhythm.
1: Nagligad sir boy sa Pluto bla, naglabay ko to, wala gid to life. Di kay na, wala san mo
5: sa may shopping na
1: sa Pluto.
5: Hindi na Pluto na.
1: So naging kabig pa na nga one of the kwa planet sang aton nga whole kwa nabi universe. Pero sumong hindi na
5: sa aton lang ano.
1: Oo.
5: Science na taha.
1: Okay, so, okay, padayon.
5: Going back no. Circadian rhythm ni. Amo ni ang course mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
1: Aha.
5: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silaks ang adlaw, paano pa ma-identify sa imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
1: Okay.
5: Mabudlayan na siya. That's why, kululuoy, gini-gisuli ang mga night shift, no? Mga call center agents, mga utod mga nurses, mga security guards, mga police, and everything. Gabudlayan ni sila kis ang mag-adapt. That's why ginagaan ni sila premium nga mayara sa night differential tungod sina, no? And ang pinaka-importante gid for me, no? Besides, ang imo mood and mentality, remember,

0: psychologically, it has an effect to your brain. Ha, gamat-amat ka, gadula ang gana mo, gadula, tawag sinigani ni, ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made, ha, to be active in daytime, and sleep at night time. So, di mo makita, ang sunlight is very important, not only for our survival, but also to our physical and emotional health, no? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio, is really essential in maintaining your immune system. Ano ang free ba, engineer? Ano ang free ba ang kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system? Your macrophages and your other monocytes, no? Like your neutrophils, may ari ni sila sa ginatawag nga receptors ang vitamin D3. Meaning to say, kilala nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid, ang vitamin D3 is also essential to your bone health. Kaya amunin ka help sang lawas mo, absorb sa ginatawag nga calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, amo na yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones basically help your immune system indirectly or directly na gani. Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells, no? Tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio. Kaya ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio, ha, is absorbed better compared to other supplements. Why? Kigin paris ini sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, no? Ang cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 bio is not only a superb natural antimicrobial, but it is also a facilitator in the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamin D3, that basically boosts your immune system. Di mo makita nga, kisa, kung medyo gaubra ka sa gabi, kailanlan mo gigili mag D3 bio? Di wala adlaw.
1: Correct.
0: Kailanlan mo gigili D3 bio? Kaya yung vitamin D3 nga makuha mo sa adlaw, hindi mo lang makuha sa gabi. That's why, kailanlan mo isupplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo na kung gubra, lalo ang brain fog ka daya. So, gubra kaya, di kabaluya kung ano yung muon mo. Kaya, hindi ka kapaminsan mayo. Go, dali kang masubuan ka, pero may kikulang kagli sa vitamin D3. That's why D3 bio is not only, what do you call this? It's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
1: So, pasalamat kita diri sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi. But si nga nun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kagang South Pole, 6 months si Sir Boy. Wala iya sing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So, kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano may ara kita nga vitamin D nga bisan wala silak sang adlaw sa gyapon maka-benefits kisa, Sir Boy. Now, ining Antarctica, Antarctica is a continent na ya. Kaga wala iya nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyan mo ni, deprive ang mga tao. So, salamat kita diri sa Pilipinas. Ang blessings ng Diyos ari sa aton, ha? Pero hindi kita magkwansin eh. Dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy. Sir Boy.
0: Kung makita, no, na vitamin D3 is really important. Even though kisa makita tang vitamin D3 do paaman na sa D3 bio, but may rason na nga ginputang da. Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara kina sa da. Kay kung tanawon mo ang natural order nga kilanlan ta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara kina da ang sunlight, no? Part kina ang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhay ang isa ka organismo, hindi lang tao. Ara kina kana

0: ginani ang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry. Ha? Kung may mga adlaw nga, medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Ay, hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali ma-absorb sang lawas, kag mausa sa lawas, kung ikaw gad D3 bio. No? Dat mo makita nga D3 bio is truly a superfood supplement. Not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi, and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 Bio.
1: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy. Tiyan mo na, wala na ko to nagkadto, may visa na ko to, pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya. Ma-deprive to yang imong health, Sir Boy. Tapos sa Canada, Northern
0: malawas mo sa dollars.
1: At yung wala na yung problema. Ang pinaka-importante ang health naton, Sir Boy. Northern Canada, hindi ito magadto, Sir Boy. Grabe, tugnaw to. Wala yung sigang. Adla, puro gabi to ya.
0: Ang balito, Kramil, may mga problema sa engineer sa...
1: Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema. Basta healthy lang. Adlaw-adlaw ya. Nag-take kita D3 Bio.
0: Ang kampiyon, no? Oo. So, doon mo makita na D3 Bio is really important to us. That's why, sa mga segments ng ISIL, no? Of course, may ala part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, importansya kisa for the longest time is D3 Bio because this is the superfood supplement that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection. You'll have this advantage to optimize your health with vitamin with D3 Bio.
1: Okay, so, Sir Boy, kinanglan mo natin niya maligo. Bisan tulutugnaw to ng panahon, mm-hmm. pero milang gaulan-ulan, kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyon ng tangaton panit.
0: Mm-hmm.
1: Kabalo ka, sa panit naton, dira, Sir Boy, ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, permi matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawas, Sir Boy. So mag ara kita direya ang DTX Beauty Soap, dapat adlaw-adlaw maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. Importante ni sa kay tungod dapat maging healthy mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Mag DTX Beauty Soap.
0: Kampiyon, engineer, no? Ang DTX Beauty Shop may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga anbon, psoriasis, ang mga punggod na are caused by microorganisms, no? Fungi or bacteria. That's why, kung gusto mo ni kakason sila si imo skin, kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amuna makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man gakas gakakas sa mga mikrobyo nga gatuga sa imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampiyon man ang gitawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier nga in guava extract, no? Extremely rich in vitamin C in bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course ang production sang collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay tilawi na ang habon nga DTX Beauty Soap.
1: So, kinanglaman natin, Sir Boy, protection, labi naging kumidyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos, ang kulay black cloudy. Kalain mo, Sir Boy, mo. Ha? Tapos, permi lang gabasa, abing imong ilok, dira. Mag-t-shirt ka itom, or mag-t-shirt ka kung decolor, Sir Boy. Makita mo, gidiya, nga nagaligna ang imong ilok. To, mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo, mag klinika Diofresh para protected bala, hindi mabaho kung gabalhas gin man siya, at least kahit papano hindi baho, Sir Boy, para happy ka pirmi mayo ang imo nga interaksyon sa imo mga friends. Mag Klinika Dio Fresh adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Klinika Dio Fresh may BCO nga kayatap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbawo sa imo ilok, that's why amuna ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sang Klinika Dio Fresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na. Gusto ko yan, ga-cleansing ka habang ga-kape ka. Okay. Ay, may sabat na. No? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant inputang sa kape to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Pinaka-highest nga points ang oxidative stress mo ara sa aga. So, gusto mo na matap na dayon para na-energize ka, ha? Para mas nami ang adlaw mo. Ti, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Regarding sa ginatawag nga sa second detox, may ginatawag nga chia seeds. Extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So, kung gusto mo gakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, kag-permi ka nag-panigarilyo, gamit ka permi cellphone, Sir Boy, so kinanglan mo, mag-DTX Premium Coffee. Amo nang pinaka-nami, Sir Boy, kay nga, ang mga may arrange siya nga sweetener nga stevia, Sir Boy. Hindi magataas siya bisang kalima, anong, pito ka kabisis mag-inom, Sir Boy. Dua abis sa aga, dua sa udto, sapon dua man before ka matulog, may dua man nami ni Sir Boy kay bisan nakainom ka na ang pagtulog mo, Sir Boy, hindi makakuan sa imo, makahinder ba? Kasi wala side effect ya, iba niya nga kape, Sir Boy, mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, Sir Boy.
0: Kaya nga, kaya may ergo tayo nin. Nga, maraming sa gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kaya pinakadugay ning antioxidant magtinil sa body, ang ginatawag nga ergo tayo nin. Nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag ginidok ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to optimize your antioxidant kinanlan mo everyday para ma-counteract mo tanan itong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sang imo vices, kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ang sabat da, by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
1: Pero kung buringot ka, Sir Boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga, daw happy pagbugta mo, gayom-yom ka, kinanglan mo ya, Sir Boy, pre-bio coffee. Amo na importante gid kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong agat. So mag-inom ka sini, ginapahilti ang imo sulok-sulok, Sir Boy. Kagnami ya ang mga digestion nga gakatabo. Kundo hindi ka matunawan, iniya ang pre-bio coffee magabulig sa imo, may mga problema ka sa indigestion, Sir Boy.
0: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, why ka kapatay sa init sa tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kik feeling mo do na what and good bacteria sa imo chan, kinag antibiotic therapy ka, nag shot ka pila ka semana, ha? Permi ka gapulaw, kaga stress feeling mo, permi ka na nga hindi matunawan, permi ka na nga nalain ang imo mood, ati kalandan mo mas makusog. Kalandan mo sang Klinika Spore Biotics. Ang Klinika Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically waya kapatay sang asidos ang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, And of course, the formation of your gut-derived B vitamins ang ginihimo sa probiotics mo, and of course your happy hormones ang ginihimo sa mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag na good bacteria nga makuha mo sa Clinica Sporbiotics.
1: Okay, ang ako niyang introduce ni Sir Boy, ining extend food supplement for men. May aran ni siya nga makakaklabuwas ka, kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy, kag gina-increase niyang libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Ti kun mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man eh sa mga sakit sa imo nga mga joints, bala, Sir Boy. Mag-inom ka sining aton extend food supplement for men. Mm-hmm. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, ano ya ang imong i-recommendar?
0: Kung gusto mo nami man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa, pamasahi ka. Uh-huh. 2 to 3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo, si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasing imo mga tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangin sa kasokasuan mo, amat-amat na kwa habang ginamasahi ka using DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makuha mo sini, that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi ilo ka, pwede mo manisimutan ang DTX liniment oil para makuha ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
1: Ang problema, Sir Boy, do wala ta oras gido. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
0: Of course, kadto ka mo sa online, kay uso na magindang online subong, kadto ka mo sa amon mga official shops ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada, maka-order ka muda sa mga paborito niyo mga food supplement, halin sa DTX 500, Mighty C, of course sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no, and eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok, and of course available man sa amon mga clinics, no, diri sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may ana Hernai Street, sa Kabangkalan may ara man, sa San Negros ya kumpleto na niya, sa Kanlaon may ara ta to. And of course available man sa Iloilo, and of course nationwide, no, kilalabot na ta sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinica de Alternativo, because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos, no? So it's a Monday, hindi gin maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, mag Eye Care Gold, Eye Care Drops, and of course mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning and stay healthy. God bless.
1: So ako gapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy, kay tungod ng ini nga programa, Sir Boy, damo gid ya ang nanamian, kay gidamo gid ya naka-benefits sining aton programa, informasyon sa ikaayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Star.

0: kalayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Mami?
2: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Hala si Mami bala, kabad. Ani kay wala nagali isang mapuslan sa tawo. Wala naman siya dayon gana.
2: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
1: Ambot lang din Mami ah, wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
2: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalos ang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino?

0: Padayonon na rin pagpamate kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan. Maproside kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na dah, kay mamate ka.
1: By the way, saliwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sutab na.
0: Are, okay, makugani.
1: Kung nakaplastar na ka mo, nakaplastar man ko niya. Nakabuklad ako gani, baneg.
0: Ani man nga, nagbuklad ka, baneg? Mano ka matulog?
1: Joke lang na, ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nung iugtas, no, hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni DJ Sataba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sa letter sender daw, kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sutab. Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, gapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sutab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagid kaagi nubya.
1: Amo ginang problema ko DJ Sutab. Kay kun mga luyag ako sa isa ka babae nga nataypan ko, do, gapalangurog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na mga luyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naluyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mga luyag.
0: Ni malaki mo ya? Ano ka haslo? Hindi ka kabalo mga luyag?
1: Dako gid ka tama ang problema ko DJ Sutab. Kay kun maghana na ko diskarte sa babaye, gakalipungan ako.
0: Buiset nga problema lang yung Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kun bala ano ang maayo. Kung ahimuon ang tagpadala Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy! Kay Sutab ka man! Pareho ka mo ni DJ Sutab! Sadya, you know? Wow!

0: Re dyan la ba?
1: Ano man do to, dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Burakday. Ma-istorya na itanay ah.
1: Mabalos ka lang guro.
0: Wow! Hindi ka magpamati, aw. Sige lang ah. Basi, dasun, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yon?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Siyang sanon lang kuya wala nagpamati sa imo aw.
0: Basi, subong pa lang ya. Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay, tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna. Tag-isa to ya kauras ya. Igo magbutwa sa dalong baybay o konsuba man.
1: Ayaw mo lang ha. May lolo ko gana ya nga tagduwagid ka oras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Ang isa kuya ka lolo. Tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaluoy gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya? Nag-isa, tuya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na ito, tuod ako.
0: Ate, sige. Pati ko na yasi mo.
1: Ah, salamat kita, tuod ako.
0: Pero, obdi ko bala karon magpadagat ha?
1: Eh nga man, maano to?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si Lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gidya butwa-butwa.
1: Hala! Sede-sede yay, no?

0: amo ina dapat ang buhat doon tay Yusuf Castre.
1: Ate sige, Mr. Presidenta, ikaw ang matuman.
0: Oo eh, ako gidyati, ako manding boss mo. Magkadtudri ang mga media nga mga legit kag tamburong man, mamangkot sila sakon. Hambalon nga gina-LBM ko, ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobring nga may unod. Agod nga magbuli sila, makayumyuho man sila. Amo man lang ng ila kalipayan eh. Kay kung hindi mo na sila pagatagan, basi ibirahon kana nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na naiya.
0: Amo na. Sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amo lang ang iambal nga gina-LBM ko, ha? Magpamangkot na sila sa imo party sa akon, hatagi na lang dayon sobria para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali, si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
16: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
8: Charmy. Let's go with the flow.

0: Oh, anong ginakumot-kumot mo, Boss Roquette?
1: Ah, Hoy Ramon!
0: Oh?
1: Kagamo na gid sa nagakatabo!
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadyagid. Oh, Boss! Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Busa.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Kaya hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano ayan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss. Mangkuta na lang imong self. Hindi pala supporter ka man. Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatsyag.
1: Ikaw bala, Boy Ramon, kasuplahdo gin si Imo, no?
0: Hmm? Doon man, Boss. Anong nabatsyagan mo subungaw?
1: Nasuya ko.
0: At iya mo man ang nabatsyagan sa ibang taga supporters, eh.
1: pero, Roquette.
0: Hmm? Ano, Boss?
1: Bisanan ho nila si BP Sara.
0: Oo. Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero di, ano gidya ang mabulig sa supporters ngayon na kung ma-impeach gid man niya si Sarahaw?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimoya. Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, no?

Lagi jaklarong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amot nga problema, ginapadala ya pa di. Sa programa ya, ginabasa ya pa. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To di karadlawan gayon. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaliwag, hindi pasakbalo. Ano siya? Tanga? Do ka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabaloganin ng ido mga luyag sa pangatawo. Naton, kapabuang-buang lang siya kag ginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya, espesyal? Ano siya, siniswerte? Tonto, kayo mo burtaloy ka. Sadya, you know?

0: kapit, ano ga akom? Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh, gado gasala kagit bandali na.
0: Ay, Kap, may nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalok ako na file. Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Mareklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Wala kaya nadlo, Kap?
1: Sos, Kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero Kap,
1: oh.
0: Aryedo, ah, seryoso na ganiya. Ah,
1: makulukar ko muna Japon. Kwarta muna na Japon ang katapat. Masulbar na inatayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar muna Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano, Kap?
1: Oo, kadugay na nga reklamuha sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mata Japon, di ba?
0: Gani man, Kap, no? Ay, lutsa nung managyapon.
1: Bisan ano pagkapatok-patok nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
0: Tondok, kagadya, Kap, ya?
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

0: Susunod na pag-indin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sang itsura. At ang itsura, DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka ang abutika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, pwede, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ganaga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy
5: Squalene Capsule,
6: masaligas,
5: sadto pa.
1: Hey!

K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

0: That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Natiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigod, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmega katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kagman namin nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
4: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapalos weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay. Ang pagtumar na sa nga D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once nag-control na o naga-control.
2: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, binder mo dyan.
4: Ha? Oo, tungkol na kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why effective na to.
2: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kon naka Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga buti ka.
7: Ang ginastoryahan na mundi about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo. Magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormal sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 Bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
4: Kampiyon Sir JP. Oy sa mga soltero da no kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loha City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang kit sa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na akong hubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX

0: Mga kakipay, 88 días na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa paghihom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kakifive Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga suki na itong ating palamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subong Adlaw. Pizza 28 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam ng bulan sa tuig 2026. And it's a Monday. Lunes na Lunes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Mikos na kita, mga insan. Gina Purano, Bings Delphine, Alma Imbang, Sangsears, Jovelyn, Azucena Maghari, akon nga amigo, G-Lord Mercado, nag-birthday siya sang Sunday, asang Saturday. Happy birthday, G-Lord, ah. Good morning sa tanan ng mga HR manager students sang ETIAP, sang La Consolacion College, Bacolod. Nagwapa, gili kay Sistin, tang no?
1: Grabe po.
0: Damo ta mga gwapahan nga classmate. Naging dala ko man tiyos juan man.
1: Grabe po.
0: Lord, ang sala ko gid Lord, gindala ko gid si Mrs.
1: Grabe po.
0: Tani wala lang no.
1: Grabe po.
0: Filma Joy Saril Versosa, Lani Tita Ariola Hisona, Bings Delphine, Nani Lynn Dishinal Shiflet, good morning. Kenneth Tiongko, Arn Kabugwas, salamat gid kay Ma'am Roda Maghinay, amon nga teacher sa Purposive Communication. Thank you, Ma'am Roda. Kanami isang imong class na tapos namon with a bang. Thank you, Gid. Kag sa amon nga mga groupmates, akong groupmates, kay Ma'am Irene Kaduhada, kay Sherwin, kay Kuya Philip. Mo? Nami-nami kay mo birthday, Lord. Grabe, busog-busog sa akon. Small world, good Lord, no?
1: Grabe po.
0: Small ka nang adaan ko, no? Small pag itang world.
1: Grabe po.
0: Ati gwapa, gimana sa sanguna, daan niya sa, kwan niya, sa TUP pa lang. Diba, patay na sa akon, sanguna niya sa TUP pa lang. Yan pang, ako nang iyang dream husband.
1: Grabe po.
0: Pagmuklat sang mataya kag pagwa isa sa sinapupunan ni mama ni.
1: Grabe po.
0: Kita mo gin pangita iya gid ko bala.
1: Grabe po.
0: Grabe gid pangita iya sa ako.
1: Grabe po.
0: Flor Salvador, Mercy Martisano, Jean Montesino Arroyo. Ay, ambot na ni Lynn. Nakita kong post na ni Lynn.
1: Grabe po.
0: Nanilin, nakita mong post.
1: Grabe po.
0: Wag, wala ka maismis, Nanilin. Napirdi ka ah.
1: Grabe po.
0: Nanilin, wala ka. Wala kang sinabi.
1: Grabe po.
0: Pirdi ka, pirdi. Gina Purano, Jolie Nobilo Mugdang, Liani Ricanya. Oh, sige. Apo, hindi ba lang ako nga, friend? Hindi ba lang? Diyos ko, ginlantaw ko na ni Lynn. Hindi man napagapugwapo nan sa ah.
1: Grabe po.
0: So good na ka. Okay ka yan, gini sa akong friendship na lang mo.
1: Grabe po.
0: Ba ilang bala? Oo. Bisan ako man, taguon ko man mang. Bisan ako man.
1: Grabe po.
0: May mga bagay, gin mga dapat mo bitaguon.
1: Grabe po.
0: Hindi mo gidyabla pag ipasayang-sayang.
1: Oh, right. Grabe po.
2: Tinunto.
0: Doon nagmag-an ang buot ko sa mga words mo subong nanilin.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Ambot na lang ah. Why pa kuya ka? Gina ni Lins ang bilog kong kabuhi nga nagamotong tsura ko, Nans.
3: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Kag number one na ni Lin, wala kuya gachinchanso ha. Waay kuya ka, ginga nagchinchanso kuya nga ang guya ko lang ang puti. Ang ilo ko ito. Nada!
2: Tinunto ito.
0: Wala kuya balaya. Ay! Nanilimis na wala kuya dimple ya.
1: Grabe po.
0: Hindi ko na niya kinanglan.
1: Grabe po.
0: Ang dimple? Ha!
1: Grabe po.
0: Hindi ko na nanid. Sorry! That's a freak of nature. I don't need it.
2: Tinunto ito.
0: Hoy, ayoko ma- hindi ko bala gusto mangi. Kaya bala ni Rino, gita bala sila, start bala.
1: Grabe po.
0: Ikaw ha, ikaw gida, ikaw gida.
1: Grabe po.
0: Kapakalinong ko di ba lamang?

0: sobrang lamang. Anong lamang lang? Sobrang lamang. Nakaman man.
1: Ganun to, ito.
0: Tingnan ako nga sobrang itang dipinsa, yaligan.
1: Grabe po.
0: Anyway, yari ang mga balita nga itong pag-a-istorya. Why give lang pinagwa ka pulong sa baba? Ginabasa ko lang comment mo pala.
1: Grabe po.
0: Ikaw gitya, ikaw gitya.
1: Grabe po.
0: Kalibugid ba lang ulo ko, mang, kunara, kagali sa Amerika, mang. Kalibugid ba lang ulo ko na nga ato nagitong damo ng mga tahom makadto gito sa Pilipinas kag mangita amo.
1: Grabe po.
0: Ay, abot ah. Ina, hindi na ko ah, hindi na ko ah. Rin ang headline, no ah. Kasabad, blasin mo na ni Lin. Ano yun ah? Mads, kasabad, blasin mo, Mads. Lalaki nga nasapuan sa Bago City River, nakilala na. Ang biktima, nagbilyon gali isang mensahe sa pamilya, anti sa sapuan, ay kaluoy. Nagatagid sa balasang message, balasa cellphone, sa about sa family, yan, hindi niyo ako pagpangita ah. Kasubo, bala na kasubo. Pwede ko kahibi. Bilibion ko sang kadlaw.
1: Grabe po.
0: Ito luluha, maluha ko sang kadlaw. Hoy! Kaya nga mag-stop pa kuya man.
1: Grabe po. Grabe po. And I will sing the songs. Ah,
0: gina-control ko lang na nilin pala nga ako. Nanilin, tandaan mo gina. Number one ko pala kapalahikay. Hindi ko di pag-iigala. Hindi ko paglagatsya na. Kaya magwa ganing ako kapalahikay karon nang.
1: Grabe po.
0: Nanilin, amo na lang ni Hoa. Ang ibid ginasugban, yamang ka ginasumsuman, ka ginakaon. Ang ibid, paborito na...
1: Grabe po!
0: Why na yamang ginapit?
1: Grabe po!
0: Tarongon ko. Why na ginapit?
1: Grabe po!
0: Nasugba. Ang ibid, ginasugba. Why na ginapit?
1: Grabe po!
0: Okay? Ah, mula na ah.
1: Grabe po!
0: Online marijuana sa Facebook, nadiskubrihan sang mga kapulisan, isa ka lalaki arestado sa Baybas operation.
2: In America, in America, for a coffee in America.
0: Ipang kick out kita ka doon sa GC, ma. Sige, ha, kita pala. I-kick out ya kita.
1: Grabe po.
0: Yay, black na ganing, amun ang lalaki.
1: Grabe po.
0: Basta nga ako niya ginambal yan ang linya, ang ibid wala ginapet, ginasugba.

0: Indigent patients, wala mas ang kinanglan by Dan sa Siam ka PNG Hospital. Kano, mi bo? Kami, kaya mas hospital kaya hindi ka niya magbayad. Kanami, no? Para sa mga indigent. Ibaloon, tanibla karon ang kwan sini, ang anong butsilingon nga magkadto sa hospital, sa Siam ka PNG Hospital. Why na by Dan? Ang indigent patient, hindi ko nami. Amo ni sila dapat, gitang... Tanilin, sa kadamo, blalaki sa Pilipinas, blamang... Mang... Nanilin, tahiun. Tahiun ko lang yung sungad ko, nanilin. Basta ah! Basta ah! Nilin! Ahay ang... Nanilin! Wala mang guro ga drugs, ano?
1: Grabe po ito!
0: Yes, being friend.
1: Grabe.
0: Being a friend, di ta gusto. Oo, nga makadto lang sa relief.
1: Grabe po.
0: Nanilin bilang friend ta siya, di ta gusto nga makadto lang sa undra.
1: Grabe po.
0: Ni tatahom para sa iya na no na iya ko no. Ano na iya masetol kaya for less.
1: Grabe po.
0: Hindi ta sa pagsugtan nga mabatol sa undra.
1: Grabe po.
0: Yes, yes. Parang hindi ko di makutuyutoy, kadlaw.
1: Grabe po.
0: Hindi na ko blaka tapos, kahit lang yung diploma.
1: Grabe po.
0: Itan po, hindi ka commercial, anay. Itan mo, tuyutoy lang ko ta.
1: Grabe po. And
0: what's me? Ano po ito? Sing it pretty. La la la la la la. Ay, ambot ang agap ako gabaan. Gakadula ba lang ako nga pagkabalaan? Simula na nilin ba na? Ang sanctification ko gakadula. Nanilin! Punitin ang sidula!
1: Grabe po!
0: Punitin! Punitin ang sidula! May magsikan, tanga duwa.
1: Grabe po!
0: Ambut ang nangita kaya dal? Dalmatian?
1: Grabe po.
0: Hindi na ako magrilo-rilo.
1: Grabe po.
0: Hindi na ako mang perfume-perfume.
1: Grabe po.
0: Taugan na kakaroon after ko program. Ay, ba na? Magi ko, magi!
1: Grabe po!
2: Anong to? Ito?
0: Huy, Salbara! Nanilin, maluoy ka, Salbara siya, mang Salbara siya!
2: Anong to? Ito?
0: Ay, naluoy ko bala! Hay! Sinali, magbustong to, tiyanak, tong tsura sang bata!
1: Grabe po!
0: Nanilin, bo, Diyos mi! Sinali, magbustong to, mama, tiyanak, tong tsura sang bata! Ambot na lang! Ano na yung nangita? Kaya pabo?
1: Grabe po!
0: May ara na gida peacock! May peacock na gida sa Amerika! Nangita kaya pabo sa Pilipinas!
1: Grabe
0: ang Bisaya, mga pabo! May ara na gida peacock sa Pilipinas, ang Bisaya, mga pabo! Ay, ambot na lang. Ipa-check up. Nanilin, ipa-check up na siya, Bill.
1: Grabe po.
0: Nanilin, something is wrong. Ipa-check up. Pa-antiparahi.
1: Grabe po.
0: Pa-antiparahi. Abi, ganita sa magit-anay ka mo, ganita.
1: Grabe po. A hammer in the morning.
0: Nakumpiska nga smuggled cigarettes sa San Carlos Yara sa masubra 5 milyones pesos nga halin sa iniros ta Setyembre. Ay, ang buta, hindi ko concentrate na nilin.
1: Grabe po!
3: nami ito siya blamang lapuahan.
1: Grabe po.
3: Ayan po ta. Mayor Miranda, ginarespeto.
1: Grabe po.
3: Basta. Duwagi dyan na ni Linya. Una, check up sa matay. Kadua, psychiatrist treatment. Giniya. Psychiatrist treatment. Giniya, mang.
2: Pinunto ito.
3: Hindi ko kaya maminano. Ang batasan niya, mang, hindi na niya maka... Sobra-sobra na matiyo klase. Batasan nga kaya ito yung tabunan ng tsura.
1: Grabe po.
2: Pinunto ito.
3: Ayan, but basta mo na pang istoryahan, tasubong mo.
1: Grabe po.
3: Nainom nyo na inyo, DTX 500. Doi pa, im na to, siya na ni...

0: Tangin pili ang
1: sino to? Ito?
0: Hangga surfboard. Hangga surfboard. Tungambot na lang. Yeah! Inam na daang inyo nga DTX 500 para hindi ka mo ma-stress. Contra diabetes, contra high blood, contra hypertension, you take DTX 500 every day. Una, unta na ni si Jirilo ah. Patokaranta ni Nanilin Subo. Okay, bot yung kubla sang aga, nag-appear sa wall ko, mang.
1: Ah, grabe po.
0: Love is blind, nagidya to. O, diyan, dila kay love is blind, ya. Love is without eyes, nagidya. Hindi lang niya kay love is blind, love is weird.
1: Ah, grabe po.
0: Love is weird. Weirdo.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita, oh. Nagligad binasapuan nga bangkay. Ahay, dito sa may Bago River. Kundi may himata to nga naglulantaw-lantaw. Okay, sila nga ba si amo ni himata? Abot ko abugid man to ang family. Kay Bansubong nakilala na. Nakilala ng biktima. May ginbilin siya ng message sa cellphone. Nabudlayan ko magbasa, bla na ni Lin. Pipuro man to i-bali ang iyang sulat. But anyway, para may tsindihan, tagiblara si Jerilo. Nanilin, hindi ko danay sa gitchat, Nanilin. Kaya akon blang ang topic, bala subo. Hindi ko naman po punggan, kung makadlaw ko, Nanilin. Kalma, anay, kalma. Karon lang machikat after ko program, ha? Karon lang, hindi ko. Ari na si Jirilo. Jirilo, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
3: K5 Jean Paul, nakilala na ang bangkay nga nasapuan sa Hacienda Emma, Barangay Maao, Bago City, sa itong Biyernes, September 25, sa alas 9 sa aga ka K5 JP. So diin, nga positive nga gin-identify ini sa iyasining mga utot, nga amo si Walito Francisco Ipiroy, 66 anyos ini ka K5 Jean Paul, kag kasado. No, residente naman niya sa Hacienda Guba, Barangay Don George L. Araneta sa Bago City. So ang biktima, ka K5 Jean Paul, is nag-aubra ini sa Bacolod bilang helper sa balay, ka K5 Jean Paul, sa kilalaman niya pamilya, which is mga partman sa Peña family, ka K5
0: Jean Paul.
3: So nag-aubra ini ka K5 Jean Paul bilang helper dito kung ano isugo or kung may mga tanong sila nga ginatriman, nga ginadesignan. So allegedly September 22 ka K5 Jean Paul pasado alas 3 ng kagahon naglakat ring biktima kag nagasuksok sang sleeveless nga bayo ka K5 JP kag insampawan niya sang long sleeve nga itom kag nagasuksok sang blue and black nga shorts ka K5 JP. So naglisin siya ini nga makadto sa isa pagit ka balay sang ila sining amo
0: kagahon
3: kagahon ka K5
0: alas 3 ang kagahon.
3: Oo, alas 3 ang kaga.
0: Maano siya? Maano siya sa piyak balay? Bugtaw pa sa samon ang oras?
3: Oo, so ang muna gani ka K5JP, nga ang mga upod niya sa ubra, di nagambal man nga di subunggit nga kagaon ka malakas, nga pwede malang karon. So ang biktima ka K5JP, di nagambal siyang katuan niya lang daw, bisitahon niya, or lantawon niya ang balay sa ilas rin nga amo. So kay masamim ka K5GP nga ginatabok-tabok kit man sang biktima ining lugar. So dito kagati sige gyang hatagan ka sang panugot or ti gin aprobahan na lang ang iya sining lisensya kag dito ka K5GP Paul kag wala na nakita dayon ining biktima. So sang tinalikdan nga September 25 ka K5GP di amo to no hindi man sila actually makapate nga ang ilang upod sa ubra amo ining nasapuan ka K5 Jean Paul. So suno sa aton sining kapulisan gani ka K5 JP nakabaton sang message ang himata sa ining biktima nga to daga pamilin-milin, no, pasad.

0: dito a las 7:40 September 22 man sa among adlaw niya kuno mitingan ang iya diri mga kahoy mga property niya ngayara dito sa ila siring lugar kagati ginambalan niya pa ni iya siring mga utod kag iya siring
1: pamilya kakita if you may ipakita tabla ang mga picture bla tan kita sa kilid. Samtang ka report si Rilo, tan ipakita na lang, tan problem na ibubura ni Adrian. Kung si Adrian, nagkakuha na ipakita lang sa kilid na yun. Sige. Go ahead. Ang iyang, may propiedad sa pangaw?
0: Ang iyang mga, ano ka kita din po, lang iyang pamilin sa iya pamilya is ang mga kakahuyan dito sa kilid sang sapa. Tanong inikahoy, kasi iban pa nga mga pananom ka kita din po, eh, no?
1: Kaya sinuduta ng kilid sang sapa.
0: So sa kilid sa pa nagatanom ini siya may mga dagko nga mga kahoy dito kasi sa Ginpol may mga kawayan so suno sa iya nga message sa iya mga utod nga mitingan nila nga maglutod kasi sa Ginpol kag tungaon kag kung madula gid man siya hindi na siya pagpangitaon kag kung mapatay gid man siya kasi sa Ginpol hindi na siya pagpalubong
1: di pa no so, sa kun hindi pagipalubong papang
0: So amo na gani kakita GPT wala gid sang wala gid siya sa may nahimo kay nasa puan siya tingin lubong man siya kagapon sa aga pasado alas 7 kakita Ginpol. So suno sa atong sininga kapulisan kakita GPT kinpatigayon man ang post mortem examination tingin di naibaluan kakita GPT nga wala man sa mga dagko gid nga mga samad sa lawas pala mga kumbaga mga sinyales nga gintiro or ginbuno ining biktima kag pati maan lang kakita GP kaga sinyalis man ang iya mensahe nga doon nag-commit ini sang or nag-utas ini no sa iya sininga kabuhi
1: ano king gamit ya pag hikog ya papang
0: actually kakita GP sa bisa nakita naton dito sa area kita naton do may bug siya no nga or may trap sa iya sininga lawas kakita Ginpol may ara sang do bug nga tulutlan kay Kipa GP do net siya actually nga possibly suno sa ato sila nga pulis nga ginsudlan sa nga bugat nga mga butang kay Kipa Ginpol kagati possibly sa Mursa nga suba kay konektado ining tuba sang Bago River sa Mursa and Barangay Maaw so karon ba si possibly may posibilidad nga naglumpat siya sa area sang Mursa kag dito kay Kipa Ginpol nga ang bag nga ara sa iya sininga tuga nga do sulugan mala nasalaan pa ni gani ka Kipa Ginpol nga nagapangisda nagapangoriente kay nakita siya sini nga dugan is do nep pala ka Kipa GP so possibly kan sudlan ato sang pabugat ka Kipa Ginpol nga hindi siya dali-dali bala maka
1: okay ano, klaruhon ko papanga ang assumption sang pulis amo ni may nakita nga net abi sa iya nga dughan nga basikin tang butangan gyud bato nga pamugat. Tama. Sumaka sa isa ka mataas nga taytay kag ang dalom siya na madalom nga suba kag probably dito naglumpat kag paglumpat niya bangod nga may pamugat hindi na siya kasaka pababaw so ang guwa niya daw hikog paagi sa drowning pero may kakabalo pa pang nga ang pag hikog ang kamatayon I mean paagi sa drowning is one of the most painful kind of death papang oo may panigin tiro mo lang kung lingon mo sa ulo mo mabatsyagan mo na yung air, every gasping of air every sakit kagi kasalamukan Jirilo. Sakit-sakit niya masudlan tubig imo ilong. Lilain na yan nga maginawa katubig kasulod. Yung bulibudlahin niya katama. Ang pinakasakit ko noon na isa sa pinakasakit niya kamatayon is malumos ka. Grabe, Jir, no? Anong ikalala ang problema niya nga maamon ni siya, haong?
0: Actually, kakita GP sa mga historia naton nga himata sa ining biktima. So, no, sa ila, si ang isa sa problema ni KT nagbulagay ining actually nagbulag ining iya sa niya asawa sa kagati ara subong sa Manila kagati wala Manila na ibaluan pag ito kay Bas Ginpol possibly tiging ano bala tuging dakop bala sa depression
1: siguro or Jirilo kagi ka na nga may karelasyon ka
0: kagi man kay Bas Ginpol
1: kagi makamubulagay
0: oo kagi man.
1: Oh, kagi ka man bulagay. Tinagano ka lang niya, papang?
0: actually kaki pa gin pol ko mas stress ko wala ko ga ano mo ga pa munong lang sa kilid daya ang giri mo uga taon ko kagalaga ko
1: sa kita oh, abi ko ga panakop ka ibid.
2: Alright!
0: Wala ko ga panakop ibid ga kita gin pol kaya pero... na pangaon ina sa mga ano gali sa mga igko wala nga example mga gakadunot ng mga butang priyasto ligad
1: ligad si scavenger kinipol, na, scavenger na muna ginamin mo. Anyway, Jerry Lo, Timayo ay makakope, may coping kaya kung mabiyaan kaya do hindi kaya dali-dali ay mag-worry kag ma-depress pa pang okay. Amo na kinalain yeah, ni Rovic, si Rovic do may depression pa niya kasi ayaw ko mabiyaan. Ikaw ito wala ya?
0: Hindi, mas stress ka man actually kaki pa Green Ball. Pero ti, hindi mo pag-i, ano gabi, pag-i, kumbaga, kaki pa Green Ball.
1: Ti, what if kung may dimple? May dimple ang ibulos mo.
0: Ano kaya kaya dimple, sorry?
1: What if, ang balinan nilin kung may dimple ang ibulos mo?
0: Ati, wala ko kamalo kaya kaya dimple. Basta, ano, ako mambal kaya kaya dimple. Ati, ano, kami, hindi kina para sa imo, guro kaya kaya dimple.
1: Ah, amo na, oo, kung nabu, kung biyaan, kati, hindi na, I don't know, wala ko biya suicidal, tendency, Jerilo, wala gidya. Never, nag-abot sa pinsal ko, may ikaw, Kuya Papang. Wala gidya. Oo. Ay, kung kaysa mo na, biyaan ka, ngalan mo si Jean Paul, ang ibulo sa imo, para ang gid na lang ka hindi ka malipatan, Dimple.
0: Oh, Dimple.
1: Jean Paul, buslan sang may Dimple. Distulo ang gid. Yari mo ay, ah, ang ibulos ko si mo, Dimpulan.
0: Dimpulan. Kung may alom kakita Jean Paul, si ang ibulo sa imo may mga damo pag kita alom.
1: Ah, siguro. Importante Jerilo, ano magkalatabo Jer, hindi kita mang chinsanso sa guya tapang ha, kay base ang guya ta puti, ang ilok ta itom. Ang liog ta itom, ang guya puti. Oo.
0: Dozi bragwa yan.
1: Uy, kablaw, utro ka man kay Kayan, to sinanilin di sinal ka. To sinanilin di sinal ka, utro ka man kay Kayan. Anyway, Jer, importante mo niyo. Importante... Buning hining akong friend ni balagi na pa kuning ginagrit garit. Hindi ko gani pwede ka kadlaw. Jerry Lo,
0: advice ra to do dira GP.
1: Anyway, basta mo na may mga relationship gani papang. Pag it seems nga ang circumstances sa kabuhi gani hindi mo niya papang makontrol. Why kaya sang control sa maabot sa imo? Pero makontrol mo kung ano ang reaction mo sa mag-abot sa imo. Di ba, papang? Amo na ya. Sample big imbiyaan ka sang imo yung kwan. Imbiyaan ka si Mua, sweet. Mamita, kaya da yun, bulos. Damo pa na iya, ah. Damo pa na iya, papang. Ah. Di ba? Di ba, tsakto na, Brother Mike Severino? Oo. Kita. Nga mahikog, kagitabi. But anyway, hindi man kita siya, hindi man siya kita. Hindi man siya ikaw, hindi man siya ako. O depende man na. Pero kasayang sa life pa pang no? May kug kaya?
0: Amugid ka kita din, Paul. Anyway, ka kita JP, may malipot lang git niya pahayag, no? Agad niya makumpirmar. Ining incidente, aton niya na-interview si Police Captain na Buri Pastigal Best Jr. and Deputy Chief of Police sa Bago Component City Police Station, ka kita din, Paul.
3: Prior of the incident, ini siya nag-text pa sa iyang utod na nagapamilin-bilin. So, the way na ginalantaw na ito, ang competitions na droning is na nagpakamatay ang tao.
0: Tama ito kasi sa GP, nga pahayag ni Police Chief Captain Bonifacio Galvez Jr., ang Deputy Chief of Police ng Bago Component City Police Station. So, sa karang kasi sa GP, kagapon din lubong na ining bangkay sa biktima, kasi ara na sa advanced state of decomposition, kaga sa karang kasi sa GP, case solved na ni, no, sa ato siling PNP. So, muna nga ito siling report, kasi sa GP, ginagulong sa ato sa kaluan sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty Cito Alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Luke, Mungkal na Luis. Para sa kampanya balita, Servicio Publico, Kalingaw Montenegro, K5 News Japan.
1: Salamat kay Jerry Luke. Nanilin, hindi kayo mag-untat, Mac.

0: total.
1: Una poquita de nalsi.
0: Sige, ah. Tura mo na sa life. Hindi magpadala gid ang sagi kabuya kay hikog. Ano, gun sa kabuhi nyo, gigaan ka mo sa Ginoo kabuhi. Ikwan na, leave it. And pangamuyo bla sa Ginoo. Kung yung imbiyaan ka sa asawa mo, ti. Nanilin, gapili man sa sugidan niya. Kining duwa, sugidan mo na ilaglag ko rin nila. Oye, check ko si Birto. Grabe, may gabaligya marijuana yung sa Facebook yun. Online selling. Puwerte! Puwerte! Marijuana ginabaligya sa Facebook. O yan, dam sa mga ginikanan. Na. Ibaloon din yung balita ni Birto. Ariya namin, maniwa namin islan man. Birto! K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert!
3: Katipan TV, may pagsiling ang mga nagpamati sa buong time tay stress kanan ka mga pakete sa nga marijuana ang nakuha sa barangay 30 Purong Pilipinon Bacolod City K5GP operationist sa nga station drug enforcement team sa nga police station 6 sa kumpiri si alias Mark 20 anyos ini nagbalandra diri ang 33 ka mga pakete ang problema diri karon sa K5GP kaya ang pagras ang rason niya kung di niya ginakuha ining mga marijuana ang via Facebook page, no?
0: Uy.
3: Facebook page ang transaksyon kagang baklanay.
0: Gayag ba?
3: Social media, no? Kagibayba DP, ang ginahimo po no diri, ang linini sa lalaki nga gitransact ya via online. Ang ginahimo ya, nga may nakitaan siya kung nga post ni nga kung sino gusto dira nga ipilin ko sa amo sini nga bangga bala or amo ini nga do money hunt man bala no galing ti siya ang kung ginapilin ya kasi by GP ang marijuana no so ang bayad kung mag-transact tao ma-okay sila ipilin nila dito sa bangga or kung ang talong sa puno tapos ang payment via GCash no amo na ni gali sa buong sulo sa kapulisan, no? Actually, dugay naman niya, no? Ang mga natin
0: yung mga... Bago mo lang yun ang tukiban, pang!
3: Ano na?
0: Bago mo lang yun ang tukiban! Ang jikas-jikas, siyempre ka dugay na yung bird na ano? Mm-hmm.
3: Pero I mean...
0: Bird!
3: Ang post pala...
0: Bird! Dimpulan! Dimpulan, takakaroon, pang!
3: Ano?
0: Dimpulan...
3: Ah,
0: wala ah. Basta mo na ah. Oo. Ti, grabe. May follow up nga ginhimo ang pulis na kuan nila na locate nila sino ang ano na owner sang account sang gabaligya ni online.
3: Yes, page gid ni siya that's why subong ginatigay nila nga ginaapalapot sa cybercrime unit na adot gati mapalaan kung sino ni ang tagiyagit o kung sino ni mga tao sa likod sa sining mga transaksyones sa mga marijuana kasi para GPT mostly mga dami account pa lang ni Wong, no? Pero kadamo ko no, sa mga miyembro no, sa sining bali account na lang gijay no? Online na lang gid wala na lang niya personal ay nga kita na i-drop ko na i-tell mo tapos Gcash kaya i-drop ko lang tira no? Ang marijuana big na T5TP sobra rapid by email man yan no? Na balor sa marijuana nakuha si Aminado man din source spread na T5TP nga nagagamit at nagabaligya man kang illegal nga marijuana.
0: Sige. So, grabe, daw gin papos na gid lang ano ba? Dugin papos na gid lang yang baligyan na yung marijuana subong ya.
3: Oh, i-online na lang ya. Pati dugi guys sa TikTok may harap na blaw.
0: Mhm.
3: Facebook pa lang nito kung ano.
0: Oo. Tiyang baklanay mo ya sang kanya pang sang imo yang kan anon ya ra ya.
3: Ano?
0: Ang kalanon mo ya, di mo inabakal, di mo din yang transaksyon.
3: Ang kalan, tikabihin na iya ang transaksyon na nai.
0: Ah, kwan man? Online man? O, oh, dahil sa gadigad?
3: Online eh, kag sa ilimnan eh.
0: Dilan nga nga sa picture, doon kinabakol ni sa pangaw? Doon kinabakol siya sa picture raw?
3: Oh, wala man lang sa kinabakol. Wala lang na nag-picture lang siya sa bakol. Pero ba't ilang doon kinabakol?
0: Oo, oh, gitugahan na. Tumnong ay tampuyong siyang ano na, bato.
3: Yung pulis daw ay managapatakit.
0: Awa, wayang, may na. Amo na ganyan, bako sa inyo, sa mga pulis, bawal gina sila yung manakit. Kung may makakita. Why, why na yan, why na yan, why na yan. Oo, dapat tayo, sigrito lang ang... Sige.
3: Sige ah.
0: Si Bert. Bert.
3: Dalawang sa kalong
0: ah. Oo ah.
3: Ano?
0: Why na gani ang? Okay na ah.
3: Kabalo ka man. Balita to dalawang sa kalawang sa DDX 533 ba yung may DDX government. Sa ko sige may Berto Gakit, iba. Yes. Ano?
0: Salamat Gilberto sa imong balita. Mayong aga sa kay Tito Edmond Javier. Galantaw sila subong ni Gary. Si Bro ya Gary. So isa pag igani to si Edwin. Si Tol Edwin, si Angga, si Magnon, si Gary. Si Inchik. Oh, si Inchik. Si ang pinakapisan nila si Uno, Ino. Agang ila ka mangudan si Bibi. Oo, Bibi ila ka mangudan. Tigali nantaw sila gali subungo. Pa kung kay na ko paninga kita pang utison ta kamo galigiti wala na ko oras. Oh. Sige. Sige, sige, sige, Tito Eds. Magkita na ito, malapit na lang divert mo. Duan lang kadlaw. Sa divert mo na lang, kuya, mabawi. Sige. Ang oras, alas 11.49. Tapos ko na yung commercial break. Kag-standby sa Mighty Sin Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
4: 11 Mbps, balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500.
5: Dugang pa dok nga mga benefit no
6: added benefit sa mga palainom DTX 500 ano ang mangin resulta para sa ila Sir GP
5: isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o spastic colon irritable colon oo mucus colitis spastic colitis may mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation sang free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sang intestine ang pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sang cells including that of the intestine.
6: Mabalaan mo lang na nga may IBS ka kay imo diyan bloated nya gakutoy na Sir GP tapos sige ka utot-utot tapos sa imo pupo basa no. Ginagindaw, ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
7: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani, Sir GP, ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag, Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga, malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
6: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag, Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo, protektado na yan. Kung naka-DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka na. Kaya pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di, kung di pa ginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
4: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa
2: imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epic. Tipo. DTX 500.
6: Sir Boy?
8: Ma DTX 500 kid. Because no. It doesn't stop there. DTX 500 kag MITC protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assists your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
5: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang naga-control sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag MITC nila sa imo nga mga tinaiya.
6: Para layo ka sa almoranas.
5: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, naga-cause ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
6: So may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MITC tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MITC ka para bakod imong mga ugat. Indi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
5: See?
6: Yeah.
2: Para sa matinlo nga dugo,
9: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay,
9: happy kanunay,
2: DTX 500.
9: Masaligan,
2: epektibo,
9: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to doon. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
13: K5. News FM.
14: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
14: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
16: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng eye care capsule at eye care drops. Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa iCare Capsule at iCare Drop. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay nawala. Salamat sa iCare Capsule at iCare Drop.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata ng iCare Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
18: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
17: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
19: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
17: DTX 500, pang blowout sa mga nakamalala.

0: sa pagpapatakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
2: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
1: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
2: Apo, syempre, BPX Beauty Soap.
0: BPX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go diyan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go. Mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
6: MyGC Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Ang grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Tinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Kinansela ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, tinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka 38,641 reams ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng illegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, John Chavez.
9: Sasagipin ang bagong Climate Resilience Program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO, ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa uling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ang tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pangmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
10: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
4: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
8: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Tarol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Buong pagmamalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquete Sarabaria na ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at magbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde ng Klinika Gono Polytechnical Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: At balita mula Altava, Saklana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balitang hatid sa atin ni KK5 Regili Tornino.
13: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na. Sakay ng kanilang motorsiklo sa Altava, Saklan. Dead on arrival ang 17 anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40 anyos na driver. Sa panayam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altava PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa ay bigla na lamang silang nang agaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa at katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang magkabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Regilin Tornino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalya pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balitang hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
14: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33 anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz, Linggo, Setyembre 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ibisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias ng Leonardo, isang residente ng Hayna Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ibisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
16: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 26, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang sospek, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at naharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Gayun din 80 anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Junal Tives.
17: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80 anyos na lalaki matapos mabaga ng tricycle dakong alas 5.37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Liso B, Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ang biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital. Ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may naganap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa Mighty C Network News, K5, Junella Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, pagpas lang sa driver na isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
18: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpas lang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Batay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki Sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Cugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nananatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan ang matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabong sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan at kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4-5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
20: PC Network News.
4: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Rojas at K5 News of AM Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines. 101.5
20: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nagkapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula sa kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. 11 Mbps. Balita kag public service. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nagkapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nagkahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagkimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga kamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Kag public service.

Balik natin sa pagkalagad sa inyo, programang 11 Mbps, Gene Paul Hineroso, inyong anchorman. I'll take you back to the old days. Gabay pa na inom nyo na inyong D3 Bayo, ang nami nga pangontra sa mga balatian. Tugas ang kagaw nga inyo nahaklo, nasimhutan, nagsulod sa baba nyo, nagsulod sa pilas nyo, nagkagat ka mo sang lamok, nagkadengge ka mo. Ano man nga klase kagaw nagsulod sa imo, itry mo gid ang D3 Bayo. Very natural. Ang yasini nga powerful ingredient, amo ang virgin coconut oil with vitamin D3. Kabalon makita nga ang D3 ang kapasidad sini nga mag panami sa imong immune system, pagpabakod sa imong internal soldiers, ang imong soldado sa lawas nga nagabato sa mga infeksyon. Ang virgin coconut oil sang D3 Bayo, number one ini nga naga-atake sa mga kagaw, ano man siya, either virus, bacteria, fungus. That's why nami man sa fungal infection ang D3 Bayo. Kakas gani ang athlete's foot, kakas gani ang body odor, kakas gani ang bawo sang ilok. Oh, kay ang aton mga klinika Deo Fresh, may virgin coconut oil ina. The same nga ara sa D3 Bayo. So nagahilanat ka wala, nagaubo, nagatrangkaso, sipon, kataro. Ano man ginabatsyag mo, kung gusto mo mag-ayo, relax lang. Mag D3 Bayo. Parisan ginaton sang mighty sing alkaline nga vitamin C. May tamyaw ako

Happy birthday sa kay Sister Daisy Severino, kay Maninay. Tinay ko ni sa si ano, Maninay Daisy, kag si husband niya, Maninoy Romeo Severino, Brother Sev. Mga upod na mo ni sila sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Subong adlaw, nagasaulog siya sang iyang birthday. That's why happy birthday gid sa imo, Sister Daisy. Kanami, kikabuot ni sila nga pamilya. Ang ilan si mga kabataan are very successful. Si Michael Severino, amigo ko, amo na siya ang gamanage ang ilang printing press. Ginasaligan nga printing press sa mga banks di sa Bacolod. And most nga mga dlagko nga companies dira naga paprinta sa iya. Si Brother Sev naman is already a senior citizen. Pero hindi sila nga mag-asawa, nag-bike-bike pa ni. And si Brother Sev is our elder sa church. Head elder actually sa Bacolod Central Church. Kag mga mabuot ini nga klase family. Ilan ni bata si Dr. Jethro Severino sang Bacolod Adventist Medical Center. Yang wife si Sister Melissa, doctor man, no, pediatrician. So si Dr. Dayan nga ano ni nga doctor man sa City Health, si Dr. Dayan Severino Lapot, no, ang yang basban si Pastor Levi Lapot. Kag subong man si Jael is a registered nurse, kag ang iban pa nga mga siblings are all professionals. Kalabanan ni sila mga kurso, medical courses. Doctor, nursing, kanami, no? Mapamudu ako bilog. Tatlo doctor last family. Sige, Tita Daisy, Omninay Daisy, happy birthday sa imo. Greetings coming from Team Barok. Amo nang ilatungalan sa personal ministry group namon sa Bacolod Central Church. So, I know, ara naman ang tanan sa imo. I'm happy nga to see you. Nga okay na imo nga kamot, no? Kinagligad doon na aksidente sa bike. But she recovered fast. No, ikaw ba naman may tatlo kabilog doktor nga bata. No, sige. So, happy birthday si mo, Mami Daisy Severino. And hope to see you sa Central Church this coming Wednesday, Friday, and Saturday. Sige. Happy birthday. Sa tanan nga nag sa ulog sa inyo, kadlawan sa bungadlaw. Happy birthday.

0: That's Boy Mendoza, Jonah Duga-Duga, Jean Montesino Arroyo. Po, hindi pa man atulitan, ikayuhon lang itong iyang connector. Bantang next ka reporter, this time si Michelle, kay may ang mga indigent patient ko. No? When siya indigent, ang muna yung mga pigado. Kalabanan ang kinanglan gidya gani isang healthcare amo ni mga pigado naton. Sige tan go ahead lang tan. Kay dapat amo ni silang tagaan naton sang prioridad kay mahal gid ang ospital subuti ang pigado kaway kay gasto man no kana lang. Although may ara magita government hospital but still kinanglan mo bulong, kinanglan mo sang iban nga mga needed sang patient hindi mo makita ta sa ospital di available. Syempre kinanglan mo gidya dapat may giyon kang kwarta. So, ay ning balita ni Michelle, it tells about zero hospital bill. Wala gidsang dapat bayran. Oh, i-check ko ning balita, bigay daw siyam ka mga hospitals ang nag-agree sini. Gawag ka gidya baydan, no? Kung ikaw ang magwa sa hospital. I-check ko si Michelle Shell, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Shell?
2: Yes, KK5 JP, correct na, no? Siyam ka mga provincial government hospitals under INISHA sa PNGO o Provincial Government of Negros Occidental. Meaning to say, halin sa Cadiz District Hospital, pakadto sa Hinubaan District Hospital, KK5 JP, amuni ang sarang, no? Nga maka-avail ng mga indigent nga mga patients nga magpabulong kung magpa-admit gabi nga wala kagidyas ang bayaran ka K5JP. Ini pinaagi, no, sa pag-aprobarya sang sanggunian panlalawigan sang probinsya sa Negros Occidental ang ti malakip diri, no, ang ining kumbaga ining bulig sa mga
0: patient
2: diri sa aton probinsya.
0: Mamangkot ko, Shell. Nga subong may balayran pag gid manhaw.
2: Actually,
0: before this
2: zero out siya, pero may iban nga mga laboratory nga kinahanglan bayaran kay K5JP.
0: Tiyang tinutuyo si ni Shell, why ka na gidya Biden? Zero gidya, sinwala gidya. Konami, yes, no? Di, yes, what if kung galain lang matyag ko, pwede pa lang madala sa balay, hospital ta, total, why mo to bayad? Okay. Inabalan, dumduman mo kita nga, ini na kuha ko lang ni Pamang, ha, kay, you know what, pag call center agent ka, nalibot ko ng bilog ka call centers, makulod na, Shell. Oh. Sa, when I was with the CVG, IntelliCare kami, when I was with Teleperformance, IntelliCare man ko. When I was with Teletech, I think nagkuan kami, MaxiCare. And then when I was with Transcom, nag-IntelliCare man, no? So,
2: Philcare.
0: Ang amon sang unay, Shell, basta call center agent ka daw. Gamay nga lingin sang ulo, ah. Ang hospital daw, yung tabayad, ah.
2: Huway-huway,
0: galiya. Di, why ka na yan? Hindi ka na yung problema yan sa imo. Yung, kwan, nga, maintii ka nga nag-absent ka. O, di ba lang?
2: Correct.
0: Di ba si amon ni Bang? Basi ba lang, gamay laman nga, kwan, di, hospital ka, di libre?
2: Well, depende man actually kay K5JP. Kasi kung magpa-hospital ka, and if ever, kinanlan ka man, gidi-admit, kinanlan mo man gihapon mag-present sa mga papers. Same process man siya po na ining mga papeles gikan sa imo, dirabi nga barangay, ang imo nga mga request for laboratories. Kaya I believe ma-include na ni K5JP ang pipila ka mga laboratories. Kasi subong, hindi pa man fully equipped ang kada hospital. Na pa mga laboratories nga sagwa, ginakwa sa mga patient. Kasi wala or hindi available di sa amo ning hospital or kinalan mo magkadto sa piyak ng hospital. Bati, subong, kumbaga puspusa, no, ang pag-rehabilitate, no, sa mga hospitals kasi pagpa-deliver sa mga bagong equipment including din mga CT scan. K5JP may araw.
0: Wow! May mga CT scan. Hindi lang pagsundon ang bakulod na nagbakal sang ano ni, sang street light niya, AI, ha? Nga kun kwan niya, kun damo yang traffic ya, siya yung makontrol kung dasigon o hinayon ang traffic light. Hindi amo ning CT scan nga makita yung damo gapila, dali

0: the Leon niya?
1: Hindi, hindi. Well, actually,
0: kay mahal ba kay mahal ba ya kon ang kon AI mo? Gamahal mo? Ang 50 milyones yang walo. Bilog. Oh.
1: Kag wala man gandar kon tungang gabi na nakalabay ko one time do ko matutak.
0: Di kay hadlok mabasa si AI, lay shutdown na. Ya daw gaulan ni shutdown ta kay parang hindi ta mas short.
1: Nagtulog guro ang ano, ang calculate ng traffic.
0: So grabe, may mga city scan. Imagine mo bala pa man kisa wala ning mga panggobyernong hospital. Ti mo ning problema kisa mo pa man ning pinakamahal nga procedure. O pagkadto mo to karon, although libre ka sa hospital sa panggobyerno, pero pag request city city scan, dalon ka naman sa sagwa, bayad ka tuya. Ti subong yabutakan nila city scan. Man kanami, no? I-renovate ang hospital, pagwapuhon ang equipment, zero balayran, kanami ginoo. Nami in theory. Nami in theory. Nami in theory, kamustang practice. Kaya siling kukon gusto nyo gidya nga nami, gidya kampiyon, nagamater, gidbalaya ang serbisyo, kagbatasan sang empleyado. Dala ba ya ini?
1: Ginabantayan gini sila kasunod sa pagpamuno ya ni Attorney Ray Fernando Diaz II ang aton provincial administrator. Siya man karon ang officer in charge sang hospital operations.
0: Wow. So meaning kung may magpinasaway da man ga sinuplading gamburugso ga pininggit ga panita kwaon kagipali noon palayason. Daw mo na bantayan kita ng ilang behavior, daw mo na.
1: Palayason na yun.
0: Aw, ano na nga, anay pa? Ano na, anay, akigan ng anay, akigan.
1: Madaan ka sa, ano yung tawag niya, sa, ano na ganyan ka KFMGP, ano ganyan sa HR na? Due process.
0: Dala na, da, nga, hambalon, dayon, nga, paniruhon ka mo? Kung ang dokumento, hindi mauli, daw mo na?
1: Well, lain
0: na masyadong. Alay. Ay, kinasamo, Kuya Silaw. Butangan Manila Metal. Din. Ha? May due process. May due process. Good. Oh.
1: Makita, taman kay K5JP, nga hands-on katama si Attorney Diaz.
0: At imiguta na iya. Mang, imiguta na iya. Very, very hands-on ginasaya. Oo. Kag kanami na blasiya. Pagin bala kay bisan may mga threats na daw wala lang na siya ya bu ay bungog daw wala lang siya ga paapekto ya bang di bla
1: kay Ambalia nakita ya man ang si John C kay Ambalia daw wala naman kapasidad daw gin take as a joke although hindi gid man siya tani joke kay K5JP ha gin patawad na lang no
0: kanami kanami kanami kanami no tisubong ba si patawaron man nilang suplada ng mga nurses.
1: Pero kung do ka lima ka polo na magsinoplada do.
0: Ay hala. According sa mga gachat ibla sa aton tag 30 tag 50 tag 100 ka beses na da.
1: Digamo na lang sila sa ila balay.
0: Okay. Tinami niya para sa healthcare nga kampyon, serbisyo nga healthcare, mas nami gidya pa pangya kon wala isang suplada ng mga staff sa ospital. Kay kisa makaya mo paning balayran. Makaya mo pabatunon ang blatian sa paryente mo, prong buya ang singgit kag sita si mo do hindi.
1: Amo na ba?
0: Masakit pa na iya pang sa balita nga cancer mo. Oo.
1: Correct. Ari pagit ka kay 5JPO nami, pagit niyo kay ang mga taxpayers ang sa susunod pwede naman maka-avail no sang
0: ano?
1: Kung piliyo nato niya nga magpabulong sa mga hospitals na under sa province of Negros Occidental ga base sa suntuig ma-announce na ini kay 5JP nga contact payer ikaw di ba masami hindi ka maka-avail sining mga
0: kay may trabaho kaya government. May trabaho yeah. Kaya pero in fact malamang kita gabayad sini sa mga wala ubra. Oo, gambalan ni sila lang ya ang mga wala ang ya mga indigent, mga pigado, libre ang ilang ospital. Sino ba ang libre? Kami nagbayad ng mga taxpayer na may trabaho. Anong libre? Oo, kita gabayad mang. Ining mga PhilHealth, ang mga PhilHealth sa wala PhilHealth, libre. Anong libre? Hindi PhilHealth nang kapalibre na. Kami nga nagabayad sa PhilHealth.
1: But the good news ni ka KFMJP, kaya pati kita ma-include naman, no?
0: Ang kabay pa. Magdilang anghel ka, Michelle, bisan daw kalayo. Nga mag-anghel, nga mag-anghel, nga mag-anghel. Kalayo nga mag-anghel.
1: Mag-anghel. Hindi lang dila, pati ang ano, ang attachan, mag-anghel.
0: Hoy! Gimbaklan to pa makasapatos nga itom. Why na, nasunggot na ko. Dahil mo, dahil mo ka, ambal nga nakakita ka na. Why na, sunggot na ko.
1: Natapos na to gapon, nakalakabugto patong takon niya sa sapatos si Bong Granada. Hindi naman to gali kay Obong.
0: Di nga na ko pinaulam niya. Anyway, sige. Kanami, timing man yung magbasakiton si Tito mo, babes. Idad naman ablang tigul, bamblas sa to, agablas lang ni Pacardo. Kinanglan nila nga, duwab lakad lang.
1: Correct. Basta yung sunod tuwing kay KFMJP, bantayan to niya.
0: Diba? Si correct. Papang mo, ano? Si Papang mo, Eric, tiniripi.
1: Pagsunod niya pala na yan, ginabuksan na yung emergency room, duwag.
0: Diyan kayo, basi manglumpat ni... Yan si nung admit. Ako lang problemado. Yan si nung admit. Yan si Jin Pulser ng Kwan sa Angkurman. Ya, aha! Opirahin na, wala anestesya. Siya ng gabira, permisaton. Yan, opirahin na, opirahin. Opirahin, hindi pag anestesya, he.
2: Tinuto, ito.
0: Pero nami ni mga, nami ni nga mag-amuni. Ahay, kadu bagulan nila na una-unaan nga librehon, no? Tsaka dugay na. Bagulan nga dyan librehon. Damo-damo, minilyon na nagkalamatay, mang. Oo, sabay danay. So, at least subong, ah. Hindi pa uling tanan. Hindi pa uling tanan, ara. Sige.
1: At least ka KFMJP. Anyway, good news.
0: Hindi ka magdugang bata. Magamunay, kilibre. Dugang na bata, siya.
1: Hindi na, kuya sir. Kapoy, buna.
0: Ah, sige. Sugo. Sugo, ang gusto to, blama dugang pagit isa.
1: Sino ang ano, ang...
0: Ay! Tama na na!
1: Maninoy ka? Maninoy. Inaton balita, no, gikan sa Kapitolyo Provincial, nga ginadulog man, sa aton sa kalwan ng DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kasutil, ginibla sa ngang Mads ko mo. Mads! Kasutil, ginibla si mo. Mars! Kasutil, ginibla si mo, Mars, ha? Ay, ang bot na lang na nilin ang Mars na tong isa na notos na. Mars? Doon na dalman gito sa Mars ako. Ambot na lang. Ay, naka-standby si Ariel kay may bangkay isang isa kalalaki. Odog, advanced state of decomposition na to. Nakasapuan sa Carmen Shoal sa Barangay Tiglawigan, Cadiz. Ibalontang balita with Ariel. Last na ni Gurong report, ah. Last na. Ariel, IK5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Ariel.
4: Yes, Sir Paul, mayong odto kita kagagapon ang naka-cover kaninya nasapuan na isa ka-bangkay sa lalaki nga wala kakaroon sa identity sa bahin sa nga Carmen Shoal, Barangay Tiglawigan, Ciudad San Cadiz, noong mga takna alas 12 sa nga odto, Sir Paul. Ang biktima nagatuksok sa itong nga short kag itong nga t-shirt. Base sa litrato, may tuksok man ini sa nga kulit das, Sir Paul. Kaya base naman sa nga investigasyon na sunok kay sa Philippine Coast Guard at PO3 Jones Mata sa nga Philippine Coast Guard dakit anila ang bangkay na nagalutaw-lutaw sa may bayon sa gireos na gitkarga ang bangkay sa motorboat padron sa Cadiz Commercial Port, Sir Paul. Kaya ginhinyagaw naman na niladala ang bangkay sa Cadiz City Emergency Clinic para sa medical nga atensyon apan idiklara na death on arrival ang biktima, Sir Paul. Ang bangod sa pagkatumot ang gintuunan sa kamatayon sang biktima ngay dara na sa state of decomposition, Sir Paul. kag wala naman sa country nga nakita ang mga otoridad sa kamatayo na sa biktima, Sir Paul. Kag sa pinakabahin, Sir Paul, no, nag-dinlastaw man sa nga Philippine Coast Guard sa yung initial nga indication ba, siguro ko na, Sir Paul, nga may kagtanan, magiging nga biktima, nga sa natunog wala sa Palawan, Sir Paul, sa invasion after nga maragkongan sunod, Sir Paul.
0: Mm-hmm. Amo na?
4: Ay, sa, yes, Sir Paul.
0: Lulayo, dukadugay naman to?
4: Oo, yes, Sir Paul. Pero anang ilam na ganang daw inisya nila nga report, base ko na, Sir Paul, nga may kagtanan maninging lalaki sa tabo nga pagsunog sa barko dito sa Mayak, Palawan, Sir Paul.
0: Oo. Oh, ano ning shawl nga niyo? Di ni Dampi pang?
4: So may pa yun, Sir Paul, daw ka ng isa na nagka-boundary man sa barangay Pangkiruhan na siyudad sa Cadiz, kaga barangay Yatig, Lawigan, Sir Paul. Sa lawod ni Sir Paul.
0: Ano kalayo?
4: Mga pila kami to sa kwanman, mga kapin 100 meters, mga 500 meters, Sir Paul?
0: Ha? 500 meters?
4: 500, mga 500 kilometers, mga 5 kilometers, I mean.
0: Ay na, no naman? Meters or kilometers? 500?
4: 5 kilometers, Sir Paul.
0: Ah, 5 kilometers, alin sa may bayon, amo nang sa Seoul. Ay, yes. Hey, tama na itan, di ba pagkita? Balda na ako ng Facebook karon. Kalain, do aswang na siya, no? Do nagkalakakas-kakas. Natiway yung identity na?
4: Why did Sir Paul? Pasinsa sa nga, o, oh, nagaling nga, nagitong tulaan, Sir Paul, sa may tilang nga bahin. Tapos ang nabili na lang niya, galing nga sa ibabaw nga bahin sa parte sa lawa, Sir Paul.
0: Grabe, no? Timay, lalaki dala, pasin na tupa. What if wala? Galing layo, gadya kayo.
4: Kagabi, Sir Paul, may nag-message sa aton page, Sir Paul, kining lovely pass, kung nag-verify siya, kung iya pamilya, kaya nangayon sa aton photo, apan sad to say, hindi kala ila.
0: Kakabudlay naman to, papa. Ang kabudlay naman to, kilalahon. Oh, labudlay naman to. Sige, ah! Tiyanong ipalubong nila? Ipalubong nila? Kaya mabaho na?
4: Yes, Sir Paul, ipalubong na lang sa nga lokal nga kagamhanan sa nga siyudad ng Cadiz, kiling nga bangkay nga nasapuan sa may takop sa barangay Tigawigan, siyudad sa Cadiz, Sir Paul.
0: Mm-hmm. Sige.
4: Yes, Sir Paul, so amo na ang natipon nga balita sa may siyudad sa Cadiz, kag nanok ka naman sa may siyudad sa nga sagay, Sir Paul. Kini mga balita, kinadulong sa Extend Full Supplement Format, ang lumay nga white orasyon. Para si Manay, kanunay, Manay tay, katatay. Para sa Inibet, Inibet, Inis, K5, Adelabas, para sa kampiyon. Yung mga balita, servisyo publiko, kagkanya, once and learned, Negros, K5, News, Defense.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Ba, daw maayong kondisyon ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega-3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
8: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baga. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental health elastic camphor. It's a generic name sa salon pass. Symptoms persist until you're pocket. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang Imo Lawas, D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
2: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakteria. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
11: Kung mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
12: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
14: Oh, he knocks it down!
13: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! Ishoot na ga!
15: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: hapon mga ka-K-5. Welcome sa Lunes ng edisyon sa ngatong program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo Sunshine Lacson, Dob 3 PM. Dari sa K5 News FM, mga atong oras, alauna 12 na sa hapon. Mayong hapon gid sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Siyempre sa mga senior citizens nga naka-tune in naman sa ilang mga radio sets. Sa mga drivers nga wala nag-strike, nagbiyahe sila. Thank you gid sa mga taxi drivers, sa mga security guards. Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Everything. The sun that shines above you makes the bluebird sing.
0: Salamat gid sa mga suki naton dira sa Sagay City. Good afternoon sa inyo. Thank you man sa mga suki naton dira sa Cadiz City, especially sa mga nagapamati sa Cadiz City Public Market. And sa mga suki naton dira sa Hinubaan, Sipalay City, Kawayan. Kag sa mga taga-Banwas ang Ilo, good afternoon.

0: Sa mga amigo naton nga mga drivers, sa mga suki naton nga mga drivers, especially sa mga tricycle drivers. Mayong hapon sa inyo, pasensya ha, do gamay lang din ang mabuhin sa presyo sang gasolina. Para sa mga amigo naton nga mga drivers, sinang information. Siguro makabawi-bawi ang mga nagagamit sang krudo sa ilang mga salakyan.
1: We move from place.
0: Ihatag ko na karon sa inyo ang datos. Figures sa ipatuman nga price adjustments by tomorrow. Kay sini nga Lunes, naghatag na sang data or sang figure ang Department of Energy or DOE.
1: Friends, we know.
0: Para sa ipatigayon nga price adjustments by tomorrow, Tuesday.
1: Too soon the times we share form part of yesterday.
0: Alungin nyo gid ang inyo ikaayong lawas, ha? Protection ninyo gid against infection. Magtumaro sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw. May Mighty C Capsule man kita nga available sa aton nga mga KSS resellers. Salamat gid sa mga KSS members nga nagapamati this afternoon dala sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa kay Ma'am Nelia Barsaga, sa ilan ni Mamorlita Malvas pagid diri naman sa Handumanan. Happy Monday to you, Mamorlita Malvas. Sa mga suki naton nga mga persons with disabilities dira sa Barangay Handumanan, nga kabalugid ko nagapamati gid every afternoon sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan. 1:17 p.m. Aton oras, mga

0: Spy.
1: Umbot ko ni insakto ang akon nga pala matinan ka K5 Alan Takaba. Ari po diri sa sulod sang aton nga booth, pero doon mabatian ko ang mga pagpanag-uog.

hapon sa mga tricycle drivers nga miyembro sang HP Toda Warriors dira sa Himamaylan City. Insakto ni Sir Alan, HP Toda, ni magbasa. There with the beat of the rain. Naga-monitor sila right now sa It's Your Time to Shine program that is a K5 News FM. Thank you very much, gid sa inyo. Happy drive.

Kay si Nene Montivelli ako no, adlaw-adlaw nagapamati gina siya sa imo. Salamat gid Nene Montivelli. Once again sa aton nga mga amigo nga mga tricycle drivers. Nga nagapamati dira sa Himamaylan. Siri, good afternoon sa inyo.

Tumakabati ka mo sa mga pagpanag-uob, epekto ina sang ITCC or Intertropical Convergence Zone diri sa aton sa Visayas area. Ang forecast sang pag-asa kay ina mga 4 a.m. magin magalumo ng kalangitan sa Visayas. Bangod sa ginatawag nga ITCC. Kung magbaskog ang mga pagpanag-uob, kinahanglan maghanda na kita kay posible nga magbubo ang ulan. Pagbubo sang ulan, mahimo ina nga masundan sang mga pagbaha kag landslides. It starts to rain, it begins to pour. Wala nasang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kay kahapon nakagwa na to si Bagyo Queenie. Galing kay amo naman ni ang problema tao sa pag-umpisa sang bulan sang Oktubre. Mabatsagan na kuno ang epekto sang Super El Nino. Forecast pagid sang pag-asa base kuno maglawig ini tubtob sa una nga mga binulan sang tuig 2027. Kag sa forecast man sang pag-asa may kapin sa 40 ka mga probinsya diri sa aton sa Pilipinas nga posible maapektuhan. Sining ginatawag nga Super El Nino mga kagayfan. Kululbaan, makita na naman nato ng paglitik-litik sang duta. Ang pagmalang sa mga bubon, ang pagmalang sa mga talamnan. Kag siyempre, mabatsagan na naman sang aton nga mga utod nga mga mangunguma ang pagnubo sang income.

Alauna 22 ang atong oras mga ka-K5. Today is September 28, 2026. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today.

Hindi lang ko sigurado kung nagapamati siya sa bongha. Pero friends kami sa Facebook and kilala na man kami sa personal. Actually, last week pag hindi siya nag-celebrate sa iyang birthday, doon nag-greet ko siya sa Facebook, sa social media, pero wala ko siya mag-greet sa radyo. Si Mona Litan of Pulupandan. Subong lang ko mabawi. Mon, happy birthday to you. Belated happy birthday. Hindi lang ko sigurado kung nagapamati siya sa buong sa program ko, It's Your Time to Shine. Pero gusto ko siya tamyawon sa belated happy birthday. Subong lang ko mabawi once again. Kay wala ko gid siya mag-greet sa adlaw gid siya mismo. Sang iyang birthday, sa birthday niya gid siya mismo. No? Wala ko siya matamyaw.

Gusto ko lang tamyawon ang duha ko ka love-love mandiran sa barangay Panuko. For sure, nagapamati sila this afternoon. Si Ma'am Malu kag si Sir Cleo. Kay hapon sa inyo nga duha, kumusta ka mo mga palala?

Gusto ko lang pasalamatan si Mama Luke at si Sir Cleo sa barangay Pahanukol. Kay Solid sa gihapon sa K5 News FM. K5 sila sa gihapon. Sili ni Sir Bong sa akon. May orientation gali sa barangay Pahanukol last time. Ara gid sila Mama Lu and Sir Cleo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:27 p.m. mga ang aton oras mga ka-K5. Magpakonsulta sa klinika.

Inday Jingle Tikar of Barangay Granada. Basi nagapamati siya subong. Thank you, Gid. Sa good morning, adlaw-adlaw. Salamat, Gid, sa mga suki nato dira sa Barangay Granada nga nagapamati everyday sa K5 News FM. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga suki nato dira sa Mansilingan, salamat, Gid, sa inyo.

0: Ang mga amo siniba lang ang mga mensahe nagahatag gid sa akon sang inspirasyon. Amo ni ko nga ang gusto ko gid adlaw-adlaw maka-program gid ko. Para gid ni sa mga senior citizens ang ating program from 1 till 3 PM. Pag-alig sa It's Your Time to Shine. Gusto ko lang tamyaw naman si Manang Gloria. Nagabot ko no ang uto niya ba proud na proud gid siya ako no kay ginagreed ko siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much Manang Gloria and sa kay Manang Orlin or Ma'am Orlin Vergara Hinsoli and sa mga taga Katali Daan Banwa sa Kabankalan. Good afternoon sa inyo. 1:32 PM ang aton oras. Balik kita pagkatapos ini.
1: 5 News. Three, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCT. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawa.

0: rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang kabihan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula sa sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10 after 1 week. Nagnamigid ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi nga katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy.
7: Charmy. Let's go with the flow.

sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Kabalo ko nga dumatuloga na gid ka mo, kagabalo gid ko nga nagakaina pagid ka mo ya do. Kaina pagid ka mo daw madula sa inyong panimuot. Aw, insakto na. Tandaan nyo gid ha, ang ginahambal ko perme. Hindi pwede nga magsigi-sigi saka ang anton nga blood pressure. Kay madamage gid ang anton nga korason. Hindi man pwede nga magsigi-sigi saka ang anton nga blood sugar level. Kay pwede man nga mag-develop ang heart disease. Pwede madamage ang anton nga mga nerves. And pwede kita magka-problema sa aton pananaawan. So ang gina-remind ko gid perme. Magtumaro sa DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, amo ni siya nagapanubo sa aton nga blood sugar, sa aton nga blood pressure, sa aton nga bad cholesterol levels sa dugo. Pwede nyo ni siya mabakal sa Shopee. Actually, no, order lang kamodera DTX 500 capsule. It's available also sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung magkadto ka mo sa Maze Wellness, makabakal ka modera sa Mighty C Syrup and Memory Plus Syrup, the best ng mga suplemento para sa inyo ng mga kabataan, para sa inyo ng mga apo. Sa mga kabataan nga nag-edad 15 years old below, pwede pa ka mo makagamit sa Memory Plus and Mighty C Syrup. Ara man sa Maze Wellness ang very very healthy ng mga snacks like kangkong chips. It's available also dira sa Maze Wellness sa ground floor sa Plaza Mart Mall. 1:46 p.m. mag-anton oras.

0: Namukad naman ko din sa mga names ninyo. Ang mga messages balang nagliligad pag ininyo ginsin. Na wala ko na ni mabasa. No, Ma'am Cheryl Mahilom, good afternoon. Basi nagapamati subong si Ma'am Cheryl Mahilom. I'm so sorry, ma'am. Bag-uta na lang gid kamatamyaw. Bag-uta lang kamatamyaw. Ma'am Eva Fe Galanza, good afternoon. Si Ma'am Eva Fe daw, avid listener gid ni. Sagit sir time to siya. Good afternoon as well kay Ma'am Lorena Abingo. Sinagapamati man subong si Ma'am Lorena. Good afternoon. Sa kay Ma'am Maria Elnora Mochilla Shasa. Sa mga KSS members natin dira sa Purok Kalubihan sa Barangay Vista Alegre. Good afternoon sa inyo. Thank you, Gid, sa pagpamati. Sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Melchor Duckless, good afternoon. Sa mga suki natin dira sa Barangay Malingin sa Bagaw City. Mayong hapon, Gid, sa inyo. Kay Sir Toto Joey Dignadisi and family dira sa may Purok Saging sa Barangay Malingin sa Bagaw City. Ang nagapanamyaw si Sir Melchor Duckless. Salamat, Gid, sir. Good afternoon sa inyo. Thank you so much. 1:51 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Kaginadulong man sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Mabakal sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. DTX Coffee Mix, the best nga brand sang coffee. Hindi magsaka ang inyong blood sugar level, hindi makapatrigger sang hyperacidity, kay kung magsaka ang inyong acid, dumalipong ka. Abi mo ko na ano ka na, hyperacidity lang galing. Pero di siyempre, hindi ka makatulog hasta nga magnubo ang imo resistensya. Hasta nga trangkasuhon ka.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.

buhinan man gid ang presyo sang gasolina. Pero gakumod ang station manager sang Kabankalan nga si Miss Jean Shadita. Kay ginsakaan nyo kuno last week mga pila gito, 4 pesos per liter. Tapos panubuan nyo, 24 centimos lang kada litro, buwas. Yes, amo nang siling sa Department of Energy, mabuhinan ang presyo sang gasolina. Pero 24 centimos lang kada litro. Ang sa kerosene, hindi ba laging kakas na ang excise tax sa kerosene? Pila man lang to ang ginapatong sa kerosene nga excise tax, though 5 pesos per liter. Kung wala, siguro nabuhinan sang excise tax nga 5 pesos kada litro ang kerosene, basi magsaka sa sobra pulo buwas kada litro. Pero kay tinabuhinan na siya sang excise tax. So, madugangan ang presyo sang kerosene by tomorrow sang 5.35 kada litro. Ang sa presyo naman sang diesel, mabuhinan mga 7.57 kada litro. Abi ko gani kung makalabot-otso, kulang pa 3 centimos. My goodness, 7.57 lang ang ibuhin sa presyo sang diesel kada litro by tomorrow. This is according to DOE, Department of Energy. Kasi kung magsiling ka mo ba lang nga 7 lang kada litro ang inyong ibuhin, hindi pwede ha. Kinahanglan 7.57 kada litro. Amo ginaiyang kantidad nga ibuhin ninyo sa presyo sang diesel. Thank you so much sa tanan-tanan once again ng mga drivers. Nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. We will be right back with Pinanid sang Gugma pagkatapos ini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
3: Mm-hmm.
2: Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice na ka intermittent fasting, fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
4: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa study sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release sa nga ginatawag appetite controlling hormones kanga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once nag-control na o naga-control.
2: Dugduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder imo chan.
4: Ha? Oo, tungkol na, kay imo chan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na to.
2: Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese, no? Hindi hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ito ina, kung nakaklinika D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
7: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo. Magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormality sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Dami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
4: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: May kayo na ilang pagkaon mo.
1: Ate, usa gani ka nilat-an og usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Ah, kwan ba? Nang nilaga, te? Ah, pwede ti. Dasigo nun ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Inday! Lihog ko bini kay udong, oh. Serbihin niya din sa anay, oh. Dalia!
1: Naunsa nang dili mo udong kung alan, te? Si Albert mo kugod.
2: Ah, ate, okay, ah.
3: Excuse me. Ah, sir? Ano ito ganing order mo?
1: Matay. Guwahap. Guwahapa mo ni kayong behana niyo.
3: Sir, excuse me. Ano ito ganing what order mo, sir?
1: Ma'am?

unsa man ning gibati na kuman. Lahigit sa uban ang kadlaw niya. Nalabat parasite gi ko sa iya. Ugma, dito na po ko maniudto ah.

0: Uy, insakto yun. Wala'y customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, eh, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka kabal lumaghiligay nun?
0: Ah, kabalo po, ma'am. Pero gamay ra gyud.
1: Ah, hiligay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang ko maghambal.
0: Ah, ah, sige, pwede po, ma'am. Ah, bitaw, miss. Ah, last na nako ning kaon dire.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipulog, miss.
1: Aha, okay, sir, ah. Ay, nga ano, bra mo di sa bakulat, sir, how?
0: Ah, kwan. Installer, miss, sa mga inabitawong ano, ng elevator. Ah, oo, day, ma'am. Unsa day mong pangalan, ma'am?

0: unsa? Mubalik ka sa Bacolod, Albert?
1: Oo, nay.
0: Ay, naunsa man ka, dong. Bagura ka gani din ni abot. Balik na pud ka.
1: Sige, ragod, nay.
0: Ay.
1: Naamon ko dito akong pinangga, nay.
0: Ay, pinangga si imong... Ay, naku.
1: Sinanay noon.
0: But, oy.

0: Albert? Abi ko, anay, kung hindi ka di magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kukunahuna, good.
0: Ano? Labutaw ka ba lang ang Cebuano ka mo?
2: Mora na yung Cebuano. Pero gwapo ni.
0: Max naman! Ote, ano orderon mo ha?
2: Niraga lang, Day. Day, pwede mong utahan na, Day?
3: Oo, Day.
2: Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, how? Bananhan? Natala-dalaga po, kuya.
2: Muna yung maayo. Aday, pwede ko ka panguyab ni mo?
0: Depende.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salay si C. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week. Nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs for Biotics. Gatap na sa bang bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong tanulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoadlaw.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
0: Charmy. Let's go with the flow.

0: dako kaya kung pagigugma ni mo, day.
1: Palanggat naman ka, Bert.
0: Day, mapasugot ka nga. Dito ta sa mua? Sa dipulo?
1: Ha?
0: Dito ta mga buhi.
1: Bert, nadlok ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlok. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan na akong inahan. Pwede rin magod nga, mulisinsya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka, kay mamana na ka na ako.
1: Albert?

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko di akasahusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ati, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Manawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako di sang pliti kay Malakat, kuya.
1: Day, palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Eh, kuya, kasaw sa nanay mo.
1: Ah, Day?
0: Mapuli, kuya, dayon kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod, tibala ka eh!

0: Oh. Nga gulpiada ang pulit nyo di sa Negros, Dayao?
1: Hindi ko tayo makaagwanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namun sa dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lagi sa kasaho sa pagkaon na mo dito sa dipulog.
0: Otiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guro ubra sa kalinderya kay Manang, tay.
0: Ote, si Albert, ya?
1: Diri lang siya kunay sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasuriyahan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede gid. Albert, timing kagid. Kulang kami isa ka grupo namon sa kargatapas. Timing kagid.
2: Nga naman, tay. Unsa mang trabaho, tay?
0: Hapos mo lang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Oy!
1: Oh, kira-kira!
0: Albert! Hinay-hinay lang ha, basi malantas ang tiil mo sang ispading. Halong bala na.
2: Dili pagid ko ka balong magdabas og tubo tay.
0: Ah, una lang na ah. Dugay dasig ka na na. Ay ho, gali. Preparar naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tasang tubo ah. 10 wheelers to.
2: Sige tay ah.

Lay na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko, tapos gakurog kong lawas. Di dibayo. Di ko kagwanta mo. Kagkatapasok tubo din si Negros, oy. Dili sa ko mo ubra ugma. Wadto ko sa giubrahan ni Inday.

0: bird? Ari ka man?
1: Doon tingala ka pa day nga. Ni adto ko dire sa imuha day.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wala kong ubra subong sa kampo, how?
1: Mayara day. Pero ibugan ta. Wala ko ni trabaho oy. Pwerte ka po ya day.
0: Ay, huwag ka mahimo kaya mo ginaday ya.
1: Day, ihambala si manang ni Mubing ha. Dari na lang kumutrabaho sa karinderya niya.
0: Ay, hindi eh, pwede Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upod mo man to sila ni nanay kag ni tatay ah. May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Eh, di na kuya kagwanta day. Ang mayo pa. Mubalik lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi kuya Bert. Maisto yung ginatigaang niyo kag hindi kuya kasaho.
1: Eh, day. Itiganaan tayo kaghumay dito ah.
0: Di si mama mo ya. Kontra ko yan ni mama mo, Bert. Kung gusto wag puli, ikaw to puli. Hindi na ko tayo magupon si mo ya.
1: Inday?

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

gihapon ang akon nga very loyal nga friend. Senior citizen na ni siya, pero kada hapon, kuwani, di wala ginakapoy. Kapamati, ginaya sa radyo. Kung sa bagay, no? Ang program, It's Your Time to Shine. Diri sa K5 News FM. Mabatian na siya during siesta time. Isang tanagapulo pa huway na siya kapatuyo, na siya nagapamati, na siya sa K5. Good afternoon, Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa support. I know you are listening. I'd like to greet also Indang Hilado Sarad, a very good friend of mine. Dara sa may Purok GK sa Sumag, sila ni Sir Jonathan, bawang mag-asawa nga ini. Very, very loyal sa K5 News FM. Thank you, Ged. Sa mga friends na ni Indang, mayang hapon sa inyo. Ay, by the way, may ginapatamyaw di siya gali sa akon. Oo. Nag-celebrate sang iyang kaadlawan si Ma'am Carlita Banay kag si Ma'am si Sir Osbar Banay kag Clyde Bilando kay birthday nila Ma'am Shine. Bograbi, dungan gidang ino nga birthday nga tatlo. Subong ni Dang ang ilang birthday, September 28. Happy birthday ha sa kay Ma'am Carlita Banay, kay Sir Oscar Banay, kay Sir Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo. Ay wow. Thank you gid Osbar o kun Oscar. Osbar Banay ni siguro. And Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo, Ma'am Carlita Banay. Okay? Mayo lang kay na-check ko sa piha ko nga account. So natamyaw ko gid sila. Thank you so much gid. Sir George Pineda Gaspi, may hapon. Please greet belated happy birthday, 61st birthday sa akon papa dira sa Silaysa D sa Barangay Gimbalaon, Subong, nagapamati gid siya Subong. Ay Sir George, sa ano ang birthday ni Papa mo kahapon? Galing kiti, wala man kita program kahapon, no? Because it's Sunday. So, Subong na lang. Belated happy birthday sa Papa ni Sir George Pineda Gaspi dira sa Barangay Gimbalaon. Happy, happy birthday gid sa imo, sir. Good afternoon sa inyo tanan dira. Sinungalan ni Papa mo gani, Sir George?

natamyaw kuman gali isang maayong hapon si Ma'am Christine De La Cruz. Basi nagapamati yun siya subong sa It's Your Time to Shine program. Kay da wala na siya nag-absent. Alas 2:34 ang aton oras mga ka-K-5. Sa mga followers ko once again, nga nagapamati, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Magapamati lang ko kaina sa drama, pinanid sang gugma. Kabudlay gid sa mamana, no? Managasulod sa pinsar ko, kabudlay, mamana, ukon mga sawa, nga gulpihanay. Inang wala ka pa bala maka-adjust sa pamilya, sang lalaki or sang babayi, no? Nga gulpi ka lang abi maupo dito bago mo lang sila makilala, hindi kaya kasaho magkaon mais, hambalon kaya nga gaarte ka, sosyalan ka, kaya hindi kaya makasaho sa mais. Kabudlay-budlay. Ay, Ginoo ko. Siling ko ay why pagid, no? Why pagid naka-adjust bala? Aside from that, no, inamay na mga gagmay lang na ang mga bagay kung tani galing kay tiikon, hindi kaya tuod gasaho. Alang-alang naman piliton mo, no? Pwede lang man nga makabakal tani isudaan mo, bugas mo kung hindi ka kasaho sa mais. Galing kay ti, inabalang mga masakit nga mga istorya, sugilanon, mabatian mo. Ti, siyempre, masiling ka nga. Hindi na lang ko na iyo magstay sa balay niyo ya. Mapuli na lang kuya sa amon sa Bacolod. Kabudlay, mga sawa, kabudlay, mamana, nga wala sang trabaho, wala sang regular nga income. Especially sa bahin sang lalaki, no? Ang lalaki is financially unprepared. Hindi siya preparado, mga sawa, no? Tikun hindi ka preparado nga mga sawa, damo gid ka mo maagyan nga kabudlay sa pagpangabuhi, sakripisyo gid. Hindi makapadayon ka lang sa relationship mo or makapadayon ka lang sa inyo nga pag-updanay kung malampasan mo ni ang tanan-tanan nga pagdilaw. Kinahanglan mo magpulaw aside sa, you know, pag-adjust sa kung ano nga trabaho lang ang available. Buti pulaw, kakapoy, kulang sa tulog, kulang sa kaon, bo ang muginang maagyan mo ya. Basta financially unprepared ikaw sa pagpangasawa. Kakun hindi mabakod ang inyong relationship, laban-laban ginaya sa bulagay. May babae nga hindi kasaho sang kapigaduhon, ti mabulagi na iya sa lalaki. May lalaki nga kung hindi magupod sa iyang pamilya ang babae, ti bulagan niya ang babae. Ay, Diyos mio. Duhambalon ko na lang kamo nga hindi kamo mamana. Hindi kamo mga sawa. Galing kay hindi man pwede nga samta naga lakat ang mga tinuig, mga buhi kaya nga nagaisahano. Bisan may ara sa aton nga nagakapaslawan sa pagigugma, pero ako ya nagapati nga makita mo gidya ang matuod-tuod nga paghigugma kun kabalo ka lang maghulang. Kag isa pa, ara ang Diyos, hindi na ya magpabaya, wala sang pagdilaw nga hindi malampasan basta basta loyal ka lang sa Ginoo, basta faithful ka lang sa Ginoo, no? Basta hindi lang third party ang problema, basta wala lang sang ex nga magintra. Basta wala lang sang butigon sa relasyon. Basta wala lang sang maluib sa relasyon. Basta open ka mo. Open ang communication. Wala sang tago-tago. Basta hindi lang kita mangin unfair sa isa kag isa.

Karen Villaran Erbito, good afternoon. Nagapamati lang kami diri sa Purok Masin, Barangay Dulao, Bagaw Seri. Upod ang KSS member, solid supporter. Gapangapin na kami diri DTX Coffee Mix, Ma'am Shine. Thank you, Ma'am Rowena Villaran Erbito. I love you guys. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Spent in one love. Petsa 28 na kita sa bulan sang Setyembre. 28 buwas 29 tapos petsa 30. Tapos makuana no? Maarangka na ang bulan sang Oktubre. Sa unang adlaw, sa bulan sang Oktubre, may ipatigayo na naman nga price adjustment sa presyo sang LPG. Kundi ang presyo sang gatong, ang presyo sang fuel, gina-implement ang price adjustments every Tuesday. Pero sa LPG, sa liquefied petroleum gas, every first day of the month, dira nag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Sang tinalikdan nga semana, ginmando na to ni Presidente Marcos nga kakason ang excise tax sa LPG. Pero kuan man lang gali, 3 pesos kada kilo lang man ang makakas no, sa presyo sang liquefied petroleum gas or LPG. May mga retailers nga nagsiling nga siling nila bisan kakasan pa na sang excise tax, masaka sa gihapon ang presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Kabalo kamo kung pila ang saka suno sa mga retailers kay siling nila nagsaka kuno ang presyo sang LPG sa international market. So sa bulan sang Oktubre diri sa aton sa Pilipinas, posible nga madugangan sang na 10-15 pesos kada kilo ang presyo sang LPG. My God. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. Basi kun magsigi-sigi inisaka tubtub sa bulan sang Disyembre, tikon mag 10 butang taabi pulo ka pesos kada kilo ang idugang sa presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Ang 11 kilogram nga tangke sang LPG nga ginagamit naton sa pagluto sa balay, pila na na. Madalagan, makuan siya madugangan sobra 100 pesos, mga 110 kada tangke sa 11 kilogram.

Good afternoon, Miss Shine. Salamat sa wakas na basahan mo gid ang akon nga greetings. Salamat kay Sir Bong Lumaino, always ano ni siya. Wish I were with you. Please i-greet kami sa Puro Kalubihan Vista Alegre. Mga avid fans mo kami since Radyo Bandera pa. Radyo Bandera noon, K5 ngayon. Every day kami nagapamati, it's your time to shine. Inalid sang gugma, salamat. Thank you sa mga KSS members and officers dera sa Puro Kalubihan Vista Alegre. Salamat sa kay Ma'am Maria Ilnora Murtilia Shasat. Thank you gid ma'am. Murtilias gali, no? Thank you gid Ma'am Maria Ilnora. Thank you gid sa inyo. Busan ko da ya. Sano pa ko da makabisita sa inyo man? 2:46 PM mga aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5 antis pa man, magtubo ang cancer sa atay. Proteksyon ninyo na nga daan ang inyong atay. Proteksyon ninyo na nga daan ang inyong kaugalingon batok sa cancer. Sa masami, nag-develop ang liver cancer. Hindi sa atay nag-umpisa ang cancer. Pwede nga mag-umpisa sa colon, sa baga, sa suso, tapos madalahig na lang ang atay. Amo na ang nagakatabo most of the time. So hindi nyo na paghulata, ha? Kaya magtubo ang cancer cells, kaya magdamo sa lawas ninyo antes ka mo magtumaro sa mga suplemento sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Clinica D3 Bio, ang Mighty C Capsule, ang BTX 500 Capsule, manggaranon ina sa antioxidants. Makapugong ina sa pagtubo sa cancer cells sa bisan diin nga parte sa aton nga lawas. So kinahanglan tumaron ninyo ina adlaw-adlaw. Thank you sa kay Ma'am Mirna Hambre-Hambre. Nag-monitor sa It's Your Time to Shine program always. Thank you kay Ma'am Jingle Ticar, Jasmine, Jeanette Roseni, Mangaw, Elizabeth Sancho, Ma'am MK Tabukon, and kagawad Rodney Tibos. Ang muling mga katropa, gali ni Ma'am Mirna, hambre-hambre. Thank you gid sa aton nga mga KSS listeners, mga solid listeners gid sa K5 News FM dala sa Southern Negros.

0: nagapamati man sa K5 News FM. Dara sa may Bangga Tutong 4 sa Purok Elmo Street sa Barangay Felisa. Ay wow! Arada sila sa Yolanda Houses. Salamat gid sa inyo. Maying hapon sa kay Ma'am Orlinda Naranha. Good afternoon sa kay Ma'am Ruena Laranyo, Ma'am Ruela Dayon, Stanley Naranha, and to all the members of Army family. Salamat gid sa mga nagapamati sa Tutong 4 once again. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Barangay Felisa, kabalo gid kuya. Nakadamo sa mga nagapamati dara sa Barangay Felisa. Last 2:50 ang aton oras mga ka-K5. Let's have our kapalaran for the day. Today is Monday, September 28, 2026. Kapalaran sang mga Libra. Kapalaran sang aton nga mga utod ng ilang zodiac sign is Libra. Hindi ko nang inyong birthday is risa amo ni nga petsa ha. September 24 to October 23. Ari ang imong kapalaran, ang imong zodiac sign is Libra. Sa mga ginahimo mo subong, basta honest ka lang, ipadayon mo gid na. Sana no pa nang ginahimo mo, basta honest ka lang sa imong trabaho. Mangin madinalag-on ikaw, siling ni Bolang Kristal. Scorpio, October 24 to November 22, ini ka maguya-huya nga mamangkot kung may mga bagay ikaw nga wala mahibaluan, or kung may mga questions ka, basta para lang sa trabaho, para mas mapanami mo ang imo nga performance, hindi ka maguya-uya, pamangkod ka. Sagittarius, November 23 to December 21, mas manami kuno nga kung may nahimo ikaw nga kasalanan, ako on mo siya. Mangin maisog sa pag-ako. Sa ginhimo mo nga kasalanan, Capricorn, December 22 to January 19. Isa na fail ikaw sa exam. Hindi ba dapat nga madulaan ka sang pag-asa? Take ka lang liwat kay makapasar ka gina. Aquarius, January 20 to February 18. Kung may mga dapat ikaw isugid sa imong ginikanan, hindi maguya-huya. Isugid, mas maayo na nga honest ikaw sa imong mga ginikanan. Pisces, February 19 to March 20. Isa mo kaabyan ang mangayo sa imo sang advice. Bisan masakit ang imo ihambal sa iya, basta amo nang kamatuoran, isugid kagihambal sa iya. Aris, March 21 to April 19. Kung may problema sa relationship, kag hindi na masolusyonan or hindi maistoryahan, kag wala na sang pasensya, posible kuno nga makwan, mabulagay ka mga duha kung hindi nyo na maayos. Taurus, April 20 to May 20. Ang imong relatives ka, sin mo, friends mo, makabulig na sila para maayos or masolusyonan ang imong problema. Ang kinahanglan lang is magpamati ka kagsundon mo ang ilang gina-advise. Gemini, May 21 to June 21. It floats back to you. Sino ang Gemini da nga gaaway-away kamo kuno sang imo nga partner or sa imo nga karelasyon. Malainay gid kamo kuno sang buod bangod sa pagpangimo. Hindi ka na kuno magpakatig-ao. Cancer, June 22 to July 22. Hindi madulaan sang pag-asa. Kung subong wala ka sang trabaho, ipadayon lang ang pagpangita kay makakita kagin. Leo, July 23 to August 22. Wala sang dapat nga ikaduha-duha. Hindi ka na magduha-duha kuno sa tao nga ginapalangga mo. kay honest siya sa imo. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon. Kung may mga pagduda ikaw. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon sa isa ka tawo or sa isa ka buluhanton. Kung daw medyo alanganin ka, kay posible nga mapahamak ikaw. So mag-relax ka anay. Las 2:55 ang aton oras, mga ka-K5. Salamat, gid, sa tanan-tanan nga nag-upod sa program It's Our Time to Shine. Kita ay kita buwas for another edition sa It's Your Time to Shine program day sa K5 News FM. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida sa serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Dugang pa, Dok, ng mga benefit, no?
3: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
2: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
3: Gakuto,
2: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumaras ng DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
3: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo, basa, no? Gin daw ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka tulog. Tikon amon ni Tomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Doc Sam.
4: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, no? Ini man ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani Sir GP ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
3: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agud, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Sir Boy,
5: kung ma-DTX 500 gid, because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
2: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release sang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinai, ha?
3: Para layo ka sa almuranas.
2: Gusto ang masaming nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX Fibre kag MyTC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
3: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MyTC tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagbata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gito ang painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MyTC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pasang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
2: See?
1: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1.5 K5.

0: This song is brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
2: K5. News FM.

Hey, music lovers, good afternoon. AJ Jack here on your radio. This is K5 Music File Follow Fans. We got 318. Magandang hapon. Mga K5 para hutan ng Monday. How are you doing, folks? Hope you guys are doing great today. Kahit medyo umulan ho ngayon ang naging araw natin ng Lunes. O, iwas ho kayo ha. Huwag ho kayo magpapaulan. Sa araw na ito, baka magkakasakit ho kayo tulad ko. Buti na lang ay always ho akong may sapat na suplemento ang ating D3 Bio, MyDC at ang ating DTX 500. Tuloy pa rin sa trabaho. Yan.

0: D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot sa iya, kaya balyado ko, uuha mo nang ako yung gina-take Dr. Pinoy Squalene Capsule and nag-bulligid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule.

Oh yes, ano mga pinakamagandang gawin ho natin kapag ganito klaseng weather? Lalo ho ay lalo na kapag nag-iisa ho lamang kayo sa bahay or kung kayo ay walang ho trabaho ngayon o talagang nga sir, yung mga certified tambay. Minsan ay medyo nagiging yung utak ko natin na medyo anyways parang preoccupied na rin. Anyways, we got 342. O, ingat ho tayo ha, mga ka-K5 sa kalsada ho or kung ano man ho ang pinagkakabalan ho ninyo sa araw to sa araw ho ng Monday. Yan lang masasabi ko. Alas 3:42 na ho ng hapon at ako ay magpapaalam na ho nga pansamantala. Maraming salamat sa pagtutukoy ninyo. Kita ko tayo bukas. Adios.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Babakan sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kwartahon tani niya.

0: Kita be pag snacks na be.
1: Bet, kagwapa gid kay Monica no.
2: Pa-adapt na lang ko
1: pala. Lain man gid yakon bata kasang big time kay. Ang panit mo do gagatas-gatas gid balahaw. Bisan ka nami pasang iya mga bayo permi kag ang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang pul ah. Kay makagraduate ta, kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay nako. Paano? Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko day. Years, years, nagidya pila ka years na nga nakagraduate, wala gidya gyapon obras sa subong. Kiman nga ah, kalabanan niya mga companies daan, gapangita gidya sang at least 2 years kuno nga working experience. Hindi nga da.
3: Grabe pa.
1: Pot ah. Ay, arat na siya. Gapaka doon, nandirisa doon si Monica.
3: Kani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, miss. Hello.
2: Ganito mo, di?
1: Ay, kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko, ah.
3: Ay, kapulupong ko lang kami, di, ah. Vacant, tabi mo.
2: Kwata pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Nge! Wala kami, di, budget, ya. Pamplite lang niyang kwarta namon, ya.
1: Ako na mo man.
2: It's my shout. Dali na kamo, ah.
3: Oo,
2: gani. Isa pa ka pamangkot, ha? Nalang-an, nagid ko ya.
1: Ay, sorry, sorry. Sige na, Beatrice. Go, go na ta. Kay basi mag-change mo bilang mind name, Monica.
2: Sige, okay.
3: Let's go na.
1: Ay, thank you, Diane.

0: tay, nakapadala ka na sa alawan si itay mo ni.
1: Ay, oo. Gin, padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa. Ay, nisto malahaw. Ay, paray din ako bang pliti pa.
0: Ay, tani, makahapot pa ako sa graduation ni itay mo ni ba?
1: Ay,
0: gusto ko kit na makita siyang kasuksok sang toga. Gagdagaw yan sa iya luma.
1: Ay, Diyos ko, pakabakod lang bala kang saling sa ginoo. Kay matuman din inatnay. Si kanyat na bala si inday mo din sa iya kurso nga tourism. Ay, wala lang na lugay ah. Ay, subong pangakadasig lang katapa sa binulad ah. Ay, sus ah. Doon ginahunos lang ng mga inaglaw ya.
0: Taga, pakabakod ginakot ay. Ugali ko guys. Ginakaboy naman ako sa ginabadyag ko. Kagalahin alayis o pabadyag ko. Labin ang ikon ay init ang tibo. Dumahunos ang paginhawa ko. Day.
1: Nay?
0: Malabi si Inday Muni nga. Bababa si Kun. Oo, wala siyang lasi. Inabalang halitihaw. Upulipat siya. Ay, idlaw na po si iya. Isigali o lamang silpon sang makaisa iya para makabitsukol man ta sa iya. Ay, basi isinako ma wagto.
1: Ay, sus, kahara ka na naman. Hindi pala magabusin, nanay. Positibo lang pala, Petbe. Eh, mga patay-patay man yung ikuya mo. Kalma pala. Kalma kay masaka pa kita sa stage. Ha?

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: K5 News FM.

0: namin, Dino.
1: Ang makaisa ko sa uma, nagachat. Ma-video call ko na si nanay Sakon.
0: Pariyota, tulok-tulok ako ng blapirmi. Dahil ka kamahal, baladoy.
2: Ay, Moni, may nag-message sa imo.
3: Oo. Si Daddy gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Look na, umi ko to. Diyan mo.
2: Gani.
0: Only child ka lang, eh?
3: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kagay Daddy, eh.
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang kamo sa city, no?
3: No. Out of town ako, eh. Pero... ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy isang condo unit.
0: Ay, wow!
3: Ano lang, nasa tabok sa university tao. Walking distance lang.
0: Ay, hello!
2: Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
3: No. Ay, mayaya ako eh.
0: Ay, babi!
3: Ino naman. Budlayan ako mag-iyong wala sang suguon permi. Dason, kapamassage ko doon every night para hamok ako natulog.
0: Ay, wow! Alam mo, ginabalagi noon. Doon ko man ba lang? Mabigit niya tulog kung ginamasahe ka daan.
3: Gani? So, massage yourself na lang, anay eh. Kung hindi mo pa afford.
2: Gani?
1: Gani man.
2: By the way, Gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
3: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
3: And we also have a farm.
0: Hello?
3: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my gosh! Hello, big time. Gijigali. Tigjalaw lao. Gali family niya pa.
3: Yes.
0: Grabe.
3: Kagino, pagusto gid kuya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan ko ganyan dahil si Daddy.
0: Maldita! Galinga, Daddy! May karapatan man dayan.
3: Well, kasi rang magkukag-angayan, manggid ko magminaldita kay may ibuga. Di ba lang?
2: Yes, yes, correct.
3: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige,
3: bye, sige.
2: Bye, bye,
3: bye,
2: bye,
3: girls!
0: Thank you, sige, thank you, thank you, thank you! Hello!
2: Grabe, Dino. Katibuinas, kaya kay Monica.
1: Ay.
2: Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya.
0: Gani, oh Manday. Nga nga lang taniinom. Kaya tipigado taya mong. Pigado pata sa ilaga.
2: Pero sige lang taya. Importante buhi, Day. Kag nagatinguha.
0: Ako ya gusto ko gidya magmanggarano niya, Daya. Gusto ko gidya matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata, bala? Paris kay, kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience, Daya. Punggol yan. Gusto ko ginayan.

0: Kas Amunika, kay ina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo. Ay, kay ina pa balang hulat kuya. May lubrahon pa ko bala.
1: Kas, pasensya agad ka sa. Balon nga may klase ko po. Pasensya agad. Ay, hindi ka magkabala ka, Kas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
0: Ay, salamat, ino. Kito kayo layo pala badaan sa balay ninyo. May tanay kong aral sa tabok dalan.
1: Sorry na gani, Kas. Pasensya agad kay pigado kami, eh. Ay, tiyog lang ko daho kay nanay sa cellphone, ah. Sige na.
0: Chenita? Simone, tayo? Eh, disigaw niyo po liyog, Chay? Kaya mo po kayo lubraho niya, Chay? Ay, nako.
2: Pasensya ka na gani, ha? Pasensya agad.
0: Ay, tama na nga drama, Chay, ah. Istorya na ka mo, ho? Ako na nga makalakad, ako. Ay, Diyos ko, man nga pangabuhi, May.
2: Oh, gari.

0: Oh.
1: Daddy, I need extra money.
0: Extra money? For what?
1: Baklan ko sa cellphone sila ni Nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
0: Oh, okay. Pero ano ang kabaylo sila?
1: Kwan, di mano ko be?
0: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
1: Ano ina, Daddy?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max sa Pekibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang Extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pa ginayahan ng matabo sa kay ngayon ng yato? Mga abyan, sunag niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhan sa pagturunan yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, kwartahon taniya! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milipin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: napakayahaw.
1: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
5: Number 1.5 K5 News.
6: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
5: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
5: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
5: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
5: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta tanan? At sa 28 kita karon sa bulan naman sa Setyembre sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ipangbayaan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovados Sweat FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station sa probinsya sa Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Bisan ano nyo katiko, nagapabilin sa gihapon sa dughan, sang Bacolod noon ng K5 News FM. Muna kung kisa mo, bisan mo di ka padihot, magapanimaho, ginit Japon.

0: hindi na madala dapat. Grupi nagagwa Japon bisan libutom sa siyudad sa Bacolod. Ang K5 yan dira sa Milibertad o public market. Libutan yun dapat lamang ka K5. Kinagaungot na tanan sa K5 News FM. Salamat sa mga suporta na suporta nyo mga K5. Kay kami Japon ang inyong siningad ara sa inyong siningad dughan. Kamong rason kung nga ari kami di. Mga piko na iblas ang DTX Coffee Mix. Kay si K5 Rimwell the Master Pogi Alcantara ang nagatimpla na sa DTX Coffee Mix. And of course, ginopdan man ako ni K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho. Nagapamati ng security guard dara mismo sa may Barangay Singkang Airport. Nya sir, nagapamati ko si Aying. Nya sir, nagapamati ko sa programa mo kun hapon. Nya nanamian ko sang Loyloy 4 kag Butchog Ucho. Niya, tutuod, sir. Amo na si Adrian. Okay, siling ko, timamangkuton ko lang si Ikwan. Alright! Ako naman yung si Kubos Nalagad, si K5. Palma, El Castigador. Sa ato si mga suki nga tag, palamali, i-check na nga daan si K5 Shine Lacson para malawig-lawig ang amon si nga diskusyon. Kaya grabe yung gamonitor ko kay nasa ika-30 ng kadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginistoryahan, puwerte ng mga armas lutang. Tamakon mo may ara sa 22 ka mga armas lutang si Vice President Sara Duterte. Under naman siya sining lisensya o kung pangalan. While 29, no? Ang ara naman sa iya sining bana nga si Attorney Carpio. Tapos na namian ko kay may ari pa siya galing nga Class A light weapons. Kwarti, no? Ako bala tutuodoy kay armas. Armas makabuhay lang ako na. Hindi kaya gusto sang armas makamatay. Armas makabuhay. Diskusyonan na nagkaroon mga K5 nga apoy di bala si Vice President Sara Duterte magkahupot sa amuning klase kadamuon ng mga armas lutang. Yato nagkaroon hindi gaan diskusyon sa itong pagpangalagad. Puro siling ko anay parisi nyo ang pagpamati nyo sa El Castigador sang DTX Coffee Mix. Isamtang nagahigop-higop ka sang mainit nga kape nga nagahatag yung kayuhan sa lawas mo maka... Oh, nagapamati ka pa yasamon para mapunan ka sang ihibalo karon o kung sini nga hapon. I-check ko na si K5 Shine Lacson. Hibalo on tabi. Ang dalag ko ng mabalita gi ka naman sa atong singa News Center Connection. K5 Shine, please stand by. News FM Live Report. K5 Shine, ibalita mo!
1: Sir Rods, kadali lang gid ha. Before ang impeachment trial, may kwan ko diri. Bago ko lang gid na basahan, no? Bago lang gid nagsulod, ang resulta sang investigasyon sang marina ni kag Philippine Coast Guard sa nasunog to bala nga barko?
0: O, sa Palawan. Sa, oo, sa Kuron. Yes, oo.
1: Palawan.
0: Oo.
1: Last September 9. Uh-huh. Ting napatay the race, 77 ka pasahero, pero may walo pagidya nga wala nakita hasta subong. 43 lang ang nakasalbar. Now, ang resulta sang ilang investigation, kung ano gid ba na ang gintunaan sang pagkasunog sang barko, ang siling sa mga otoridad, there was a flammable cargo.
0: Uy.
1: Na ara sa barko.
0: Ano ina ang so, inflammable nga cargo?
1: It was not specifically mentioned ha by Marina Region 4 Regional Director Maximo Banyares Jr. Pero ang siling niya, ina ba lang dapat ining mga flammable cargo ginbutang niya sa isa ka lugar gidya bala nga hindi malapit sa mga pasahero.
0: Chakto na.
1: I don't know, Sir Rod, ina ba lang nagakatabo? Ako niya, kuha na niya ako na ni pagtanaw ha. basi balakon atong ginasiling nila nga flammable cargo nagkalayo is because basi may nagpanigarilyo o may nag daan mo na blaserods. Kaya ang hambansang marina dapat ini nga mga flammable cargo ginabutang giniya sa isa ka specific place.
2: Mm-hmm.
1: No, hindi hindi iya lapit sa kwan.
0: Para may tindihan sa nga aton nga mga suki nga tagpalamati kay Kipab Shine, when you say flammable, ining mga bagay lang nga makakos ang fire. Oo. Aside sa tao ha nga mainit ang ulo. Tunakatulon ko hamlok.
1: Pero kay ti sunog na bala. Sunog na ini nga mga bagay naging karga sa barko, so wala na nila ma-mention there is a source ko.
0: Taga, anta sila example kay Kipab Shine sa mga flammable materials. In, siyempre, normal na yung mga fuels na gasolina, krudo, gas, pinta. O, pinta kay Kipab Shine. Ining ginakwans, kukobla, nung tawag na gani? Acetone? Oo, flammable man na siya. Kag battery kay Kipab Shine. Power banks. Madumduman mo sa aeroplano, bang ginabawal, ganyan na mag... butang ka sa imo nga mga power bank sa imo sining check-in baggage. Ginabutang mo na ganis hand carry mo kay parati sa post mo lang makita. Daw mo na mga bagay, mga some of the examples ang ginatawag naton nga madasig makakos ang fire kay Kipab Shine. So wala pa ya matumod sang Coast Guard kasang marina kun ano na siya. Kay may ginahuring-huring di ba si kuno kun e-bike. Hindi man.
1: Bangsi battery sang tang e-bike kung mag-batteries ang salakit.
0: Oh.
1: Pero magsiling sila ng flammable cargo, kag magsiling sila nga damo, kaga nga mga flammable cargo, both silingon, hindi lang isa.
0: Correct.
1: Hindi lang isa kaib. Hindi lang isa ka, damo eh. Basi ilain-lain bala si Ross.
0: Kag dapat fireproof so, na yung iya nga naka-box bala, nakapain, no? Hindi upod sa mga ulunan da, mga foam da, nga dasig madakop sang kalayo. Inang daw mga lata man ablang abisan masunog kasi hindi siya magdasig-dasig laptang kalayo kay Kipab Shine.
1: Amo tong ginmention sang marina nga dapat ini sila nga mga karga or ini sila nga mga bagay nga ginakarga sa barko. Dapat ginabutang ni sila sa isa ka lugar nga malayo sa pasahero. Buot silingon kay lapit siya sa pasahero basi may nagpanigarilyo bala si Rods.
0: Possibly.
1: Hindi
0: ni allowed. Bawal ang smoking sa maglayag, mag-voyage, maglakat ng ang barko. Ginabawal, giniyag kay Kipab Shine ang panigarilyo. Bisan vape, gani bawal na kay gina-avoid ang kalayo mo kay tilain naman niyang dalagan. Kadaan, huwag katulis ang fire truck na yung nga makaresponde. Alangan ka naman, huwag fire truck na yung 911. Diba? So, kalaway.
1: Hindi ko gani, sir. Paano siya naghambal? Paano naghambal ang marina nga dapat ibutang siya sa iban nga lugar, sa isa ka lugar nga malayo sa pasahero? Anong kuan man? Paano kung nagkalayo to siya? Pwede man gaya.
0: Ang akon ginapaminsar kay Kipab Shine amuni. Hindi ko ya gusto nga mag-contradict sa investigation sa marina kag Coast Guard. May mga designated area o kon ahamtangan na daya kabalo na ng barko. O galing ba sige nasipitsahan ko blay nang wala ginantisipar nga nagsiga amo tong nagsiga? di ba? May mga bagay ang gusto way mo gan, hindi mo mabalaan mo oy. Amo ka ni gali, abi ko amo ka na. Do mo amo na tawo mo. di ba? Malay mo. Malay mo niyo, why niya galupok ang ako niya, kwan niya, ang ako niya nga ginabitbit, okay pa niya. Bakod niya, gulpiada lang sumigabong, gli, kagamuti ang gintunaan sa kalayo.
1: Mm-hmm. Pero Sir Rod, sa kuya, pangitaon ko giniya kung anong ginasiling nilang flammable cargo.
0: Uh-huh.
1: Because it should be specifically mentioned, para nga makwanta bala.
0: Guwapo, ganing ilang statements specifically mentioned, but in a generic form.
1: Oo, generic eh.
0: Wala pa nilang specify. Dapat materials, no?
1: Ha? ano na gani si Rods ang ginagamit na sa aside from LPG, edo gagmay na lang ang mga can?
0: Butane?
1: Butane?
0: Oo, muna.
1: Pwede.
0: Amo na gani, pwede niya karga, pero dapat may designated area na kay delikado na yan mo.
1: Amo nang siling sa marina nga, na wala niyong maplastar sa maayo. Pero dumi sa labton, dari ang kapitan sa barko, doon pa sa kaani siya sa gaso, si Rods.
0: Uy!
1: Juan, nakakita pa kay Ina, kay Congressman Abante, nga natulog ka.
0: Oo, hambal ni Chis Escudero, gakadlaw ko gani. Actually, ginhungod ya to kay naluoy sa kay Panelo, kay si Panelo sa una natulugan man mo. Yan bali Panelo, yun di agapangamuyo ko. Ti si Abante, pastor ni nangamuyo na sa ho. Grabe nga pagpangamuyo ni Representative Abante. Oh. Ari, kitaon sa picture. Oh. Gin ano, sa ginpukaw lang, sa ginpapukaw sa ni Chessy Escudero.
1: Actually, doon nakahatag ni Kuan Kaina mo kalingawan sa makadali. sa masyado kaseryoso.
0: Ahaya to yun, naguro si Congressman Abante. Diba si Kaboring? Boring, Black and Kipev Shine, sang, ano, sang ilang na diskusyon. Basi na, tatamaan siya kakapoy. Kembal ni Cheese. Niya, tamaan ka kakapoy. Pwede ka kapoy-way. Basta hindi ka lang diya magtulog sa likod sang witness tao. Hindi ka lawa.
1: Hindi kitaon man.
0: Kitaon sa?
1: Every time, focus ang kamera yung sa witness. Ate, syempre, makita gidya sa publiko. Nga nagkatulog ang aton ng kongresista.
0: Ahay.
1: Amo na ba lang si Rods, no? Although nakainsindi kita, ating tao.
0: Kapoy, oo.
1: Oh. Edad na nga dahil sa Congressman Abante. Tapos nagliligad, pang inatlaw, they were very busy. Kahit may kwan mo, may mga hearings, budget hearings, nakabalo kita aton ng mga kongresista, masako man. Pero ang ginsabat niya kay Ina, nakatulog siya kuno kay Kaboring sa... Kaboring kuno sang impeachment trial. Si Kwan, si Congresswoman Luistro, pinipensahan pa siya, si nagapangamuyo na siya, Your Honor.
0: Pero guwapo sabat ni Escudero? Hindi. Ah, sabat ni Escudero? I doubt it.
1: Pero isa to sa mga naghatag kay Ina man sang, you know, kalingawan sa Kwan, sa impeachment trial, nga nakayuhom ka, nakakadlaw ang iban sa makadali. Sir Rods, grabe galing armas sa mga Duterte. Ini mag-asawa gid Vice President Sara Duterte and Attorney Manasis Carpio.
0: Tikay nga so, mga guns enthusiast ini sila kay Kipeb Shine. Halimpiyas ang gamay si Vice President Sara, ya ginatuduan na siya ni papa niya mag shoot mo.
1: Aha. Galing kay ang pamangkot bala Sir Rods na. Amo ning pamangkot sang iban man nga mga senator judges nga siling nila ano ang connection sang pagpresentar ninyo sang mga armas or pagpresentar ninyo sa testigo sa mga armas para sa mga armas ni VP Sara sa ginaimbestigahan ta sa subong ill-gotten wealth sang BC presidente abi.
0: O kaya ang balgan sa depensa nga daw ay naman ni Biring nga kinanglan pa niya i-presentar do gusto niya pagwaon sa prosecution nga amo niya klase tao mag-asawa ho?
1: Or si Rods, gusto nila ipakita nga mahal-mahal ang mga armas. IBC presidente ka ang armas mo 7 million ang bili.
0: Ti amo tong ginhambal ni nami man tong hambal ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ya ti sa diin mo ni acquired ining presyo ti hambal ni major sang sino tong major to? Siling niya. Oo. Linya ti amo nang ginagpa-survey kami sa market price amo na. Linya ti way mo magbalaan kung saan na gani ginobra. Malay mo mga daan na nga mga armas sa pong presyo, butangan nyo yung presyo. Kaya ang nagbutang to presyo kay Kipab Shine, hindi ang BC presidente, hindi ang kampo ni Duterte, ang mga pulis mismo, nga tiyan mo na ila trabaho sa pag-check sa mga armas tutang, sila yung nagbutang sa presyo to. Meaning, hindi ito yung tsaktong presyo.
1: Mm-hmm. Base kon lain ang presyo sa base daan no ang
0: oh, kay why could be the kakipeb shine sa mga armas sa tutud lang I have no interest gidya nga makapuses ang armas luthang o kon pusil ni na mention ni Sherwin Gatchalian nga amo na ang hambal sa pulis nga wala gali niya ginabutang magpa-record sang armas siya wala ginabutang gali kung saan umunigin bakal no kag sa sin, anong kwani kumbaga daw model lang sang armas kag ano ni brand ang ginbutang gali iya kakipeb shine sa ano sa record section nila kuno kayon mo tong record section sang pulis wala igali naka-record da kung sa sang sanon na obra o sanon ni gin-release wala gali isang amos na iya. Just like sa iba nga mga gadgets, bala nga, iniya, model year 2021. Sa salakyan B, model year 2025. Sa armas, galiwaya muna.
1: Mm-hmm. Pero let's talk about this class A light weapon, bala si Rods.
0: Uh-huh.
1: Nga, ang siling sang witness, ang nagauyat lang sini, ang mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, miyembro sang PNP o kon miyembro sang iban pagid nga mga butang tabi ahensya sang gobyerno. Mm-hmm. Pero ang presidente ya kagang iya nga bana may ara ining class A light weapon. Ano ning class A light weapon? Mm-hmm. Sili niya ang light weapon may automatic function na.
0: Uh-huh.
1: Once na i-trigger mo ang lupok kaya sina asod-asod.
0: Oh. May kumbaga may ara sa armas may ara yung single shot, may semi-automatic, ang yang lupok ro, tugtug-tugtug doon, wala na eh. Pero kung automatic ro, tututututututut doon si Adrian, lang, ang burot, lang, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Kung dere ang armas ha, ni isang mag-asawa, Vice President Sara Duterte and Manasi Scorpio are fully automatic, may fully automatic functions.
0: Tiyan mo ng class A lightweight, light weapons, amo na siya, ang tatlok bilog.
1: Galing titi amo na bala si Rods, no? Why ta kabalo kung sa saan uni nila ginbakal?
0: Oh.
1: But it is stated under the law nga dapat under Republic Act number
0: 1091
1: dapat ano lang eh, dapat ang mga members ng sa PNP.
0: Hindi pwede man ka K5 siya ng civilian. Pwede ya makapusas ang mga civilian sina as long as may ara sila ya sang lisensya nga mas taas sa basic nga license nila dai. Kaya mga class na K5 siya nga mga licenses mo. Ang pagkuha sang may ara type 1 license, may type 1, may type 2, may type 3, type 4 kag type 5. Amo niya ang mga hupot kala sa mga armas lutang. Kag kung gusto mo naman makakuha sang high caliber nga mga armas, tikinanglan magkuha gid sang additional nga restriction bla kag give shine, restriction sa armas sa imo sining LTAF.
1: Amo na si Rods ang ginmention, no? Bali ang license to own nila is type 5. Type 5 license to own and possess firearms,
0: yes.
1: Owner si VP Sara kag si Manasi Scorpio. Mm. But si Rods?
0: Yes.
1: Ara pa ko?
0: Ara ka pa? Tonto nga oras si Kadasig.
1: Dinigali si Rods sa Pilipinas kung mapal mo ni ang light weapons before 2013. Kag may ara ka na sine, ginapahanugutan ka na lang nga makaangkon sine.
0: Ooh. Oo. Grabe, no?
1: Pero after 2013, kung magbakal ka siguro, basi hindi na pwede.
0: Ate, oe, why na kay tapos na mo? Oh. Lain na lang armas, tanta. Ang armas kuya, isang kasala niya, pero grabe ning barak yan. Ha?
1: Why na oras? Goodbye na lang. K5 News
0: FM Live Report. Ingit lang ulo ko, permiso oras. Sabi na yan, ikakipay ni Rimwell sang butong sang oras. Diba, tiyago doon kita butong. Ayo, ginadala lang namon kay K5 Shiny. Basta tutuod lang. Actually, kung papakotonta, bawal ba lang nga makapuses si Vice President Sara Duterte kag si Attorney Manasi Scorpio ang sabat, hindi. Iting gilasing lisensya type 5, meaning makapossess sila more than 15. Oh, kay hindi niya bawal. As long able sila, kaya nilang magbakal, oh, kag maghupot. Oh, tiambal pagani isang iban ng mga senador, ang iban tong mga senador, katintiid do kanya. Amun, damo mga kami armas. Mabalik ka lang pala, tuntunan nga El Castigador. Mabuhin ang kami sa commercial pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalikat, epektibo, DTX 500.
3: Dugang padok ng mga benefit, no?
4: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
3: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o spastic colon.
4: Gakuto,
3: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulation ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumaras ng DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
4: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo, basa, no? Gin daw ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
5: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa ganit, Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag, Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agod nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
4: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agod, makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asalika. Epektibo. DTX 500.
4: Sir boy,
6: kung ma-DTX 500 kid, because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
3: Gusto. Ang imo anal sphincter, nga mo ang nagakontrol sang release ng stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C, nila sa imo nga mga tinaay, ha?
4: Para layo ka sa almuranas.
3: Gusto, ang masaming nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
4: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagbata sa aton. Mm. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MITC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pasang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC.
3: See?
2: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay,
2: DTX 500.
7: Masaligat,
2: epektibo,
7: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500.
2: Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw,
2: ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag-DTX 500 ka.
2: Kaysa DTX 500,
7: ang stress malikawan,
2: pagkaburingon malimtan.
7: DTX 500
2: D3 Bio.
7: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
2: sa diin nga gapangluya imulawas,
7: tapos magtrangkaso,
2: mag-D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio
2: puno sang MCTs,
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
2: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
7: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
2: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
2: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
2: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
2: Biskan pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
2: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikisang nagligad, sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
7: O baka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: O baka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatulong tugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
14: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
15: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
14: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! Ishoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Let's go.
21: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy. Charmy. Let's go with the flow.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga KK5 sa ating kapalat ng tunan. Oras alas 5.09 na sa hapon. Ang oras ngayon dulong mas kalawaan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagkapabakod ka nagkapabtik sa ating nga immune system. Every time kita nga magbugtaw, after ta magbugtaw, way patak pamahaw, ugalian nyo na nga mag-inom sa Power Trio. Ang Mighty C, muna yung nagkapabakod sa ating nga immune system. Ang Clinica D3 Bio, muna yung nagkapatay sa mga kagaw-kagaw slawas ta. Ay may antiviral ni siya mo, may antifungal, antibacterial properties. Yan ang nagpanglimpyo naman para namin imusing poops, pasensya sa nagpamahaw, ang Clinica GTX 500. After mo na magka-K5, inom sa nga mainit nga tubig, butangan mo siyempre isa ka sa shay sa Clinica GTX Coffee Mix para sampat kagkampyo ng aga mo, naming mudo mo, kag naming yumyuho mo eh. Magtrabaho ka before ka magkagtos opisina, amo nang ugali ang himua para at least nangin na positibo ka sa gihapon. In spite sa mga stress mo na, in spite sa mga problemas, panimalay kag sa trabaho, makuha mo pa gihapon nga mag-smile ka magka-yuhum-yuhum. Diba? Oras na 5, Jess na, i-check ka na ba? O yung hapon sa kay Ahayas, Trinidad, security sa Barangay Singkang Airport, nagpamatigid, Ahayas, Aying, nagpamatiman si Zuzimo Dilima, sir, ang maestro na sa may RCU Elementary School. Yes, sir, still you are number one floating in the airwaves, Sir Rods. Happy listening, dira mismo sa may Barangay Alangilan, kag Barangay Granada. Nagpamati, subong si Papang Jojo Galuna, Eduardo Jojo Galuna, Maricris Navarro, ang gupagwapa, kung nagputi-puti, kasi Papang Erning Pudiruso. Check tabi si Kaki5 Berto gakit. May ara mga Kaki5, balita si Kaki5 Berto deras may barangay Alihis. Ing magnubihanay, siyempre ang lalaki may ex di. Ay, sorry hanay, ex naman eh, pagigugma na naman eh. Binuno ya mga Kaki5 sang suspitsado ining nobyo siya sininga ex. Ay, ano niman? Kay basta gani paghigugma gisa daw hindi ta mabaton nga why na sila kung isa hindi ta mabaton nga why na kamo kaya mo nagbisa galabots punto nga daw ang pagpangimon ara Japon pagdumot kaakig ang ara sa tigibusoon sa iban. So check tabi si Kaki5 Berto, kaya ri kapila manigin bayaan, pero ti padayon Japon. Kaki5 Berto sa line number 1, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kaki5 Berto, ibalita mo!
2: Amo ni Kaki5 Bro, sa ngambal nila nga, bayaan kami yung masakit man. Hindi ko makaya kipatunon kay Kaki5 Bro, kaingas ang kaagahon. Third party ang aton sininga balita. Subong ron si Lusay na naglapot sa Binunanay. Kaki5 Rods, no? Pira sa may St. Vincent Alihis, no? Sa aton sininga mga Kaki5. Pira, kitlapit pala to sa Gintiro, bala patay man, no?
1: Ay, okay, oo.
2: Ito bala? Ito bala? Ito bala sa hapon nga to. Kaki5 Rods, kinatuan aton kay man, kagabi, ang highlight sang piyesta. No, sang St. Vincent, purok St. Vincent, no, nagpiyesta sila tamo sa kapitawo. No, so natabo sini may isa ka babae nga nag-intra, amo ni si Erika. Ang babae nga ni ubing paning, guwapa ning babae.
1: Nag-intra sa no sa pageant.
2: Nag-intra ni sa pageant, lang sa pageant kati Five Broads, bongga ka Iloy.
1: Uy, ti meaning Iloy na ning babae.
2: May bata ang babae. Pero bata pa niya. Paning bahay ka kita bro. Sambal si mo papi na sa ako na.
1: Okay ah.
2: Sarap ko yung tayo bawat bayinan, no? Medyo kapahon maning bahay ka kita bro. Sa atong sini ka mga ka kita. Nag-intra ni Karoon. Sang bungka ka Iloy nga pageant sang St. Vincent. Bala mo ka kita bro. Anong iyang pwesto? Daog siya.
1: Uy.
2: Hakot award. No?
1: Siya ang ginkoronahan bilang bungka ka Iloy 2026 sa may purok St. Vincent, Barangay Alihis.
2: Yes, congratulations, Git Erika. Ikaw, Git Erika, nagtaog ka inang kagabigli.
1: Okay.
2: Atong sining ang mga kakibad. Samtang garampa, ining si Erika, kakibad broads, nag-upod yun, nag-suportang iyang nobyo.
1: No? Nga bag-o.
2: Nga bag-o.
1: Okay.
2: Nga nagyumi ko yagid. Uh-huh. Tinagpinalakbak man to, support, no? Kakiba Broads, no? Nagdaog. Karon nagplano ni ang duha sa tubang sang gym, nag-inom-inom.
1: Uy!
2: No, nag-inom-inom nila, suno, diri sa...
1: Mga anong oras na nakagipa, Berto?
2: Ang tigab ini at ang pageant siguro kayo, pero mga last baby, last gist tapos.
1: Uh-huh.
2: No? Ang inom nila, suno, diri sa atong pagpanaraw sa mga alas 12, nag-inom-inom sila. Pero ang natabo ang pagkatwatak alas 2, bali ang pag-inom nila, dila ang sa Michangis, so bangkit ang daan-sita, no? Bali, cover gym, then tabok sina, sa Kiva Broads, doon may Changi. Dila sila nag-plastar sa mga friends naman, no?
1: Kaya ang picture na ginpasa mo, ginlantaw ko, dila alas 4 na yara sa hospital na. So, di mo do, ang natabo ang insidente, mga more or less, siguro mga alas 3 o alas 4 man sang kagahon?
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Yes. Ang mga alas 2 ni natabo.
1: Alas 2? Okay, alas 2 ang aga.
2: Ipakita ko si mo ang CCTV. Send ko na sa mga, no?
1: Sige.
2: Sa exclusive na ni Naton, sa Kiva Broads, kailan uh-huh. po dito kayo na. Natabo ini, no?
1: Sa adari na kita, kay Kiva Berto, pagkatapos na sa pageant, gin-announce nga nangin na queen, si ang babayi, si Erica, and then out of ano na lang guro siguro ng celebration, nagsilibrar sila upod yan ang iya sining amigo nga bag-o sin o pagid ang upod nila sa pag-silibrar o pag-inom-inom.
2: Si ang amigo yang bag-o no bio ya kan si Erica kaga mga friends man nila.
1: Uy Ario, then nagit Ari ni idiot na ni basikon kitaon ang kwan.
2: Hindi wala wala. Kita,
1: okay. Mga kaki 5 sa mga wala na sa mga kwan subong na gusto maglantaw diri first and exclusive nga makit under mismo sa palatuntunan nga El Castigador. Ari mga kaki 5 diri sa sagwa ang CCTV sa sulod balay ni. Pero ma-capture ang gate mismo sining kun sa diin gidlontaran sang insidente. Natabo sini ang mga takna alas 2:50, alas 2:49 gid sang kaagahon. Oo, do dira ang pagbunogid. Mga kagipag, lantaw ka mga K5 News FM, Bacolod 1 ng 1.5. Gauba pang suspek ko? Oh, sige, guwag kagipag, Berto.
2: Karong kagi, ara dira ang si Erica, no? Kagang iyang anubyo nga bago. Nagainom-inom, nag-agbayan na ipanikuno sila kay Tina. May mong gainom naman. Wala ko nung duwa-duwa, wala ko nung ano lang kagipag, bro. Sa pinalapitan sang ining ang ex-boyfriend ining suspect nga 19 anyos bata pa ni suspect, no?
1: Uh-huh.
2: 19 anyos kag binuno niya ang lalaki kag ibabrod gamit ang ice pick.
1: How?
2: Bala mo kung din ang ginbuno niya diri sa tangkugo kag liog
1: agoy,
2: no? Kagabag tapos na sa video makita na itong pagbuno yan nagdalaga ng
1: grabe daw isa duha tatlo apat ka unday ning daw buno bala nga ang kamot mo daw ginhakwat mo daw galampos ka bala sang martilyo daw mo ng style pagbuno niya. Oh,
2: igo niyang laki sa ano mo kakritikal niya sa bong red brots dito sa hospital
1: kagi 5 ikuan ng guro ang video daw delikaduhan ko sa video kagi 5 Berto. Kay kitaon gibing pagkakyaw i-post ay kuan ng guro edit lang guro kay K5 for the i-edit lang kay K5 friends para buwas ang ako niya i-delete ko lang ni karong programa ko after okay na ko i-prepare na para buwas after ni karon na Adrian delete mo lang kito delikaduhan ko na kulbaan ko sa page sa tuntong madan si Meta subong but anyway balik kita dito kitaon sa CCTV alas 2:49, alas 2 alin sa 2:47 to 2:54 dira iya na himo gidang krimen. So yes. Anong rason ka K5 Berto nga naglabot sa punto nga binuno niya ang amigo sa iya sini nga ex how?
2: Kaya kay Broads ginalantaw tagid ni ang rason kun nga pero tisuno diri may kumprontahan ay kung may initay ni nga natabo, no? Love triangle, gining ko ay Kakibay Broads, no? Duha ka bulan pa lang ni ginbayaan ining lalaki. Kakibay Broads, hindi ta lang ma-sure kay may bata ining lalaki ang babae mo, si Erica. Hindi ta sure kag wala kita idea, suno sa mataw, so kung ang bata, nga ni bata, yagit man eh. hours sa lain pagibig na lalaki kagi ay barod, no? Pero palang gagini ko no ni Dandan. No? Ining ang si Erica. Kagati suno diri may mga nabatian pag ito bago ang pagkabuno.
1: Ah, ang bata gali ni Erica, hindi tuya iya kasuspek?
2: Ay, hindi pa mabalaan kung siya ginto ang bata, ang tatay.
1: So kung hindi siya ang tatay, posibilidad may ex pagid. Kay siyempre, may bata ng babayi.
2: Ginadumtan, amuning suno sa purok presidente ina, ginadumtan sang suspect. Kapag may dugay na nga hilikot-anon, ining suspect sa nubyo, no? Sang biktima.
1: Ang nubyo, ang bago, kagi 5, Berto, taga-dira man lang?
2: Actually, ang kagi 5, Rod, ang suspect, ang suspect, taga man...
1: Mansilingan.
2: Taga Mansilingan.
1: Ang victim?
2: Ang lalaki, ang ano gali ang biktima taga Mansilingan man.
1: Uy.
2: Nangayaw din sila.
1: Pero tinga nga kung taga Mansilingan ang suspitsado, kay nakita ko gauba siya do nagdagpulo siya meaning hungod gigidyay nga itago ang iya sining itsura kay naguba sa bayo og ano niya mo nagpulo sa kay Fiberto kag binuno ito ang biktima.
2: Amo gid niya ang natabo so may intention to ano gid ano nga imuon niya gid na ang ining natabo ni Kay Fiberto. Pabati na bala, ang kabahin man sa payag kay tanod. Kaya natabo ni kagabi ka Kay Fiberto, di ba gibuno to? Ang lalaki, naglagyo ni Kay, kay T siguro mga 200 meters pa halin dito sa Kimita, pagwa. Bala, gindalagan ni isang biktima, pagwa, kag dito nasubataan niya ang barangay tanod. No? Kaga dito gindala. Kay Tina, ano naman guro nga tinabunan siya ng dalagan, kada to ay kinapakita na to ang mga dalan puno sa mga patak sa dugo. Bala, kagibay ba road na tinagmalan na alikina pa sa kagahon sa natabo ang insidente. Mabatita ang pahayag.
1: Sige.
2: Ni Sir Benedicto, no? Ang Benedicto, ang chief exo na tanod sa barangay ali sa may interview na sir.
3: Okay na ako. Pero ang suspect, sir, panano ko taga dito? Ang suspect na is taga Piyaksuba, ilalaman na sa ang diri nga side, duman sa side ng Piyaksuba. Kilalan sila siya mismo. Pagkatapos, ang biktima naman, taga Mansilingan. Taga Mansilingan na, so siguro nakapangayaw, gindalagi sa KCA,
1: Nagkala dagdag cellphone mo? Oh, why na siya?
2: Hello, Kay Fiberto?
1: Nico, nakaladagdag cellphone mo sa interview?
2: Sinoto ang gameplay ni Rimwell, man. Hindi, tigla mo. Sige lang, ah.
1: Pero...
2: Kung di video report na karoon, kayo patatlon, tagin na karoon ta na.
1: Sige.
2: No? Kay Fiberto,
1: kumusta ang medical status sa ang victim karoon sa sininga mga tinion kay Fiberto?
2: Erika dito sa ospital pero dumambal sa critical kay ang igo edi sinili o kagtang kogo makita bro.
1: Uy. Pila ka bilog igo ya kuno?
2: Apat ni igo ya.
1: Kay do nagasandig sa gate mo and then nagkita sa video gulpiada lang ka mga bata palang taon kay Fiberto no mga pilang edads ni man?
2: Actually ang suspect 19.
1: Ang victim?
2: Ang biktima 21.
1: Uy.
2: Ang babae do more than 20 kuno wala ta ka balo kitang exact na edad no.
1: Follow up muna bi ang family sang victim kag sang suspect no. Or additional report naton para may baluan kag matumod tagid kag kun madakpan ni. Area na ta sang station ano na station 7.
2: Station 7 gid niya no. Sakop din sang station 7 kag tigi na follow up to so kung please sir yes tigi na tag information sir yes tatot kay ina nga mo ning natabo tulad triangle gate pero tigi na manhunt nila subong Pero uh-huh. at pursuit, ining yung suspect na ti willing yung magpasaka kasong pamilya sang migo, sang mm-hmm. irika nga ini, natuhoy, nakiti suno sa information na rin sa police. Hindi na di ko nung gusto ni Erika sa kay Janjan mo.
1: Oh,
2: na kagati, ang palman ni isang biktima, huwag man kaya gitkilala ni
1: mm-hmm.
2: sa iya, nakibot man lang siya, nga amuning natabo sa iya.
1: Amun na bala ka kay Berto, sa tutuod lang, advice ko sa imo ha, kung magigugma kagid man sang tawo, ibaloon mo na yung background. Importante, may baloan mo. Kay basic na, why ginalikom sa ibalo mo, may karelasyon mo lang imong ginapanguluyagan. Kagway kiyak balong, ang karelasyon niya gadumot si mo. Oh, palangga ka sang karelasyon mo, pero ti, na lang kuan ka, blind ka, ti lanta mo nga tabo sa biktima mo. Palangga anay sila nga duwagin palangga si Erika. But way sa kabalong nga may nagadumot, gali siya nga muning ex ni Erika, oh, ti way sa kaplastar, way sa kapreparar. Kay kon kilala yato nga ong ex ni makapanag makwana to mo makadepensa na to di ba pagkita iya why man sa gani ga nung gulpiada lang sa binuno mo okay kon
2: hindi siya aware nga
1: may intention to yung suspect intention. Kay kon ikaw be nagatubang ka sa gate ung gatalikod ka sa gate gatubang ka sa dalan. Pag makita mo tong tao nga niya siya ng ex ang miga ko, preparar ka na niya kay way kayak balo mo ba si gulpiada lang hilabta niya ka. To sa iya to ya, way gid kumpiyansa gid sa. That's why nga apat o lima kabuno ng kwa niya tong na igo niya.
2: Yes, sakta gid ka kay Broads.
1: Tandaan mo na ah. Dapat hibaloon mo gid ang background sa imo karelasyon. Kay base, mayuhay ka mo.
2: Hindi na ko nakapalanggagit
1: siya. Oo, ibaluon mo, anay. Ibaluon mo kay basi kung mabuan kilid, mabutangan ka gripo, bla, kay way kiyak balo, nga may suya, glisi mo. Ha, tandaan mo na.
2: Sige, Brod.
1: Ha?
2: Sige na kurdaman ta sa mga
4: pandamoy
2: mo.
4: Oho.
2: Pero ti amo, ginikabudlay, sige, Brod, kung ang ano man, balnilabalang ang pag-ibig nga naman, pag pumasok sa puso ni naman, ang uh-huh. akin ang lahat, masumod ka lamang.
1: Aha, aha. Damuha mo, no? Oh. ay, pag-ibig. But anyway, we were not kadlaw sa natabo sa ila, but this would be a lesson to learn sa mga tao nga nagahigugma nga kon gidahigugma kamo sang tao higugmaan nyo man sang tampat isugid nyo, be transparent to them for them nga maka prepare yeah. Kay basi kon ginalihim mo malang ya nga kita na nga duwa buhay kakabalo nga gainit pagliumulumot sa ex mo si Piak. Gaway pa kamugali, way pa closure. Way pa matapos ang pagigugmanay. Nagbaton ka naman bago. Tilang tawan ako di may gut-gut. Di ba?
2: Ako ya, wala ko na siya. Wala, gusto na iya. Ako loyal.
1: Amo na gani ang bagusin mo. Kung sakali man. Tandaan mo yan ha, kakipay Berto. Sige.
2: Tandaan ko yan.
1: Salamat.
2: Tatandaan ko yan oh. talaga yan.
1: Tatanda sige. Ka. Oo, tatandaan mo yan. Sige.
2: Kiki, Five Rods, balita sa dulong sa kaluan sang DTX 500, D3 Bayo, my DC, kang DTX Coffee Mix. Tapos sa patrol din at kasi nga Chief of Reporter, Kiki Five Rods Salgado, Kiki Five Ma'am,
1: Santir Alios.
2: Santir Alios. Kiki Five Berto Gakit. Para sa kapyon nga balik
5: natin, hindi
2: si
5: Muli ko,
2: kaya
5: nga
2: once
5: in a gross K-5 News, FM, live report.
1: Madabugid nga salamat kay K-5 Berto, but sa tutuod lang, kini nga side by K-5, amunin kini kong gisa sa pagpangimunay, ihambal nyo sa mga migo nyo, ihambal nyo sa miga nyo, may gasuya sa ila, or may nasakitan ka mo. Hindi ta kong gisa magdinalok bla sa aton lang nga kagalingon. Yung isa nga, ito lang kagalingon, ginapaminsar ta. Ba't wait, ginapaminsar, ging palangga taman. Nga ginabutang, tanas lang sa katalagman. Gambal nga, ti, makakagtuko da. O, why siya may maano sa akong da? Uy, wala ah, okay, hindi ah. Wala na di siya may mapatay sa imo, kagto ka lang di. O, pagkagto mo, ti, gulpiada, may mabuno si mo. O. Galiya kami mga parkaso na. So, that's why, ihambal ang dapat ihambal. O, iikuan ka, isugid. Nga hindi ka din magkagto kay ang ex ko bla, may gadumot pa di sa akon, kay nagpamahog sa akon nga kung may mabulos ko nga bag-o sa kumpatyon. Kaya muna, at least makapreparar man ng inyo sa mga bag-o. O, diba? Ayo, check up si Kagi 5, ari si Kagi 5 Red, ari mayon, mayon yung mag-advise, no? Hibalong tabalita ni Ara na sana kaplastar na. Hibalong tabalita ni Kagi 5 Red Salgado sa line number 1. Ang balita ni Kagi 5 Red Dulong Maskalawan sa ang paborito sang tanan, ang Extend Food Supplement for Men. Ining back rider na patayo matapos nga ginbungguan sang nagasunod nga motorsiklo ang ginasakyan Manila sa may Banwa sang Murcia. Kilaw ay no, aksidente na naman sa may Banwa sang Murcia, patay gido. Kagi 5 Red, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kagi 5 Red, ibalita mo.
4: Yes, kasi Brods, masimo na tabo diri sa may Banwa sang Murcia kagapon ga daw direct pa sa
1: Kagi 5 Red. Dali lang gid ano, kay before ka maghatag singi mo sing balita, mangkuton ta kanay nung ma-advise mo bisa amo sa nga plastada nga para makalikaw

0: mangita na lang grupo ani ko bro, sige mag-move on na lang.
1: Mm-hmm.
0: Kami kilala kung ganang pag-abal sa babae nga,
1: ha?
0: Hindi, taga-pangalipay mo. Gaya palakpak. Gaya palakpak. May mga storya, ganyan nga. Malayas na kami sa malay.
1: Sige,
0: di hindi. Pag sira ka pertayan mo, palakpak.
1: Singgit niya freedom.
0: May freedom.
1: Ayo.
0: Ganay pero galing kita ng bronze ka budlay mo kini mga tao hindi ko kaysa nga isa lang hindi ginapalangka nila pero galing kita ginapalangka nila may iba na din naluyaga na mo man naman sakit-sakit isa kini ng bronze di ko kaysa sagat mag-advise kini
1: budlay budlay kun sa personal na no?
0: Lain ko sa personal na kami ti nagyan taman sa guna mga papila-papila blag kita ng bronze
1: ay told ka?
0: Nagkalaubos kami ang bulak ni ma'am sa una sa high school kami. Kaysa matadalayagan ko, no? Di sa akon.
1: Huh?
0: Ang bali ah, hindi sa gusto sa turko-turkon, kung gusto nga chinito. Naubos bulak ni ma'am daw.
1: But anyway, sa ilog ito sa balita mo, paano naglabots puntong napatay ganyang sa aksidente ining back rider raw?
0: Well, dira kami broad sa may dalan, dira kong ikan, kasi may proper, dira sa kong siya, may ara, dira sa dalan nga magyan mo sa may Blooming Treat, then pa, going ina siya pakanto dito sa may syudad sa Bago. Kaya unahan na dito, kansiraya na kami broad siya. Dira nga dampi, naglunta din aksidente sa may Asyenda Valing, barangay Blooming Treat, muro siya nagusok si Nantal. Panulong at sila yan sa kami broad siya, kaya anatabo dire, dira nga sa spot report kinakuha natin sa kay Police Captain Hadi Labaro alas 2:53 sa kagahon nabungguan sa isa ka motorsiklo ang isa man ka motorsiklo kay Kitev Rods. So dire ining motorsiklo nga isa nga blue Kawasaki Badja ini sa Kitev Rods sa ginamaneho ni alias Donnie. Ini siya 28 anyos nag may angkas man sa Kitev Rods nga si alias Joe Bertman 18 anyos. Bali amunin siya ang motorsiklo nga una kay Fevrods butanta amo ni siya nakabunggo and then ikaduwa kay Fevrods amo naman ni ang motorsiklo nga Rusi 125 ginamaneho ni Bobby 32 anyos ang ini may angkas din sa kay Fevrods sa isa ka babae nga si alias Jonaline 28 anyos residente ni siya sa Gapurok Libertad barangay Kasilayan Banwa sa Murusa kay Fevrods ang ipamasko nga nakuha natin ito papaulik na rin sila sa ilas ng mga puloyan sa maglunta din ng aksidente. Hindi gibang ko no, suno sa investigasyon sa kapulisan kay Fevrods, hindi gibang ko no, tamang din kirasing ilas yung pagpagdalagan sa motorsiklo kag sa na-interview na ito na exclusive, meaning si alias Donnie kay Fevrods sa nagmangkunong dalan hindi man lumak-lumakon. Wala man sa natulogan kay Fevrods, pero nakibot na lamang siya nga nakabunggo siya sa motorsiklo. Kaya ang masakit-sakit na rin kita.
1: Kunwari sa natulugan, ano man, wala. Paan?
0: Masiguro bala. Masiguro nga wala yung bala madiparahan.
1: Oh.
0: Kaya tiyang pag, actually, initial investigation mo lang.
1: Or basid-asid lagad niya.
0: Oh, posible dira kita kay Fevrods madasig ang yasin nga pagpadalagan kay manti kong hinay nga abi nga naglabog kag nalampos kid ang ulo sa isang angkas ang motorsiklo nga nabungguan nila kay Fevrods kag ang sa impormasyon ato nga nakuha ining si alias Donnie ining driver sa motorsiklo nga nakabunggo classmate ya panigulay sa elementary ning babae kay Fevrods kag pagkabunggo dito pag kay ini si Donnie nalipungan man eh naibaluan na lang niya sa karan sila sa ospital kay Fevrods. Yun pa malo siya na ang tabukuan mo to. Itong babae nga napatay, classmate mo to siyang rainbow. Grabe, doon nakatulog.
1: Sakit ba?
0: Kay Fevrods. Tingsa muna, timasadya mo na sila kay Fevrods siyang elementary pa. Galing kay Manting, wala nid ko nung maglao. Aksidente kay Fevrods. So, dire, ini nga ang cast sa isa ka motorsiklo kasi alias Jonaline kay Fevrods na wala ini sila sa mga helmet. Amo dali masakit-sakit na naman nga nakuha.
1: Di kalabanan, David, dira nga lugar kay Fevrods kung ano, dira-dira. Malang, way na nagasluksok helmet mga tao, dabo.
0: Gani man kay Fevrods, kay isa pati, guro, masigaginot para sa ila. Kanti, mabakal ba lang bala sa kitang lano, tapos nabalik man lang. Wala siyang mabakot ng ebidensya, nga ti, kung din bala, nakainom sa makahulubog ng ilim noon. Pero, posible, madasi sa padalaga na mong ining isa sa mga malapit na ginatanaw sa kapulisya nato ni Sir Labaro, nga gintunaan sinisang aksidente kay Fevrods.

0: sa shoulder na lang push ining ulo siri sag babae kagati nag-responder magdilayon kitabron sa rescue team sa Banwa sa Bursa ni Mayor Jerry Rojas. Galigati kitabron si critical ang dugo na makita na karon sa aton sininga picture kitabron sa ang dugo siri do nagluluwa na si iya sininga dalunggan kaga mismo iya sininga ilong kagbaba ti magamon ni kitabron si di makita eksperto di makita ya doktor pero dako ang posibilidad nga madulaan bisang animo nga ti magresulta sa pagkadula sa iya sininga kabuhi kitabron sa so diri ti dead on arrival sa nidala sini sa rescue team iring si alias Jonaline sa Rural Health Center Kitabron.
1: May ba na naniway pa?
0: Sa impormasyon nga nakuha naton, single pa man ni Kitabron. Wala pa man siya kay sa kay suno pagani kay Donnie ining driver sa motorsiklo nga nakabunggo napabalo na lamang siya nga ginahakos na bala. Nag-ilibion Kitabron ang iya sining partner siguro ba si boyfriend niya or living partner Kitabron nga ginahakos ang iya sining lawas nga nag-ilibion sina nga kaagahon ka Kitabron. So ari pamatian ta inigbahin sa pahayag di police captain Hanila Barog duga kasala ko abi ko kasala ko police major
1: pero lapit na lang ah
0: lapit na lang Kitabron kasi si police captain Hanila Baro ang chief of police sa Bursa PNP yari.
2: No, may nabaton kita nga tawag nga may aksidente nga natabo along the highway pakadto sa may Hacienda Baling, Barangay Blumintret, Morsia. So, according sa investigation sa aton nga traffic investigator, same direction ang gina-travel sang duha ka motor, then ang vehicle 1 nalabot siya ni ang vehicle 2 naton. Pagbunggo sa behind, nagbalang-balang natumba sila nga duha. Then ang driver sang duha ka motor kag ang angkas sang vehicle nga nabunggo may injury nga nabaton but nakakuan sila naka recover stable condition ang amo lang tong anatam-an ang angkas sang vehicle to naton ang nabungguan kay pagkatumba do siya tong natam-an gin declare dead on arrival pag-abot sa sentro.
3: Ini sir, wala sa nag-sok-sok helmet?
2: Yes, wala sa helmet.
3: Okay. Pero ang itong babae yung napatay sa ganatamaan to, ulo gin ang nagtupa.
2: Yes, oo.
3: Posible, sir, dasig ang pagpadalagan sa
2: may sila. Dasig, dasig yung nila dalagan.
3: During the time sa natabok sa dente, posible na kainom si makagulog?
2: Hindi na tada makahatag, kung ano, galing kiti, kaagaho na. Wala tama, kung ano, hindi tama suito kung anong ilab lang perception during that time kiti, kaagahon. Wala tama balaan kung din sila halin or ano.
3: Pero kamusta ka rin certain tatlo ni? Okay din sila.
2: So ang tatlong injured, kung ano sila naka-recover man sa kiti, mga minor man tong iban. Then ang driver sang nagbunggo ari di subong sa aton custody.
0: Okay. Sabi ato Kitabron sa idugan ko na lamang ni ini pagpangayo sa patawad sila sa driver nga si alias Donnie nga nakabunggo para gisulta sa kabatayon ni alias Jonaline nga iya man sininya classmate sa elementary Kitabron sir.
3: Ang kasto sir kay napatay.
4: Ay, may ko po pasensya sila kay te. Why mo ko balo nga mo tumatabo pag nang accident eh sir eh kay ako no ay mo balo kung sino nagbuhos sa mon
3: ano sa kita dulo mo dalan
4: hindi sir nang
3: dulo gulpihan kala no na piyong
4: hindi sir ko ay mo ko na piyong sir kay arap pa mo sa akong pamisaron sir kay kibot lang ko yan ah ay na tumba na din sir eh
3: pero hindi man dulo mong lugar
4: hindi hindi dulo mong lugar sir kay
3: dalan di man lubak-lubak
4: hindi lang lubak-lubak ko dalan sir.
3: Okay. So, ano palabot sa pamilya, sir?
4: Nang may alam ko pasensya sa ila eh. Kaya, sincero ko pagpasensya. Kay, huwag ko man ginungod ang kung ano natabo.
3: Pumiyara ka sa bata, nag-asawa, sir?
4: Ay, sir?
3: Huwag, single kaya?
4: Huwag mo din pamilya, sir.
3: Okay. Paano mo na lang po ng pila, sir?
4: Ang pila, sir, sa ano, sir? Eh? Salam ko, siguro pag, you know, sa hindi pagkatumba ko.
3: Nalipungan ka man?
4: Oo.
3: Okay, so
1: rin, ang gabungasong ang iyang bibig kag ang iyang dalom sang ilong niya ho gahubag. So posibilidad na usmo o nakuan man sa nadalusdos man sa dasig dalaga nila kay kon hinay lang kag 5 red ang impact mo ya ti hinay mo ni Tikong Dasig dalagan mo plus persa pa. That's why siguro nga ti daw na lampos gining ulo sang nabungguan nila nga back rider.
0: Yes, correct. Kasi Rod Stickon, sila nakabunggo. Ano pa to? Ayan ang sitwasyon. Sila isa nabungguan nila kay Rod. Nga di wala pa kapreparar eh. Kag mabug kag nalampos ba ng ulo. But ining tatlo, ang kas sila isa driver nga nakabunggo, hiluway na maragyan sila niya kayong tangan kay Rod. Kag atuman ang lalaki ng driver nakapreparar. Kag asuligin, protektahan niya niya sila ng ulo nga di malampos kay Rod. O galing itungod sa kadasigon, amun eh, ang nagresulta sa iya sining injury sa iya sining mga lawas Kevin Rods.
1: Oh, sige.
0: Okay, sa mga Kevin Rods, ato sining balita ka madulong sa programa nga El Castigador na dulong sa aton sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 by UNVCO kag aton man sining DTX BT Soap at DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol ni K5 Santi Ralios, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
1: Maraming nga salamat kay K5 Red Salgado. So, olo halong-halong gigitas na kung magmaniho kitas ang motor. And kung saliin ka man, maglakat ka mo, ugalian nyo gid always. Right before ka mo magsakay sa motor nyo, dapat suksok mo sa protective gears, ining helmet, para at least kung matumba ka, hindi kaya madali-dali. Kag sa mga nagapag na dasig, pinalumba, hinahinday lang ka mo magmaniho sa sakyan o kung motor. Ang importante pa minsan nyo pa rin, makapauli ka mo nga bilog. Hindi kayo makapuli ka mo yung bangkay na. I-check tabi ang sino naka-standby kag K5 si Carla. I-check ta. Ibalunta ang balita naman. Gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa. Kay ang madumduman yung isa kamaestro nga ang nag-stick bla, nagbakol sang stick sa bata. I don't know anong klase stick ni, ang balila kuno do iya kapana or ano ni. Pero ti do ginri assign kuno siya. Oh, ibalaon tabi ang pinakauling update para mibalaon taman ang side sining maestro kag sang eskwelahan o kag ang Department of Education. Kag K5 Carla, please stand by.
5: K5 News FM Live Report.
1: Kag K5 Carla, ibalita mo.
6: Mayo nga po kay K5 Rod, kasi sa atong sini ka K5. Kay K5 Rod, so ang maestro nga ginaligal, ginasakit ni ini ang estudyante diri sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Rod, ang ginasign na temporaryo dito sa area sa nga division, Bacolod division na ka K5 Rod. Kiti nag-aarap pa sa investigasyon ang natabo ka K5 Rod, kagiling estudyante.
1: Para, ka K5 Carla, para may tsindihan sa nga aton ng mga kadamaan, kaya karoon makomment naman sila, nga ginri-assign pa, o nga gino, ay paibalota ka mo, kung ang police naton may ginatawag ng RP How, the holding unit, blah. Ang yes. Department of Education, daw mo man na, hindi na sila nga reassignment, kumbaga daw ginirestrict ka lang anay, gimbutan ka sa headquarters lang, wala kaya sang assignment ka magtudlo ka or nanuman. Para may tsindihan, blah, kay karoon magkinumintar naman nila karoon, birahon naman nila karoon, dipeda. Go ahead, kakipan ka lang.
6: So, tika K5 Rod, may ara sa nga proseso ang DepEd kay K5 Rod, bisan pa nga tiyang balon na obviously may nahimo or what, pero may ara iya sa investigasyon niya pag tigay yun noon ang aton sinikatapo sa nga DepEd. So, ara ini siya subong sa custody sa nga division na kay K5 Rod, dito ini siya na gin-assign sa aton sinidepEd, kagati ang estudyante ang ginpaidalom sa counseling kay K5 Rod.
1: At
6: the same time, ang mga classmates niya man nga nakasaksi mismo sa nga natabo ginpaidaloman sa counseling sa nga DepEd kay K5 Rod. Agud to di syempre hindi pala matroma ang aton sini nga mga estudyante kay K5 Rod. So ari bala para at least no mayara diri sang pahayag nga nagikan si attorney nagagikan kay attorney Robert Catalbas, legal counsel sa aton sini DepEd aton nga pamatian.
7: Actually ma'am, ang teacher ara na siya subong na assign sa ano sa division office temporarily. And then as far as I know, ang bata wala pa man naka report sa school. Kaya kasi sa subong half day man lang tayo, wala namang dani klase subong.
6: Oo.
7: So, and then according sa guidance counselor, may nakandak naman nga ano ni nga counseling sa bata and then sa mga classmates naman. nga siguro nakakita sang incident.
8: Oo.
7: Amo na siya. So, of course, kami sa part sang division, we are also waiting for the ano, for the action sang ano, sang parents or sang guardian.
8: Okay.
7: Whether they will file a formal complaint or or kung ano ang ilang action abi.
8: Yes, okay.
7: No?
8: Yeah, well,
7: so
8: wala pa sila
7: as of now.
8: Wala pa sila galika kagto dira attorney sa inyo?
7: Wala pa.
8: Ah, okay. So bali si teacher ni attorney, suspended ini siya or sige sa
7: hindi na siya suspended, ma'am. Okay. Aral lang siya na assign. Na-reassign lang siya sa
8: okay.
7: Temporarily reassigned lang siya sa okay. Division office. So.
8: Okay. So bali
7: pero hindi na siya suspended, ha?
8: Yes, attorney. So amo na klaro, hindi siya suspended, gi-reassign lang ini siya sa division. After yeah. The investigation, attorney, anong matabuayhan? For example, binapamatud-an ano ni ang iya sininga sanction?
7: Depende na, ma'am, kung ano ang base sa investigation.
8: Mm-mm.
7: Kung ano ang kung may offense siya nga na commit or kung ano na siya nga offense,
8: then
7: may ano na siya, may penalty na siya.
8: Mm-mm.
7: So depende na sa offense.
8: Oo. So depende kung may suspension o kung wala, doon mo na attorney.
7: Oo.
8: So bali attorney, ang ini nga mga kaso bala ko matud-an, may kaso man nga madulaan gid sa ubra, makakas gid sa posisyon. May harap man attorney.
7: Depende na, ma'am, depende.
8: Ah, okay.
7: Depende na sa gravity sang offense.
8: Mm-mm.
7: Which nga ti ina may process pa na siya.
8: Mm-mm.
7: No? So kung in case ha nga mag-decide ang family nga mag-file sila formal complaint.
8: Mm-mm.
7: And then of course gaan man ay chance ang teacher man nga mag-defend man sang iyang self.
8: Mhm.
7: 'Di ba? And of course si ringon ta na.
8: Mm-mm.
7: So kung ano ang what comes out with the evidence nga na present. So dira man na base ang kaya nga aton nga disciplining authority when it comes to teaching personnel.
8: Uh-oh.
7: Isang aton nga regional director. So, yes. Si regional director, amo na siya ang ma-decide kung okay. Ano ang penalty.
8: Oo. Pero as of now, reassign lang ini siya?
7: Yes. So, subong niya, reassign na siya temporarily.
8: Oo. Yes. So, attorney, paano ni naton mapabilin niya hindi naliwat bi mga tabo or mga issue nga amo ni? Paano nga aton silingay mo on, attorney?
7: Well, of course, ang DepEd ya, on its part, may mga din man kita ginakandak ng mga trainings, seminars, and we always remind our teachers kung ano ang aton nga dapat nga pag-discipline sa aton nga kabataan, which nga ang aton gid yang nga gina-prefer ka gina-inculcate gid sa ila, isang positive discipline.
8: Mm.
7: Diba? So iniya nga mga incident niya, ma'am, we consider this as born out of siguro emotion or ano nga hindi na makontrol sang teacher siguro, that's why nga naglabot sa amusina.
8: Oo.
7: But of course subject pa man siya sa investigation, no? We are not saying man nga guilty na naiya si teacher nga musina.
8: Yes, oh. So, kakifab, no, ang, ano ni,
1: oh, may amo ng proseso bisag Department of Education mo. But, in either way, ay bandira kung depende sa gravity of offense sang isa ka maestro kay ti pwede man niya kapatigayon sang preventive suspension mo while under investigation ang Department of Education kon do grabe na gidyang iya sining offense di bla ka gibeb garla that would be amo nang iya nga mga administrative nga sanction o kon mga konsekwensya sa ginhimo sang isa ka maestro ti maglabot punto nga daw mabugat pagid nga nakita sa investigasyon nga daw amo na gid niya galing batasan ni sir or lawai na gid nga daw hindi na gid niya pwede magtudlo pwede man niya ang DepEd maka-dismiss sa serbisyo sa maestro. Oh, yes. Pwede man sila gani eti kung i-dismiss ka tiway ka na sa binipisyo nga makuha ka kay Five Carla. i-revoke pa ng pwede man i-revoke ang license mo, that would be an administrative ng mga pangatubangon sang teacher. While on the other hand, sa criminal liability naman sang teacher, kay siyempre ginsakit yung bata, minor di edad, ti manabat man isa sa Republic Act 7610, kagi 5 Carla, oh, yeah, pwede siya mapreso, pwede siya makabayad sang danyos, danyos perwisyo, plus ang yasin nga civil liability pagidi. Oh, ang mga damages siya wala, pwede yung mapabayad. But anyway, those are ang mga dalagko ng mga perspektibo nga pwede malantaw sa tanan ng mga manunudlo if grabe kabugat na gidsang kaso. But anyway, pabayaan tanay ang department o division office ng Negros sa Bacolod to handle this case kay sila ginaway man nila kung nakita nila nga daw pwerte na giti, suspend nila eh. Pusubong at hag, magka-K5, wala iya gin-suspend ining maestro kaki 5 Carla.
6: Yes, ako na kaki 5 Rod, kiti under investigation pa. So let's see, kiti...
1: Tika sa iban kaki 5 Carla, bisan under investigation ka, ang iban da gina-preventive suspension na mo. Oh, para hindi bla mahamper ang investigation. But anyway, siguro sa way guro ni isang DepEd Bacolod, hindi man niya guro gidya anong kinanglan i-suspend. So, gini-reassign lang nila for the meantime.
6: Yes, for them. Temporarily pa lang na kaki-fair fraud, ano? Kay ti ang
1: family... Kay indyo fairness man sa maestro, dapat man, sabton niya man mo. And, lalaki ni no, maestro, eh. Siyempre, he has the, ano man eh, proper venue to reply kag answer sa tanan ng mga akusad, akusar nga ginpasa sa iya.
6: Yes. Yes, ako nakiti for broad kay ti sa matapos ang insidente, may incident report naman niya ginhimo ang school, ginpasa sa division, and then ang division naghimo man sa incident report, ginpasa man sa regional kay ti for broad.
1: So ti kiti sino man nga tao kay Gipeb Carlos tutuod lang away ka impito man. Di ba? Di ba? Ikaw gani, nga ka impito man, ako ga impito man. Eh, siyempre, okay. Nablang hindi mo punggan emotion mo, but anyway, kung napangayo, anong malang hindi mo napagsulito, only what, so be it.
6: So let's see kung ano gitman kay Kay Favrod, at least mayara na kita nga side sa family at the same time sa DepEd kay Kay Favrod, galing kiti ang maestro kita try taman nga malabot, galing kiti na-hide git ang identity kay Kay Favrod, pati ang school, pati ang student man kay Kay Favrod, for protection man sa kung sining nga mga kabataan involved.
1: Sige ah. Pabalot lang sa aton sa mga suki nga tagpalmati, no? Nga kung makabasa, kag makalantaw, dayon nila diyon ka pang tira, nga doon sila ng mga maalam, nga mga abogado. Nga kung lang taon mo, EI malang ka, gano'n natawag na gani'ng ginapangayuan mo. Sa... Oo. Ang iba naman, tiyag mo daw mga abogado man. Makakomentar. Pero Ario, may mga proseso in everything, B. May mga process na. May due process. Sundo na iya ang due process. Kay ginhimo niyang kasuguan mo. May tawag ka nga kung sa isa pagkakuan, may alay, may arag itang IRR, Implementing Rules and Regulation nga dapat sundon.
6: Yes, sakto na, sakto na.
1: Sige, sakto na. Kaya 5-5-4 na.
6: Broad report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa Sunday Rex provided Mighty Sea kag D3 Bayo.
1: Damo manok ba?
6: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Damo manok si kag K5 Garlaw. Batiol pag turok-turo ka munga ba? Nami guru yawon na. Alright. Salamat gid kag K5 Carla sa imong sing balita. So gin follow up na no? And sasin ko na ang DepEd Bacolod naghihimo man niya sing ila sining legal kag due process para sa magtimbang nga bahin. Hindi ba nila pagpabayaan ng bata na, and for sure nagpakigangot man gurong DepEd sa Iloy kag sa biktima para ma-debrief o kon ma tagaan assistance man ining biktima. And of course sa maestro man tagaan man due process. Wait na panahon, mga K5, bantayan ang sunod na patatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM Bacolod, sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Ramuel, K5 Idrian, ako naman si K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
10: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mali si C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
18: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
19: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
18: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
17: let's go with the flow.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Oras sa K5 News FM, lasayis 2 ang gabi.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
24: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
25: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast. Subong Lunes, Setyembre 28, 2026.
1: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
25: Sa mga headlines nga dala sa inyo sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pro NAR naghahanda na para sa Mascara Festival 2026.
1: Sa balitang nasyonal, Vice President Sara mayara naman 22 ka mga armas utang kag 29 naman sa banang sining nga si Attorney Carpio. munisipyo.
25: Sa balita international, duha patay, walo pilason sa nagbalisgad nga tourist bus sa ginsakyan, ukon nga ginsakyan sa mga Pinoy sa Germany.
1: Tag sa balitang sports, sa Philippine Women's double sepak takraw team nagalaom nga magadaog sang gold batok naman sa Vietnam sa Asian Games 2026.
25: Sa ato naman, balita entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engaged na. Lasay's single.
0: Ulat panahon.
25: Sa atong ulat panahon, may update si KK5 Troy Lawrence Basa.
5: Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ sa bahin sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Base naman sa datos sa pag-asa, subunga daw dun na Setyembre 28. Wala naman sa may ginamonitor nga low pressure area kung LPA kag bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung PAR. Sa isla sang Negros, lauman ang posibleng mga paggalom kag lapta-lapta nga pagulan bangod sa epekto sang ITCZ. Sa kadagatan, mangin mahinay, tubtub mahagan-hagan ang huyop sang hangin, samtang ang balud naman ang dangat sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura ang yara sa 24 to 31 degrees Celsius subong gabi. Para sa ulat panahon, yung ginadulong sa DDX 500 D3 Bayo Kagmay TC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
25: Lasay's size kag para na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, search warrant ginpatigayon sang Police Station 2. Subject nakapalagyo apang may nakuha nga armas kag shabu. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
6: Nagpatigayon ng Bacolod City Police Office o kung BCPO Police Station 2 sang search warrant sa Puro Cagaycay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod pasado launa sang hapon, Setyembre 27, 2026. Nakapalagyo ang suspect nga ginkilala lamang sa kay alias Romulo, residente man sang nasambit nga lugar. Apisar nga nakapalagyo ini, nakuha naman sa Yabaluarte ang limatanan ka sa chase nga suspension shabu nga ginabulubanta yara sa 25 gramos kag may balor nga 110,000 pesos. Nakuha man sa mga otoridad ang isa ka caliber 38 revolver kag anong pa ka mga bala. Sa karon ng suspect ang nagapangatubang sang kaso ng Republic Act 10591 o kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag ang Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Michelle Patino. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sabdang wala marimit nga kwarta, ginalantaw naman nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si KG5 Red Salgado.
7: Isa sa ginatanaw nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki nga si alias Marco sa Purok Sapa, Barangay Bubog, Talisay City, amo ang kwarta nga wala marimit sanding sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Ginsiling ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sa Talisay PNP, nga may impormasyon sila nga nakuha nga may ginsita nga lalaki ang biktima sa kilid sa dagat kag nagapaligo kag posible nagdumot ini sa iya kag nagbalos. Sa subong may ginatanaw na nga person of interest sa kapulisan apag hindi pa mapalayag sa publiko bangod nagapadayon pa ang investigasyon sang Talisay PNP.
8: Gawin pa rin sir yung hot pursuit operation natin sir, balikin news pa rin siya sir. Pero as of now sir, meron na kami sir mga POI sir or mga lead sir na pwedeng maging possible suspect sir. Pero hindi pa kami pwede sir ma-divulge na information sir kasi sir for further investigation pa rin siya sir. Bali sir, ang ginawa namon sir kahapon sir is pina-ballistic test sir yung mga na-retrieve na mga puso sir at yung mga fired bullets sir.
7: D3 Bio Evening Newscast and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Lasay's 9, sa iman pang balita lokal, lalaki nga nasapuan sa Bago City River na kilala na. May kampiyon ng balita si K5 Jerilu na Luis.
9: Nakilala na ang bangkay nga nasapuan sa Hacienda Emma, Barangay Maaw, Bago City, sa itong Biyernes, Setyembre 25, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Julianito Francisco Iperoy, 66 anyos, kasado kagresidente sa Hacienda Guba, Barangay Don George L. Araneta, sa Bago City. Ang biktima ang nag-ubra sa Bacol kolod bilang isa ka helper. Kagulihin ni nga nakita sang iyang mga kaupdanan sa obra. Last stress ang kagahon sa itong September 22 nga nagasuksok sang sleeveless nga bayo. Itom nga long sleeve nga jacket kag blue and black shorts. Ginaligar nga naglisensya ang biktima sa iyang mga upod sa obra nga makadto lamang sa balay sang ilang nga employer. Pasado la 7 sang aga September 22, nag-message ini sa iyang mga utod nga mapalayo ini kag hindi siya pagibian kag ipalubong kag pangitaon. Base naman sa post-mortem examination, wala sang patal nga pila sang biktima kag ginaligar nga napatay ini bangod sa pagkalumos. Ako si KK5 Jerry Lou Mungkal na Luis para sa Kampanya Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang nga masubray sa kabulan nga lapsag sa Himamaylan, patay isa kaadlaw matapos gin immunize sa may kampiyon nga balita si KK5 Obre Sospenye.
11: Kasubog-subogit sa isang magabi, hindi ko katulog kay silang kung kauna-una, kung ano-ano na sa nga nag-amot siya.
12: Patay sa kabulan kag-anong kasimana nga lapsag matapos ng isa kaadlaw nga iniginturukan sang para sa iya immunization sa Purok San Juan, Barangay Karadjuan, Himamaylan City. Suno sa Iloy nga si Lovejoy Nosal, 23 anyos, Miyerkules las 9 sang aga gin-immunize ang ilang bata. Tagpauli ni ratak na las 2 sang hapon ginhilanat ini kag wala na nagadede. Nasa isang aga Huwebes, nagagluwa na ang dugo sa ilong sang bata kag gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Dugang pasuno sa doktor, ginaaligar, may tubig sa baga ang ilabata. Samtang, ginpahayag naman sang Iloy nga normal ang iya sininga newborn screening result. Suno naman sa sentro, ginpahayag nila nga insyakto ang ilabulong nga gin-inject sa bata. Sa karon, nagapangayo sang bulig pinansyal ang ginikanan para sa pagpalubong sa ilabata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini sa K5, Arby Suspendi para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
25: Sa katapusan nga balita lokal, PRONER naghahanda na para sa Mascara Festival 2026. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Regional Office Negros Island Region para sa Mascara Festival 2026. Ginpatigayan ng coordination meeting sa Maringal Hall Cop Arfedo Montilibano Senior Barangay Estefania Siyudad sa Bacolod sa Setyembre 24. Nagpanguna sa meeting ang PRONER Regional Director Police Brigadier General Rodi Sendo Riales. Kaupod sa meeting ang mga command groups, regional staff, personal staff, city director, Bacolod City Police Office, kag Chief of National Supports Unit. Tuyo sa kapulisan nga mapasangkad ang preparasyon para sa safety sa mga magapakigbahin kag magatambong sa kapistahan. Maga-focus ang kapulisan sa crime prevention, public safety, operational readiness kag police visibility. Nagakoordinar naman ang kapulisan sa mga partner agency, local government unit, festival organizer kag iban pa nga stakeholder. Ini nga balita gadulong sa inyong Sangirex 500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News Afa.
14: Balitang National.
15: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
25: Lasay stress kag para na sa mga detalye sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang isa ka witness sa impeachment trial nga may 22 ka mga armas lothang ang ginapanagiyahan si Vice President Sara Duterte.
1: Kalakip sini nga mga armas sa mga 14 ka mga pistola, 2 ka mga revolver, 5 ka rifle, lakip ng 3 ka mga class A light weapons, kag isa ka shotgun.
25: Sunog kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Joe Rickson Sangalang, may records sa nasambit ng mga armas sa PNP sa din ginakabig si VP Sara bilang Type 5 license to own and possess firearms owner.
1: Base naman sa records ng PNP, may 29 naman ka mga armas lutang nga ginapanagiyahan ng banas ng Vice Presidente nga si Manasses Carpio.
25: Kalakip sa mga armas nga ginapanagiyahan ni Carpio, amo ang 16 ka mga pistola, 2 ka revolver, 1 ka shotgun, 10 ka rifle, lakip na ang 1 ka class A light weapon kag 1 ka expired firearm.
1: Ginlaragway man ni Sangalang nga ang light weapon ang ginapanagiyahan lamang sang mag-asawa, 1 ka sa isang armas nga may fully automatic functions.
25: Ang fully automatic automatic nga armas, amuang klase sang armas luthang, asod-asod nga nagalupok o kon continuous ang pagwa sang bala sa tion nga matandog na ang trigger.
1: Kalakip sa mahimo o kon kalakip sa mahimo magkaangkon ang sang nasambit nga armas sa Pilipinas, amo mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, PNP, kag miyembro sa iban pang mga law enforcement agencies. Base naman sa nakasaad sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act.
25: Ginplegma ni Sanggalang nga ginapanugutan nga makapadayon sa pagpanag-iyas ng light weapons sa Pilipinas ang mga individual nga nakabakal na sa nasambit nga armas luthang antes nga napasar ang layi isang tuig 2013.
1: Hindi nga mga armas nagavalor lamang sang hindi magdubo sa 7 kamilyon ka pesos.
25: Sa iban pa nga balita, nasyonal para sa iya temporaryo nga kahiluwayan, nag-file sang petisyon agod nga makapiansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Itinado karon sa giya ang Anay House Speaker sa Quezon City Jail bangod sang kaso nga plunder.
25: Base sa aligasyon, nagbaton si Romualdez ang binilyon ka pesos nga kickback gikan sa mga flood control projects sang gobyerno.
1: Sa dugang pa nga mabalitang nasyonal, ginpahayag naman sa Bureau of Customs sa BOC nga naglabot na sa tubtob 700 milyon ka pesos kada bulan ang nadula nga income sang gobyerno matapos nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasang excise tax sa liquefied petroleum gas o kon LPG kag kerosene.
25: Aminado si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga dako man ang madula sa income sang gobyerno samtang nagalakat ang mga binulan.
1: Suno kay Commissioner, naglabot naman sa 3 bilyon ka pesos ang nadula nga koleksyon sang gobyerno sang ginkakasang excise tax sa sabitan nga produkto sang nalikdan nga Abril tubtob Marso, sining nga tuig.
25: Base sa nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Ukon and Inclusion o Train Law, naglabo sa 3 pesos kada kilo ang ukon ginapato nga excise tax sang gobyerno sa presyo sang ukon LPG samtang 5 ka pesos kada litro naman sa kerosene.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, mabuhina ng presyo sang diesel sa Martes. Sining nga Lunes, Setyembre 28 na pagwa na sa estimated price adjustment ang Department of Energy o kon DOE.
25: Mabuhinan sang 7 pesos kag 57 sentimos kada litro ang diesel, samtang 24 sentimos naman sa gasolina, kag 5 ka pesos kag 85 sentimos kada litro naman ang kerosene.
1: Bumalin sang Setyembre 8 tubtob 28, naglabot na sa 18 pesos kada litro ang insaka sa presyo sang krudo, samtang 15 pesos naman kada litro na ang sa gasolina.
25: Parayon nga nagasaka ang presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa nagaluntad nga kinagamo sa Middle East nga nagumpisa sang tinalikdan nga Pebrero. Lasays, Jess Ishete.
10: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
25: Sa balita international, duha patay, 8 pilason sa nagbaliskad nga tourist bus nga ginsakyan sa mga Pinoy sa Germany. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
14: Patay ang duha ka Pinoy samtang pilason naman ang 8 pa ka persona. Matapos madisgrasya ang ginasakyan nga tourist bus sa Germany sang Domingo, Setyembre 27. Suno sa report sang kapulisan, nagapadulong kontani sa Oktoberfest Beer Festival ang nasambit nga tourist bus nga ginasakyan sa mga Pinoy. Kaginabulubanta nga yara sa 35 ang sakay nga pasahero sang bus ang nagluntad ang insidente. Apang ginaklaro pa karon sang otoridad kung pilagid ang insakto nga sakay sang bus. Padayon man karon ang investigasyon sang otoridad agud matumod ang gintunaan sang aksidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Sa balitang sports, magkaatubag naman sa Pilipinas ang Vietnam para naman sa gold medal match sa women's double sepak takraw team sa Asian Games 2026. Ini ang matapos gidluto sa Pilipinas sa pagpanguna naman sang team captain nga si Abigail Sunogbuhan. Ang team sang Laos sa semi-finals sa scores nga 15-12 kag 15-10. Kaupod ni Sunogbuhan sanday Jean Marie Sukalit kag ni Lee Jay Salon sa finals batok naman sa Vietnam sa buwas nga adlaw. Sini nga hapon, yara ang team Pilipinas sa ika-16 nga puwesto sang medal tally. Sa karon, nakatipo ng Pinoy athletes sang 13 ka mga medalya sa nagipan sang tigduha ka gold, kag silver, kag siyam naman ka bronze medal.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap.
15: Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
25: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose, engaged na. May kampiyon nga chika si kag K5, Lori Gamboa.
16: Engaged na ang Olympic gymnast nga si Carlos Yulo sa iyang longtime partner nga si Chloe San Jose. Ini ang ginanunsyo nila sa ilang Instagram account sinila mga adlaw Setyembre 28, tuig 2026. Suno sa couple, engaged na sila sa itong Desyembre 18 pa sa nagligad nga tuig apang wala lang nila ginanunsyo sa publiko. Pahayag sang atleta, 9 months ago, she said yes. And all I can say and all I can feel is that I am truly blessed. Blessed to love you, blessed to be loved by you, blessed to have you as my fiancé, and soon as my forever. Para sa Balitang Entertainment, NSK K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalinawan sa Negros. K5 News FM.
25: Congratulations sa ila, duha ka kay Febros.
1: Dugay na sila gling engage
25: na. 9 months na, December 2025.
1: Grabe ang mga bashers sa ila, no? Pero pagdaog nila ni Carlos ang duha ka gold, nalula.
25: Ayaw mo na?
1: Kasi nga tingalaw ka dito nga, para man sa Pilipinas ang humpang ni Carlos. Galing gani. Ito, bangod sa tabo sang inaway ni asawahon niya, sang sa mama niya.
25: Yes, sa parents. Oo,
1: dito.
25: Oo, dira nag-ugat actually ang mga bashers. Kaya di may mga gapanindugan nga bisan ano pa na ako nung ginhimo sa ginikanan. Kaya ginikanan mo na. Respetohon ko no. Doka mo na bala ka kay Five Rods.
1: Ako ga pati especially, respeto. Pero not necessarily mean. Nga daw mapabato. Ano ka na lang. Mapatuto ka na lang.
25: Especially naglusot na liwat. Nagsungaw na liwat ang issue. Sang nakitaan ang may picture nga na-post sa social media nga si Eldro nga utod na ni Carlos updanay na sila kay before by sa parents na ng side.
1: Di, tapos may mangod bigis ang babae nga gymnast man.
25: Sabong si Eldro nang iya nga upod. Di karon nag-post to si do nag-reply si Chloe na sang naghambal nga ginawa kasi kay Eldro ang ginobraman ko no kay Carlos. Nan, dira na naman liwat nagsugod ng amuna naman ang issue.
1: Kita ko namin na sang ano nila pag-upod sa mag-utod. Kita happy to see them ano happy man. Kampanti mabla kay siyempre si Chloe maminga sa good sila.
25: Makita mo ano si
1: happy man si Carlos.
25: Very appreciative si Carlos kay Chloe sa iyang mga post na kita mo man.
1: Pero namian ko sa Martes kay mag-ulba kami si Tipasos.
25: Why ko na namian?
1: Ang imo, hindi ko makita ang pila ang ginubo. Hindi ko mabasahan.
25: Last week, sa projection, sa estimated, may 50 cents pa to 1 peso. Pusubong yung 24 centimos na lang gid.
1: Madaling gid ah. Ha?
25: Taniwala nyo na lang gid dala.
1: 24 centavos. Pero gin check ko gid ang pinakanubo in the history of the Philippines sa rollback. Sa gasolina is 0.10. Gisintimos. Tanigin mo lang 0.9 para ito si Surik.
25: Pero at least ya, ka-K5 rules, kung mag-pointan, hindi man guro pareyos ang presyo sa buong nga pareyos sa buong.
1: Oo, gincheck ko ganing presyo sa muna. 1990s ka-K5 gin. May goodness ang presyo ng araw pa lang diya sa tag-Nuybe.
25: Imagine. Bisan magnubo ka pa gisintimos, wala kaso.
1: Subong ang presyo sa muna. May 1980s, 1990s. Ang mga nga ito nga, ano, no?
25: Nga chimpo sa buong?
1: Hindi, ang kwartata.
25: Ang kwartata, ang value.
1: Ang value sa kwartata. Ang mga values ang presyo mo itong 1980s. Wow! Sisiw, guro ka rin, well, no?
25: Correct!
1: Adlaw, guro, bago, guro, spatos.
25: Gutok, gurong tanan ng mga karsada, subong sa mga damo mo bakal sa lakyan.
1: Lupad, guro, may jetpack ng guro na nalupad, lupad.
25: Diba? Grabe na ganyan. Ang mga nga duwal ako nalipay para sa rollback nga ini.
1: Ako nalipay ko at least may 7 pesos kami.
25: Tani, wala yun. Inalaangan nun. Medyo nahuya pa ka mo, no?
1: Hindi ko kayo makita ang imo diyo, ginaukay ko.
25: Oo.
1: Hindi na papangita. Ariyo, mabuhinan sang 7 pesos, 7 centavos, kada litro ang diesel. Tapos, point, ano naman?
25: 24.
1: Ah, 24?
25: Diba? Sa nagligan, sa projection.
1: Ako, sa hindi mag... Sa duod sa kagamay, hindi ko mapatawa.
25: Sang Friday, may arapat, agahamboy pa siya sa 50 cents 50 to 1 cents. Peso. Bow! Subasi. Abi ko, masurusobra. Ang ending nagnubo
1: so,
25: pagin sa...
1: So, boss maga K5, ang nagatugong the diesel, tugong na kamo. Okay, we don't know, basi mag...
25: Magsakaliwat by next,
1: naman
25: ano?
1: Sa next week.
25: Astapan ni ko na sa ano?
1: Hindi, anay, kinikini. Kinikini. Hindi, anay, matugong. 24/7.
25: Amo na gani kay, di ba, sang last Sunday ko nagpatughong. Hmm. Subong wala pa ko kapatughong. Daw kakini isang salakyan ko. Kami mga masahay na ako. Medyo nakaapoy.
1: Grabe, medyo... oring record, oh. Mm. Fuel prices in the Philippines since 1990. Mm. Sipa ka na bala, oh. 6 pesos and 88 centavos.
25: Baka naman. Grabe, nagid yan sa mukha. Ga para mag-iot ka na sang ano. Kita mo, hindi na masyado gutok ang dalan. So, mukhang siyempre yung ibang ginapili nila nga mag-commute.
1: 97 pesos ang gasolina per litro. 40 ba? Pwede nga pagsaka.
25: Hindi nang pagpadumdum sa ako na. Mga ka-K5, amuyadong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Setyembre 28, 2026.
1: Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
25: Magasunod na ang Largo Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
1: Bantay si ka-K5 Elmer John Ubaldo ang magabulos sa programang Largo Visa. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
25: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
19: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kasi si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin, oh. Walagit ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa. No. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
26: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
27: Mabasa sa mga butika.
19: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. So, sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap.
27: Baka sa mga butika.
29: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
30: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
31: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
30: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
18: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
29: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
1: Mayong gabi naman sa aton sininga mga ka-K5, welcome sa Larga Vista program. Sa ngalan sang inyo anchorman, si ka-K5 Julius Marimbines. Ako naman, si ka-K5 John Elmer Ubaldo. Tonight, pila sa mga isyo ang atong gintalana nga pagatalakayon. Pila sa mga isyo nga luyag naton mahangpan sang pumuluyong bakulodnon kag negrosanon. Pila sa mga isyo na halos adlaw-adlaw ginaistoryahan, ginabaisan, ginadibatihan, bangod ini nga mga isyo ang nagaapiktar sa aton matag-adlaw nga pangabuhi. Number one, sa sining mga isyo, mayara natalana kontani nga patigayunon nga 3-day transport strike. Ano ining 3-day transport strike? Tatlo kaadlaw nga paguntat sang biyahe. Ini ang gindeklarar sang damlag pa sang nagkalain-lain nga mga transport organizations or transport groups as they advance their cause nga panubuan ang presyo sang gasolina nga dapat kakason ang excise tax and other taxes nga ginapatong sa presyo sang gasolina. Lately, however, daw nagliwat ang paminsaron kag panindugan sang aton mga tsuper, sang aton sininga mga public transport drivers, public transport workers, kag sabay lokuno nga 3-day transport strike. Nano kuno daw isa na lang kadlaw ang strike, kag daw inuras na lang, hindi na nga bilog na adlaw.
0: Larga Vista.
1: Ikaduwa nga topiko nga aton talakayon subong nga gabi. Ining bag-o nga layi. Ang Republic Act 123-26. Ano ini? Amo ini ang bag-o nga layi sa barangay and sangguniang kabataan officials. Layi nga nagatalana sang termino. Sa diin, 5 katuig ang ginahatag sa mga barangay officials instead of 3 years lang. 5 katuig sa idalom sang Republic Act 123-26. However, madamo sa nagakwestiyon sang siningalayi, bangod nagapati ang kadaman that this is unfair para sa pumuluyong Pilipinhon, especialmente ang mga pumuluyo sang barangay who have long wanted to choose a new set of barangay officials. Naa kay natak-an na sila sang ila existing incumbent nga mga officials. That's why luyag nila baguhon. Ti kay gin-extend man ang termino sa idalom sang siningalayi. Kun nga ang aton mga incumbent, ang mga nagapungko subong nga barangay officials, dapat pa naton antuson kung ulugtasan

0: sa malawig pa nga panahon until 2028. Ining asahi sang layi nga ginpirmahan sa tong nagligad nga adlaw ni Presidente Marcos. Ang karon ginakwestiyon sa Korte Suprema. Ginakwestiyon ini nga kasuguan sa rason nga ini kuno daugin pasakuan lang, daugin rush nga sahi sang layi. And therefore, kumo rush, wala kuno natagaan sang due process ang tanan ng mga stakeholders nga mapiktuhan sang sini nga layi.
1: Larga Vista.
0: Ikatatlo nga aton pagtalakayon subong nga gabi. Amo ang ginaistoryahan sang kadam-an nga mga pumuluyong bakulod noon nga nagapreparar. Preparar para sa palabuton nga Maskara Festival. Ti masako ng iban sang ila preparasyon, may mga bisita na nga maabot, may ara na sila sa mga booking sa mga hotels nga ginapatigayon para akomodahon ang mga bisita nila nga mag-aabot diri sa Bacolod in their plan nga makigbahin, makapartisipar sa 2026 Maskara Festival. Ano ang natalana kag ekspektaron naton nga matabo? O kay 28 na subong, September 28, and sa Miyerkules, September 30 na. Pagka Huwebes, October 1 na. And October 1, opening na sang Maskara Festival sa Bacolod. What is in store for us sa sining tuigan nga selebrasyon?
1: Larga Vista.
0: Pilay ni sa mga bagay ngaton pagtalakayon subong nga gabi. But first, luyag ko hatagan sang atensyon ang parte sa barangay and SK elections nga na-postponed. Ang barangay and SK elections nga amo ang aton handom, kalabanan handom sang kadam-an nga mga pumuluyo nga dugay na nga nagaantos, dugay na nga naginulsol sa ila ginileher sadto nga mga barangay officials. Nga luyag nila may bag-o na nga mga barangay officials. However, bangod sang akto sang Senado kag Kongreso, ang atong sini nga bicameral nagpasar sang bag-o nga layi. And after ginpasar sang Kongreso ang aton presidente, nagperma sini nga layi kag ang tanan kuno nga requirement o mga patakaran pagsulundan gintuman man sang aton gobyerno. That's why in effect na sa karon ang ginatawag nga Republic Act 123-26. Kagumo in effect na, therefore, ang aton sini nga mga barangay officials, ang mga sitting barangay officials, para gyapon, magatinera sila sa pwesto. Hindi sila pagbayluhan, hindi sila pagbuslan without the benefit of an election. Sa idalom sang sining bag-ong alay, ang aton mga barangay officials will have and at least 5 years, no? 5 na katuig ba kaswerte nga mga opisyal, no?
1: Larga Vista.
0: Ang hindi ko lang maintindihan nga ang amuning aton gobyerno nga ang ginasakripisyo nila perme ang barangay. Nga ang aton sini nga mayor why man gina-extend how? Nga ang aton gobernador why man gina-extend how? Every 3 years gapili kita mayor, every 3 years gapili kita sang gobernador, congressman, senador. Aw senador ya yeah, every 6 years pa. Tinga nga mahimo iniya sa mayor kag sa gobernador and other local officials except ang aton sini mga barangay officials. Ang mga barangay officials pati niron mo sang 5 katuig. And may ara sila sang 2 terms. Buot silingon, duha ka 5 katuig na termino tapos magraduar sila. Di kalabanan ganing inahimo sina pagraduar nila dayon nila iya panaog sa kagawad kag magpadalaga naman.
1: Larga Vista.
0: Hindi na iya matuod nga natak-an na sila sa pwesto kay ang ibanda kapit tuko na iya sa pwesto. Kita mo pagkatapos ang termino nila nga kapitan way kabulusgan nagdalagan pagid kagawad and after one term balik naman sa pagkakapitan.
1: Larga Vista.
0: Ano ang rason siling sang amigo ko nga madugay na nga nag-focus ang iya sining atensyon sa mga barangay officials siling niya mer? Ang rason, madalom nga rason, nga ang isa ka barangay officials daw halusun magbiya sa pwesto, daw halusun magbiya sa politika. Hindi kumuluyag niya nga magserbisyo sa pumuluyo, kundi una sa tanan, luyag niya dipensahan ang iya kaugalingon gikan sa iya mga kautangan.
1: Larga Vista.
0: Kay kalabanan kuno sa mga barangay officials, lumos-lumos kuno sa loan.
1: Larga Vista.
0: Ay, amo na yagali. Nagdalagan ka sa barangay para nga himuon mo nga palangabuyan kagalatasan?
1: Larga Vista!
0: Tidi na iya ang ginasiling mo, kaginawali mo, kaginaprofess mo nga makuan kagidya, serbisyo nga matuntuod sa tao. Serbisyo sa bulsa mo, guro!
1: Larga Vista!
0: Amuna nga kadamo sang nagailinaway, kag nagabinaisay, ang nagapungko ginabuyutan sang manugpungko, manugdalagan kay gusto niya madula na kay siya ang mabulus.
1: Larga Vista.
0: Di ang nagapungko naman niya, amo man niyang panguyapot siya nga hindi siya mataktak. Kay hindi siya gusto nga bayluhan siya kay ang iya pwesto kabuhi niya. Ang iya pwesto kayuhan sa pamilya niya. Kita mo kadamo na sang kun barangay officials ka. Una, kagipirmi sa tinungaay, no? Kita mo kadamo sa mga barangay officials nangin controversial? Hasta sa scholarship lang, nag-controversial pa. Kaya ang mga bata sang kabataan sa barangay officials daw ginauna pa nila iya. Nga hatag sang scholarship, ikumparar sa mga tao nga ordinaryo nga nag-aantos, kag nagahulat kung ano nga kaayuhan ang sarang nila ihatag sa pumuluyo.
1: Larga Vista.
0: Kuntani ginset naton and in fact nag-agree na siya nga ma-interview naton subong nga gabi si Attorney Romulo Makalintal, ang ginatawag nga election lawyer. Isa ini ka respetado nga election lawyer sa Manila. Ugaling kay ti hindi siya available, no? Pero amo ina kuntani ang aton plano nga kay si Makalintal, amo ini ang abogado nga nagfile sang petition for certiorari. Ano ining petition for certiorari? Petition for certiorari against Republic Act 12326. Ang petition for certiorari kung sa aton ordinaryo nga pulong kay wala na kuan mo ilunggo nga term ang certiorari mo. Pero in effect daw petition for review. Ginfile niya sa Korte Suprema kay ang Korte Suprema is the court of last recourse. questioning the validity and intent of Republic Act 12326. Kagluyag niya na mag-issue ang korte, ang Supreme Court, sang writ of certiorari para ma-review sang matulid ang Republic Act 12326. Amuna ang gin-file nga petition ni Attorney Romulo Macalintal. On the other hand, luwas sa kay Macalintal, kadamo pa sang nag-file sa mga legal actions nila. Kadamo pa sang nag-file sang petition kontra sa sining bag-o nga layi. And gin-cite nila nga daw gin pasakuan lang ni kuno. Amak mo ang mga requirement of law nga ang isa ka layi antes mapatuman kinanglan anay i-publish sa isa ka pahayagan of general circulation. In other words, isa ka newspaper na madamo sa nagabasa. Amoy na ang publication requirement. Pero anong ginimo sa gobyerno ta? Ang Republic Act 12326 para lang makumply ang ginasiling publication requirement. Ahay, ginpublish nila iya sa gazette. Base ani guro digital gazette pa. Inang daw kan bala? Daw newspaper nila, publication nila nga ila lang ya departamento ang nagapadalagan sina tidra nila gin kuan dra nila gin publish indi ya publication of general circulation. So kadamo sa nagawangal eh kag siyempre ang mga naka amat-amat na yaka pulupangaluyag to naka amat-amat na to panagbalay sa mga kasilingan ya kag agamat-amat na to palayuhom ang isang una nga makakita sang kasilingan niya dahil niya ka gamo na oh asubong mayon ang yuhom tiding kakakita abi nga ang tawo nga suplado kag suplada gulpi lang nagabuot sa eleksyon lang ti hindi mo paya pagpadayon nun ang eleksyon nga kadamo sang tawo nga nagabuot. Ah, bisan plastikanay lang pero nagabuot. Di ba? Ang mga tao nga sa una daw hindi gani manapak sa imo. Nga kung makatanga sila mo na ho, daw matungli ang liog nila kung iduko nila o balikid sa imo. Subong iya, layo ka pa, gayapaya pa na, ay, mare! Ay, pare! Gaamo na si imo. Nga na mo ng ilang batasan subong, nga nagliwat. Because of the election. That's why, kadamo sang nagkasubo, kadamo sang nagbatyag kag nagarebelde ang ilang balatyagon. Because of the postponement of the election and extension of term para sa mga incumbent officials. Kasubo, no? Especially kung nagaplano ka nga magdalagan, tapos gulpi lang, amun niyang guwasang tanan, gulpi lang, kuhay ka na yasapun, kay gindula na iya ang eleksyon sa sininga tuig. And President Marcos have done this for already several times. Na amun nino sang time ni anay Presidente Duterte mo maning ginahimo nila ang ginasakripisyo nila perme ang barangay nga kay man ang barangay election needs more than 2 billion pesos in government funds para sa pagpatigayon sang eleksyon. Kag kun wala sang eleksyon, savings pa sang gobyerno inang binilyon ka pesos nga pundo. Amo nang rason nila nga bawahay makasib na ta di. Oh, may hindi ta na pagastuhon na kay para makasib ta magamit ta panasiban nga kwan, nga proyekto. Pero at the same time, nalipat sila that as government officials, they are agents of the law, mga ahente sila sang kasuguan nga dapat ipatuman nila ang kasuguan base sa ila sinumpaan. And one of these laws that they should implement is the conduct of the barangay and SK elections. Obligasyon nila ni. Hindi lang sa ila kaugalingon, obligasyon nila ini sa katawhan. Obligasyon nila ini sa pumuluyo. Hindi nila ya matuman ang ila obligasyon kay lain yang ila ginahimo. That's why ang pagpaiway sang eleksyon is depriving us, deprivation of our rights of suffrage. Man, may ara ng aton nga constitutional right. One of our constitutional rights is the right of suffrage. Ang diretso kinamatarong naton nga magpili sang aton sini mga opisyal sang gobyerno paagi sa isa ka eleksyon. Ina nga sahi sang constitutional right naton ang nadula because of the decision of Congress and the approval of the President nga ipaiway ang barangay and SK election.
1: Lorga Vista.
0: Magapanumbalik kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Larga Vista.
1: Lorga Vista. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali, si Jay. Una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na.
8: Kung mo na ang imubaba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imupanulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan, ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops.
15: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
17: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Sa salon pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
4: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Larga Vista!
6: Padayon kita sa ato sininga pagpangalagad. Itry ta abiliwat for the last time si Attorney Macalintal. Tapos kung hindi natin makontakt si Attorney Macalintal, sa iluhan ta nalang si Mr. Rudy Catedral sang Bacod, no? May angot sa ila sininga plano earlier, ginannounce nila that they're going to stage a 3-day strike. And unfortunately, ang balita ko, daw hindi na madayon ang 3-day strike. Mayong gabi gid sa kay Melissa La Chica Gador. Thank you, gid. Romar Duran, for joining us diri sa hinigaran ko nung nagaulan. And of course, ariman kaupod naton si Andy Luzarga, Emeline Cordova, Junie Azucena, monitoring sa Vista Mugs, JJ Soysoy, Oli and Shini, Rio Ville 2. Oh, Purok Pidring, Barangay Estefania. Oh, Estefania. And si Kenneth Tiongko, good evening man. Sakay Kenneth. Ray Sendico, mayong gabi. Wala ka perform, dugangan papila kay years. Oh, tiyan mo nang ilang desisyon. And of course, Ernesto Nipange. Mayong gabi man sa kay May Gorzal Aujero. And at the same time, sa kay Jelwen, nag-upod sa aton subong. Si Lini Kenneth Singya, kontrolado ang aton pungsod sa mga oligarko kag mga negosyante. Ay, halinsang una, ang aton nga pungsod, kontrolado gid man sa mga oligarchs. San ulang hindi kontrolado sa mga oligarchs sa... Uba si... ang time nga wala sang oligarko kay nagpakuno-kuno nga pigado.
2: Larga Vista!
6: Ay, Diyos ko. Gina Purano, mayong gabi. And of course, Mila Bermudo Bacomo. Jelwen, siya good PM. Ka-K5 Mayor. Dako ang gingasto sang COMELEC para sa barangay election. Pagkatapos, ma-postpone man lang. Okay, ari na karon sa aton nga linya si Rudy Catedral, ang presidente sang Bacod, no? Hello, Mr. Catedral, sir, mayong gabi.
7: Good evening, Sir Robaldo, no? Kag sa tanang taglamati sang K5, good evening.
6: Anong plano, sir? Madayon ang inyo nga 3-day strike?
7: Kakipaybal to, buwas nga adlaw, mayara kita sang untat biyahe ang grupo sa Kinitko Piston, pagkangaton nga undok. Pero kami sa Bacod, Manibela, kaina kami nag-program kag naguntat biyahe. Kag sang sini nga gabi, mayara sang pronouncement ang aton nga national chairman, Mar Balbuena, na mauntat anay sa aton nga pag ubra sa isa ka transport strike o kon rally protest. Tapos nagayo at i-check la kanilaw kaina lang sa hapon kag amoy na ang amon nga pagasundon ngiti national ito naton nga federation kag national chairman ang nagapanawagan nga untat anay buwas na daw piston ang mayara sang activity buwas nga adlaw nationwide.
6: I see. Okay, so sa inyo iyang abahin why na kamo anay?
7: Yes, Sir Baldo, no, kay Baldo, wala kita sang transport strike buwas nga adlaw.
6: Oh.
7: Ang amon lang iyang kupo.
6: Ah, sir.
7: Ang bakod manubela.
6: Oh, sir. Tawagalan ko sir nga ka K5 Elmer kay kun ka K5 Baldo do kay Aldukan blaw.
7: Okay.
6: Now, Ari, ano ang rason nga nawagan ang inyo sini nga national chairman for you to stop the protest action for the time being?
7: Yes, kay Bible Mer ang aton yang ang rason sang ang aton nga pag analyze na kasi wala pa gid man siya nag storya sa aton. Personally para sa dira nga bagay kun nga nag untat siya sang 3 days transport strike nga plano. So asa para sa aton nakita naton nga di may solusyon ang aton nga gobyerno parte sa ginaayo naton nga dulaon ng excise tax, value added tax do dira man gyapon nga panawagan ang ginaaprobahan siguro kay di ang aton artikla kanilaw sang LTO amo gid ang nagayo kay di damo sang apektado nga mga commuters dito sa central no kon sa aton sa Metro Manila. So amoy na ang mga rasones kun nga naguntat kag ginpostpone ang atong plano nga 3 days.
6: Hindi ayan. Oh, hindi ayan sir nga ang inyo sining national chairman nagpanawagan sa inyo nga untatan anay ang paglansar sa mga kilos protesta sa rason nga ang LTFRB danog announce naman nga ara na kuno ang aprobado na ang fare hike.
7: Kagi five Elmer para sa aton daw hindi inaya rason ina ang fare hike naging approved sa aton nga DOTR sa LTFRB. Bangod niya para sa aton hindi inaya sabat gani sang amon nga problema. Kay tigindugangan nila ang problema sang aton nga mga commuters. Kag para sa amon subong ang panindugan sang amon nga grupo nga bakod ni Manibela, hindi kami magpati kag hindi kami magpasaka sang presyo sang titihan sa suno sang gin sugo sang aton o kon gin mando sang aton nga LTFRB kag five men.
6: I see. If you have any idea pila ang ginaprove nila nga fair hike sir?
7: Diri sa aton no sa traditional jeepneys imbis nga 13 pesos per 4 kilometers so subong nagsaka sila sa piso. And then ang aton nga taxiding sang nga tarifa naton yara sa 180 naging 2 ka piso. And then ang sa modernized from 15 pesos per 4 kilometers ang taxiding ang bindugangan nila 2 ka piso nga 17. And then ang aton nga taxiding nila na 220 naging 240. So takot ako inisaya kag nga pala sa anon sa aton nga commuters kag para sa amon hindi nagakabagay kay wala mabalanse ang sitwasyon naton mapasaka sang pliti apang wala man nagasaka ang aton nga sweldo sa aton nga mamumugon sa aton nga pumuluyo kakikaymer.
6: Bali ang saka sa traditional is piso from 13 to 14.
7: Yes, first 4 kilometers.
6: Sa first 4 lang na. Di na yun, galing kay ang problema. Sina, di na yun ang 4 kilometers kung halin ka sa Villamonte, pakadto sa downtown?
7: Yes, every ruta may aray na siya sa specific. Kundi na siyang first 4 kilometers, ang succeeding 5 kilometers, isang kilometro. Kagang may aray na siya, every road may aray na siya sa tarifa na ton nga Na specific git kundi naka-start ang aton nga first 4 kilometers.
6: Okay. Kung 14 na ang plite sa regular passengers, pila ang estudyante?
7: Ang sa aton sa student aton ti ara saya sa 11:50.
6: Okay.
7: 11:50.
6: Aha.
7: Ang first 4 kilometers aton na 45 meters.
6: Ang senior.
7: Ay, yeah, parehas na sila ang student na ton gagang senior.
6: At kay 11:50 ka kwan man na kabudlay man na mangita sa lapi.
7: Ati wala na sa akin na consider na lang saya nga 11 pesos.
6: Ah, okay.
7: Kasi amo ina gani nga ginahambal namon ang daan nga tarifa, amo lang yang amon nga pagasundon.
6: Hmm.
7: Kasi sa daan nga tarifa sang 2023 pa, wala ina gina-apply sa aton nga mga commuters. So amo lang na ginaayo naton due time man nga konsiderasyon sa aton nga mga drivers kay ti parehas ang mansilingan. Ang mansilingan niya ra sa mga 7 ka kilometro mo. Tibot silingon, first 4 kilometers is 13 pesos, araya sang 2023 pa. So but silingon may succeeding siya nga tatlo ka 180. No? Kung 1 pesos and 80 centavos, bisan i-consider mo na lang na gani nga taga 16 pesos to 15 pesos pwede na ina. No? So amo na siya.
6: Abi, sir, aryo. Angkot lang ko abi, kung halin ko abi sa downtown makadto ko di sa K5 sa Puente Villa, pila nang pamasahe?
7: Ati kung halin kaya sa downtown niya minimum lang sa gapon 13 pesos.
6: Mm.
7: Halin ni na sa downtown pakadto sa Bangga Puente Villa.
6: I see sa Bangga, oo. I see. So do kung 13 kung regular.
7: Yes, regular. Pero kung student ka na, yara gyapon
6: sa 11
7: na lang na iya. Kasi wala kami nagpasaka sa kritiyan namon mo.
6: Okay. Oo. Ang senior amo mang gyapon sa estudyante, no?
7: Yes, good.
6: Yay! Kuhan ko kay ti, senior na ko mo, ti amo. Anyway, after nga stop ninyo ang inyo sininga hublag protesta, is there a possibility that you're going to stage another transport strike in the coming days?
7: Yes, dako isang possibility nga mapadayon kag siyempre may ginaayo man ang grupo sa aton nga manibela, especially dito sa national nga ang tanan dapat i-renew git kagagaan sa mga subsidiya ang aton nga mga traditional jeepneys, especially ang grupo sa Manibela, bangod nga nakita naton ang aton nga modernized buses kag modernized groups may ara sang 20,000 nga subsidiya every month. So kami nga mga traditional jeepneys nga parehas man lang nagaserbisyo, wala gid sang ayuda o kon subsidiya nga nagalin sa aton nga gobyerno. Kaga isa ka gina-workout naton dito, may mga almost 400 units sa siyudad sa Bacolod na 22 papanaog na wala gid marinyo. Kag isa ato ginpasalig man sang pag-last na meeting namon ni Chairman Bigor Mendoza, Attorney Bigor Mendoza, sang former chairman sang LTFRB nga i-renew yagid. So amoy na ang mga demand sang ato niya grupo nga kung mahatag ina, nagapati man kita nga wala naman kita sang strike, but kung magpadayon nga wala gyapon sang aksyon ng ining ahensya sang aton nga gobyerno, especially ang LTFRB kag DOTR, so nagapati kita nga damo pa sang transport strike nga tuduhod nga matabo.
6: I see.
7: Is, nationwide.
6: So bali ang gina-expect ninyo, pila ka provisional franchise ang ihatag ay i-extend abis ang LTFRB diri sa Bacolod?
7: Ati nag-apply na no, sa nag-apply sa no sa aton niya, kasi ang aton niya sa grupo ta pa lang 102 units.
6: Okay.
7: Naton nag-apply para sa provisional authority.
6: I see. Bali ang TouchMove member niyo na?
7: Ang TouchMove nag-form ina siya sang cooperative. Kaya sa programa, sa modernization program.
6: I think nga modernized na siya, pero ang mga traditional nila nga jeep, gadalagan mang yapon, tapos gakabiriya, pirme?
7: At iya muna sa gani, kaki 5 Elmer, ang aton ginahambal na da, nga hindi tanan nga tradisyonal, amon grupo o kon unconsolidated. Mostly sina sa ila, upot sa pila ka mga dagpo, manda nga mga gapok, nga mga salakyan, nakapurma na inaasang cooperative or corporation nga upot sa programa. Pero ang ilang atyuri sina da, nga ginahulat lang ila, ang ilang mga modernized kay junk na malang na, ang ina nga mga unit nila kay subject for ang iyang franchise isla na isa siya sa mga bago nga mga unit.
6: Aha, kay bali subject for elimination na sa mo.
7: Wala na ginasadyang stock na lang ginasadyang kadoan sila nila 25,000 na lang to 20 to 25,000 na lang.
6: Okay. Kalabanan sa naga kalabanan blaser sa nagabiyahe sa shopping area, touch move. Ti ang nakita ko na blaga kung makasakay ko ang driver kung kaisa do ara na sa kilid gapong ko tapos ang daw ka dugay-dugay ng ano bala ng kung mapaandar nila ang unit daw ay napatay-patay. Sige na lang sige kay kung patyo nila ang ilang ang engine mapatulod naman sila. So anyway, ini ang pila ka mga problema naton sa public transport. And I hope kamong mismo nga mga drivers and operators sa mga traditional jeepney, i-appeal man kamo sa mga kaugdanan nyo da, nga mga driver, operators man nga i-improve-improve man ang salakyan, sir?
7: Yes, Kaki 5, Mer, no? Amoy na iya ang aton, gaga ko gani mismo. Nagatingwa ko ya sa ngakon na unit na maging modelo, nga maging roadworthy para man sa convenience ng aton nga mga commuters. So amoy na ang gina-extend ginaton permi sa aton nga mga pag-meeting sinapol sa mga members nga dapat i-rehab gid ang aton nga mga salakyan. Kag isa ta pang panawagan man sa aton nga MBIC, dapat hindi pag-iukihan kung hindi roadworthy.
6: Oh.
7: No? Kag amo man ina subong ang gina-implement sa aton nga motor vehicle inspection center. Mm. Nga hindi na marinyo kung hindi na siya maayugid, no?
6: Oh.
7: Kung na-rehab niya pag-ipay mer.
6: Aha. So, amo na ang pinaka-the best na gilang mahimo sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga ara nga mga stakeholders sa transport public transport sector nga dapat ipasiguro man nga roadworthy ang tanan nga mga units antes inibuy-an sa dalan. Otherwise, problema sang driver, problema man nga dako sang pasahero. So anyway, ano ang plano nyo, sir? Makapasalig ka nga sini nga semana why na sang hublag protesta?
7: Yes, sa amon lang nga hanay o kung sa amon nga grupo sa bakod ni Manibela, wala na kita ya ekspektaron nga untap biyahe o kung rally protest. Pero kabalo man ta nga ang Bacolod, hindi pa lang kami ang transport groups diri nga naga padayon, no? Kundi may ara man kinitko, may ara man ang undok. So para lang yan sa amon nga grupo, wala na kita ekspektaron nga rally protest kag untap biyahe.
6: I see. And with that, Mr. Rudy Catedral, President of Bacod, maladadamog inyo salamat for sharing your time sining agabi sa K5 News FM Bacolod.
7: Madamog inyo salamat, K5 Mer, kasi tanang hirap naman sa K5 News. Madamog salamat, mayong gabi sa tanan.
8: Lorga Vista!
6: Pasalamat kita sa kay Mr. Rudy Catedral. At least naintindihan naton nga sa idalom sa bagong nga taripa, kung inkaso nga magwa na, kaya ti, hindi na ba na mapunggan mo? Ara na ina, naprubahan na ina, na-announce na gani. Hindi ta na mapunggan, pero naintindihan ta subong nga ang taripa nga ipatuman o sundon sang mga traditional jeepney sa idalom sang Bacod organization, amo man ang taripa sa tong nagligad pa, no? Nga wala na patuman pero subong amo nang sundo nila 11 pesos ang estudyante, ang regular passenger 13, ang senior 11, at ito kamayo man ah. Oh, pero ti may saka agad eh. Pero subong abi ang senior subong 11 naman.
8: Lorga Vista.
6: Ang estudyante subong 11 man.
8: Lorga Vista.
6: ang masaka lang na gurong regular passenger nga halin sa 12, masaka sa 13. Pero ti ambal ni Mr. Cathedral sa ilay nga grupo, hindi nila pagsundo na.
9: Lorga Vista!
6: Ay nako, piso nga dugang. Ahaw piso. Ang hambal sang gobyerno, ginaprubahan naton kay ahaw man lang piso. Piso kada pasahero. Every lakat sang salakyan, mayara siya sang 12 ka pasahero. And every lakat niya nga may 12 ka pasahero, 12 pesos man ang dugang nga gasto halin sa commuting public, halin sa mga pasahero. Kung kabaynti siya magbiyahe, nga may 12 pesos, i-times mo sa 20, te, pila? That is 240 eh, ang additional nga gasto halin sa mga pasahero.
9: Lorga Vista!
6: Tapos, antos taya, ang kinawatay, sige, gaantos taya sila tuya, ga pinangawat lang, tapos gahinbunanay pagka tinaguay pa. Kita iyang kaluluoy, no? Kita iyang nga pobre amo iyang nagasakripisyo. Kita nga pobre amo iyang nagatinguha. Kaga nagabatas sang tanan nga kabudlayan. But then, siling ni Mr. Cathedral, there will be no protest action from their side between now and next week. Wala pa kuno sang immediate or impending protest action nga nakaplano o nakakasa. Kay ara naman ang guwaya gani nga daw nagsugot sila ya abaw nakuha na nilang ilaya nga handum nga mag-fair hike, pero sila ni Rudy Cathedral, hindi ah. Hindi gani kami ang pabor na sang fair hike. Ang amon iya, dulaon gadyang excise tax and value-added tax. These are taxes imposed by government sa petroleum products, excise tax, and value-added tax. Nga kung dulaon ini, ang duwa ka mga buhis nga ini, may tsansa nga magbarato ang aton gatong.
9: Lorga Vista!
6: Te, pero kaya ang aton nga gobyerno do, ginakabig na nila bing revenue making inang mga buhis nga ina. Inang mga buhis nga ginasukot nga ginakolekta sang gobyerno, amo ina ang income sang gobyerno. Kag amo ina nga income nga ginabutang nila sa kaban sang gobyerno. Kag ina nga income amo man ang ginabahin-bahin nila agud serbi nga pundo sa mga proyekto. Kuha nyo, just this afternoon, nakasakay ko sa Grab. Namangkot siya sa konser. Ano nang latest? Until nga naistorya namon ang time ni Duterte. Siling ko si Anay Presidente Duterte was a good tactician, good propagandist. Budlay mo to'y awayon si Duterte sa propaganda. Naanad man to sa INPA nga batasan mo. Maayo sa propaganda. Kag maayo sa taktika. For example, siling ko, when President Duterte naglagaw sa LTO, nakita niya ang pila nga kadamo. Ano ginimo niya? Ginlawig niya ang expiry sang lisensya. ginlawig niya ang expiry sang lisensya, and therefore, ginsakripisyo niya ang income sang gobyerno para hindi budlayan ang tao. Kunsang una, nagabayad kita, butang tabi, 500. No? Nagabayad kita 500 kada renew naton sang aton driver's license. Ina nga 500 every year. In 5 years, will total to 2,500. But, nakita ni Duterte na mabudlayan ang tao, therefore, siling niya, himua ina 5 years. Every 5 years. So, nati 2 years, 3 years, no? Ang renewal, yeah, 5 years na subong. Di paro lang na nga, ang income sang gobyerno, gin-wave mo, gindula mo, para maghagan-hagan ang epekto sa mga pigado. Pero, pagpanaog ni Duterte, bala niya naman. Na kung pagpanaog niya, niya ang mabulos ni kulang gini kwarta. Kulangon ni siya. Ang passport nga daan, lawig man to. Driver's license, lawig man. Yayawang gining masunod. Pero te, anong hambal ni Duterte? Ah, importante. Ginhimo ko kung anong mayo para sa tao. Te ano na? Taktika na iyan ni Duterte. Iyan na iya taktika. Give it to the old man. Nga nagapaminsar sa iya kung paano pahamuton ang iya kaugalingon. Paano pahamuton ang iya administrasyon. Amo na iyang iya style. Kag ang nagbulos sa iya, si Marcos, with the power vested upon him through the election, may araman tani, diber nga himuon niya man eh, kung ano ang sa pamatyagan niya, makapaayo. Bahala na dahing masunod. Basta naghimo, kuya, sang kaiyuhan para sa tao. Galing kay si Marcos, subong duga alang-alang. Duga step no, step yes, bala? Step no, step yes. Step no, step yes. Doon mo nang iyang movement subong. Hindi siya diridiritso. Galang-alang siya pirmi. That's why nga kadamo sang nainit sa iya, because as of this time, prangka nga istorya, may nahimo na si Marcos ao. May nahimo na si Marcos nga desisyon nga sa pamatyagan nyo maayo para sa tao, bintaha para sa ordinaryo nga pumuluyo. Da wala pa no? Da ginahulat na pa nga, basi sunod ah, mahimuon siya. Basi sunod ah, managtag siya. Luwas lang abis ang tagtaganay. Ang tagtaganay, isang kwarta, kagsang ayuda daw, hindi na yan mo. Halin sang time ni Gloria, ginuso na ni Gloria mo. Si Gloria na ang nag-uso gid sang panagtag. Hasta nga gindugangan ni Pinoy. Oh, pag-abot kay Duterte na timingan man nga may COVID ng utang pa si Duterte para may panagtag lang sa tao. Te subong, kundi hamot yas ti Duterte kasi siling sa tao, ay, bawa ka nami, gito yas ang unas, ang time ni Duterte, ya. Amak mo tag 70 mil, gito yung ayuda, ya. Oh. Kay gin pang utang to nga kwarta. Pero sa time ni Marcos, nangutang man si Marcos, pero ang buti niya ginhatag. Amo na nga perdigin siya iya when it comes to propaganda, panami-nami sang imahe, perdigin siya iya. Perdi si Marcos, si BBM, perdigin niya kay Digong. na amigid yung plano ni Digong on how to build an image of compassion. Nga ang i-administrasyon ka-compassionate. Nga mabatsyagan yagid ang mabatsyagan sang ordinaryo nga pumuluyo.
10: Larga Vista!
6: Ay nako, mayong gabigid sa kay Jason Escalera. Oh, salamat man sa kay Leonardo Sevilla. Salamat gidra sa Barangay Tangub, mayong gabi lang. And of course sa kay Gina Purano, Choli Collado. Good evening Sir John Elmer Obaldo, monitor lang kami di sa Barangay Felisa. Salamat gid Choli and George Siblag Sildora, mayong gabi. Angie Aloy, good evening. Sa kay Mierna Hambre-Hambre, mayong gabi, monitor lang kami diri sa radyo. Salamat gid. And of course ari man si Mami Lily Inting Balinas.

0: Isa sa mga kinamataro ngayon na is our right of suffrage. Ang atong diretso nga makapili sa mga ibutang naton sa pwesto. That is our basic constitutional right. One of our basic constitutional rights. Kung sa akon lang yung opinion, tani ang mga pumuruyo nga ginkonsulta, bala, kung sugot sila nga i-postpone ang barangay and SK election, kay pumuluyo man yung nagbutom, para papungkuon sila, tapos, okay, pare iagigid sa kwan sa public consultation. Mami, enting balina, salamat gid. Good evening lang kuno sa kay Remya Sarnicola and Cecilia Henice, Emmeline Cordova and Elizabeth Sancho. 2017, wala kapasar ukon kagang-kagang kag ginabagsat. Siling ni Kenneth Tiongko. Mga tactics kaluluoy lang ang original ng mga taga-Bacolod nga tumandok ng mga drivers kag commuters ang manalo sang problema. Benny Antoke, mayong gabi. Of course, Rosly Huno, mayong gabi ito. Kitanay naman ta to. Kitanay ta on air. Salamat gid. Bugtaw banwa, pananom nada sa likod niyo balay, kay the worst is yet to come. Aloyo led, Helen, mayong gabi. Salamat, Gid. And of course, kay Alejandro Ebuen Villa Hermosa, mayong gabi. And, monitor lang from Purok, Parkingan, Barangay Yubo, Lakalota. Salamat, Gid. Amo man si George Siblag Sildora, Jess Clifford Yumenda Mosquite. Salamat, Gid. Mayong gabi. Sumugat Agustin, watching here sa Barangay Sagang, La Castellana. And Sir Mayor, mayong gabi. Sila ni Jess Clifford Yumenda Mosquite. Muna ang kwansubong, ang kabudlay sang panahon naton. Aber, diritaan na yun. Ang medyo masadya naman ka balita. Ano ining masadya nga balita? Ang balita party sa Mascara Festival 2026. Apyesar sang kapigaduhon. Apyesar sang kapiot sang panahon. Apyesar sang mainit nga klima subong. Why kita sang may mahimo since manog October na? Therefore, dapat kita nga magsinadya. This has something to do with the celebration next month, ang Mascara Festival. I-try natong tawag si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod. May angot sa preparasyon sa siyudad and anong mga dalagko ng mga mga kahiwatan kag sinong dalagko nga mga bisita kag sano ini sila mag-aabot para balaan ta ko na anong mga plano sa aton sininga syudad. Kayti kadamo kita sa mga palabuton nga mga bisita di sa Bacolod mo ginakalangkagan ari na sa aton linya si Councilor Jason Villarosa, Chair of the Sangguniang Panlungsod's Committee on Tourism. Councilor Villarosa, sir, mayong gabi.
1: Yes, Sir Almer, may gabi. May gabi man sa tanan nagapamati sa imo programa.
0: Ang aton pamangkot, sir. Saan ugid ganing opening sang Mascara Festival?
1: Ang aton opening, Sir Almer, this will be on October 1. No? May araketa sang opening program and ang gidyang nga highlights will be on the third Sunday kay gin-amend din yung ordinance. It will be on the third Sunday sa October.
0: I see. Now, October

0: One, sinong dinapit naton ng bisita sa opening ceremony?
1: Actually, I manggit ta siyang
0: okay.
1: Ako nga program, Sir Elmer. No, it will be just a opening sa aton ng mga kiosks. Narang kita da yun sang first event naton sang elimination sang mga dance competition. Nga patigay yun nun man sa mga lain-lain naton ng mga malls all over Bacolod.
0: I see, okay. So bali ang gwa sinido do ka soft opening lang, hindi nga grand opening gid.
1: Yes, correct na Sir Elmer, kay ang gindugin ano ni siya, dugit reserve sa aton nga Gugma Foundation ang mga major events on the highlights kin aton. But of course, all throughout from October 1 to October 18, full gid ang bilog na bulan aton sa mga programa.
0: Aha. So bali ang plaza naton ready na for accommodating ang aton sining mga makadto sa maskara?
1: Yes, Sir Elmer, no, actually I think do ginamat-amat na to ang board up sa nagligad, naglabay ko to kagina, no, kaginamat-amat na to kakas.
0: Mm-hmm.
1: And ang within the plaza area gina amat-amat naman ang mga kiosko dito, may mga canopies na kita nga gina-set up, and some of the stall renters ara gamat-amat naman sila sa plastar sa ilang kiosko dito.
0: So therefore ang aton sininga Bacolod Public Plaza will be ready in time for the opening of the Maskara Festival, kay isa ini sa mga festival sites where pati dugon ang mga kiosko, no. Pero kung ready ng plaza, ang NGC ready naman ng fountain area?
1: Actually, kagina, Sir Elmer, no, aga pa kita nag-attend sang flag ceremony, kaupon man kay Mayor Greg kagay Councilor Ising, nakita to naton, ara pa gid ang board up japon sa Bacolod City Government Center naton, sa fountain area. No, but nagsaka man ko sa Mayor's office, ang nakita ko man ang aerial view, kung baga ang point of view nato halin sa Mayor's office, kikitaon, ginada ang fountain area, Sir Elmer. So far, though, almost 100% na gid, no? I think it will be ready by the time na magasugod na ang October nato, no? In my opinion, but I think again na, doon nag-interview man si Mayor, he's still hopeful, no, na mag-ingagaw ang contractors ang aton nga Bacolod City Government Center.
0: Kay siling ko, I stand corrected, sir, pero ang pagka-dumdum ko sin nga ang contractor doon nag-promise man na ang tapuso nila in time for the Maskara Festival 2026 ang mga beautification and uplifting sa NGC kagsang plaza?
1: Yes, correct yun, Sir Elmer. I think they promised by the time by the end of September gani kung hindi mako magsala, do dapat nang kumana na, kay I think do naglapaw na sila sa under sa contract period nila. No, so amo to ginpost gid ni Mayor nga dapat nga gawon gid nila by the time of maskara season na.
0: Oh, kay kun mahuy ano man lata sa aton mga bisita, multahan na lang na sila.
1: Mugid, Sir Elmer. Puti, I'm still very hopeful nga mahingagaw ni siya. Kay, as we all know, festival site gid ang aton nga Bacolod City Government Center. And though one of the attractions gid na siya sa aton nga syudad. So once ma-open ang fountain area, definitely it will boost or it will be highlight yun sa mga bisita natin.
0: So bali, sino nga mga dinapit ng mga bisita for the rest of the festival days nga gina-expect natin sa Bacolod?
1: Actually, may ara kita mga national artists, Sir Elmer, during the highlights period. While abot sa national artists natin, actually, may ara kita sang international, no, nga artist.
0: Uy?
1: International music icon man ni siya. Kung isang high school or college, kung hindi ko magsala, sikat-sikat man ni siya nga singer.
0: Sino naman?
1: So, si Ayaz.
0: Ayan?
1: Ayaz. alias yun.
0: Ah,
1: Sir
0: okay.
1: Elmer, alias eh. Oh. Rapper ni siya nga from the States.
0: Okay.
1: Damo man ni siya sikat yung mga kanta.
0: American rapper?
1: American rapper ni siya, American artist.
0: I see. Correct. Okay. Oh, pero sa mga national yan, local natin nga mga kwan, damo man?
1: Yes, biara kita, I think, Ben and Ben, Arakman, Arakman si mga vlogger nga sikat, si sino to gani nakita ko kanina. Actually nakita ko nga ng lineup of lineup sang for the Mascara Festival do damo gid sang mga sikat man nga mga
0: sino gani nang nagabudots
1: mga international artist.
0: Oh, sino gani nang nagabudots gani naman nga Mindanaoan bla?
1: Ang gano'n, Sir Elmer, sorry.
0: Inang ga, gaduga saot na bala nga daw may daw budots nga style bala?
1: Ah, si Elias.
0: Oh, si Elias? Oh.
1: Si Elias, I think, duging dala na din siya last year. No?
0: Oh.
1: So, I think, daw, lai naman nga, nga mga artista, idalo naton for this year.
0: Uh-huh. Okay. So, bali, all in all, pila kaadlaw gid ang celebration man? From October 1 to October?
1: October 18, Sir Elmer. Pero sa October 25, niara kita siyang do ceremony, do closing ceremony ni siya, like last year.
0: Mm-hmm.
1: Do gamay lang ang celebration to thank all of our sponsors, sa aton nga mga suppliers, no? So, ang events kidya for the public, it will be on October 1 up until October 18. So technically 18 days gini siya, Sir Elmer.
0: Oh, so bali, October 1 to 18 may mga kiosko. Pagka 19, wala na ng mga kiosko. Basi may extension naman?
1: Why? So far as basing from last year do ay nag-extend. So hopefully ang weather nato, it will be a very good time nga makabawi man ang aton nga renters, no, para hindi man sila magpangayo sa extension kay not only ang mga Bacolod nuns gi suffer, no. Kay siyempre galaba ang celebration, but also ang mga gakadto man sa syudad naton para magubra, para magnegosyo, apektuhan man kung nag-extend yun kita. So hopefully while lang sa extension, basing from last year, do I man kita nag-extend, Sir Elmer.
0: Oh, and actually, ang K5 News as News FM is also part of the celebration. Kaya may ara man kami event, sir.
1: Oh, okay. That's good, Sir Elmer. Thank you good sa inyong man nga support. I think do last year, do nag-support mga mo, Sir Elmer, no?
0: Oo. Uh-huh.
1: Kamo to siyang isa ka event nga dedicated sa K5. Nadumduma ko panto.
0: Kay Kuan na ni, yearly na ni sa Mascara mo festival. And that's the reason why every year we are a part of the celebration. Now, sir, no, like ako, kuan ako, senior citizen ako eh. Ano bing rason nga magwa pa kuya kag magkadto sa maskaraman?
1: Actually, may ara kita sa mga events, Sir Elmer, nga not only sa aton nga mga kabataan, not only sa aton nga mga working age, no, may ara man kita for seniors, may ara kita sa well, ang aton nga street dance and arena competition, level up ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Mag-una man ang aton nga staging area.
0: Okay.
1: Ang aton nga electric mascara, well, from Mega World to Bacolod City Government Center, it will be the same area, but ang subsidy, I think dugin sa kaani siya compared to last year eh.
0: Mm-hmm.
1: Dugin ginambalangin silang i-level up nila.
0: Mm-hmm.
1: Niara kita events for seniors sa Bacolod City Plaza. Per sector, Sir Elmer, niara kita representation per sector. That is why nga, I think if for example, kaya sa imo, kung gusto mo, may ara man specific yun nga adlaw para sa aton ng mga sectors.
0: Mm-hmm. I see. So, bali, amo nang kwanabi ka, masinina, di maano pa ko da iya, magwa pa ko da kag magpasabad-sabad.
1: Magpagutok
0: da. So, therefore, damo sa mga activities, sabi. Now, pwede ka man makapili, no? May karnaval na ta, sir?
1: Yes, I think ginaprobahan na ni isang guna yung Anaton, isang lahigad pa, and ginhataga naman sila authority to put up ang ilang mga carnival.
0: Mm-hmm.
1: By October 1, officially ma-start sila sa ilang operations. But subong, do gina-test run for, siyempre for safety man. No?
0: Yes,
1: By October 1, 100% yun ang ilang operations.
0: Kaya dapat siguraduhon gina, hindi bala sulit patong natabo bilang aksidente, bala?
1: Yes, I think that was 2 years ago, or kung hindi ko magsala. Doon sa Gunson, ito ang nagkalatabo nga aksidente. That is why nga subong, doon yung pa-stricto nga 100% nga ito nga carnivals.
0: Mm-hmm. And with that, Councilor Jason Villarosa, sir, salamat kid for your time. Siguro, ang kwaon ko na lang sa imo is your invitation to the people, the listeners of K5 News FM to come to Bacolod during the celebration of the Mascara Festival.
1: Yes, thank you, Sir Elmer, for this opportunity. No, kuwao ko na lang yung oportunidad yung mag-invite sa tanan nga pumuluyo, not only in Bacolod City, but of course, no, Negros Occidental, Negros Island Region, and the whole Philippines to come and enjoy our Mascara Festival 2026. I think, kung hindi ko magsala, this is the first time na may ara kita sa international artist na mag-celebrate and mag-party together with us. So let us enjoy, celebrate, and feel the Mascara spirit diri sa Bacolod sa October 1 up to October 18. So thank you kag mayong gabi sa inyo
0: tanan. Salamat. Salamat gid sa kay Councilor. Councilor Jason Villarosa, sir. Salamat.
2: Lorca Vista.
0: Nabatian bago gid lamang si Councilor Jason Villarosa ang chair sa Committee on Tourism sa sangguniang panlungsod sa siyudad sang Bacolod. Di mayo kuno ang preparasyon in place na. Ang tanan ready na, may mga foreign and local artists nga maga-perform sa Bacolod during the duration of the Mascara Festival, the 18-day Mascara Festival, October 1 to 18. Amuna ang kalawigon sang festival sa sininga tuig. About 18 days, lawig man no. Pero sa una, gani mas lawig. Pag iya kita matyagan ko daw whole October na eh. Ang celebration. Pero ang lawig na nagyapon ng 18. Now, may mga bisita, may mga performers nga ginpang imbitar para sa celebration sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Di kadto kamudi ah. Ang mga dira sa kwanho, mga layo bla, amuning time nyo nga maka-enjoy sa ginatawag nga Mascara Festival. Come with your family and feel the festive spirit of the mascara. Batyagun mo, experiensyahon mo ang festival nga sa mabatyagan sang tanan, no? Kaya alos makita mo na bisan anong kagutok. Ang tao daw nag-enjoy man. Kag bisan ano kagutok, ang tawo daw wala man ginakapoy. Inabalang sila mo nga, ay kagutok na naiya, hindi na ko daiya magkadto ah. Pero kadamo, giyapon sang tao. Daw wala ginakapoy, nagapagutok, tapos nagapakadto pa kariba na. Malakat na sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Manaog sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Daw ay ginakapoy. Oo. Oh. Ga-enjoy pa na sila. Di amo na iya kung Mascara Festival. Amo na ang palibot, amo na ang sitwasyon. And that's why, kung wala ka nag-enjoy sa pagutok, hindi ka para sa Mascara Festival.
2: Lorca Vista.
0: Because ang pagutok, isa sang mga usual no, nga senaryo sa panahon sang Mascara Festival.
2: Lorca Vista.
0: Mayong gabigid sa kay Jill Wenz, nga good PM, sir, ang balantayan sa Mascara Festival, basi maglapta na naman ang mga illegal drugs. Juni Azucena, Sir Elmer, ga-monitor lang. Sige, salamat, salamat, Gid. And of course, ariman gyapon, nag-upod sa aton, si Gina Purano, dira sa Moises Padilla. Salamat, salamat, Gid. Now, ang anong rason, no? In my case, paano, anong rason, Kuya B? Nga, makakadto, malibot pa ya sa Mascara Festival? Nga, ah, malibot pa ko. Kay kagutok nga daan. You know what? Kung kaisa, kinanglan taman nga mag-enjoy sa life ta. Siligani nila ko, no, life is not about work and work and work. Life is about work and enjoyment. Nabala siling ko nung, you work hard, you party harder. Batian nyo na sa mga kabataan nga nagatrabaho sila sang putoy-putoy sila trabaho. Pero after putoy-putoy sa trabaho, putoy-putoy man sila dayon, party-party eh. Amo na yung kwansubong mo, ang trend sa mga kabataan, hindi na yung all work and without play. All work with no play will make you a dull person.
2: Lorga Vista.
0: Ang dating mo, boring ka.
2: Lorga Vista.
0: So, kinhanglan, mag-enjoy man. Bao siling ni Franz Michael Divina Gracia niya, damo naman ni ang mga badyaw, sir. Ay, tuod, no?
2: Lorga Vista.
0: Ka mga alam na bala sa mga badyaw, balana nila ya kundi ang selebrasyon. Pag-abot sang selebrasyon, nagapaminta na pala ang selebrasyon, ara na sila.
2: Lorga Vista.
0: Kag ang style nila subong para hindi sila makibon, maabot na di sila sa bakulod. Dua, tatlo, isa lang kapamilya, tapos amunang makadto, pero isa malang ilahok mo nga na, mangita na sila sang balay, nga arkilahan. Sa aton sininga pagpadayon, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Ready na bala sa Mascara Festival? Stand by!
2: Lorga Vista! Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung mga kwarta.
5: Gusto.
4: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours, gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
6: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, ambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapalos weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sa pag-release sinang ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa ito nga utok once naga-control.
4: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder. Imo-chan.
6: O, tuwi para... na, kay imo-chan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na, Dok.
4: Oh. Sa mga gusto, nga gamay, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Oh. Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan nato ni na, kung nakaklinika D3 Bio ka kadadlaw.
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
8: Ang ginastoryahan na mundi about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo. Magka problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormality sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
6: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
9: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
18: Weh, ma
17: tiyag mo? Madala pa sa editsura mo?
18: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
17: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
19: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
18: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika!
19: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Spore Biotics.
20: Susan Tabuyan. Kasang wala pa kakainom sa gluten na galabo akong tanawan kag ang pakita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na napasalamat di ko kay na dulasanan kada ko gitang magulid sa akong halawasan.
21: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now in its 5th season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the 5th season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News Lorga Vista.
1: Padayon kita sa ato sininga pagpangalagad diri sa palatuntunan. Last stretch na lang sa ato sininga pagpangalagad. Of course, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod Public Plaza. Wait, ay nagapati sa sugid lang. Ginkadtuan sa aton upod ni ka K5 Berto Gakit ang Bacolod Public Plaza. Agud makita naton kun ano gin man ang sitwasyon sa plaza subong abi. Now nga nagahanda na kita para sa pagbukas sang Maskara Festival. In 2 days, buksan na ang Maskara Festival. And in 2 days, magutok na ang tawo sa Bacolod and Plaza. Is one of the festival sites that would be busy during the duration of the celebration. Ang punto ko, isa sang lugar sa Bacolod nga makita mo nga tsyado ka busy katama nga area, amo ang Bacolod Public Plaza. Busy sa aga, busy sa udto, busy na gid kun gabi.
0: Lorga Vista.
1: That's why kinanglan ready na ni. Kay kung hindi pa ni gani ready ang siling ko gani, inang kontraktor da nga nagpulupasalig nga September tapuso nilang trabaho nila da sa plaza, multahan na.
0: Lorga Vista.
1: Multahan sa rason that they were not able to deliver the kind of service that they promised to the city government of Bacolod. Nagpromisa ka, why mo gin kaya? Nagambal ka nga i-deliver nyo, wala nyo na tuman?
0: Lorga Vista!
1: Di anong punto? Hipsa na lang na? Hindi pwede. Kay under the law, kung may ara ka sang kontrata nga ginbayolar, may ara inasang corresponding penalty or punishment. Ina nga penalty, pwede ginayasokton ni Mayor Greg Gasataya sa kontraktor.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. No? Singa, good evening, sir. Like and share done. Salamat gid, Ma'am Chimi Aragon, and of course, sa kay Jesse and the kids, no? Sa Aragon family.
0: Lorga Vista.
1: Going back sa sining problema naton sa kontraktor nga mayo lang magpasalig. Abi nila sang syudad sa Bacolod daw uyab lang ba? Abi nila pasaligon ta lang niya. Uy, damo bala nagbusong sa pasalig.
0: Lorga Vista.
1: Hindi niya pwede nga pulo pasaligon lang. Dapat kung ginpasalig mo, ginpromisa mo, i-deliver mo.
0: Lorga Vista.
1: That's why mabalaan ta gini subong kung how ready is Bacolod Public Plaza. Ready na bala? Why na nada lipod? Why na da sa may ginatabon-tabunan? Why na da sa may ginaatop-atupan? Kayo, ang kiosko sa one na magbukas o, subong gani, guro ga, kwa na da, gasugod na da ubra sa mga kiosko? Di, gobra kiosko, gobra pa man kamo? Kay wala nyo na deliver ang ginpromisa nyo? Do, hindi amo? Ariga monitor lang kami di sir sa Lopez East samtang gahulat nga makatapos ka programa. Sige, salamat, salamat gid, Ma'am Chimi.
0: Lorga Vista.
1: I-check naton si ka K5 Berto Gakit on the preparation and finishing touches, kung may ara pagin man trabaho nga nabilin, finishing touches na lang dapat. Inablang ginagmay na lang nga talaposon, no? Kay man 2 days na lang kag magabukas na ang Mascara Festival. 2 days na lang kag ang Bacolod Plaza will be opened to the public. Hindi pwede nga after 2 days, way pa yagyapon, hindi pa may ara pa daya porsyon nga ginatulutakluban pa. Nano na? Nano ba o? Abi nila guros ang city government daw ba o nga pasaligon lang? Siling ni Rowena Villaran Erbito. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Purok, Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Good evening. Ah, dira sa Bago. Oh, sa Barangay Dulao, Bago City, si Rowena Villaran Erbito. So, amo ina ang mabudlay nga sitwasyon. Kay man, supposedly, tapos na ni. Tapos ng trabaho dai. Supposedly, subong pa lang ang publiko, dapat gina-enjoy na nila ang Bacolod Plaza with the lights, the fountains, nga ginbutang dira to beautify the plaza and making it as a prime area where people can relax during daytime or nighttime. Amo na ang ginalauman mo. Nga kung natapos nilang ubra, kundi why tani problema? Good evening, Sir Elmer. Always good. The monitor from Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre, Angie T. Aloy.
0: Larga Vista!
1: Kay man, kung nagapromisa ka, tumanon mo. Kay ginsaligan ka, himuon mo. Kay kung mayo ang imo hinimuan, mayo man ang imo imahe. Kay kung mayo ang imo ang imahe, it will all redound to credibility. Saligan ka sang tao because you're credible. And once you promised, you deliver. Amo na ang ginahulat sang tao. Pero kung nagapromisa ka, you promise one thing, you deliver another thing. Nagpromisa ka na himuon mo ini until September or before October, tapos October na, may pa natapos? Di Mayo bala na? Saligan ka pa bala sina? Malaumpayhan ang tao next time around that you will transact with the city government of Bacolod, will the people still believe you when you say that you will deliver something on time? Di kunding tao, maduda na. Masiling na nga, nagaparang promisa lang na, pero laban sa tunaw na, gambala na sila, pero hindi na nila mahimo. So I hope, no, nga ang contractor will expedite everything that is left. Pasakuon nila ang trabaho. Hingagawon nila para tigayon ina nga ma-open sa publiko ang bilog na plaza, ha? May kalaway bala sina nga celebration ta ang aton iya nga plaza, ang tunga magamit, ang tunga ginakubiran pa. Di Mascara Festival, ang plaza mo iya sarado. Mascara Festival, gainudyak ang tawo.
2: pag-udyak nila, paglakat nila, malikaw-likaw pa sila. Kay may ara porsyon da nga sarado. Nga hindi mo ba pwede magyan? Ti, nanunggoy isin na. So therefore, ara subong ang pressure sa kamot sang contractor. Kung hindi nyo mahimo ini, kag hindi nyo ini ma-deliver, ah, ti problema nyo gid nga dako eh. Problema nyo nga dako.

0: In closing, mga ka-K5, sa gyapon ng aton sininga pagpasalamat sa mga nag-like at nag-share sa aton programa. Salamat sa aton regular anchorman, Julius Mariveles, nga may ara lang sa importante ng appointment and therefore he allowed nga magbulos ko sa iya temporarily tonight. Salamat man sa tanan, no? Nga nangin kabahin sa aton sininga pagpangalagad subong nga gabi. I'm sorry nga gintinguhaan ko tani nga makontak si Attorney Romulo Makalintal. And in fact, he accepted my invitation for a phone-patched interview. Pero ti sang tawagan namon, unattainable ang iya sininga number. Ang mga nagatuyo nga magpapili sa palabuton nga eleksyon, hindi lang kamo magdula sang paglaom. Hindi lang kamo mawad-an sang pagsalig. Kay basi bala pitik sintas, magdesisyon ang Korte Suprema and the Supreme Court will declare Republic Act 123-26 as unconstitutional and therefore cannot be implemented as law. Kung mag-amuna ang sitwasyon, mapilitan ang COMELEC, makarangkaran gini sila para priparahan ang barangay and SK elections. All is not lost as far as barangay and SK elections are concerned. Sa ngalan sa aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Oy, sa aton sining Vice President for Operations K5 Eljan Castanio, sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources K5 Jean Paul Generoso, sa ngalon sa aton sining Station Manager K5 Rods Palma, Assistant Station Manager K5 Marv Aranjuez, kapartner ko subong gabi K5 Renz Alcantara, K5 Rimuel Alcantara, K5 Renji Alcantara, and of course K5 Adrian Gantalao. Ako naman ang inyo K5 John Elmer Ubaldo. Nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa aton sa programa Larga Vista Program para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit di dyan katama. Kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
10: Kung nagama na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
17: Let's go.
8: go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang app para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: 1.5 K5 News.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung engineer ba?
2: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
10: Pre-Bio.
11: Champion.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
9: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok pagkag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kang nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build-up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build-up sang gitawag plaque.
5: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
9: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kon bastante ka tani sang antioxidants bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500 adlaw-adlaw kag inom Mighty C kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, way ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate sa sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag abot sa monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages.
3: Mm.
9: Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitwag oxidized LDL. Agud in

0: Big Black.
1: So anong matabo, Doc, sa foam cells?
2: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
1: Mugali nagaporma ang blood clots.
2: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
1: Abaw.
2: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500!
1: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation, nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
2: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang gitawag damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitawag peligro.
7: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
2: ang ubuson niya, kuan? Ubuson niya imo cartilage.
7: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulaan, kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
2: Lantawab lang, first 10 generations ang Bible from Adam to Noah.
8: No?
2: Wala to yung mga arthritis. Yeah. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
9: Correct.
2: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Din ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad, dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
3: D- TTX

0: 500.
1: Nagtatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-TTX 500 na!
1: Masamihin na kapalatian?
0: I-TTX 500 muna!
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka!
1: Mag-TTX 500!
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
1: TTX 500!
0: TTX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C! Mapalit
8: sa mga para sa libre nga check-up, bisita halang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
9: Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City.
8: Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique,
9: Juan Tiong Building,
8: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
8: Kulasi,
9: National Highway,
8: kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina,
8: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
8: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office.
9: And
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City,
8: Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Impormasyon sa ikayong gawas.
3: Kanami isang puntrido, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
11: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
12: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
10: Uy, swipe, no? Swipe!
12: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
10: Pero kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
12: Yes.
10: Do hindi ko gin mapunggan
11: pwede mga. Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
12: Coffee Mix. Pwede.
11: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang.
12: Welcome,
11: ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
10: Oo, patay.
11: Baskog niya amon nga baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
10: Naka-armor niya.
11: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, biskan ano kainit,
10: puslan gyapon sang lawas.
11: Puslan gyapon musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
10: Grabe nga technology, no?
11: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
10: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
11: Wow.
10: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
11: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
10: DSC.
11: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Yun ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once na panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
10: Extend.
11: Extend. Food supplement.
4: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So let's talk now about D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
13: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sporbiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sporbiotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramin?
11: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglyceride.
10: Mm-hmm.
11: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
10: wow!
11: probiotic mm-hmm. bacteria.
10: Wow!
11: Na kinahanglan nun, gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
10: mm-hmm.
11: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
10: Wow.
11: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
10: mm-hmm.
11: nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa so, dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
10: mm-hmm.
11: ang iban sa imong ilong.
10: Mm-hmm.
11: Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Mm-hmm. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
10: Flowers.
11: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
10: mm-hmm.
11: ara sa imo tinai, no?
10: Mm-hmm. Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaunta.
11: Ang absorption,
10: at, dira. Absorption.
11: Dira, dira ginahimo ang mga hormones.
10: Da, man tanan-tanan, ginahimo. No?
11: Mga B vitamins, kay other vitamins, mm-hmm. dira ginahimo. Amo nang ara sa lada ga, tiner. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir
10: mm-hmm.
11: Boy.
10: Mm-hmm.
11: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Sporbiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin. Tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
10: Wow,
11: kung yeah. gainom ka D3 Bio kag Sporbiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita ang ining mga B vitamins, isa sa pinaka-paborito nga vitamin sa imo nga brain.
10: Uy.
11: Na malayo ka sa Alzheimer's,
10: uh-huh.
11: dementia, and any mental disorder nga problema, Sir Boy.
10: Uh-huh.
11: Kung kumplito ka sa D3 Bio, kag Klinika Sporbiotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Sporbiotics.
10: Kung may tandem for life, amon yung tawag na amon yung pro-bio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Sporbiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sa imo health, no? That's why it's really important na ano pag itoksam ang mabulig sa kombinasyon sa Klinika D3 Bio with Klinika Sporbiotics.
12: Namigod, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Sporbiotics kag Klinika D3 Bio kasi siyempre ginanourish ang MCT no nga ra sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria balo ka ining ang mga good bacteria nga ra sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw eh, no.
10: Correct.
12: So ang Klinika D3 Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang ubras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa DN. Gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal si Boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney, no,
11: ginabanya organ
12: o kasi para mapinsunatos lang. Mm-hmm. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin. Wow. No, so 50% Sir Boy sang serotonin, Sir Boy.
11: So ikumbay, kung i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag
10: Clinica Probiotics,
11: ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
10: Correct.
11: Kag neurohormones.
10: Correct. Ang unang kampiyon dito sa tanan.
11: So kung pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
12: hindi ka tulog,
11: sa depression,
10: sa emotion.
11: Nami tulog.
10: Nami tulog.
13: Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
11: The resident bacteria.
13: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mo inom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Ditribayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain, nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no. In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amon ni usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
11: Tama.
13: That's why kung ikaw ga Clinica Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
11: Pati utang mo, madumduman mo.
13: Mga utang,
11: kung may mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
10: Nami gali Sir Boy sa mga estudyante, ga-review, no?
13: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Ditribayo plus Clinica Probiotics.
10: Kung si DTX 500 may TC, Ditribayo plus kuwania, plus
13: Probiotics.
11: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
13: None.
11: Sa the combination na of Ditribayo and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
13: Ah, kayang-kaya.
11: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
13: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Probiotics together with Clinica Ditribayo.
11: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica Ditribayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, Sir Boy. Dako,
10: may outbreak kabo lately sa cholera, bla, Doc. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala.
11: Wala.
10: Bakod yung ilay nga.
11: Nga mga gut bacteria.
10: Gut bacteria.
14: D3, bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang-epektibo sa pagpatay sa ang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mangabot ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
14: May TC.
17: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
9: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
9: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
3: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem. Mm.
11: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
10: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
11: Siya ang nag-combine DTX 500
10: with D3 Bio.
11: Clinica D3 Bio.
10: Uy,
11: amat. Gininom niya ka ginpahid kaya bukol sa likod na daw mga ko ano?
10: Abuswang na.
3: Kadako-dako sa bukol. Nung bilog niya likod, nung bukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos subok ang likod ka okay na no. So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know. It will facilitate the healing process by supporting no para kontra infection may D3 Bio ka, kontra free radicals caused by inflammation may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo no, makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo adlaw-adlaw mag Clinica D3 Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health mag Clinica Spore Biotics.
11: Ang iban sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
10: Uy, nakadayon ang kaso.
11: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, sporbiotics, kag klinika di Trimay.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeonato.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At Tawana! At The Night Show with Jerry Lee and J. Lolo. That's a Night Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-748-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion, kaga komentaryo regarding sa mga issues kay mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwat sa ating Globe number 0927-748-940. September 28, 2026. It's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lord.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta yung mga adlaw sa mong law?
1: Well, so far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Lunes nga dlao, pizza 28 sa bulan sa September. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate Mayo, Mayo, maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa inyo kanagabi nga aton gid nga tagaan sang importansya. Mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Ang mga handom naton sa kabuhi, libre. Wala sing bayad. Ang handom naton nga tahom kag masanag nga palabuton, wala sang bayad, libre. Ang aton nga gusto sa kabuhi malang is mag makangkon sang pag-improve ukon masanag nga basdamlag para sa aton pamilya. Ang matahom nga balay kag duta nami gid ni bla. Kapin pagid kun may ara kang salakyan. Gusto taman makahandom nga maka-travel ta around the world. Makaangkong kita sang sufficiente nga financial security sa bangko. May madako kita nga deposito nga kwarta sa bangko. Handom taman makaangkon sang malapad nga talamnan nga luta. Handom taman nga makaangkon sang negosyo nga grocery kag iban pa. Handom ginhaton nga maka-eskwela ang kabataan sa mas nabi nga pribado nga eskwelahan. Handom taman nga makaangkon sa nga kagayunan nga para magbulig sa ibang tawo. Inita na nga handom kinanlan lang naton nga trabahoon. Kagwala sa imposible sa taong nga nagatuo sa iya kagalingon kag ilabinagin sa aton mahal nga Diyos. Paglabot sini mga ka-K5, kinang lagi naton sang may mayong lawas mga ka-K5. Kiman ang handom tanga mga na-mention naton, mangin baliwala kung ikaw baldado. Kung ikaw isa nag-loko sa inyo balay, ara ka lang siya sa kilit siyang balay kaginahungitan ka na lang. Hindi mo malabot ang itong mga handom nga na-mention naton tungod para si mo, hindi na to importante. No? Nga masakit kagablatian ikaw, ang pinakahandom magid kun para mag-ayo ka. Ang handom magid is mag-ayo ka. Magbalik ang imoy kayong lawas. Now, before naglain ang imoy kayong lawas, anong imo sitwasyon? Mayong kondisyon mo. Mayong sistema mo. Pero nga naglabo sa punto nga nagamasakit ang tao kang nagabalatian. Tungod hindi natin maibitar mga ka-K5, hindi natin kontrolado mo. Tungod mismo ang aton nga lifestyle, ang aton nga pagkaon, ang aton nga sinalayo sa pangabuhi, nag-aapekto sa aton ni kayong lawas. Sugod kita sa pagkaon. Ang pagkaon sa aton pag-intinding, no, nagahatag sa aton sang kusog, nagahatag sa aton sang kabakod. Ang iban, ang pag-intindi is importante nga may masulod sa ba kang mga busog ang tiyan, okay na. Pero ang lawas gali naton, no, may ara sang atay, may ara sang kidney, may ara sang kurason, may damo nga ugat, may damo nga dugo, may tulan, may panit, may unod, may utok, mga ka-K5. Mga parts ng body naton is different system, abi, no? Different system of our body nga kailangan sang sufficiente nga minerales, vitamina, kag iban bagay nga mga essentials para mag-functionar siya sang isakto kag padayong kita nga buhi. Ang source ng ato nga mga material nga kinanglanon para sa ato nga different system of our body is halin sa ato ng pagkaon. Makuha sa ato ng sample sa pagkaon na ato sa kalabasa, ano gani? Vitamin A, pampalinaw ng mata. Makaon sa mga isda o kung mga karne para makakuha sa protina. Kinanlan taman magbako ng tulaan naton. Ano nga vitamins ang kinanglan naton? Ano gani? Calcium. Mga sampulan na mga kakifab, ginatudlo sa aton, no? Ngayon na tanan, makuha nato sa pagi sa pagkaon naton. Kaginausap nato, kaginasaburan. Ginausap nato para masaburan. Kagyuta na lang maging trabaho sa ato nga digestive system. Once itunlo nato ng nausap na nato ng mga pagkaon, gamay na lang ang trabaho on sa ato nga digestive system. Para hindi siya matawag nato, ma-overheat kung sa mga makina pa. Kinanglan na gamayon mo nagadaan ang mga pagkaon nga ipasulon mo sa iya to before mag-abot sa digestive system. That's why ginausap nato. Karon sa siyempre naman, kinanglan na nakakagmanami mo pagkaon, no? Saboroso. Mayong pagtimpla. Preska. Now, subong sa aton pangabuhi, may mga pamaagi na nga pagluto nga parang tanawon sa iba, kag masaburan sa iba, nga daw tutuod gin. Pero may aragli sa mga panakot kag artificial flavoring nga base sa chemicals nga para mag-alsang ya sabor nga para magnami ya sabor. Iban ginabutangan sa mga chemical-based nga mga artificial flavoring. Gakunin mo yung saburangin, do karnigin, do lamok, do manokin. Pero wala man sang unod nga manok. Wala man sang unod nga karni, kundi mga artificial flavoring nga daw manok ang do karnigin ang sabur. Sa atong nga pagkaon sa mga canned goods, mga dilatas, mga ka-K5. Gindesign ina siya nga parang magtinay sa malawing chimpu kag panahon. So kinanglan is ma-preserve ang iyang freshness, ma-preserve ang iyang pagka-priska, no? Kag iyang kalidad. Kinanglan sa preservatives, no? So ang preservatives is sa pamaagi nga parang maging madugay ang kabuhi sa isa ka dilata.
0: kay man gini-sign ina siya sa mara sa Malawi ng panahon sa nahambanan nato. So kinanglan siya ng preservative. Kag ano ang preservative? Isa ka natural o chemical? Chemicals. May tama ka. May tama ka kag tatamaan ka rin. Ang preservative isa ka chemical nga para mapreserba ang aton nga pagkaon sa sulod sang lata. Kapag ambre mo sa mga canned goods naton do kagapon lang inihaw. Do kagapon lang indakop sa dagat kag insulod sa lata. Kapres ka katama. Now, kung mapatay ang tao, siyempre ginakalabanan gina sa Filipino, ginapulawan. Pulawan kag siyempre ay damog at tipo ng mga friends and families, no? For sa pila ka mga inadlaw kag kagining gabi, no? So, karon para hindi magpanos kag manimaho ang magkay ang batay ng persona, ano kinalang gani ginakadala sa ining purinarya, no? Kagina proseso nila nga para hindi magbaho ang magkay sa tao bagi sa chemical nga ano gani panawag na nga para hindi magbaho ang magkay, ano gani na injeksyon formalin. May tama ka. Tatamaan ka rin. So ang formalin, shampoo lang na siyang pasirbasang lawas ang tao sa isa kabangkay nga tao nga para hindi madunot, para hindi magbaho. Katulad man na siyang pagkaon nato nga may preservative. Do pres ka lang siya giyapon sa sulod sang latang nga once makabrihan mo. Sa gagmay-gagmay lang, hindi ka man maano siyang mga preservatives, ha? Como chemicals, hindi ka man maabiktuhan na yun right away. Pero sa nalayon, yun kung nisipo ni mo, sugod sa tuing pilang edad mo nga nagkaong ka sa mga canned goods. Sa subong sa edad mo, abing kung pila ka na subong, isipon mo, hindi mo na maisip. Kung pila na kalata, sang sardina, sang corned beef, sang pork and beans. At kung ano pang mga dilatas nga may mga preservatiba nga natilawan mo throughout the years sa imong lifetime, di ba? Tingala ka na lang mag-abot ka 40, 50, 60, pasakang edad mo, tingala ka nga nagakiang-kiang ka. Kung dito nga week ang party sa lawas ni mo, dito yan nagatubo ang imong nga masakit o konbalat yan. Katama? Tama! Katamaan ka rin. So sa pagkaon magagakifer tungkol sa ato niyang lifestyle, hindi natin maibitar na makaangkol kita sang sakit kagabalatian. Subong man sa tubig, ha? Ang tubig, mga kakifer, sang una, nadumduman ko, misan din ko malagaling mag-inom. Inom ka sa bumba. Inom ka sa, ano kanina pa, nagsabubuhon. Sa mga tuburan, sa palibot. Makainom kapag yapon sa gripo. Subong mga kakifay, dito sa putok-putokan sa mga bukid, pati sila dito kung saan din yung gina-expectar nato niya nga wala tuya sa mga artificial o kung na mga bottled water. Dito sila may mga galunda sila sa tubig. Nagkasag-uman sila sa mga process ng tubig inom, pwede mainom. Mineral water kon bottled water man. Because nga aman, because sa aton panahon ang aton nga water source, ang water table naton sa dalom sa duta, daw hindi nakatakasigurado nga as limpyo nga kag-safe na sa inumon, especially subong. Hindi ka nakasalon sa baso mo sa gripo, kag inumon na yun. Hindi ka na yung kasali, kaya nga aman ang gripo kag subong, ng labanan, no? Balantaman, nagagawa sa gripo is chocolate. Nagagawa sa gripo na color kape. May mga tina, may mga tuktok. Kag sa hindi nato may maluan mga kakifive sa dalayong nga gaaging tubig sa mga tubo nato sa bilinyada. May mga aragin na yung tina. May mga tina ginayang hindi umalikawan kag gradually mainom mabi. kaya hindi mo lang mabatsyaga. That's why safe inumon sa Gyapon ang mineral water. O kung ang mga tubig nga gina-distilled mga ka-K5, green proseso sa ato ng mga water stations. So number one is ang pagkaon, kaduwa tubig. Ikatatlo ay pwede mag-upod ang mga hilo kag mga toxins nga pasulod sa atong lawas pagi sa hangin. Sa hangin, mga ka-K5, di siyempre, hindi pwede ang hindi ka magaklo hangin. You know what? Tinanglan mo ganyan magaklo hangin. Karoon magkagigabi sa mga nagatutod sa basura. Mga kalug kontaminadong nag-aalsang baho. O kung pasulod mo sa modernized sa jeepney, nagsakay ka kanami, gigi-aircon, sarado. Komportable, may pulungkuan, may konduktor, may kurtina, pagani. O galing lang, no, sarado, nagkagbugnaw. O galing lang, unisyado ka rin yung nagkakutoy ang tiyan. Nag-blubaliswa ang iyay, ang sulok-sulok. Kag magpasungaw siya, bisasulod sa modernized jeepney. Sos Mariusip, daw parehas lang gingas mas kamo kag ginahiluan. Daw parehas lang ginbuyan ang atomic bomb. Nga susulod ka mo sa kwarto nga hindi ka mo kagawa, kino? Ano pagawa mo kisirado bintana yung sa modernized jeepney? Silyado yung mga bintana, na? Ang alagyan mo lang ganyan ang pertahan, di ba? Di ka rin magpasungaw. Sabi ko, isa katao na kung magdungan, mabi tatlo katao magpasungaw. Bing. Nilupok ang ilay ang baho, may ganun. Karoon, anong tendency na ton? Ikaw mo, hindi naman makita ang hangin. Mahaklo ta, no? Makahaklo ta. Karoon, kung mahaklo na ton, anong ma-feel na ton? Eh, kabaho. So, next na itong himon is ano, tabunan ang mata. Hindi, ang ilong kagang baba. Nga aman, para hindi na magsulod, dugang pa ang baho. Pero nakahaklo ka na, right? Nakahaklo ka na. Sa gamay ng mga paghaklo mo mga ka-K5 throughout the years sa imong kabuhi, kapila na nag ang mga insidente nga nagtabuin na, hindi lang sa mabaho ng hangin abi. Kundi ang paghaklo mo sa sigarilyo o kung may kapanigarilyo sa paan mo, abin, nakahaklo ka. O kung nakakagi ka sa isa ka poultry farm na kung sa diin grabe ang baho na gaupod sa hangin. So ang aton nga hangin is source man sa lagyan man sa toxins o kung pollutants, no? Na nag-apekto man sa aton nga good health. Liwat, ining tatlo ka basic gid kag iban pa gid. Wala man natin ma-mention, pero ang tatlong ka-basic lang pagkaon, tubig kaghangin, ang gina-updan sa mga chemicals pasulod sa atong sistema. Kakonsaniin, hindi natin mabatsagan ang pagbundo kung pagdiposito sa toxins. Gaamo sa ulihi maghahatag sa atong sa sakit kagbalatian, mga kakibay. Ang sakit kagbalatian ang ginahambal sa mga eksperto sa kalibutan. Ang pinakadako nga prosyento nga kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan. Ang gamay nga prosyento amo ang sobra katigulangon mula nga napatay ang tao tungod sa sobra katigulangon. Ang dako nga prosyento gin ang tao nga kapatay tungod sa masakit kaga balatian. Amo ina ang rason kung nga ang kita nag-worry gin kung may isasaton nga abiyano kung membro sa panimalay. Makaangkol sa sakit kang balatian, gusto natin mag-ayos siya. O kung mag-ayo kita, tungkol na balawa natin ang sakit kang balatian, kung hindi ka makasalbar, pwede ining madula ang imuyang kabuhi, mga ka-K5. So, hindi na natin pagulaton pa ang makaangkol kita sa sakit kang balatian kaysa gusto natin sa hindi, kaya hindi natin kontrolado. Nagasulod ang toxins sa aton lawas, kamong kabangdanan nagahatag sa aton sa pag-uba sa sistema, yun ang resulta sa sakit kang balatian. Pagi sa pagkaon nato mismo, pagi mas sa tubig kag sa hangin ang ginaklo nato. So kinanglan nato nga mabuligan ang aton nagaisanon nga lawas, nagaisanon nato nga kabuhi, no? nga malimpyuhan ini mga toksin sa mapagawa sa lawas naton. Isa na kamaayo nga pamaagi is ang pagbabalhas. Ang pagbabalhas is a natural process of our body or natural detoxification process of our body. Kinalala naton bisanan kag didikahan mga ka-K-5 para mabuligan ang nag-isanan mong lawas. Nga maging padayon nga ma-healthy kag padayon nga buhi ang imo lawas. Kag subong ba ni magkalipad gid sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag limnon. I-minimize ang mga matamis, mamantikaon, masin, kag iban paging ginabawal mga kakipad. Kung posible palang unatan kag mag-start na sang healthy living. Ha? Kag subong ba ang mga kakipad, no? Ang bakterya ang kagaw sa aton palibot. Isa mangilatudlo nga rason kung nga nagamasakit kita well labo sa mga toxins. Ang lamok o kung ang mga basura, kung ang mga bakterya sa aton na pasulod panimalay, aton man iliminar. Kay man na membro sang panimalay, ginalikawan gin aton ang extra expenses sa buong. Kapit pagin sa buong kapigaduhon, ginalikawan aton ang mga unplanned kanda mga accidental expenses bla. Ang wala nga sa plano nga glastuhan nami. Kay kalabanan sa aton yang glastuhan nato na budget na para sa pagkaon kag sa daily allowance nato. Wala kita usually ga budget para sa aton yang health kag sa aton nga mga maintenance, no? Kalabanan isang inang mga gulpyada nga pagsakit o kung magbalatian sa katawo. Mayun lang kung may bundok kag may deposito or may savings ka. May arak ka sang kuot-kuton. Kung wala ka sang kuot-kuton, ano ang kuton mo? Ah, kuta lang na. So wala kita sa mga savings kalabanan para dira sa mga gulpyada ng mga sakit o kumbalatian, no? Sa membro sa aton panimalay. So kailan ta maging healthy kag maging padayon nga luwas kita kag likaw kita kag hilwa kita sa kudano mga sakit kag balatian. Kinahanglan ta gyud nga maglimpyo sa aton palibot, sa aton sulod balay para hindi mag-atake ang mga kagaw kung mga mikrobyo sa aton na pamilya, mga ka-K5. Ang pagka-stress kag ining tawag aton nga fatigue, isa man kag ginatanaw sa mga espesyalista, kag mga eksperto, nga kabagdanan sa mga lala nga mga kaso sa balatian. Ang stress kag ang mga fatigue kon sobrang pagbanumdom, apektado ang imong mental health, ang imong paminsaron, hindi na balansado ang imong mga decision making tungod sa mga hitabo nga hindi na isakto ang imong pagplasta sa mga bagay-bagay sa imong palibot. Kinaglanong man sa mental health o kon likaw kag sa mga bagay nga makatag sa imong stress para ay hindi ikaw makaangkon sang high blood pressure, heart attack o kon stroke, ang iban paging lala ng mga kaso, katulad sang cancer. Ngayon, ikaw ang mga bagay magkataksi mong fatigue, magkataksi mong stress, mga ka-K5. Kag hindi kin magkalipat ha, sa pag-inom sa adlaw-adlaw, sang DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, dibuinas kita. Kay diri sa aton mismo sa Visayas, diri sa aton nga probinsya sa Bacolod City, ang abunansya sang ini nga klase nga suplemento nga pasalamat kita nga may somebody nga nakapaminsa just like Doc Ramiloy sa ini nga klase nga suplemento nga natural nga mapuslanon gid sa aton tanan nga ikayong lawas. Gidesign ini nga suplemento nga natural nga makabulik eliminar sang toxins. Nga mo ginaang problema naton kung nga akita nagamasakit kag balatian tungod sa mga toxins. Sa aton pa, anong toxins? Mga hilo. Mga hilo sa lawas naton nga nagamat-amat pundo kag nagadeposito sa eksakto nga panahon sa magidaga 30 pasaka, 40, 50, 60 pasaka, ara na dira ang mga sakit na imong likod, sakit na imong korason, sakit na imong mga katulanan, kay imong mga joints, daw hindi na maayo ang imong pagginhawa. Daw malain ang ginawa mo. Susubong pa lang man nagandaan mga ka-K5, no? Ang nagapundok, ang nagadamo ng mga toxins, deposito sa imong lawas, ato na pag-aon, ato na yung eliminar, pagi sa pag-inom sang DTX 500 aloud law. Ginatulto sang DTX 500 ang nagapanago kag madugay na nga nagatinir ng mga toxins sa atong lawas. Ginapagwa pagi sa natural elimination, pagi sa pagpangihi, o pagi sa pagmaming sa manyo. Kagsubong man mga ka-K5 ang DTX 500 mapisan mag-repair sa mga damage ng mga selula nato, ng mga tissues. Kaginatagaan sa proteksyon, kag nutrisyon, kag para magpangsyonali, wala mga panayon nga, mag-healthy ang aton lawas. Ang DTX 500 himo ini sa Amarguso. Amarguso ang palaya extract mga ka-K5 na kung saniin, nag-bulig sa aton bantay sa pagsaka sa aton nga blood sugar. Kag-ingkasugin man nga taas ang level sa aton nga blood sugar, ginapanubos ang DTX 500 mga ka-K5. Kag may epekto siya nga palya sa insulin. Ang aton nga lawas sa mga tao, may saka na insulin, may insulin na. May ara nang produce ang lawas tas ang insulin. Nga nagabulig na pagproseso sang aton nga sugar. Now din makwa ang sugar. Makwa sa aton nga sa diin nga ni, sa aton nga pagkaon. May tama ka. Tatamaan ka rin. Tamaan ka. Taas ang level sa atong sugar, mag-develop inis ang, pwede mag-develop inis sa sakit nga diabetes. Kagun news lang mga ka-K5, wala pa sa tao napatay sa diabetes, ha? Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, madamo nga napatay. Komplikasyon sa korason, satay sa kidney, sa ugat, sa dugo, komplikasyon. Pati sa mata, pwede ka mabulag ay hindi ka na mabatay kung mahulog ka sa kanal nga may kamilya nga naga nga nagangangada nalitson kay mo yan. Kung hindi ka nakakita, pwede ka makabulasot, pwede ka mabungguan. Kaya madamo pag isang komplikasyon sa diabetes mga ka-K5 ka, pwede pwede halinan sa kamatayan sa tao. Kag diabetes, no? Siyempre, mamatian natin gid commonly sa atong mga kilala ang ng dialysis, no? Kay tungod ang kidney, wala nagpangsyonal sa mayo, kag hindi na maghatag sa iyang saktong pag-function sa atong sistema. So, kinanlan ipagi sa dialysis sa procedure, no? Para padayon kita nga hindi infected, kag wala sa infection, kag layo sa kamatayon, no? Kinalang i-dialysis sa isang katawo. Now, ining DTX 500, may epekto siya nga parehas ang insulin. Kitungod ginabuligan niya ang mga sugar nato nga deposito. Nga pagsunugo niya lang, buligan niya nga proseso ng imoon nga energy. Because ang insulin isang ka-proseso o kung isang ka-chemical nga nagabulig nga i-proseso ang mga sugar gara sa itong sistema nga para magamit para ma-turn into energy. Now, diin kita nagagamit energy. Now, mostly nagagamit kita everyday. Wala untag yun. Biskan na katulog ka, no? Bisa mo, wala ka nag-iho, katulog ka. Pero ang imo nga pagginawa sa samtang katulog ka, ga-consume ka sang energy. Nag-consume ka sang energy. Ang imo pagpanguya, pag-ubo, pagpangatsi, pagpangilay sa babae, nagakonsumo ko sang energy. Pagdaho mo sang plate sa salakyan, ginaho mo sa driver, you are consuming energy. Estudyante, nagkanto sa kulahan, naglakad, energy gamit. nagpongko, nagsulat, namati sa maestra energy sa gihapon. Si Miss Kagatulog ta, kilala ta energy para mag-functionar ang aton nga thai, ang aton nga heart, ang aton nga paginhawa, and so on and so forth. Kinala ta energy. Kinala may supresente kita nga insulin nga para makaproduce sa kita sang energy. It so happen ang aton nga natural nga insulin sa lawas. Ginakulang na kag hindi nagapasyonar sa insakto. That's why hindi masunog ang labanan ng mga sugar, hindi maproseso. Nagataas ang level sa imong blood sugar. So namin gid kayang DTX500, no, may epekto siya sa aton lawas nga parihas gid sa insulin, mga ka-K5. Gani kung ikaw may mataas ng blood sugar, especially kung may history ang family mo sa diabetes, manami gid mag-inom adlaw-adlaw sa DTX500 para makabulig, mag-regulate sa imong blood sugar. Kagtapos mga ka-K5, hindi lang toksis ang naghahatag sa atong lawas, no? Sa nga kalitan o kung masakit kagbalatian. According gani sa mga eksperto sa kalibutan, ang sabatong nga agahapatayang tao tungod sa nga masakit kagbalatian, tugas ang toksins. Kag isa pa, ining mga free radicals. Mga free radicals. Katulad sa toksins mga ka-K5, nagatang inis ang kahalitan sa aton nga sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Thank you kita, no? Pasalamat kita kay ang DTX500. Wala labot sa mapuslanon nga ampalaya extract. May ara sang super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa ni sila ang unod sa DTX500, ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K5, amo ini ang kinanglano nato nga para proteksyonan ang sistema nga para hindi mahalitan, para hindi maguma sa mga free radicals nga makaangkon kita sa sakit kabalatian. Ang antioxidant amo ang nagaproteksyon, nagalipid sa ato nga lawas. Pasalamat kita kay ang DTX500 ang may pinakamataas nga antioxidant sumuong sa merkado. Para healthy kita kag long live kita sa kalibutan, hilway sa masakit kag balatian, everyday, adlaw-adlaw, inom kita DTX500. Nainom na may tisye? Grabe mga kakipay, sumung adlaw, sumung daw nagpuhag ang tao ba? Daw nagasala ang tao sa sitwasyon. Now, sang kagapon, nagbayag ang nationwide strike, abi tatlong adlaw nationwide nga pag-untat biyahe sa mga pampas sa publiko nga salakyan. Pero nga may ara man nga naghambal nga hindi sila yung mag-intra. May ara man niya nga hipos-hipos lang, no? Ang iba niya nga eskwilahan kag opisina nagdeklara na sang pagkansila sang ila operations. Tungod sa posibleng malate o kung hindi magkasulod ang mga empleyado sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. O kung hindi ka-report ang mga teachers naton tungod sa untat pasada. Last minute niya sa kagina mga kakipay. May niya mauntat kami biyahe pero wala ka-oras. Pila lang niya ka-oras. Oh, pero tayo siyempre, tani, kung nabon ang plano nila, napabalo na sila a day before nga, boss, ma-strike kami, maupod kami, pero duwan lang ka-oras, amun ni oras nga hindi kami magbiyahe. Parang tao ang mga commuters makapaminsa sang opsyon lang. Para makapaminsa sila sang ila buhaton kung paano sila makatrabaho, kag especially ang mga tangiya man sa kumpanya, hindi man ma-delayed kung maguba ang ilang operation for the day, no? Dapat before, o kung 2 days before sa inyo yung rally, ma-mention ka mo kung ano gin-intention nyo, untat pasana, o kung temporaryo lang, o kung ano lang yung oras, sabi. Para at least makabiyahi man, o kung makaplano man ang mga tagiya sa mga negosyante, o mga negosyante, kag mga empleyado, eh. Ini kay last minute na makambal yung, ay, mabiyahi kami, ah. Pero dua lang ka oras ang bone strike, ha? Lima lang ka oras. Ang iba niya subong mga kakifive, no, nagmando na gani ang ato niyang LTF Army nga mag, ano ni, panubos ang plete, abi. Pero ang iban, ako nung kung mapasaka, plete, pagkinanlan may aras ang ining taripa, abla. May aras ang taripa alin mismo sa ato na hensya sa gobyerno. Nga original, ano? Kan siyempre yung taripa, dapat niya saan ka na sa lakyan. May arag niya yung plate number, bla. Kag body number. Kay man, kinanglan ko no sa atong hensyang tagsa ka mga operator. Kag mga salakyan, no? Nga nagabiyahi pang publiko. Is dito ginmakwasa ang official nga taripa kay ipatapik nila sa ilang nga salakyan. Karon basti karon kon na wala na ma-mention anong salakyan, anong plate number. Kag wala perma kay pasirox lang ba lang? Kay man hindi ka sukot kung wala ka sang original nga taripa mo. Masibla ko ni pasirox ang iba niyang wala sang taripa o kung may problema sa ilang franchise. So, da naman naga problema, no? Para sigurado, buta ka ng sang plate number, ah, no? Ang mga official nga taripa. Nga ini nga jeep, nga ruta, sang amuni nga ruta, with plate number, so and so, nga ilang operator, is authorized nga magpasaka sang pamiliti. Pero hindi sila nga daw wala ma-mention ang operator, ang ruta, ang plate number sa salakyan. Kaya nga na salakyan, isisari plate number mo. Di ba? Di para mapasigurado gin nga sa LTO, kung sa LTO Army na siya, nga nakuha gin ang official nga taripa. Kinalan i-specify gin kung posible pa lang. Para malikawan ang tampering kung mga anomalia naman ng mga bulhaton.

May biyahe man siya, wala importante nga wala katulo si Pon mo. Wala kang ginahilana kag wala na gandang kaso. Maberiyang sa lakyan, hindi lang ang beriyang lawas mo. Kay man ang hilana kang kaso, maloko kagin. Karon ko may nag-saligsi mo nga mga membro sa imong panimalay, sa imong pamilya. Kag especially kung may estudyante kang ginapabaluna, nabi? Kag may gina... atipan kang mga kabataan sa pag-eskwela, ilaki lang lanon sa mga balayra, nabi? Kung imoy ang trabaho is remedyo general, kag hindi ganyan totally stable, nabi? Daw sakto lang ganyan pang-adlaw-adlaw ng operation sa inyong panimalay. So bawal ganyan magkasakit, mga kakipay. So kinanlan, mga ginikanan, sila ang responsable kag ginadipindahan sa kabataan especially. Mabakod ang depensa kag resistensya. Kinanlan mag-inom gid si nanay kasi tatay sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para si nanay kasi tatay hindi magtulo ang ila nga ilong. Hindi sila magkatrangkaso, mag-high blood, o kung mag-hapo, mga kakaifay, mag-allergy, ha? Kaiban pag yun nga pwedeng mahimo sang pag-discarrel sa ilang health sumong panahon nga ang chimpo natin pabago-bago. Nag-aulan, nag-init, nag-talithi, nag-guom-guo, mabugnaw ang klima sa kagahon. May mga bagyo, may wala, may LPA. Para hindi magkasakit o kung magkablatian si nanay kasi tatay, Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya mga kabataan, para malikaw naman sa laton-laton ng mga bakterya kagkagaw sa ilang pagtuon o kung sa ilang eskwelahan, painumon sila sa Mighty C Syrup for Kids. Alas 10:23 na, no? Nainom ng D3 ba yun? Ati na inom na mayo-mayo. Mayong gabi na sa aton ng amigo nga si Norman Balinsoy. Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, Norman Black. Ready to fight na. Fight, ah. Fight ganito. Mayong gabi na si Moa. Kakay Inday Lourdes, ah. D3 ba yun, mga kakay 5? Kun maskog ang atong mga produkto nga Mighty C kag dito ang ining DTX 500. Ari pagid ang isa pagid ka maskogo ang D3 Bio mga K5. Kung pamati ka lang sa explanation ni Dr. Miloy. Kung ano gid ka nami sa D3 Bio mao hindi ka gid mag-mintis nga hindi ka gid magagamit o kung mag-inom everyday. Ito nga ang D3 Bio, isa ka sikreto nga padayon kita maging healthy, kag-healwise sa sakit kag-balatian, tugay labis ang gitsang fungus, bacteria kag especially virus. Kung may mga simptomana sa virus, magkakakipay may trangkaso, sipon, kagubo, hindi na magpa dugi-dugay pa. Inom ka na nga daan sa D3 Bio, ha? Kag mayog gid, no? Biskan wala pa mga sintoma, inom ka gid. Kaya ang especially virus, wala siya nagpabalo sa aton, nga masulod sa aton nga sistema kag maghatag sa infection. Kag ang virus naman, wala sang yapon bulong, gani kabudlay kung makauna sa panghalit sa aton nga sistema. So, hindi siya makapanghalit kung once una ka inom sang D3 Bio. Kung makasulod giman siya, mapunggan o kung malikawan ang infection sang mga virus. Kung mapisan ang D3 Bio sa pag-amlig sa aton nga mga selula nga hindi mahalitan sang viruses, mga kakipay. Bayara sa extra virgin coconut oil nga nagahapin sa aton nga selula. Nagaputos, nagahapin kang nagaproteksyon. Kag plus vitamin D3 nga nagahatag dugang kabakod sa atong immune system. Ang duwa nagabuligay,
D3Bio ining mga extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nagabuligay sa pag-amli kag pagdepensa sa ato ni kayong lawas. Mga kag K5, inom kita D3Bio everyday, DTX 100 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Amiloy. Saranggin mamakas halos tanay nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayan. Tinamig niya kay last quarter of the year. Mapacheck up kag dyan, no? Niya na luway makuna matyag, eh, galing mo din ako magtulog kung gamiblaw. Kapin maging makamugda ko sa tungang gamiblaw, makapangihi ko. Nabudlayan ako yung magtulog, yaya. Pero wala makumi na matyag. Ay kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil. Mga sinyalis na na nagpabalo ang lawas nato nga may diferensya sa sulod sang lawas na. Mayo lang kung mga buling na nalang nagtapik si mo panay kay hugasan mo lang kaghabunan mo, madula lang. Pero ang inaiyang sa sulod sang lawas mo yung nga nagpabalo si mo, nga there's something wrong, kilala niya ang doktor, kinayang makabalo kag ma-explikaran kita. Kay ila na yung gintunan mo, kapin paginab lang permigasul abang sulok-sulok, nagalingin ang ulo. Nga nagapong ko lang, nagtindog, naglingin ulo, ay dumaungad ko ako. Tapos siya kung gabi ya, hindi kalabot sa banyo ya, nagsigawak na. Hindi mapunggan ang iyang kapangiyon. Permi lang basa iya pajama. Niya wala man kong minabatsyag ang malagaling basa pajama ko. Mga sinyalis ka, mga indikasyon nga may problema sa sulod nga may nag-develop. May nag-develop, pwede yung isa ka malala nga kaso sa balatian. So ganit na, no? Hindi ka mo mag-kanugon, kag mag-alang-alang kay tungod sa presyong nga balairan sa konsultasyon. Ay wala na niya problemahan ta na. Kagin bayaran na ni Dr. Mil, libre sa iyang klinik, iyang konsultasyon. Yang bata ko daw pigaw yung atensyon sa eskwilahan. Niya 1 to 10 niya, kwa iya 1 lang. Niya permis sila mag-test siya sa mista. Yang mga mista ko, ka problema, ganyan. Niya ka pamati man, ang bata ko. Pero nga daw ay kasulot ang leksyon sa iya. Daw hindi iya ma-absorb ang mga leksyon sa mistra, be. Mga muna nga kaso para mag-alam bata nyo, abi dala sa klinik ni Dr. Mila. Yang bata ko iya, perti pagkaunon, pero wala ka tambok mo lang. Ang gusto ko sa bata ko, tani magtaas, pero daw ay magtaas. Dala sa klinik ni Dr. Ramil kag pamakutagin si Doc Samda o sino man nakaduty nga doktor naton. Kay may mga nga sekreto na si Dr. Ramil para sa mga bata nyo magtag-as, mag-alam, ha? Mag-nami ang ilang health, ano? Para magtambok sila kung mag-healthy sila. Ara na, ha? Sa hindi mayo katulog kung gabi kagina insomnia na may edad nabi nga 40 para pasaka ang edad, 60 ng edad. Kung makapangihi ka nila una, mao, dugay-dugay ka tukturuok na manok, sige, gapon ka murarat ang mata. O kung napiyong man ang mata, pero ang iya paminsaron, daw ka lagaw, blaw. Dabun na yan, sabi sa anong kapiyong nga ginawa, yung kapilig, kabulig, yung magtulugan sa. Bo, hindi siya makabalik tulog, kaya, bo, ano na biwan. Ano ang imuun naton? Ate, simple lang. Kantulang sa klinik ni Carmela. Kagahamba lang ang doktor na yun na, Dok, wala mako problema. Wala mako masakit. Galing ni ko tulog, blaw. Kantulang sa klinik ni Dok Carmela. Alas 10 sa 31 mga kakifime, no? Di damo sa reaksyon ng aton pamuluyo.
pati sa nga ining untat pasada abi mga kakipay subong. Kaga padayon boss ang staff pasada o kung untat ang pagbiyahe sa mga driver nato. Pagpadayon man, mga kakipay, mga hiwat sa nga libre sa kay ang aton nga lokal nga pang-gobyerno.

ang forecast mga kakaipayip sa presyo sa krudo kag gasolina. Ato ina ihatag sa inyo sa pagbalik nato na. Kag siyempre ang iban pagi nga mga balita kag gusto nyo makatawag kag makaisplikar sa inyo yung mga sides kung mga opinion, obserbasyon ninyo ha. Gusto nyo lang mapuntuwa sa inyo yung balatsyagon sa nagkakatabo sa aton palibot sa mga balita kag isyo sumon. Ini ang saktong dalang paninyo nga programa every night. Tonight Show with Jerry Lee and Jane Lolo. Para makapahayag ka mo sa inyong problema kag inyong ibubunot sa aton nga sitwasyon sumong. Kag para man maka-inspire ka mo kag makahatag sang dugang nga kalaman sa aton na sigapariho. Libre sa aton nga telepono sa pagdayal nyo lang. 0928-611-2263 kag 0927744-8940. Alas 10.32 na hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, no? Ang kampiyon nga kape. Kana make it kay every morning or any time of the day, pwede mo lang matimpla ang DTX Coffee Mix. Kagamayong ginang epekto ya kay nagapagsikab lang. Nagatinaw ang imo yung pananawan. Nagaklaro ang imo.

Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: sige, kubi added picture. Dapat beautiful, gud ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics, kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinikas for Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Trina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m.

0: 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
1: Di nakabalo man usik.
3: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang kape, pre?
2: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
9: Ano ang himuon ko?
8: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayan ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Sino gusto maglaway? Al Shatiel. Ang gusto lang niya maglaway ah. Sag sino gusto magwapo, yaka magwapa, Al Shakamota. Ate, parihas kita. Gusto mako magwapo mo. Gusto mako mag-hubin tulukon. Di ang sikreto, DTX Beauty Show. Amulan niya adlaw-adlaw, ibagnos mo sa lawas mo sa guya mo. Ipanghabon mo mga kakifive. Makitaan mo yung the best nga result yung nga mahubin ka tulukon. Hindi nahilmunon ang mga wrinkles, ang mga pikas-pikas. Ang mga buho-buho sa nguya mo, hipidon niya. Kaya mga punggod, gino, papalio niya mga punggod. Kagpaputio niya ang mga panit nga wala sing hapdi. Mayong gabi na sa akong nga abyanda kay Mirian Siberino, boy, mayong gabi daan. Huwag ka na ito kabalik sa BSM. May bag-utuan? Mga kaka-K5, ariho, tanawan niyo ba si Mirian Siberino kay Kapanghabon sang DTX Beauty Shop? Lakunin ka guwapa siya. Gahubin, abit tuloko. Gahubin tuloko kag nag-twinkle-twinkle ang mataya. Mga kaka-K5, amun na yung tiyansa taniya. Kaya kung makadto ka sa mga eksperto, gabi nga sa dermabi, di libo-libo man yung mo gastuhon eh. Libo-libo man ang gastuhon mo. Total anyway, nagapanghabon ka, maging nagapaligo ka na adlaw-adlaw. Nagapaligo ka na adlaw. Kaya nagapanibin ka, nagahabat ka na. Ang ipanghabon mo lang, ikambyo mo na lang. Ikambyo mo sa DTX Beauty Soap. Perte ka bukal mo. Kay man ang bukal, ibe, isaylo mo pag sa ibang bahin sa lawas mo nga basa, ibe, mabukal pagin niya. Sige bagno, sige bukal niya. Pero siya na mo naggabi ka bukal, hapos lang niya bunlawan, amo nang the best. Kay man arami, arahabo niya yung nakapamunlaw ka na, nakatapos ka na paligo. Prong lawas mo daw nung nag-alapot yak yapon na may habon mula yapon. Di bala? Ang DTX Beauty sa may patika bukal, po pagpamubo mo yan, pagpamundla mo yan, kakas tanan nga habon niya. Kag tanan nga baho sa lawas mo, kakas mana. Ang mga channel nga may mga stretch marks na na kinalutan sa nga busong kunwabi, nagasibra-sibra kang nagaguray-guray ang tiyan ay hindi na malamayong epekto sa mga kababainhan. Nagaka-insecure na sa kungkisa. Kung makita yang iyang tiyan may guray-guray, magluwas na ginabi sa iba na being okay lang yan. Kung may mga babae, ganyan nga daw inikomporme kami pag itom ila-ilok. Ito mila ilok yung diparahan sa nga banabi niya makakita sila bagat. Kung din pag ito nga bahin sa lawas niyo ah. Hamuning habon nga nagapaputi. Man kung puti, daw ka ulumulgid. Abi, bakal ka mo, be. Kagiyan mo ning nunos-nos nyo para magpuluti na ang problema nyo da. Kapit pagin niyang tuhon, bla itom, ang siko itom, ah, pati buli itom. Amuning habon nga nagapaputi. Di mangahilakan mo, gidbi. Kaya may ara man lang. May ara man lang tsansa nga ahilakan mo, gidabi. Nga kapilag ka mabuhi, ha? Kaya isa man lang na mabuhi. Kaya, kagun mayong ipikto ni Sato niya, nagkakalipay ka makita. Ang sekreto nga sang tawo, nga para dugay magmasakit kang mabalatian, kung siya malipay yun, self-confidence masaka mo. Hindi ka man pwede kakato sa tiyanggi kung sa mga butika, kung sa mga department store niya. Dahil mabakla ko na self-confidence, may. Hindi man pwede. Kinalan mo sa DTX Beauty Shop, amulan na yung panghatag sa self-confidence. Nga man, mas self-confidence ikaw, may masaka ang level. Tungkol masaka ang kumpiyansa mo, tungkol mahamis ang guya mo. Madula mga punggol mo, damo madayaw si mo. Damo mambal si mo, yung daw... Dawa kaya ka edad, no? Dawa kaya ka tigula mo? Hindi ka na malipay. Hindi na masaka ang self-confidence mo. Ilabi na gin nga kapagadto subong sa Disyembre. Ha? Hingagaw ka kaya may pilapakabulan nga nabilin ho, Disyembre ho. Oktubre, Nobyembre na. Disyembre na yun. Di ma, siyempre, makinitanay ka mo sa alumni. Alang-alang matinulukay ka mo dapat-apa. Siyempre, matinulukay ka muna sa itsura nyo eh. Mahimotaray ka muna sa inyong mga agtang na, sa mga guya mo. Niya pare, daway ka lang gaida, no? After 20 years, after 30 years, tayang graduate sa school. Daw amo ka lang yung gyapon. Niya pare, daw amo lang ko gyapon. Hindi ah. Niya daw amo ka lang gyapon, bla kagwapo, bla yahaw. Daw ay kaya nag-aida, ikaw wala ka nag-atigulang. Anong sikrito mo, pre? Di siyempre, ang sikrito man ni misis, si misis ko, pati makagwapaso mo. Anong sikrito ni misis mo? Tiyan mo mo na sikrito ko? DTX Beauty Shop, ah. Yan daw duman mo sa una, ang crush na nga si, no, si Lorna. Niyara siya ho. Niyan daw nagligan, bang grabing pikas na sa guya. Daw giliswahan sa nga bulalakaw duray. Nakapangilamos bulalakaw nga kalahit sa duray. Daw grabing pikas. Tanawang blas subong ho. Dami ng guya yun. Anong sikrito yun naman? Guro nagpa-retoki na siya guro. Diyan magkutong dami si Lorna bla. Inday, Lorna, Lorna, nakita ka na mo sa nagliga. Di gaming pikas ang guya mo. Nga, sumong niya, nga daw, hamis ng guya mo. Ano, nagpa-opera ka sa guya mo? Ay, na-opera man nga kapigado. Sumong opera, ay, sikrito lang ah. Ano sikrito mo? Sugin mi samon, be. Ang sikrito lang nalawag, permin ni Girulo, blang. DTX Beauty Soap. Aba, ba mo nagali? Nagapaputi yung magali? Nagapakakasgin man sa pikas-pikas? Hambalo ko man si misis ko bala? Nga si misis may pikas man ako? Hindi ah, daw ito. O siya pikas siya, galing grabe mo lang punggod lao. Daw guya ang gintubuan punggod. Lokon punggod gintubuan sa guya. At yung mayogit, mayogit. Di hapos lang ni Maklona. Katulang kamusta na niya Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, the generics pharmacy, arat na mo na. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Sinday, Marian, ka pa ngayon, sampul. Gusto mo magwapa man? Di gwapa ka naman. Gusto mo pag-indungan ka na pag-gwapa mo? Di, siyempre, bakal ka eh. Kabalo ka, may picto lang sa kumaklon mo. O libre, dugay ka magwapa. O testing na, testing na, ha? Hindi na magduwa-duwa. Kaya ang duwa-duwa, yaway kapag guwapa. Ang duwa-duwa, yaway nagapagwapo. Ang duwa-duwa, yaway nagapahubin, yaya. Ang DTX Beauty Soap, amuyang kapaghubin, kamagapagwapa. Pwede nyo man i-order ang DTX Beauty Shop kay iban pag inyong mga produkto. Pwede nyo man bakal sa mas manubo nga presyo. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mila. Oras nato alas sa 11 ng kagabiho na mga K5. Hindi ka bahin man dolong sa aton sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil. Kag wala sa side effect, kag wala sang overdose. Namigid kay ang ato nga kidney, nag-limpyo. Ang kidney ta importante sa bong. Dinggan ng kidney ta sa liog. Aton sila na iya. Ang kidney ta sa may, ara sa may tiyanta yun, aha, somewhere there. But you know what, ang kidney na ton, hindi naman makita nga pariya sa mga kamota subong makita ta mga tudlo ta mga kukota makita ta. Ang kidney ta isa ka mayor nga organ na ton, sa lawas na ton, kang ini siya magka-diferensya, daw kabudlagi na ton ispilingon nga kung mapwede ta mabuhi. Kaman amo ini siyang responsable sa pag-filter, pag-sala sang aton dugo. Kaya dugo ta may mga higko mo. Di karon nag-circular ang aton dugo sa aton bilog nga lawas kaya nagkakadto sa aton nga brain. Ang aton nga utok bala? May utok ta no? Di nga ni utok ta, dapa-dapa sa ulo. Budlay ang utok ta kung sa dapa-dapa, matapakan na permi ang aton nga utok. Sa aton nga bagol, harad ng utok ta. Nakaroon kinalansang more dugo. Kaya you know what, ang dugo naton, nagkadalasang vitamins and minerals and especially mga essential nga kinalanon sa aton nga lawas. Kaya isa sa mga ginadalasang dugo naton is oxygen. Nga nagasupply sa aton nga utok, abi. Karong kapirmi ka kapaminsa, kag-active kapirmi, no? Kaya nag-padalming ka da. Nag-analyze ka sa mga numero nga kombinasyon. Nag-analyze sa mga sitwasyon, ka mga bagay-bagay. Kinanglan mo sang more oxygen sang imuutok. The more nag-active, may activity ang imong brain, the more siya nag-analyze sa supply sang oxygen. Ang oxygen yung deliver lang sa aton nga dugo, mga ka-K5, no? So, karoon mag more activity ang aton nga brain, masignal sa aton nga heart. Heart, kinalansang brain, kina-more oxygen. So, that's why ma-pump na siya kung mabumba na sa more dugo. Pasaka sa aton nga utak. Karoon, kung nag-abiyahi ang dugo sa aton nga ugat, mga ka-K5, pagkado sa utak na aton, kung marado ba yung ugat mo, kumbarado bing ugat mo, ano matabo, no? May tendency nga magkalatastas ini tungkol sa pressure. May tendency nga magkalautod ini. Kabangdanan sa pag-stroke o kung heart attack o kung magka-diferensya ang aton nga sistema. Kadelikado katama kumbaradong aton ugat. Naumayon lagi, kagpasalamat kita kay Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Eksperto yung mga kakipay sa pagtunaw sa tanay nga bara nga ara sa atong ugat. Ilabi na gid bad cholesterol, ha? Hindi ka na kinalansang nakudamo, kanamudamo nga kwarta. Kinala mo lang mag-inom at lalasang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atin sa tayo sa magisan. Nga mo ini ginakilala sa mga eksperto sa bilang kalibutan. Halin pa sa una, halin pa sa una, pero amuling suplemento yung nga nang hindi ihalin niya sa prutas o kung sa tanong, halin niya sa kabuhi, buhi nga nilalang, abi, halin sa shark liver oil, isa kasahi isang bagis, kaya nga mulong kasubrang 100 ka klase sang bagis, kasubrang 100 ka sahi isang bagis. kag iban pagida no isa na da ka pamilya sa magis blang pagi ang pagi blang nga ginakaon ta bla nila bugay na putangan ta sanggata nga ginpuga sa ni lola mo ginpuga ni lola mo sa kagabi nga gata nyaga dali naga ligog ko puga gata para magduga nyambutangi gata ang pagi para magnamit daw ni labog name ni Blag. Sinong kaon pagi abe al sa kamot? Bawde halos tanan doon nagkakaon sa pagi. But don't you know ang pagi sa ka-membro sa nga pamilya sang bagis. Sang bagis. Pamilya galing sang bagis ni galing ano ni ang tawag natin pagi nga nanamitan kita. Na si Norman Black Chetty ang muna kapayo-ayo kay ang iniya pagi hindi yan nilabo kundi gin ah, ginhanusan siya sang ikog pagi Norman Black pa ayo na dangi mo yung mga hal, mga la ano mo na mga hinagyan sang latigo ni Lorna Lorna ni Lourdes payo damigo ha. Now, back to topic, mga kakipan. Ining shark liver oil is nakasahi sa rin sa deep blue shark nga bagis. Nga dito lang si Katinerya sa mga dalom nga bahin sa dagat. Nag-surface na sa ako, nag-paibabula na siya. Sa tiyon nga chimpo nang i-harvest na sila. Kag daw amun na siyang ginuturay siya nga klase sa bagis nga pwede lang niya mapatay. Kag for medical purpose, abi. Katungod sa iyang medicinal value sa iyang mga atay especially. Di amo ina ang unod sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule nga ginsaligan na for almost 30 years. Ganda mo naging payo. Even nung may dinggi gani nga pasyente, nabuligan niya. Inang dinggi, ti siyempre problema sina naganubo ang blood platelets sang pasyente. Kaya kung hindi madiparahan, kaya hindi may mabulong ni mga kakivibe, pwede ka matay sa isang kapasyente, kagadasig lang. Sa pagnubos ng blood platelets ng pasyente nga may dinggi, tiuso pa naman subong abe. Di kinala sa inyo balay, tagsa-tagsa inyo balay, may aras ang Dr. Pinoy's Quilling Capsule nga man. Kadasig magpasaka sa blood platelets ng Dr. Pinoy. Madamo nang dengue sa mga pila na katuwing nga giinom sa Dr. Pinoy nga nakasurvive, nakasalbar abi mga kakipayon sa katalagman duga sa dengue. Ang imuhimuon, inom ka 3 kamilog kung 2 kamilog every 3 hours. Ha? Sige-sige kaysa para mag-produce ang imong lawas sa more blood platelets. Sometimes nagkakadamage ang imong blood platelets. May replacement mga kakipayon. Para nga hindi maurot kang hindi magnubo pagin ang mga blood platelets. Padayo magaproducer ang imong lawas hasta ma-overcome ya ang kalitan sang dengue mga kakipan. Now, karon ang nagkiang-kiang naman na tugas ang ining tawag nato ni arthritis o congan arthritis mao de pakalto sumong sa tigulunan. Last quarter of the year, yati arag na dayang usually nga mga ulan o kung mga bagyo do pattern na ginisang una samtang o kung antis paman nag-abot si Magellan sa ato ni Pungsod, Pilipinas. Do amo na ni Guruya ang nakita man ni Maricudo kag ni Lapu-Lapu sa una bla nga nanabtan nila sa antis paman nag-abot ang mga katsila sa aton nga Pungsod, Pilipinas. May mga bagyo naman. Amo na niyang weather pattern, nabi, o kon weather system, o kon pattern. Nga na naplasta na sang kalibutan, na, no? May ginahambal, ganin nilang nagalain ang klima sang kalibutan tungkol sang climate, na climate change, bla? Climate change kag global warming. Pero mga kakipayon, no? Ang bagyo kang ulan, ining mga sa una pang mga tao, nabalaan na nila ang mga weather pattern, no? Mabasi sa ining mga posisyon sang bulan, posisyon sang adlaw, mga panganod, mga bituon. May mga arin na ni sila yung mga nabalaan. Sa una, kung nga kilala wala, niya kung mag-damol gani ang ano ni, kumulos nimbos nga mga klase sang panganod. Niya kag-ugsad ang bulan na be. Niya namin itanom kamuti. Si ko nga aman, kay man kung namuni kumulos nimbos ang nung nagabilog-bilog kag-tagas nga mga panganod kag-ugsad ang bulan. Ang kalabanan, sininga sa imo kamuti, lagko. Niya dako pa sa kaldiro mo. Iti kaldiro na mo, niya piskan karboy, hindi mo yung hindi mo maluto. Niya dako-dako karboy mo ba? O dako-dako yung mong ano ba, kaldiro ba? Niya gusto mo pagamayon ko kaldiro ko? Niya o, pagamaya ba? Niya ti pagamaya na kamuti mo ah. Pag-amayahan na kamuti, mo kayo pag-amayon kung mag-aldiro ako. O, kidding aside mga kakipay, amuna yung mga tao sa una, may ginatawag nga astral, ako na astronomical pattern, bala? Nga amuna yung mga inuras o amuna yung mga posisyon sa mga adlaw, bulan, panganon, kalangitan na ba? Nga kung ano ang namitanong, anong nami nga mga prutas itanong, mga kararuton, ano ni bala, tiga nga paabot na kita sa tigalani, o kung na tigtalanom, o kung tigtuloslok. Tigtuloslok! Ang basa manok nga sulog, tigtuloslok! Tigtuloslok! Abi ko na ituturuok. Kay Galia, mamatian mo kay Galia, tigtuloslok. Nga lako man ang tinagsabat man ng mga babaying manok. Tush, tush, tush, tush, loka! Tush, loka! Tigtuloslok! Tush, tush, tush, tush, loka! Tush, loka! Abi ko na ikot-kot-kotak. Kot-kot-kot-kotak, hindi kali. Tos-tos-tos-lokagro. Arina, ano ni man? May diferensya nga kung kung hindi ulo mo ako mamatian. Seriously, mga kakifab, di amoy na. Chimpo sa tigtulog na, ti araan nag-atake ang asma. Nag-atake ang arthritis, congat arthritis. Nagabanog, nagangot-ngot, nagakurisong ikaw. Basta naman mo kagwapo, kagagwapa, kung natradisyon ka, siyempre makuriit kagig kay nga aman, kasakit eh. Tugas ang uric acid deposit sa aton usually sa mga joints. Sa aton lang mga tuway-tuway, bla. Now, nakita naton sa mga pag-research, no? Ako na nung curas ang uric acid, bali, no? Tugas ang yung tura sa uric acid. Sa microscope, mga ka-K5, ang itsura yun daw, kristal nga buka, bla? Kakita na ka mo, kristal nga buka? Do, amo inang kalimawa kang itsura niya, kung himutaran, huwag sa microscope, tingala ko man kasakit-sakit kay... Timisara, bala mo na mabangil, ya? Amo na mabangil sang duwa mo katulad sa tunga iya, yeah, may uric acid kinira iya, yeah, may kristal iya nga buka iya. Yeah. Tapos ang imoy nga sinubyan fluid nga nag-serve na iya nga para smooth, para maghumok ang imoy nga pag-iho sa mga joints mo. Hindi magtikabi, no? Hindi magsaguranay, no? Hindi magsagudanay imo nga mga tulad. May mga ligaments, may mga sinubyan fluid. Tanan ina iya na puto siya siyang uric acid, niya mo inakasakit. Hindi naman mahambal yung ga-inerti na sila, Toad Man. Kaluluoy sa mga may arthritis. Kag may mga rayuma, kag mga gout arthritis. Grabe na nga sakit, kag hapdi, kag banog, bala. Di amo mo lang na nga ito niyang depensa kag inyong pwede inumon. nga wala niya sang sakit kaga epekto sa imo kidney, ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang nagatapna sang imuyang nga pag-antos sang rayuma, nagapagkupo sang manog kaga pag dula sang ngot-ngot mula. Kag siyempre sa lamang inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, nagatunaw sa sang uric acid. Nagatunaw yung uric acid, kinahambal na itong daw kristal nga buka. Daw kristal nga buka amung naghahatag sang pagpenitensya sa mga tao nga may arthritis sa mga kakifive. Ting solusyon na ito is Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ina na pamatudaan ko gin, na aprubahan ko gin mga kakifive. Kay man may kilala ko nga isa ka na-mention ko naman eh, nga daw lagi ko magunang-una, walagi ko mag-expectar, isa ka kilala ko ging security guard. Isa to kagabi, mga kakifive, nakahapit ko si iya. Daw karoon, nagpangihi sa sayang panderbla. Prong isa ka tiil galsa. Doon ko doon iduaw. Di ko pinanong astali mo, dog style haw. Yang aman pa rin. Nagalsay mo kamot ang sayang mo. Galsay mo tiil. Niya kamalukag na pangayunan ko lagi kung ni dapat ko ni tiyel ko ni do matumba ko kaga perte ka hapde ka sakit. Kung nga ano ka may ano ka may arthritis niya yung samaragin niya perte gali ka piang-piang siya do malupog siya ko no do makalain sa sitwasyon ti guardia ka may arthritis ka ti paano lang abi kung may nilagsanay man o ka mapalupok ka na lang yan. Sila niya, damo na ninom ko mga peneliber na wala mag-abon ni Picto. May ko one time abinom niyo, distingin niyo, Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kakipay. Kitagahan ko sa isa ka blister pack, no, isa ka banigin. Lopulo kamilog, isa ka banig. Si ko inumas mo ang duwa kamilog, ha? Sa mga bus after meal, tapos pamahaw, panyaga, panyapon, bus palopi, duwa kamilog. Pagkadasun nga gabi, ha? Pagkadasun gin mismo nga gabi, nagkita na kami. Dumayo ng lakas ang tuntoya. Siguro kamusta niya, di grabe ka epektibo, maningin hata mo sa akon. Man, ano niya nuningala, Dr. Pinoy, Choline Capsule? Di ko, o niya, di niya mabakal man, kung hara kadamo sa Grace Pharmacy da. Kadamo sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, damo na Dr. Pinoy's Choline Capsule. Na sa inyo mga kakifive, ha? Sa inyo lugar na sa Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, sa Hinigaran, aral na sa mga suki nyo ng butika, ha? Da sa Mansan, Lakalota, Morsia, Talisa, Ibi Magalona, Silay, Victorias, Candice, Kagsagay, kag iban maging mga banwag ang kasudaran sa Negros Island Region, kabilong ang Panay. Available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule, ha? Hindi ako ganyan pasalamat sa abiyan ko mga kakifive, no? Di pa para na kamo sumunga daan kay manong tapos na ang bulan sang September, eh. Pasulod na ang bulan sang, ano ni? Sang bulan sang Oktubre, ti Nobyembre, Disyembre, ti lubi-lubi ka naman. Kinanglang mo naman mag-pipara kitungod, ara ng chip mong ating tulog daw. Mayogin kay may na balaan kita sumunga gabi, nga may alibyo gali ang aton nga ginabatsyag nga pagpenitensya. Tungod sa ka-epektibo sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayong gabi yan ay happy Monday to Binabo, sa Lopeza, Baldicasa, Lim, and Olmedo family. Sang Barangay 16, from Edwin Dudes, Binabo, and Maylene. Sa inyo duwada, thank you kita. May caller kita. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
6: Hello, hello na.
5: Oo, sino ni?
6: Si Akin Potala.
5: Dali ka, dali ka. Dali no, no, kama-kama tingog mo. Dali lang. Dali lang, dali lang. Sino, sino ngalan mo liwat?
6: Si Akin Potala.
5: No, si Joaquin. Joaquin. Taga din ka si Joaquin?
6: Ah, taga sa Pantalan si Potala.
5: Sa din?
6: Sa Pantalan Tipe.
5: Ah, Kabangkalan, titi. Ah, titi, siti. Nakatawag ka man, Joaquin. Ano tani, no? May kilanlan ka?
6: Magpatutano ko yun. Wala. Kung anong mayo sa tulog sa tuwan ka fertilizer, no?
5: Anong mayo sa?
6: Anong mayo na tulog sa fertilizer?
5: Bulong sa iblad?
6: Oo.
5: Ah, di mapakonsulta ka na eh. Mapakwa ka na eh kung gusto mo ganyan mag-ayo ka. Kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil kaya para matagaan ka yung sakto bala ya. Kaya kung ito kabalo kung anong yung mga blood pressure. Kaya kung ano ang mga nabatsagan mo, no? Mas mayogid, basta high blood pressure. Kanto ka siya sa klinik ni Dr. Ramil. Pero po yun, para sa imulang maintenance, no? Namigid mainom ka sa DTX mabandin. Mighty sick ka ganit ribayo, no? Para magdubo, dasik imong blood pressure. Pero kung gusto mo ganyan matagaan ng masang epektibo kaga matulid nga impormasyon, kato ka sa klinik ni Dr. Miloy. Ah, yes, go ahead.
6: Namakas na lahat ang disease sa 500
5: kaga ng medical. At yan naman gali, ah. Okay na. Oo. May nayunan lang. Ah, salamat kid, salamat. Anong obra mo sa buong sino to ganing ngalan mo?
6: Joaquin.
5: Joaquin. Anong obra mo pare Joaquin?
6: Arco sa may Libertad, sa may Dakolay Libertad.
5: Asa may Libertad ka sa buong? Ano ka gabaligit log?
6: Kaya
5: gabiyahe
6: ko sa
5: itlog. Ah, okay. May kung nagabiyah, baligyan ka itlog. Magkukunay ko na bila itlog mo.
6: Ah, yan yung tao. Ito sa may pagbagsakan, nagbarsan sa may kalapasakan.
5: Tinduge-duge, yan na si Ma'am Gina. Kilala mo sa si Ma'am Gina. Tagiya sa Gina Seafood Restaurant. Kilala mo?
6: Opo, lo. Kilala ka pag ano si Con, lo. Nagsama ng Jambo Sarbala, lo.
5: Si sino?
6: Ang damotor bala nga doon yung lakas
5: na hindi ko nakilala. Sino naman? Ate, sige. Thank you. Thank you, Gid. Wak-wak. Ah, wak-wak. Joaquin. Salamat kayo sa pagmamati, ah. Okay, sige. Migo Joaquin, ah. Si Migo Joaquin. Timbuas mga kakipipe, anong adlaw gani? Martes. Martes mong Monday. Lunes nga adlaw, timbuas Martes gini. Asa, Arina. Arina. Daw malipay gani kung hindi, amot lang. Pero ang schedule sang tawag naton nga, presyo sang diesel kag gasolina. Aton nga baluan every Tuesday, di ba? Kung nagsaka, kung nagnubo, di bus Martes, September 29, ang schedule bus ang aton nga pagsaka o pagnubo sa aton nga gatong mga petrolyo. Di bus ho, mag-nubo ang... Uy, pagani! Mag-nubo ang... Uy, pa! Boss pa! Magano mo ang gasolina, ha? Yudi, ha? Pila ang inubos ang gasolina? May galing kalabot, may 5 sinimos, may 24 centavos lang, ha? 24 centavos lang ang inubos ang gasolina. Dahil lang kita, may caller kita, ha? Okay, hello, good evening.
7: Hello, nag-inulo, may gabi.
5: Yes, mama, yung gabi. Sino na siya dahil leti? Ati basta yung gwapaho niya, bala, nung gagawa ni Sakon nga tribuno, ang itsura mo niyo daw si Kim Cho, bala. Si Kim Cho, bala, si Kim Cho, bala, ngaway katigab. Daw si Kim Cho, ngaway katigab, tigwaya kimchi. At din ka ganing ka panawag, Galeti, sa Lakalota, hindi ka magalan.
7: Hindi, Lakalota.
5: At di, kamusta ka mo da, ha? Ano na naging mo sitwasyon da?
7: Ay, nag-gulda na ang kapamati si mo. Kay, sili mo saka. Ano sabi na? Sili mo tao, lang saka.
5: Na, mugi na. Amuna ang amuna ang problema sa nakino wala ka saka pero na meto na to ng ligan kang gabi doon na mention na 42 centavos ah 42 centavos 42 pesos ang saka no sang diri sa Central Visayas no pero wala to mo mention ang ano ang Negros Occidental do Bohol Cebu Siquijor na to ang na mention. Pero hindi sa ato sa Negros Occidental, though, I don't know. Mamatian yun bas kay K5 Eljan Castanyo, kay K5 Eric Tenerefe. Basi mula kung may papas mula nga din sa Negros Occidental, Bacolod o kung sa ato na mga probinsya, may makambit ba sining saka ni nga 42 pesos per day nga presyo o kung dugang sweldo sa mga empleyado.
7: Gasaka
5: man ang gasaka man ang edad eh. Ang wala na gasaka ang edad ang ato ang aton nga sweldo takto na. Pasakaon tang palda pasakaon tang sweldo. Ang palda papanaog lang. Oh, ba si Magwa, si Mickey Mouse. Sige, Lete, thank you, Ginaya. Salamat, Gina. Okay, thank you. Good night, good night. Hindi, amun na mga kakipem, no? Hindi, boss, sa schedule, boss, mag-panubo ang presyo per liter sa gasolina. 24 centavos. Huwag galing ka labot, majinko, sintimos, ah. Na wala gani na kalabon ng baka sa nga coconut bar. Kag muting-muting. Umutong-butong ah. Punari ay kinagagamit sa nga kerosene o con gas. Kerosene yang na bugrabe. Tani amuning ma-rollback sa presyo sa gasolina. Kay bas maganubo ang presyo sa kerosene o con gas sa 5 pesos and 85 centavos per liter. Namitani mag-mailuhanay sila, no? Ang muning presyo yung i-rollback sa gasolina, mla, 5.85 ang pag-anubuon sa presyo sang kerosene o kung gas, buhas ng adlaw. Tani ang muning 5.85 i-butang sa gasolina, mla, yaw. Nga sa gas nyo naging butang, haway man lang natugong sa salakyan. Damo yung natugong sa salakyan. Sang gasolina nga dito nyo pa naging butang man tanig nga masinagsala lang sila doon ni Gura nga hindi yun di kerosene baso 5.85 per liter 5 pesos kag 85 centimos ang pag-anubuon sang presyo sang gas o kon kerosene pero ang gasolina yati ay huwag kilabot ka ni Salapi. Huwag ka na kilabot niya mag-5 centavos. Mag-4 centavos lang niya ho. Per liter ha. No, hindi matanik ka matyag man. Diesel. Boss, mag-rollback man ang diesel ha. Huwag pa gani. Boss pa. Kung ari ang rollback ng presyo mga kakifive. Huwag pa lawag plug. 7 pesos kag 57 centimos. Botanta mi 7.60 para round opa. Ang rollback basang diesel 7 pesos kag 60 centimos. Almost 8 pesos abi. Pero inisya ko no matake effect ini mga rollback ka presyo sa bulan sang Septyembre petsa 29 October to October 5. Pagka October 60, amo naman na, ha? Base kung matani, ha? Rollback yapon. Rollback. Amo tani, ibla, no? Kada Martes, rollback. Marollback, amo yan, 7 pisos. Tapos masaka, amo yan, 10 pisos. Grabe, no? Apos tanay, me. Just for fun lang. pustahan na, just for fun lang. Ano ay han, sana sunod nga Martes? Sa inyo, abi, magasaka o kung magano bo? Depende na sa balita. Kung mag-inamo, ganing hormus, ganing kagang Middle East, laban-laban, saka ginamo. May ginamog siya, wala. Yan ang wala man niya ga-minyar yung Martes. Yan ga, no, saka pa daog pala ng mga panganay na. Do, sa ulot na naman na, sakaon na 5 kapisos, ha? Panaugan 2 kapisos. Manubo 2 kapisos, pasakaon 10 kapisos. Ano mo mula na ampang na? Tino, ang iba ko nung amun ng rason kanina nag-untat pasada nationwide. Di siyempre kung ikaw, gobyerno, kag nagpagpugi ka, busy mo yung syudad, nga nag-mintinal ka sa mayo mo nga imahin as politician. Kung may threat, busy mo yung banwa, kung si mo probinsya, nga mauntat biyahi ang mga salakyan, kang mga pampubliko ng mga salakyan. Hindi makatrabaho ang mga pumuluyo. Di siyempre makumbo na nyo na naman si mayor, si gobernador na naman niya man. Wala ganyan niya ni manuman, si parman. Kaming daan brigado, kami gabasin lang kami sobra na. Muti hindi kami kobra, tiwa kami kalanon karoon. Di kung politician, abis sa inyo lugar, abis sa inyo syudad, sa inyo probinsya, nga nagpapogi points. Di siyempre tawgo na ang mga ano ni... Tawagun yung mga sa inyong area nga mga organizers ng Wilgabla. Migo, nano man, may biyahe ka mo abe. Nga hindi pwede, Mayor, kay ano ni mo? Nationwide strike ni, kag mahal dan gas dan budlay. Nga may pamayal, may pamulo, may kajip mo be. Hindi nga, Mayor, ni pwede na. Kinala ko mong biyahe isa, biyahe tanan para hindi niya, ano yan, para fair, abe. Kaya para hindi muntat, abe, ano mayo ka man. At yung mayor, may diyatan na guru, matangi bla, dua ka, ano bla, dua ka, 200 mil. Kaya pabihon ta ang 50 ka jeep. Ha, pila 200 mil. Mula, mayon na na. Kaya man kung hindi ka biyahe na karoon ng mga pumuluyo di sa konsyudan niya karoon niya, makumod niya. Malaw ay ko sila pananawan, di ba si malagabot siya sa eleksyon niya, ba si mapapili ba kuya? Yan lang, pigaw gito si Mio sa una pag utat pasada, ya, wala gito niya may Diyosan. Pila-pilang kinanglan para magbiyahe sila, 200 mil. Ada lagi dah, pertanggung ko sekretariat. Dah mesti 200 mil sekahada. Ya mayor may 220 ni. Ya pagwa may 220 mo. Eh, pila 220, okay na na. Ya sobra mayor 20, ya 20 mo lang na ya. At yung mayor sige ya, schedule on ta. Mauntay kami pasada, pro half day lang. Sa ano lang, sugod kami unta pasada, alas 9. Di nagkasulod ang tao, kilala mabugtaw sila temprano, alas 6 para makasakay. Kaya pag alas 9, mapasada na mo. Di nga ginplasta kay Mayor. Mayor, okay na ni, hindi na kami holding. Ah. Sugod kami untapasada. Sugod na alas 9 sa aga, top-top alas 4. Timbuhi kang mga empleyado, alas 5, hindi na solusyonan. Kati very good, eh, kati sundan na isang tao, ya, mga alas 8. Hindi kailala na bugtaw siya temprano, alas 6, alas 7. Before last newbie, yung makaabot na sila dapat, yung makasakay na sila kang makaabot sa opisina. Pagka hapon naman niya, di siyempre, alas newbie, sugod na wilga, hasta na

mo ini nga sa gilanon? Yan, iba na, nagapaligis na. Iba nagapa, ano na, nagapapresyo na. Sa mga politiko ka nagapahamot ng mula sa tao. Nga, mamay, gapaligis na sila. Tiyan mo na ang sugilanon kag mga opinion sa mga tao gara sa kapihan. Lutan lang gani, madunlan. Nyara naman, nagapaligis naman, sinakihan na naman ni, ng korupsyon naman ni, na hindi mo may bitar ang ulo sa tao, nga maminsar sini. Ti, siyempre, freedom of speech na mo. Nga may mga amo sina iyang hitabo ko, no? Hindi nga siyempre, sino pa man anis mo nga bing sitwasyon man. Chansa na niya magsaka iyang presyo sa gasolina para makauntat biyahe ko nabi. Para i-hostage ang mga pumuluyo nga hindi makatrabaho kaya hindi makaskwilang kabataan. But actually, ang ego sina iya kapaligi sa politiko. Yadyasan nyo lang biin nyo yung awilga, biin stop nyo biin biyahe bi. Nga makasunod sa opisina, kag magbuhi, mabalik ka mong biyahe naman. Mawilga lang ka mo yan na lang nakasunod na sila sa opisina. Di usually makasunod sa opisina, sutso. Pagkabalo, announcement, as 9 isang aga, may wilga, hasta as 4 sa hapon, di good. Pila na pila presyo na, namiyo, tungudang imi, nungudabo kami. Yung pila kinalanaw, di tatlo kadlaw ni. Di bala kadang na usimo, 220. Di tatlo kadlaw ni, yung 220, sila kadlaw na yan. Yung miyo niya, ano? Di mag-desintos ba ito yung adlaw mo na tulungan lang nyo nga sa pasada times 3 na 600,000? Yung million, yung muna lang yung isang million ba? Naibilibinta ko na, nabahig ko naman itong oras ang amon nga wilga. Alas na pasada, alas 9 sa aga, sulod naman na empleyado na, okay na sila, namiyan na sila si Mona. Kaya 5 naman na ara na, balik naman ang biyahe na. Kay 9 p.m. o 9 a.m. to 4 p.m. lang ang wilga namon. Instead nga 6 a.m. to 6 p.m. ginimo ko nga 9 a.m. to 4 p.m. Di makasunod na yung mga empleyado sa pagbuhi, balik naman na yung biyahe. Di alas 5 na mo ang buhi isang obra. Di alas 4 tapos ng wilga. Di nanti birigod mayo-mayo yung pagplastar mo, pagreglar mo, ginbahig mo. Di pila itong kulang ko. Hindi kulang kami yor, 220 lang hatang mo. Kulang kami mga 700 guro. 700 pisos? Hindi 700 mili. Yan, mayor, ano na blang, i-round off na blang 1 million. 1 million, hindi na ko naman, no? Oo, hindi ka naman, no? Okay na na. Basta, ha? Di amo ina ang mga pangunahuna nga nagalagaw sa mga kapihan ang iban. Ang iba naman niya, siyempre tampat ang pagservisyo. Sakto na ginahimo nila ng pagwilga para iputista sa aton nga mga lideres sa nasyon. Nga wala nagkaigo nga mga pagpasaka sa mga presyo kag mga balaklon. Nagaupod ang mga balaklon sa nga pamilya o sa mga tao nga para sila pamilya, hindi niya makatarungan. Dapat ipanubuon. Dapat buhin-buhinan ang ilang nga kahit abis ang mga politiko. Niya ginabasaka naman ni presyo sa gasolina kay ginatipo na nila. Ginatipo nila nga ifunding naman nila sa 2028 election. Na, may mga amo naman ang pinsar. May mga amo na masinagadlaga sa nga talimbabaga sa mga ulo sa mga tao nga nagapangapi. Ang bot ko nakatulog ko sa rita. Goro kung batsoy pa may utok nga nag-aalam sila, no? Tungod, base ina sa mga hitabo ka mga obserbasyon sa mga tagsa-tagsa nato ka mga uturan. Kada wala na sa nga kumpiyansa sa aton nga panggoberno. No, daw ibang nga ka-lost confidence na ba. Hindi na ito mabaso kasi siyempre iniya freedom of speech niya po. Ilan niya panguna-una. So you prove them wrong. You prove them wrong. Ang ara sa servisyo kag sa gobyerno, i-prove mo nga sala ang ila panguna-una, no? Himo ang isakto kag ang kadapat para sa mga tao. Alas 9 o kung alas 11.39 na ang oras naton, mga kakivibe. Hindi magkalipad, ha?

0: Ang Dr. Pinoy Schooling Capsule kagang DTX Beauty Shop. Hindi nga bahay na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Preto nyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasi.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya
15: nang
18: makipag-iwalay.
19: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi
0: kayo inabalaan
20: nila,
0: altiro pa ko lo. Hipo siya. Gahuchi mo. Alas 11:45 na. Mga kakaifab ang aton nga direksyon ha. Ang aton katuan, kung may mga bisita kita, may okasyon, may celebrasyon, kung simple nga pag tipon-tipon kag kinanay bala. Gina Seafood Restaurant. Gina Seafood Restaurant. Ang aton nga number one seafood restaurant in Bacolod. Bugalin aton nga mga Ilunggo, Negrosanon, kag Bacolod nun. Nga may ari kita amon nga klase nga restaurant. Kay man ang tanan nato nga gina-expectar kag gina pangita sa isa ka restaurant, no? Akomodasyon, serbisyo, daw ara gid bala siya, presyo, barato. Aposto Tolone. Ara lang sa may San Juan Street, likod lang isang 888 siya na Town Square. Kilidalan lang yun siya. Hapos lang tutulon kag may parkinga siya nga dako-dako ya. Sisinta ka sa lakyan niya, halog pa mga kakipipe. Di ko nara ka sa Guasang Bacolod City, ara ka sa Himamaylan, sa may Kanduni, sa La Castellana, ara ka sa Sagay, sa Cadiz. Hindi ka na mag-problema pa kung mapapakulod ka kag may mga bisita ka. Kaya may kusina ka diya. Kanto lang rikta sa Gina Seafood Restaurant. Biskang kalangalangan pa, alas 2 ang hapon, alas 3, alas 4. Iba niya ka si Paniramo ang Gina siya, all the way na ya. Huwag na ka si Raya ang ilayang restaurant, no? Now, kan may ara yung isang masugat sa, ano ni, sa airport. Alas 2:30 sa hapon ang abot mo. Di karoon ang mga pasero ka mga bisita, gutom na yalan sa airport. Ilagay mo na sa Gina, siguro mga 20 minutos manahalin sa airport. Kunara ka sa mga terminal, especially sa may reclamation area. Mga way ganing 8 minutos, kunara ka na sa Gina. Di ara nagyapon ang ilang kusiniro, yaway nagapuli, yaunay na daya. Nga magaluto sa mga the best ng mga timpla sa mga seafoods. Ang ilang ang mga bestsellers, siyempre ara ang mga sinigang kag tinulang ang mga isda. Mga adubo nga locos, kag mga sinugbang nga locos, calamares, no? Ara man ang sisling nga manumbok na ubawa. Ang ilang nga butter garlic shrimp, mga kakipipe. Ang ilang kinilaw nga tangigi. Nga mo ginigi na husisa ni Donald, ni Donald Trump. Kaya nagbisita si Xi Jinping sa China. Niya pare, liw ko ay. Total malapit ka man na sa Pilipinas, sabi sa China ka mo, Xi Jinping. Total magkatawin sa Amerika. Yan ang tani, niya maliyog lang ko. Niya nalima ko ay, isang butter garlic shrimp ay. Luto bala sa Gina Seafood Restaurant? Amo ginagintugo ni Donald Trump, no? Kay Xi Jinping. Di karon excited siya, no? Naman nyo, kita nyo? Excited si Donald Trump? Gaman. Ginsa sugata, yagin si Xi Jinping niya. Sa palanaugan sa aeroplano, naging agaw kasi yan, hindi pa hotel niya, pinadala mo. Si Jinping niya, huwi, ano siya malitaw. Kita mo may malita, ang kasulod niya, nagkasulod kay Xi Jinping, may malita. Ang uno to, yung butter garlic shrimp to. Niya, piyo na, pre. Niya, piyo na. Ginas, ha? Ginas na? Ginas ka ni. Niya, ginas pa yung manuklar warta. Niya, kalma bala, Donald Trump, la. Kaya ang sasulod, sinasang ang malita sa ako ng manigay. Butter garlic shrimp, kag sisling walumbok. Nabaw, ginalamog, ginagaling. Hindi lang na iya, muna. May kinilaw pa na nga tangigi. Hindi pa hutik ng kapasiko si Donald Trump kay Xi Jinping. Niya, malaan mo yung paborito ba? Niya, tinita magnuklarwar. Kay dalamog, ginagaling tugon ko ah. Mga ka-K5, seryoso ha. Ang aton nga katuan, basta sipos, parang hindi ka na mag-hinuso, kag wala na sang masulay lang. Kay man binasulay kung gisa nga, hindi ka pa himo yan na kalto nga kadugay sang Lotto ID. Sa Gina, sipos siya, bawa wala niya masulay. Kay 10 minutos lang yung imong order, luto na. 10 minutos lang yung imong order, luto na mga ka-K5. Tungod kada minuyaya, may mga nag-standby na nga daagang managluto nga para nga anytime mag-order ka, lutoon na yun ah. May mana-assign niya para sa mga pag-luto sa sabahaw, sa tinulak, sinigang. May ina-assign nga kusinero naman niya nga ikaw ya lokos imo ha. Nga ikaw ya pasayan lang ha, tanay nga luto sa pasayan. Nga ikaw ya sinugbay mo ikaw ha. Na kada mino mga K5, may naka-assign nga manugluto niya si Marijina. Kagang ilay ang manugluto niya, hindi niya magician. Kontrolado niya ang pulso niya, wala na pasmo niya. Sige-sige na yung kalidad niya kag sinakuay, wala na yung gabagong timpla nila yan. Limpyong lugar ah, may gani, may function room pa sila gani. Nga kung na private, kamuya kag pribadong gusto nyo kami tungod nga anniversary, kung na birthday, manabis ang senior citizen, o kung na ano mga okasyon, may function room silang napiparal. Nga pwede mo gin nga itawagan si Marijina kag ipareserve, abi. Katuing ilang Facebook page, kay arad ang cellphone number niya, hindi ka lang magtawag sa mga gabi. Kay gabahuway mo na si Marijina, tawag ka during office hours, no? Alas 9 ng agad, tumala 5 sa hapon. Kung gusto nyo magpa-reserve sa function room, katuwi ang ilang Facebook page. Anong ilang Facebook page? Hapos na nga. I-type lang mala, Gina's Seafood Restaurant, ha? Amo na kasimple. Katuwi lang ilang Facebook page para sa dugang informasyon ka mga detalye. Ano man okasyon o celebration, basta seafoods ang paghambalan. Isa lang aton kadoan, kag wala na sang iban. Gina's Seafood Restaurant lang yun. Mayong gabi, Jerry Lee and Jay Lolo. May gusto lang ko lo i-share nga problema kong tani. Kag mangayon lang ko sang advice kung paano ko ma-overcome ang guilt sa akon kagalingon, Jay Lolo. Kay sang buhi pa si Papa, elementary ko kag high school, Jay Lolo, every time nga mag-sugo sa amon nga akon nga Papa, gakumod-kumod kag nag-ano ni, nagakumod-kumod or wala nagatuman sa sugo ni Papa. May rayuma kag arthritis kag daw halos tanan nga masakit ara sa iya, Jay Lolo. Subong lo nga nagaubran ako daw, subong ko lang na realize ang sala ko sa kakon nga Papa. Every time lo nga madumduman ko gani lo, gahibi ko lo. Gahibi ko kag nasumbuan ko kag naghinulsol. Ano ang himuon ko, Jay Lolo? Thank you, Gina. Mga ka-K5, nagasugid sa aton ang aton nga letter sender, no? Sang una ko no, sang elementary ka high school sa kono, sang buhi pa ang iamay. Umot silingon patay na eh. Kaya ginasaysayan isang buhi pa mo. Sang high school sa kono, kung elementary pa lang ka high school siya, ginasugo sa ni Papa niya dahil pangugas doon yung pinggan na damo kumod-kumod. Kung isa gani niya karoon lang hasta malipatan, wala gatuman. Di si Papa, ako no, sa amutong at timpo ko no, may damo masakit. Damo may ginabatsyag. Nagkaroon, guro na dula na si Papa niya, kag siya mature na. Mature na siya, kag may trabaho na siya. No, di simple yun, na-realize siya. Sa una, gali siyang amutong chipong nga teenager, sa gali, hindi to dapat nga mag-amuto siya. Kag gina-training sa, gina-training sa ni Papa niya, kag gina pinapipara sa sang iyang kabuhi sa palabuton. Kapilang kadlaw madula ang ginikanan, siya naman yung mga buhi, kag siya naman maging ginikanan. So dapat lang ginyang mga kabataan na training kung paano mag-kilis ang bugas, Paano mag-tigang? Paano mag-ugas pinggan? Paano mag-ugas kutsara kag mga yahong? Mga household chores, ah. Mga lubraho sa sulod balay. Kay kung babayi ka kag bata, kagin na training kag ina. Kaya mo ng kultura nato, mo kiti plakadlaw gali, no? Ikaw na maging mabuhi sa kagalingon, mukhang maging ginikanan ka naman. So ginapipara kagalis ang ginikanan, mukhang wala na sa bungog mo yan. Especially kung teenager ka, haling ka sa bata, wala nga, gampang munyika, na nakatungtong ka na sa dinalaga, di ka sinultiro, daw wala na yan sa pinsan mo yan. Yung isa daw dumarunong ka pa, wala. Yung isa magsabat-sabat ka pa sa ginikanan mo yan, daw, ayan, but. Daw utod mo lang, dumanghod mo lang, kung hindi mo man parinting. Huwag kagali ka balo, masakit inagali sa ginikanan. Now, now, here comes the point na realize siya mga kakipipe, no? Ito ang magiging man ang proseso sa tao mo. Kaya hindi natin ba totally pag-akigan ang mga teenager. Instead, pag-indihon to sila, samat-amat. Kaya man maabot ka man ang chipo nga mag-mature sila, nga ma-realize nila, no? Kag ma-chindihan nila, no? Hang, hindi magkita na siguro. Puro kalabanan sa mga teenager nga may mga amusin na experience, ma-realize mo kung mag-mature ka na, bala? Mag-mature ka na? Di karoon na nagpangayos sa aton kuno, no? Nagkahibis ako nung every time madumdumay naging buhat siya. Nagkakagilty, sabi. Nagkakonsensya sa ginbuhat siya. Well, sa ito letter sender, number one, takto na, no? Dapat lang ang mag-guilty ka. Pero hindi na to the extent nga mag-depress ikaw o kung totally nga masubuan ka gidya, ano, no? Kung ipasalamat ka na natabu ito ka nirealize mo kag amo na dapat ang imong pagtulunan. Nga kung ikaw naman maging isa kaginikanan, sundon mo ang ginihimo sa amay mo. Nga tunduan mo ginang kabataan sa anong pamaagi nga para maitsindihan nila ang pangabuhi. So, ingimuhin mo, just pray, pangamuyo ka sa imo amay, kag patawaran mo ang imo kaugalingon. Kag batuna lang imo yung mga kakulangan man. Ah. Kay part na nasang proseso mo at the time. Kay simpre hubin pang imo nga panghunahuna kag balatsyago no hindi mo masyado imaginean pa at the time. Subong na realize mo, subong ang importante. Subong ang importante kay na realize mo kag pasalamatan maging somehow nga may natun-an kag nga init tugali dapat amo to ang buhaton mo sa imo amay. Hindi lang dito dapat buhaton mo si mamay nga hindi mo man pag i-apply sa imong mga kabataan ang ginbuhat mo. So in that way, mga kakipipe, sa ating nga letter sender, don't you worry ah. Normal na mag-guilty ka for healthy ina kay nga aman na i-realize mo nga ang mga kakulangan mo. Kaya ina pagkagamiton mo sa imong pag-improve sa pangabuhi mo para sa palabuton mo nga pangabuhi po sa imong pamilya. Thank you and good luck, Simo. In behalf of Jerry Lee, mga kaka-K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita buwas, alas 9:30 sa gabi, tuntum alas 12. Dirigya po sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Mike, you're so.

'Cause nothing breaks your heart or tears you up

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isa din nga mabala di mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong interman?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit malangtian mo, permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito, experiment ng mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang DTX 500, dako

0: ay mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig.
1: Mm.
0: At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam, kag nagapaklaro sa imo nga paminsaron. Tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
0: Mm. Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: Mm. Anong matabo, Dok, ya kun tatlo ka adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
0: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo ka adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
1: Oo.
0: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila.
1: Mm.
0: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
1: Mm.
0: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo.
1: Mm.
0: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalasubong imo sugar.
5: Tartigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
4: Mighty C, mapalit sa mga
2: para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kung ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sa inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
0: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
0: like,
6: Sir JP.
0: Like okra, be? Tugabang?
6: Balungkay?
0: Takway?
1: Takway?
0: Damo hindi namin, ha?
6: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
0: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
6: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid ka dadlaw.
7: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba nga term sa duna man?
1: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise. Dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na. Amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, story.
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic kay magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic,
1: lain.
0: Hindi amo tanin ang konsep mo.
1: Makanto
0: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No?
1: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
10: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
1: Right.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
12: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung ang imo deodorant Clinica Deo Fresh. Punami gid ang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba nya ka kape po sa balot sa likod nila sang ila brain nga uy lain sa akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo selula kay puno sang antioxidant.
0: DTX coffee mix.
12: DTX coffee mix.
0: Pero kung may kwarta sila, sir.
12: May budget?
0: May budget.
12: Kung may budget,
0: siya, DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya sa boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
0: bulletproof coffee.
12: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
0: Yes, so, pinaka-the best nga sekreto ni Engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, awubin, ng gamit ang pinaka-paborito nga balanyo, Santon Plus
1: Herbal Oil.
0: Uy, kampiyon. Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga
1: kana. Why na gel, ha?
0: Pakayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag.
1: Oy.
0: Ati,
1: pike.
0: Pike na. Kapon, libot-libot sila rin sa kulingo.
1: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod git, santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
1: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
1: Pikoy.
0: Tayo, mabakal mo sina. Huwag mo ka balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwan niya. Sigurado.
1: Amo na legit.
0: Legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend. Gayuman, engineer.
12: Ang extend nga kapan nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
11: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
0: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis kasilyula.
12: Uh-huh.
0: Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
12: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
12: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
12: Correct?
0: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
12: Correct.
0: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
12: Kampyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
12: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pagid ya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
12: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
12: Wala niya kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
12: Correct.
0: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
12: So simple yun, tani, no? Kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo, lalo na ikumbinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular na regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
10: May TC. Mapalis sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
1: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
1: Uh-huh.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
12: Imong pupo.
0: Imong pupo, no? Tungod sa gitoag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gitoag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid ang D3 Bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
1: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
12: ang
1: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
1: Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally,
0: mm-hmm,
1: ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis nga gwardiya sa imo selula.
1: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh. Mm.
1: May bakterya hindi makaatake.
0: Mm.
1: Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
12: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm,
12: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
12: you
0: Sir Boy, 5 kagina.
12: It will, wow, it will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
12: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Plus.
0: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay

0: virusman o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, utikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
8: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag
11: D3 Bio ka na! DTX 500!
12: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
11: Mag DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
13: Masami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho,
14: kag-stress adlaw-adlaw, hindi ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan.
15: Mag DTX 500 ka!
16: Kaysa DTX 500,
17: ang stress malikawan, pagkaburingon malimtad.
18: DTX 500
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C,
22: mabaka sa mga butika.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, 1 capsule 3 times after 1 nagnamigid ang akong nga paming salamat sa My TC.
22: Mabaka mga butika.
21: TTX Coffee Mix.
24: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
21: TTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Las 4:34.
27: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan.

0: Wala pa din amon nga kwano tan. Amon live tano. Ara na, ara na.
1: Refresh lang.
0: Siling ko ang lipot lang da ang ginpasa ko blamon pato karon mo.
1: Ang jingle new. Tari wat basta jingle nyo, jingle nyo.
0: Otsinte siete, dias na lang, Pasko na!
1: Bonus na!

0: Merry Christmas.
1: Oh, play.
2: Namuna.
1: Mana?
2: Jingle Woman. Lain to yung mga jungle. Jingle. Jingle man to. Oo, kabala na yun. Clarify ka na yun.
1: Na?
2: Oh, Jingle Woman, gali. Ah. Pagambal nga jingle.
1: Amala lang i-bloss mo diha.
2: Pagambal nga jingle. Ano klase jingle?
1: Lipatanay lang, lipatanay.
2: Jingle lipot, woman.
0: Maayong aga.

0: Ready ha? Na. Wala traffic enforcer karon ha. Na stop.
1: Magamuha mo na ito.
0: Daw maya na
1: naman. Muli, mutanto.
0: Pero kung hindi gani, amo ni daw i-firing squad ka na mo.
1: Ya, aga pa.
0: Ya. Tan, langga ka na mo niya. Mano na lang kami kung wala ka.
1: Areglado!
0: Nini, dalawraw, galing-lingnaw.
1: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Kamusta ka mo, tanan? Sa atong sini nga mga suki nga mga tagpalamasi, bugos nga probinsya sa Negros Occidental, 601 tanan ka mga kabarangayan, 19 ka mga kabanwanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district sa probinsya. Dalasa ang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaabi-abi karon nga aga na magpangapis ang DTX Coffee Mix.
0: Nagapangapi man sa DTX Coffee Mix ang 6 ka component cities sa Negros Oriental kag 19 ka mga banwa kag-K5. 5 ka banwa man sa Guimaras. Ang probinsya sa Guimaras mga K5, 142 man ka kabanwa sa Iloilo kag isa ka component city, lakip na ang 180 ka barangay sa syudad sa Iloilo.
1: Ala! Grabe naman ah!
0: Iloilo na yan.
1: Grabe naman ha.
0: Grabe gidi.
1: Nagapangapin na ang iban mga kakibay, ang aton sining ang mga Philippine Coast Guard, ang mga Coast Guard Auxiliary, ang aton sining ang mga Coast Guard personnel, dira sa Bridco Port, dira gid sila nagaplo pangapi sa kaya sa kansi di man silinga, no?
0: DTX Coffee Mix pa.
1: DTX Coffee Mix pa. Kaya... kay amigo ko Fritz Carbajosa. Areglado, hindi lagay mag-aplo pangapi da, makatulo mamamam kapag may time eh. Pero nami dyan kansi eh.

0: naga maning oras. Pula pa nga apel ang kamudaanay samtang nagahulat nga maluto ang kanse. Dira sa kanse di Mansilingan sa Bridco Port mga ka-K5. O sige na, Arian ang damyo. Arian damyo. Si Sir Fred Scarbahusa perti na ang pang sipad-sipad ya kagina lasa yan ang kwan. Ang karne sang baka, baboy, baka, kagkarbaw. Oh, dira sa Adila. Mga gaginabit ka mga karne da. Karne sang baka, karne sang baboy, karne, ah, baboy lang da baboy. Karne sang kabayo, karne sang karbaw. Oh, pero lain si Sir Fritz kay baka lang ang ginaihaw yang kabayo ya, daw ginapain niya. Yang kabayo ya, kasakyan ko ni kag magkuha sang karbaw. Kag baka.
1: Karne sang tawo ya.
0: Karne sang tao ti ulihil na yan. Kay pila kadlaw de si Gita ng karnihon ko din.
1: May tag 1.5 da nga karne sang tao, nga kilo sang tao.
0: Mayara.
1: O mayara. 1.5 may 1,000.
0: 1.5. Well, pwede na 1,000.
1: Pwede ya. Ayo lang.
0: Sige, Sir Fritz. May nagagalan da sa ima. Bye kita ng kape. Sa aton sininga mga soke dira sa Mansilingan sa Adila. Manog ihaw da. Sa manong manog kape da. Mayong aga lang. Dira sa kansi di Mansilingan sa kwan. Dira sa may Mansilingan. Kadto ka muna lagyan lang na. Before kaya sa 7-11 bala. Ara dira mga kakifive ang kansi di Mansilingan. Kadto anyo da. Oh. Malumanti nilang ka muna anay eh. Kansi lang pangita ah. Kaya wala na kape. Ang kape, totos breed ko sa kansi di Mansilingan sa breed ko. Totoo yan nag-stocks. Sige ah.
1: Sige.
0: Tinanong mga balita, ta?
1: Ari ah.
0: Damo balita, ta di?
1: Damo.
0: Pero te, introduce naman na yung pangalan mo sinyo ah.
1: Ako si Robert Picardo ah.
0: Ako galing si Kaki Five Babes.
1: Gato. Nah, kakabwa.
0: Kiklala yun ah. Galing sa'yo na uwi.
1: Bugtaw na kamo ha.
0: Bugtaw na kamo.
1: Ang katulog na ang pakagtangya liog.
0: Bugtaw na kamo. Ang nagatuwad-tuwad ha.
1: Oo.
0: Tinamara ng inyo ya.
1: Oo. Bisan kay igda kamo kung gandar sa K5 ang radyo nyo.
0: Na.
1: Ay. Ay hindi. Hindi ko galing. Pwede ka pag aking.
0: Pagka. Sa hapon palang adaan kinahanglano na to niya ang preparasyon.
1: Oo.
0: Order na ka mo daan to karne ni Sir Fritz Carbausa. Kahit lasaan niya ka na. Kinilo-kilo, pinakilo niya. Ako niya goro, basi pwede lang na tili mo. Kuya po na. Tail ka. Ah, hindi, hindi. Kuan lang, nang diri lang na yun sa gusok niyo.
1: Pwede ako, doon ka kilo.
0: Unod lang, unod.
1: Isa lang ka kilo bayaran ko.
0: Wala uyaka! Wala uyaka!
1: Pero ang isa ya,
0: bayan mo.
1: Utang. Abi mo pangayo. May sugpon pa na.
0: Poro lang na yung pangayo mo ta na. Utangon mo man ang isa. Isayin mo. Libre-hon.
1: Itan, pwede ka utang to. Karni baboy, yo.
0: Areglado. Sige. Si Sir Fritz Carbao, saya kuha na yan. Supplier niya sa kuha. Siya na nag-supply sa mga karni sa Libertad.
1: Okay.
0: Sa mga manog sa mga restaurant siya na nag-supply. Sige. Trabaho ta, trabaho, trabaho.
1: Bugas-bugas.
0: Bugas-bugas niya. Sa aton sininga mga soke ha. Ari ang aton sininga mga dalagko nga mga balita ha. Uy, may lapsag. May lapsag nga patay. Isa ka adlaw matapos kurong kina immunize.
1: Ay, galing.
0: Matabo ni dire sa mahimamaylan.
1: Luoy manino.
0: Oh, luoy manino.
1: Ikapilayhan ni nga bata.
0: Basi subang pa niya. Gin-immunize.
1: Mm-hmm.
0: Inablang yan mga immunization plus barangay, bla. Damo sa mga nagalagaw na yung mga BHW. Kaga immunize sa bata nyo. Mga kaki-five.
1: Pero hindi man kami kapatibangod kay wala man kami kakita basi may masakit si Toto. pag timing ng timing sa bulong nga gin-inject sa iya.
0: Na.
1: Oh, amo nang panay sayon sang tatay.
0: Dapat kay intindi mo.
1: Amo gid. Kay ang immunization niya wala man sang malain nga purpose. Kundi para sa ikaayong lawas.
0: Pero kung comorbidity ka, kung may ginabatsyag ka, di na pwede.
1: Magluwas lang kung sala ang gin-inject. Hindi bala.
0: Amo na ang problema.
1: Oo.
0: Sala.
1: Oo.
0: Di ba kung mga lapsag na sa baba na ginapagi?
1: Oo, gani.
0: Ginapatulo na sa baba mo.
1: Gani.
0: Pero kung ang may edad-edad para sa ato na be,
1: injection
0: na yan.
1: Hindi bata pa ko yan.
0: Injection ang bagay sa imo.
1: Oo.
0: Abi mo kung ang igamit, igamiton ng injection sa imo.
1: Oo.
0: Daw barak, nako. Injection ba?
1: Sa pihak na bahin, buha ka ni Gusanon Tatnatser sa September 2026. Judetic Engineer Computer Based Licensure Exam. Oh. Muna yung balita. Mga dobara ka na kung hindi.
0: Libre sakay. Nagapadayon sa Bacolod sa tiyon sang transport strike.
1: Tapiyak nga bahin, suspect sa pagpatay sa kapitan sa Libertad, ginpasakaan sang kaso nga murder.
0: Naka-antok yung mga tanungan.
1: La Libertad, gali ni Negros Oriental, ha?
0: Naka-antok yung mga tanungan.
1: Oo.
0: Porteng huragok ni Bini, Bini Abante.
1: Ipakita ko karoon ng picture, Kipe Babes, ni Congressman Bini Abante. Kaya i-describe naton. Kaya madamo ako sang i-describe sa mga senaryo. Nga anong pwede sa sina nga tao kung ang muna yung posisyon.
0: Nagapadayon ang hearing, ang impeachment trial. Pero siya, huragok to yung kilid, ho.
1: Ay, natuyo sa kuno ka, Kipe Babes.
0: Nami tulog yan. Kurang na sabat ni Armen ni Gerbel Luestro. Nagpangamuyo lang na.
1: I doubt that. Tambal ni
0: ginapriya kita
1: ni sa nga presiding officer nga si Senator Francis Escudero. Sa pihak nga bahin mga ka K5 ining balita bala ka Kipe Babes nga sa panayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte grabe naman ang habuyanay subong ni Castro kag ni Vice President Sara Duterte shame na iya si Kwan, shame na iya si Castro pero nag-react naman si Castro sila hambal niya hambal ka mo Vice President Sara Duterte kung may basihan. Anyway ka Kipe Babes do ang ubrabla ni Speaker ni Undersecretary Castro ka Kipe Babes doon nagagawa subong nga daw sayang ng sweldo sang Pilipino kaya ang gusto tani sang tao mga programa sang gobyerno hindi nga sagad ka pinangbira kada pamangkot gani sang kontra birahon niya man ti ano yung gineservisyuan mo si President Bongbong Marcos lang
0: subong
1: hindi ang pumuloyo
0: subong sinin nagkalabalda naman sila kaya ang ila sining kwan nga witness nga gin na ila sing nga ginapapungko sa witness stand ang ilang nga gin na invitar nga witness mga kakifive nagatulod man sila nagatumok man sila nagbalaliktad ang mga kwan ang mga ebidensya kita mo nagwa nga ang tanan to yung mga kontrata to yung mga records to ginadoktoran lang mga kakifive tiyang nagapirma to ganito yung si Gerbel Luestro. Tiyabi. Why sila ka kwasang pisa-pisa sang cross-examination sang ano? sang defense?
1: Grabe man yung habuyanay ni Sherwin Gatsalian kag ni Atty. Rowena Guanson kag Ipay Bibso. Ngambal ni Sherwin Gatsalian, ang konstitusyon naghatag sang sole power sa Senado para nga mag to try and decide all cases sa tanang impeachment. Sila yung maka-decide sang tanan niya impeachment. Suno kay Gatsalian. Suno naman niya kay Guanson, Atty. Rowena Guanson. Ang konstitusyon naghahambal nga ang Senate President amo ang maga-preside sang impeachment trial.
0: Senate President, ha?
1: Oo. Di pa gwapo-gwapo si Win Gatsalian. Niya, ang Senate, amo ang may power sa pag-decide sang impeachment cases. Sini ni Attorney Erwin Agunson. Oo, oh, sinang konstitusyon na gambal man ngang Senate President Bala,
0: aha,
1: dapat na mo ma-preside sa impeachment trial.
0: Gusto. Kaya ang natatabosubong yung Senate President, ga tamimi siya.
1: Oo.
0: Tamimi.
1: Araw sa tupad ni Chess Escudero.
0: Dahil ang nag-preside.
1: Oo.
0: Hindi ang Senate President, kundi si Chess Escudero.
1: Sinahay katawahay.
0: Ay, presiding officer.
1: Ay, katawahay nga Senate President ako. Ay, katawahay. Uy, pagkita ako nag-preside. May assistant ako.
0: Ay, grabe, no?
1: Sa konstitusyon bala na, nawala man.
0: Why, gid eh. Sige. Diesel may rollback subong pang.
1: Ati, mayo na nga balita.
0: Rollbackan
1: nyo kami ka isa. Sakaan nyo kami kalima.
0: May rollback ang diesel. Mga 7.57 per liter.
1: Oo, nagligat. Tugong ko ba? Grabe. Daw ginapang...
0: Meaning to say, ang 8 pesos nga ginsaka sang naligad, mabalik to. Mawiyon to. Pero may diferensya gyay kay 7 pesos and 57 centimos niyo. Ato 8 pesos kay sobra to, pila to? So may diferensya gyud mga kakipay. Wa gyud matuman yang 8 pesos siya nga magpalubo sila. May buhin gyud. Wa nabawi ang 8 pesos sa tong agin na kwan, bigin pasaka nila. Ang gasolina 24 centimos kada litro. Ang kerosene, mayo kinako-dako ni, 5 pesos, kag 85 centimos kada litro. Grabe no?
1: Grabe.
0: Kahapon, Lunes, subong, Martes, matake effect ni karon mga alas 6.
1: Kabirigod, matugong ta, matugong.
0: Tugong ta karon.
1: Kung may nung tugong ta.
0: Amo na ang pamangkot.
1: Nangita ta mo lang igong apan, natagiyas ang gas station. Kay para pwede ito kautang.
0: Sa pihak ka bahin mga kakifay.
1: Anong pihak ka bahin?
0: Ginabulgar sang isa ka witness sa impeachment trial nga may 22 ka mga armas luthang nga ginapag panagiyahan ni Vice President Sara Duterte.
1: Ay gali?
0: Oo. Kalakip sine mga kakifay nga mga armas amo ang mga masunod. 14 ka mga pistols, 2 ka revolver, 5 rifles including 3 class A light weapons and 1 shotgun.
1: Nga gina-question nila kuno nga ginisiwan si Vice President Sara Duterte. Kakipe babes, wala sang layi sa Pilipinas nga kung isa man siya gatos ang imo armas nga may lisensya, may violation ka.
0: Lisensyado na eh.
1: Wala man na iya limit eh. Di karong kay lisensyado, pangitaan pag isang diferensya. Ginahadlukan na kamo. Kamo kuno sila, kuno may mga pusilman, purti hindi amuna kadamo.
0: Tanan sila may mga pusilman eh.
1: Purti wala man na nabutang sa kasuguan, nga kung isa ka gatos imo pusil or 20 kabilog imo pusil, may violation ka. Importante, tanan, may lisensya. Tanan, legal, kanchindi ka.
0: Suno kay PNP Firearm and Explosive Office Chief Jurickson Sanggalang, may record ang nasambit nga mga armas sa PNP. Sa diyan ginakabig ni Vice President Sara bilang Type 5 license to own and possess firearms owner.
1: Type 5 lang man gani siya gali.
0: Siyang ikalima.
1: Di ang 1 niya, 2, 3, 4, why ito yes yo? Kayuhon nyo. Kipay babe, sarang picture ma-describe taanay bala kayo na luoy ko sining isa ka politiko nga ini nga nagakatulog ara pa sa likod sang witness stand nga kung i-video makita gid siya. Walay liwan kundi si Congressman Pastor Bini Abante.
0: Aber.
1: Kipay bitan, pakita biyang picture. Kita mo?
0: Maitulog yun.
1: Maitulog niya, okay?
0: Gawragok siya.
1: Ari ang akong description siya na kakipay babes. Kaya ginbutangan siya gina-description. Ina nga mga aktuasyon kakipay babes. Kung nagalantaw ko sa pelikula, aktuasyon ina sang tao nga sa pelikula niya, nga kung gintiro ka, amo na dayon ang mangin action mo.
0: Amo ng action mo.
1: Nakita mo na?
0: Amo ng plastada mo.
1: Pag limawag mo ka na, tiniro ka, gamo ko na dayon.
0: Amo na plastada mo.
1: Di ba gamo ko na dayon?
0: Amo na dayon.
1: Ikadua.
0: Dunglay ka na yun.
1: Oo, dunglay. Pelikula. Kung ka pangamuyo ka kakipay, babes, akigan ka sina sa mga tigulang, kaya dapat kung nagapangamuyo ka hambal ni Luis Tro, yun na basi ka pangamuyo lang, sala. Kaya kung ka pangamuyo, dapat galuhod, tadlong, gapungko tadlong, bilang pagrespeto, kaya nagapangamuyo, kaya hindi, wala ko sing minakita nga muna ang gapangamuyo, kakipay, babes. Ari pagid.
0: Basi si Luis Tro, amo na yung pagpangamuyo, yun yan?
1: Basi, tulun-tun laway niya. Kung ang isa katawo nagakatulugan lang sa mga lansangan, kundiin lang kakipay, babes, ang komentaryo sang tawo sa imo sina, diin ayhan ang pamilya sini. Kung na muna nagakatulog ka sa igadalan, di ba? Ari pagid. Kung sobra naman ikaw kakapoy kagtuyo, amo man ang reaksyon mo. Pero anambal sa mga tigulang, oy, buklad banig, sailos banig. Te ang matuod gali, ambal ni Congressman Binabante, nakapiyong-piyong gidman siya, kaya natuyo sa kay kagahon na siya natulugan. Pero bala, amo bala ni ang ginbuto ninyo para nga mag... sweldo sa sa taxes naton. Anong mahambal nyo bilang mga taxpayer sa amuning nga klase isang tao nga daw wala naga-respeto sa Senado kag dito gid nag-plaster pungko sa likod sang witness stand kag ipakita yagid sa kamera
0: la
1: nga makita gid siya nga nagatulog. Ay, Congressman Binabante, please, sa sunod pang shave ka man, kag magpakita na sa witness stand. Okay? Sige. Ang dalamguhanon mo kundi na.
0: Amo na yung nga tao, nga ara sa trabaho, ang ginagastos ang gobyerno tag 25 milyones kada adlaw para lang sa trials sa impeachment mga kakaivibe ni Vice President Sara Duterte. Tipo amo ng guwayo?
1: Tulog.
0: Gadulodong lay siya.
1: Tulog.
0: Di sayang ang 25 milyones kadadlaw ta. Naging gasto na.
1: Bisan sa sweldo lang siya, di ba dyan lang sa 30 muna kadadlaw ang sweldo yung ginabaton sa gobyerno.
0: Bisan sa sweldo, bisan sa gobyerno lang yung nagasto subong sang trials nga niyo. Kadadlaw 25 milyones. Amo nang yata aktuasyon, no?
1: Hindi mayo.
0: Tiyabe.
1: DTX Coffee Mix mo da. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa, kakipay babes. Ang aton good vibes, may isa ka lalaki nga nagkayo lang sang sapatos niya, ginbutang niya, kalo estubang niya, nasalaan siya nga manog pakilimos. Naukas lang liston niya. Sa igadyang dalan, timpre mara, wakayo kagin na. Ang kalo mo ginhukas mo, kagin pakaya.
0: Ginbutang nga niya.
1: So, nasalaan, kakipay babes, nga manog pakilimos. So, uli may nagata, ginpungan siya na, hindi ko manog pakilimos. So, uli kaya mo dam mo nakakipay babes ang nagwan ang nagatag nagpa-PWD na lang siya. Yari mga kakipay ang ato niya good vibes
0: just yan
1: hands up
0: aber
1: kipay bitan
0: hands up
1: hands up hands up hands up sige hands up hands up lang muna yung bago kayo nakikipay bitan ha base hands up naman takaroon. Amo na. Okay. Approve. Sign lang din sang approve. Kay kay na hands up.
0: Subong approve na.
1: Subong approve na. Pero do may ginuga kumud-kumud si Kipay Bitan. Duga rason sa akon nga may gin kayo siya. Ati sige okay ah. Okay lang.
0: Pasan di pasan.
1: Yari ang aton good vibes nga K5s nga nasalaan nga manug pakilimos ang isa ka lalaki nga nagkayo sang liston nga ginhukas siya lang ang iya kalo damo nagulog nga kwarta. Sa uli hindi sa gusto nga limusan pero do damo nagulog nagpa PWD na lang siya. Ari mga ka K5.
0: Aber.
1: Hey. Nadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap mga kakipaib, hamis ang inyo kutis. Kung naka DTX Beauty Soap, kung boundary ng sugar nyo, hindi ka mo mag PWD, mag DTX Premium Coffee.
0: DTX Premium Coffee mga kakipaib, amoning kampyon. Kay amoning makadipinsa sa aton mga kakipaib. Kung may ginabatsyag ka mo, alimbawa mga kakipaib, ang aton sini mga lawas. Kung sa kikatubuan kita sa mga katikati, bla. Ang katikati katubo kini bla sa mga maunod nga portion, no? So muna mga kaki-5 nga kinanglanon naton ang DTX 500. Kay may anti-inflammatory na siya, anti-inflammation, kag may antibiotic property. Amon makabulig sa aton mga kaki-5. Kung nga ang ara na siya ka makabulig sa aton mga kaki-5. Amo gid isang dapat mga kaki-5. So kinanglanon naton DTX 500 para mahagan-hagan ang mga nagahubag sa aton nga lawas mga kaki-5.
1: Ayos. So sa balitang kaki-5 sa umaga, ginareminded ka mo sa DTX 500. Ano pagkadlaw ta sa mga good vibes kun lain aton matyag. So mag DTX 500 mga kaki-5 kasubong kay Alma Imbang, Juni Meritita, kag Rowena Villaran Erbito.
0: Oh, mayo na. Oh, sige, sa mga kaki-5, importante mahalaga.
1: Ang mahalaga importante.
0: Ang mahalaga importante.
1: Na.
0: Sige. Di ma-commercial kita.
1: Sige.
0: Ma-commercial kita na yung mga kaki-5 kay gina-arrange ko pang account nga ko ano kay hindi ma-open. Pagbalik na to nang ato sining lakat sang panahon ngaway na to ginahuna-una.
1: Sige.
0: Tanbay!
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok

0: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, K-Fi Graves, K-Fi Brovert, ilinga ugada. May ipatugon naman sa muningin ko ang presyo mo.
1: Doabot. Doabot.
2: Doabot na yung loket niya, pang.
1: Oo.
2: Sa likod pala ka na makita mo, sap-sap. Ipunta ka na, one-fourth nang ta. One-fourth nang ta, kita yung kalabanan.
1: Galing kayo may tabagak po ko to mo.
3: May
1: tabagak. Pero namit yan kung mayara, daya balingon bala.
3: Nakabakal ko sang tabilos. Tabilos bala kang kipebe. Kilala mong tabilos?
1: Tabilos.
3: Sap-sap na itsura niya, nga lagba. Pero gagmay-gagmay. Wala sang asin.
1: Wala asin.
3: Ginsan lag ko.
1: Uy, so kanamit namit.
3: Wow, kanami. Wala sang asin kanami.
1: Namit to may balingon kay San Lagon kung balingon.
3: Ang dalag ko nga balingon, tagpila.
1: Tapos.
2: Ang tagpila balingon mo, Sir Kaloy?
3: 400 ang kilo.
1: 400.
3: Damo mo na 1 port.
1: 100, 1 port?
3: Bago ka namin kanilag ko. Bago.
1: Namit na. Ang ginahimo ko na, San Lagon ko, butangan ko, pagkaluto, butangan ko langgaw, butangan ko sang sibuyas, bumbay, kamatis. Kanamit namin. Ay, galaway, akets.
3: Ako niya, gintanlag ko na kakipay, babes. Kaya ang plano ko, lang, nang wala langgaw, kamatis lang kag sibuyas, bumbay. Amo nang ginahimo ko. Tapos ko sanlag, ginbutang ko sa yahong. Tapos nanaog ako, nagbakal ko kamatis kag sibuyas bumbay. Pagbalik ko, wala na ang balingon. Nga, kamatis na lang kag sibuyas bumbay.
1: Nanang tapos balingon mo?
3: Ati kinaon ko rin. So ang ginimo ko, gininitan ko tubig, kaginlapuhan ang kuring. Kampiyon, kampiyon, di ba?
1: Grabe.
2: Oy, man sa kuring, oy, hindi ko pagi mo oy sa mga sapat, ha? Hindi pag subdon si Kakipeg Robert. Dalinoan, si Sinta, 1/4 lang niya, mga katagpalamati na to. Si
3: Sinta, Samuel Ubaton.
2: 1/4 sa Dalinoan. Gusaw, 80 ang 1/4, mga kaki-5 na tondra. Bulaw, mga yun yung pinakas ng Bulaw Kakipa Waves, 80 ang 1/4. Tabagak, 50 kada 1/4 naman Kakipa Waves. I-5 Robert Cab, San Munite, 60 ang 1/4. Pretty, mani, makita natin sa buong, mula na yung kwan niya. Ang, kung gusto niyo yung mga medyo tosino, dabi ng mga uga-uga, Central Market naman tayo makita. Kadri, huwag tayo makita kita, babes mo. Nabilang mga tosino, mga special na nabinadala kisa sa Gua Sampungsod, kita, babes, kung mag-vacation mga OFW naton. Dira sa may Central Market, available dira mga kakikay ka, masyara ka mga kadri. Subong tayo, Sir Kaloy, na tumakita, huwag tayo makita sa mga muna ng klase, isang ugadri mga kakikay. Available lang, ang din panglawag na itong mga kaki-5 plus ang available ng mga suplemento na
3: doon ni Kagi. Doon ni Kagi ang arara. Ano ito daw?
2: Bago City. Mga imotong busay kaki-5. Imoto yan, no?
1: Yato ang City Village. Akon ang busay.
2: Ang busay? Oo.
1: Akon ang kwan? Akon ang Talok Bago City? Normastor?
3: Central Market ako na galing tibot.
1: Liberta dyang imo ya.
2: Jimber Marketing.
1: Jimber yang imo.
3: Pero mangkot lang gabi da. Ang supplier sang uga din halin naton na hinigaran kon Cadiz kon Iloilo.
2: Robert. Iban ni
3: Sibo
2: Dulid ang iban Sibo siya no kuan ng Bantayan Buanga Bantayan kay Tito Vicks may rin siya ni Cruz isan siya Iloilo
1: layo galing
2: siya makita na ito nami puro bago
1: tingala ko mahal layo galing ginhalinan
2: oo layo
1: makabalokate saka ang gasolina kag krudo mo
2: mahal ni Kakipa Babes kaya grabe mo yung painit nila mo painit siyang mga ugab lang siya na ito oo di problema oo di siya nga ito mga kauturan nila
1: nami nami subong mag uga ka kaya dasig lang magmala.
2: Ito

0: sabi ga ti alanginet sa kitabiksi
1: pero ang tao ya ang tao ya gayo dapat nga mag dapat nga magbasa ang baba painitan para magmala
0: para magana magmala
1: may mga tao gayo basa baba no
0: oh.
1: Pamalhon ibulad
2: ayo
0: natural na mabasa kay di melaway kay kay baby ikaw naman
1: na,
0: mo
1: na, na,
0: ala nga
1: na.
0: Naman si hindi ka magambal mo ba ako na rin bakpa
1: dahil si hindi ambal ko na eh
0: Tama
3: na baba nyo ha. Sige na, anong presyo na?
0: Getwellson,
1: Manuel Ramos, Getwellson ha. Boseng,
0: Nick
1: Barca, Jomel, Jaimilam.
0: Haimilam
1: Toto Frias si Dan Choa
0: Gaspar Coronel kay sa Jim Bird Boys sila ni Numbel Jennifer Dara sila ni Jessica Mambrose kay sila ni Shailendra
3: si Jared Grace dali lang eh Jared Grace Ballon Paktawin si Celia Banson okay.
0: Sila ni Tauge sila ni Maninoy Mani Pinapo Nanay Christine Nanay Lourdes Mama Arlindano.
1: Kuya Manny, fila mo, Ate Christine, kag Nanay Lourdes.
0: Ma'am Mary, Giovanni Cordero, Marigri Kakipa Babes, sa monitor man sa ito, adlaw-adlaw, yung Ma'am Juliet, Ma'am Juliet, hindi ko mag-sala Kakipa Babes. Then, Ma'am Delpe, nagpatambiyaw din Kakipa Babes, kaya Lord Mergen Ortex, Mergen Chavez, kag sa ito mga kutan Maria Fe, sila ni Hanidra Kakipa Babes, sila ni Siloy, sila ni Efren, Tatay Gideon, Cooking Store, Kakipa Babes, nagpamonitor sa ito, Edganson, mga Kakipa Babes. Available lang ito nga, produkto kaganditi ex coffee mix aton diri sa may barangay Belmonte Crox Sabes mga kaki 5 Boliano store kagangaton pa rin news eatery kag consing eatery mga kaki 5 dami mga kape kita ra kutob sa mga eatery kaki 5
1: eatery
0: mga kape kita diri ditex ex coffee kita diri mga kaki
3: feed store mayong aga sa Belmonte Bilyabilyeta Angel store
0: Valusano Blacks sa kabahin sa ato ng League of Champions kaki 5 Babes kagang ato base lechon kagang aton para ako na Mr. Bros Ibrosyon Sarap base lechon narada dala na rin ang profesyon ng Barangay 36 mga kaki 5 nagaragumo nagaraga mak na lechon ba mga boy mga kaki 5 okasyon kumatira base lechon mga kaki 5
4: sanang okay. Wala ng wakas kung pag-ibig ay wakas

0: ng tadhana. Bigyang tuldok ang ating ligaya.
1: Sana'y walang wakas by Sharon Cuneta.
0: Walang hanggan, hahamakin. Pagkat walang katapusan, kita ang ibigin.
1: Okay. Hirit.
2: Boss Erwin Kapada.
3: Boss Erwin Kapada.
2: Councilor Homer Baez.
3: Councilor.
1: Hirit sa segment nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw.
3: Aber.
2: Kung di malimot ng tadhana. Bigyang tuldok ang ating ligaya.
1: Gabi, gabi, gabi.
2: Walang hanggan.
3: Tangla, tangla. Ginaralaan si nanay.
1: Na.
2: Pagkat walang katapusan.
3: Gabalikin man galabay sa likod, di ba?
1: Nay, nay. Dumduman mo na, nay. Dumduman mo na, nay.
2: Dumduman mo na nga kanta, nay. Dumduman mo na.
1: Pero naton okay man, okay man ay, okay man.
2: Okay man ay, okay man. Okay man. Ang ugabla ya, okay man.
3: Okay ya, okay ya. Okay ya, okay. Ang ugay, okay, pero kanta mo nun, digin okay.
1: Isa na lang. Naton ay makadayaw ka man o kung mamuyayaw.
2: Makadayaw ko man ay kung mamuyayaw.
4: Ha?
2: Makadayaw ko man kung mayayaw.
4: Makadayaw gini.
2: Makadayaw sa loga ko nung kasi ko ga.
1: Sige. Ayaw. Ang budlay ni kung makakamuyayaw ka man.
3: Kampiyon.
1: Sige, thank you.
2: Live ko, live. Opo siya matrol, kakipay Wilson Villa na. Ina naman si kakipay Wilson ko lang din para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat, kid, sa segment niya kung hindi magdayaw. Makapamuyayaw, pero subong ang reaksyon sang tao, makadayaw, kid.
3: Salamat, kid! Kuya Manny, mo ka Toyota na sa kanilang. Ba't mo ka Toyota na sa kanilang? Basi kung ka pang Mosdak na nila sa
1: Ma'am Liberte Belches sa East Valencia, Binibista, Guimaras, may aga.
3: I-check ta na mga Kaki 5, ang aton sininga mga reports, gikan sa aton sininga mga Kaki 5. I-check ta na mga Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado. Ina may angot mga Kaki 5 sa duha tanan kaangulo, na ginalantaw sa ang kapulisan. Sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki na tabo dira sa may barangay Bubog sa siyudad sang Talisay. Yaring report ni Kaki 5 Red Salgado. Kaki 5 Red.
5: K5 News FM. Kampyon report.
6: Good morning Kaki 5 babes and Kaki 5 Robert, kag sa aton sininga mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Martes naman kita subuga adlaw kag masak-usako na naman ang aton sininga mga vendors nga nagasugod na sa ilang sininga pagbaligya subuga aga. Aton sininga balita update sa nagluntad ra iya nga paglutang patay sa 21 anyos nga lalaki nga si alias Marco. Kamanti suno sa aton sininga pulisan may arat na sila sa ginatan-aw nga person of interest sa Kifay Babes and Kifay Robert. Ginsiling sa ato ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police ang Talisay PNP, Kifay Babes, Kifay Robert, nga may ara na sila sa mga anggulong ginatanaw o galing ka mati di pa na siya pamalo sa publiko ining suspect ya or ila sini nga mga person of interest kay man tikay fan babe si Kay Fan Robert duha actually ka ang gulo diri ginatan ako sa kapulisan nato na ang una ining lalaki nga iya sini nga ginsita samtang nagapaligo dira sa igad sang baybay nga malapit man sa ila sini nga pulian nga posible nagbalos. Ikaduha diri nga motibo ining kwarta nga wala niya marimit ang iya sini nga nagasto kay Kay Fan Babe si and Kay Fan Robert pinaagi sa pagpahulog ulam sa iya sining mga abyan man na preso ning biktima nga si alias Marco 21 anyos sang 8 ka bulan kag nakagwa ni sa sinigid lamang nga bulan sang Agosto, pero padayon pa ang investigasyon sang aton

0: kay Five Robert, may yung aga, gikan ni Adama sa kursi ng mga tagpalamati. If I listen to Five Robert, nagpadulong, no? Nagtalatapad, di ba, Colo City Mayor Greg Sataya, si PRO and IR Regional Director for Police Brigadier General Rudy Sendo Reales, maupod si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Badomia, agod pa kay Ginunanon o kung mag-istorya na inisinakita rin si Five Robert sa siguridad siya sa Bacolod para sa palabuton ng mga dalakko ng aktividad sa Stad. So ano ba lang mga aktivity ngayon si Five Robert sa Robert? Ang atol, sila nga Maskara Festival nga matabo na sa matunod ng bulan ang Batang Pinoy at ang Manila Film Festival na Five Robert sa Robert. No? So amo ni ang mga madagko ng mga aktividad ng patigayon sa Bacolod tugtog sa bulan sa Disyembre antes magtakop ang tuig 2026. So, gintalakay ito ang dugang ang mga kapulisan, dugang ang pagpahamtang sa checkpoint sa Kitabisikis sa Robert, at pagpatuba naman sa gunban. At dugang madirik na pagpapakot naman sa mga seguridad, kasang mental health, especially sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod, Kitabisikis sa Robert. Yung diskusyonan man, ang yara sa 1,500 square meter na lote, no, mag-indonate sa Mega World dito sa Upper East para man, so, of course, sa BCPO sa dugang ng Commission Initiative sa Kit San Robert, no? So far, amo malang ini ang puang nutuyo ng pagbisita sa aton sila ng mga tagas ng mga opisyal, no? Sa aton kapulisan
1: okay.
0: Sa siyudad sa Bacolod at sa Negros Island Region kay Tervisin kay San Robert.
1: Okay. Sige.
0: So, kay Five Robert, Five Robert, balita likan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sa MyPC, D3Bio, DTX 700, and DTX, Kofinex. So, po natin, si K5 Vincent Curral, gaya rin naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa Piso Publiko, Kagkalingawa sa Negros, K5 News. Sa K5 Balita
2: FM. Ano magiging salamat kay K5 Wilson Villena sa patrol? Arnel Camatso Amara, may nga galang. May nga sa atong sining mga traffic enforcers. Jared Gray Balon Pactawin. Pactawin. Samuel Lobaton. Ara sa City Village. Sige! Matabid na kita mga kaki-five sa sining matinahon sa ato na nga. K5, kamustahan sa Iloilo.
3: Kalupok ang signala sa nagpasablabuton sa inyong tambalang nismar. Alin sa may probinsya kang Antique, sa iluan naton sa may area sa inya Rojas Capiza. Ba, nakakita na kami ni Sir Jobert na preparado ni sa newscasting pero mauna pang Antique mo. SM Jobert, mayong aga!
4: Good morning, K-Fab Wilson Visayas, si Rick sa aton mga kaupdanan. Baway, absent ko kagapon kay Kapuigis. Mga ka-K-5 sitwasyon sa sudan sa Rojas sa probinsya sa Capiz, makanay-kanay amon panahon. Ganupong signal sa Iloilo, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
3: Salamat kay K5SM, Basko ang signal. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa Iluhana Tonna, sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sir Michael, may daing nga aga.
5: Anyway, sana nga pag ililiba. Good morning, K5SM Visayas, Negros Island Region. Sir Rick, good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal, manayan na yan. Tiyempo di sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Iloilo.
3: Dalawat, Sir Michael. Malin sa may Kalibo, Aklan. Matabok kita sa Negros Island Region. Tadalwa natin ka mga lodi. Kay Sir Dali Babes, kay Sir Jubert, kay Sir Robert. Good morning.
2: Magandang morning sa imo Sir Rex Orita sa Iloilo tanan sa Iloilo Ruas Antique kag Kalibo.
1: Good morning.
2: Kampiyon signal mo naka DTX Coffee Mix na kamedia. Back to you Iloilo.
3: Salamat pero kaina mo may nagpatamyaw di sa akon. Sana good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rosemary Jimenez. Sino kaptamyaw won ta ka karon? Kapatamyaw.
2: Ma'am Rosemary
3: tanan.
2: Salamat.
3: Kamu dang naulihi, kamu unahon to check. Ang balonta madalag ko ka balita alin sa may syurad sa Bacolod, Negros Island Region. Ang madalag ko ka balita da, Bacolod.
2: Mga dalag ko nga mga balita natong diri sa syurad sa Bacolod, madason nga bulan na kay manti lapit na gidmantay sa inangan. September ni October na kita dason nga bulan mga kaki-five. Preparadong na syudad sa Bacolod sa Maskara Festival. Damo nga mga activities ang pagapatigayon nondre. Isa din sa naka-line up mga kaki-five nga mga event. Sa Maskara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga kaki-five.

0: 5. Te pero why man sang patay hugot man nga pagbantay pag monitor sang nagagwa sulod mga kaki 5 sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga kaki 5 sa aton sini nga mga kapulisan sa pinibag-ulang mga kaki 5 may operation kagin pa patigayon ang aton sini nga mga kapulisan particular diri sa may bahin sang barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa dienda nag-serve sang search warrant mga kaibab sa may puro kabakagaykay barangay 2 syudad sa Bacolod mga pasado lao na sa ngapon mga kaibab ahay nakapalagyo ang suspect nga ginkilala kay alias Romulo Pumuloy man sa nasambit nga lugar mga kaibab apang na-confess ka sa iya nga baluarte ang 5 kasasisang ginapatihan nga siyabo nga ginabulobanta yara sa 25 ka gramo kag nagabalor sang 170,000 pesos.
1: Sa dugang nga balita da wala ni gakahubas ang smuggled cigarettes may na recover naman o nakonfiskar sa Himamaylan sang tinalikdan nga manginadlaw nakonfiskar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulobanta nagalabot sa bili nga 10 milyones pesos. Apang isa lang gyapon ang nadakpan, duha ang at large mga kaki 5 kag subong ang ining mga na recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa aton mga kapulisan. Pero ang pamangkot sinugid ang utok-utok sini nga tubtub subong wala paghihapon maadakpan.
0: Amang mga balita namon diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region back to you Iloilo.
2: Salamat Bacolod. Alin sa may Negros Island Region sa Iloan aton guro ang mga dalagkong mabalita sa may Kalibo Aklan upon kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead.
3: Sa mga balita sa Banwas ang Kalibo kay bilog nga probinsya Aklan na subo ni nga balita mga kay K5 matapos isa ka babaeng nga insurance agent nadakpan kapon sa entrapment operations ang aton kapulisan kag diri sa LTO compound mismo kahapon. Kaysa insurance ang kapanarabaho pero involved siya sa transaction sa mga lisensya mga ka-K5. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen. Nagpangayo bulig sa chiefs ang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license sa ginaplayan. So kay gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management Systems ang LTO. Ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon, hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga K5 ay nagagawa sa investigation nga nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sang lisensya niya, dito man may legit man pero wala sang mga nagakaigo nga mga papeles, lakip nang mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics uno man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon mga ka-K5 sa interview sa iya. So gindakop ang nasambitan nga babayi, imagine mo 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sang mga nagapa-fix ang lisensya, fixer o magapangatubang siya sa falsification ng public documents nga kaso kag anti-red tape mga ka-K5. Ang 15,000 kabaylo na sang lisensya, bali shortcut. Samtang duha naton nga mga balita, 190 man ka mga kuloro mga salakyan umpisa January ang nadakpan sang LTO diri sa probinsya sang Aklan. Ang pinakauli nga nadakpan diri sa barangay diri sa Banos ang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero nadakpan ini sang LTO mga ka-K5. Kag 50 pesos ang gindugang sang pamasahe from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampiyon nga balita di sa amo na si Rick balik sa imo.
2: Ama na damo kamuti driver kay way kagis proseso mabayad lang. Alin sa may probinsya kanya Aklan sa Luana to na madalag ko balita sa may Rojas sa Kapi sa SM Jumart.
4: Good morning once again man nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Kapi sa syudad sang Rojas. Natala na subunga ga magaabot diri sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz kalakip man sa President Rojas kag sa Kapitolyo si Secretary Rex Gatsalian sang Department of Social Welfare and Development magapatigayon sang distribution kag releasing mga K5 sang RSSI para sa mga apektado naton nga mga planters sang tubo kalakip man sa mga farm workers mga ka-K5. Ipayag diri sa aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakipan ang pag-inaugural sa pila ka mga projects sang DSWD diri sa amon probinsya Subo nga adlaw. May pagapatigyon nga press conference mo nga aga diri sa Banwasang Pilar mga kakayfay. Sa dugang pa nga mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apektado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga kayfay. Diri sa amon sini nga probinsya nagasaka sa sini nga matinion mga kayfay wala pa na indi pa na tag-ululan mga kayfay. Samtang kuano dismayado ang mga transports group sa mga jeepney nato na mga kay 5 kay 1 peso lang ang increase sang pamasahe sa jeep mga kay 5. Amo na managa panguna nga balita diri sa Capiz kag sudan sang Rojas. Back to you Iloilo.
2: Salamat sa mga kampi nga balita SM Jobert Malin sa Bahia Bain sang Rojas Capiz sa lupad kita pagto sa way area sang Antiques Tamalang Nismar. Madalag ko nga balita sa report. Go ahead.
5: Sa mga talalupang doon nga balita naman dyan sa probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga Antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo. Kaya ang pamasahin naman dyan kay 5 Western Visayas, magaling ka sa Iloilo, pato sa Antique, kauna, tag-sin lang ka dyan, 240 no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to, tapos nagimo sa 200 ka dyan, ginpasakaan pagit kang bahas kang 40 pesos! May moron nga 240 sos Mariusip. Kag nagapanghangda man ang amon kadyang nga probinsya kay 5 Western Visayas sa paraboton nga Super El Nino ang banwa kang Sibalom nag-ready rin to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraboton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
6: Sa dugang pagit nga mga balita, kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall, regya sa San Jose de Buenavista. Sa diin, nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan ang libre nga nakaagam kang dyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sa diin, ginpabutsak man kang Provit Antique nga sa mga wara pabla na bakunahan nga mga kasapatan, magparapit lang sa nang tagsa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
5: Para so far mga balita naman dyan sa probinsya ka Antique. Back to you, Sir Rick.
2: Salamat Antique. Mga dalagtong balita dyan sa may syudad ka probinsya sang Iloilo, ang raid sa droga sa Bacolod o kamalingking disamon. Kapon may nadakpa naman ang worth sang illegal na droga, 4 million. Ang adok angay may tuburan kami sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Nadakpan ang on-call driver sa masobra 4 million nga balor sa iligang nga droga dira sa may barangay Kiyasan sa may Banwasan nga Balasan. Kikialang suspect sa kay alias Tonton, may live-in partner kang residente sang barangay Zaragoza sa may Balasan. Ugadi sa amo no 4 ka milyon sang ligad ni operation da sa may area man sang 5th district duha ka adlaw nga operation galabot sobra 5 man ka milyon amo niya ga data de nga amon sang illegal nga droga. Kapon may 4 man ka bulutuan or 3 I mean no diri sa may syudad sang Iloilo nakabato naman sa pagpamahog ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacau Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropabahog naman. Tige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga nakaldakpan nga nagpadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaro ni kung hindi madakpan, kung madakpan gani, insakto man ang dumuy mo eh. Amo naman dalag ko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galing ba na ko, Chempo? May kaparigal si kay Daddy Babes, ha? Style, thank you again. Bye-bye!
0: Thank you, Sir Rex! Salamat! Salamat kay Iloilo Rojas Antique kay Kalibo sa atong sininga mga sister station. Sa atong sininga mga gwapuhon, nga mga katuwang na ton nga aga. Sa atong sininga mga counterpart sa Iloilo Rojas Antique kay Kalibo. Areglado. Sige! Marian Store, mga Kaki 5, ha? Gira sa may Paglaong Village, kag Sanita, Sunny Store, sa kay Sanita, kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Areglado. Sa kay Phoebe Store dira sa Dulao Bago. Mayong aga lang. Available lang ato sa mga products kagay Rico Baranal. Jed's Store dira sa may kay Sano sa Alis. Wani kita panahon mga kakibay. May panahon pa rin ni aton. Namereros Lingaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Andumanan. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod namin kaki 5 Colin Covihain sa Arvan Albay. Sa kalan saman nga CEO Dr. Amal Leoy, ako sa kaki 5 Babes Gantalaw.
1: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
7: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan.
7: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labing na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2 in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. This is a mental health acid decamphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga ano sa Martes, Setyembre, 29, 2026.
5: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aming official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
3: Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Love triangle ginasuspet sa one motibo sa pagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Waka Municipal Police Station, Kagroha City Police Station, may pinakamadamo nga nasungka ng armas.
3: Prosecution, may madamo pa nga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
5: Secretary D-Zone, ginklaro ang iapahayag angon sa Tagigo sa project.
2: Balita International.
5: Yanti shot ang patay sa separado ng mass shooting sa South Africa.
2: Balita Sports.
3: Carlo Paalam, sulod na sa men's boxing 55kg semi-finals.
2: Balita Entertainment.
5: Ken Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026.
2: Balitang negosyo.
3: Diesel may rollback ng 7.57 pesos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
3: Estudyante nga ginaligar ginsakit sang manunudlo sa Bacolod ginpaidalom sa counseling. Ginpaidalom sa counseling ang lunsay biktima kag classmates ni nga nakasaksi sa ginaaligar pagpanakit sang isa ka manunudlo sa isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod. Sino kay attorney Jubert Catalbas o kon Hubert Catalbas, legal officer sang DepEd Bacolod, nagawlat pa karon ang division office sa mangin aksyon sang ginikanan o kon guardian sang estudyante kun bala pasaka sila sang reklamo batok sa manunudlo. Ginklaro naman ni Catalbas nga temporaryo lamang nga ginreassign ang nasambit nga manunudlo sa division office kag wala ini ginsuspender. Samtang ginpahayag naman ni Catalbas nga kun matapos ang investigasyon kag mapamatud-an ang nasambit nga insidente, posible nga magapangatubang sang penalidad ang manunudlo apang magalabay ini sa nagakaigo nga proseso.
5: Isang patay, tatlong pilason sa aksidente sa Murcia. Patay naman ang isa ka individual, samtang tatlo naman ang pilason sa naglutan ng aksidente sa Shenda Valley nga Barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia, Negros Occidental, Domingo sang kagahon si Tiamri Biantishate. Ginkilala ang napatay nga si alias Jonaline, 28 anyos, samtang pilason naman sa ni alias Donnie, 28 anyos, alias Jobert, 18 anyos, kag alias Bobby, 32 anyos. Sunod naman sa impormasyon sa kapulisan, samtang nagabiyahe ang duha ka mga motorsiklo sa kapareho nga direksyon, nabungguan sa Baja Arusi, rason nga naglabog ang apat ka mga individual. Galing naman gigindalang apat sa Murcia Rural Health Center, apang ginbawian sa kabuhi si Jonaline.
6: GTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang Regional Love Triangle, ginasuspetsuhan motibo sa pagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa Devero.
6: GTX 500 Morning Newscast.
7: Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang isang pinaghinalaang love triangle bilang posibleng motibo sa pagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental matapos ma-arrest ang suspect sa Barangay Granada, Bacolod City noong Sabado, September 26. Kinilala ang biktima bilang si Danny Simpayan, 40 taong gulang, na siyang kapitan ng Barangay Kansumanti. Habang ang suspect ay kinilala bilang si Gilbert Villana, 32 taong gulang. Ayon kay Negros Oriental Police Special Office Honorpo Acting Director Police Colonel Jonathan Abella, nabatay sa inisyal na impormasyon na maari may kinalaman ng dalawang lalaki sa isang babae na naiulat na live-in partner ni Himpayan. Idinagdaga ni Police Colonel Abella na wala nakitang indikasyon ang pulisya na ang pagbatay ay may kaugnayan sa eleksyon at tinutukan nilang ang gulo ng personal na tunggalian bilang posibleng motibo. Samantalang nauulo na September 28, formal lang sinampahan ng kaso ang suspect kung saan itinuturing na nalutas ang kaso pagkatapos ng kanyang pagka-aresto. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
5: Walo ka mga pasahero sa nasunong MV Junaster sa Palawan, padayon pagi ng pangita. May balita si K5 Grace Bellostrino.
6: GTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang insidente na kinasangkutan ng MV Junaster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Isinagawa ang operasyon nitong September 26 sa pangunguna ng mga tauhan mula sa Coast Guard District, Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at BRP Suluan at Marine Environmental Protection. Kabilang sa isinagawang operasyon ang Maritime at Foot Patrols, Shoreline Security Monitoring at Coastal Monitoring Patrol sa paligid ng kinaroroonan ng sasakyang dagat. Nag-deploy din ang PCG ng mga rubber boats para sa maritime patrol at SAR operations. Gumamit din ang mga drones upang magsagawa ng aerial surveillance sa coastal areas at mga kalapit na lugar. Samantala, walang nakitang visible oil sheen sa lugar na isinailalim sa monitoring sa isinagawang coastal monitoring patrol. Ayon pa sa Coast Guard, magpapatuloy ang search and rescue at iba pang maritime response operations hanggang sa matugunan ang mga kinakailangang hakbang para sa paghahanap sa 8 nawawala pang pasahero.
5: Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang duha ka beses nga engkwentro sa tunga sang NPA kag militar nagluntad sa San Jose de Buan, Samar. May balita si K5 Jean Pelinio.
6: GTX 500 Morning Newscast.
9: Dalawang beses nakasagupa ng 801st Infantry Brigade ng Philippine Army ang ilan sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Hidroma, San Jose de Buan, Samar noong nakarang araw ng September 27. Nangyari ang inkwentro matapos mag-report ng ilang mga residente tungkol sa pangingikil ng nasabing armadong grupo sa kanilang komunidad. Pinasalamatan ni Acting Commander Colonel Marlon Humalesa ang mabilis na pag-uulat ng mga mamamayan habang tiniyak ng 8th Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang military operations laban sa mga natitirang rebelde sa lalawigan. Kaugnay nito, nagpalabas ng babala si San Jose de Buan Mayor Crystal Jean Elizalde sa mga residente, lalo na sa mga malalayong barangay na pansamantalang manatili muna sa kani-kanilang tahanan at iwasan muna ang pagpunta sa mga sakahan upang makaiwas sa posibleng crossfire. Muli ring nanawagan ng alkalde sa mga natitira pang miyembro ng NPA na magsipagbalik loob na sa pamahalaan. balitang regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si KK5 Jean Pilino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Duha ka municipal police station kag Rojas City police station may pinakamadambo nga nasungkaw nga armas. May balita si KK5 Myla Fuan.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagapanguna ang Pontevedra Municipal Police Station, kinsundan sang Tapas Municipal Police Station kag Rojas Components City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Katsumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa Diin, 37 ang short firearms, kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay, sa din 45 ang short firearms, kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sang 51, nagikan sa 47 ka barangay, sa din 53 ang short firearms, kag isa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sang Capiz Police Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapadayon ang nasabit nga programa Tugtog Mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kag krimen kag ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang. Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balitang regional, 1.2 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
6: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nagdangat sa masobra 1.2 million pesos nga balor kang ginapatihan shabu ang nabuel ka mga kapulisan sa lima ka separado nga operasyon sa Antique. Unang operasyon ang ginpatigayon kang September 23 sa Barangay San Angel, San Jose. Sa diin nagdangat sa 714,000 pesos nga balor kang shabu ang nabuel kay alias Ivan, residente kang Barangay May Bato North nga nakapalagyo matapos natukiban nga pulisang anang katransaksyon. Karwang operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Banwakang Kulasi. Sa diina sa 24,752 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa 64 anyos nga lalaki, residente kang Barangay Sentro Poblasyon, Kulasi, Antique. Ikatlong operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Sityo Durog, Barangay Igrindon, San Remeo. Sa diin 26,316 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa sangka high value individual, residente kang Barangay Bugos, San Remeo, samtang nakapalagyo naman ang darawa na ka mga kaimawan. Ikapat nga operasyon ang ginpatigayon kang September 26 sa Barangay Piapi 3, sa diin na sa 442,000 pesos ang nabuel kay alias Budong, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay. Ikalima naman nga operasyon ang ginpatigayon katong September 26 sa Barangay Bungsod, Sibalem, sa diin 27,200 pesos nga balor kang ginapatihan siya buong nabuel kay alias Bingit, 29 anyos, Manugbaligya, kag residente kang Barangay District 3, Sibalem. Sa tala, diyan sa kustodiya kang tagsa ka mga municipal police station ang mga suspect para sa nagakaigo nga disposisyon. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya siya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko kagalingawan ang Kampyon ng Estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Dengue Task Force na talana naman nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo. May balita si KK5 Leonard Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
12: I-activate sa sangguniang bayan ang barangay Dengue Task Force sa mga barangay sa Banwa sang Kalibo. Bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sini kini iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kaga paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga pabaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. DTX 500
3: Morning Newscast. Samtang Iloilo City Government ginahinyo ang mga barangay nga manginaktibo sa mga cleanup drive. May balita si K5 Jenny Kaoyonan. DTX 500
13: Morning Newscast. Ginawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat manginaktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na clean-up drive sang Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nagaumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dakuman ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayag pa sang natungdan nga dapat madulon na sa pamatasan sa mga barangay nga magsaligamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa diin dapat responsibilidad sang barangay ang pag-maintain sang drainages kag waterways matapos ang ginpatigayon na clean up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud magmonitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pag-maintain sang ilang nga lugar. Naibaluan nga mayara sa karon sa ginpatigayon nga weekly clean up drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa drainages diri sa Iloilo City bilang kabahin sang Oplan kontra baha nga programa sang syudada.
14: Report nagikan sa Iloilo City ni sa K5 Jenny Kaoyonan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan nga balita regional, 20 million pesos nga pondo gitalana para sa pagkayo sa Masbate Provincial Hospital. May balita si ka-K5 Emir Habulin.
15: DTX 500 Morning Newscast.
16: Nagyan ng 20 million pesos ang provincial government ng Masbate para sa pagpapaayos ng main building ng Masbate Provincial Hospital or MPH. Kasunod ng mga insidenteng kinakailangang ilikas ang daang-daang pasyente dahil sa mga lindol. Noong Pebrero 16, 2023, nasa 200 na pasyente ang inilikas palabas ng gusali matapos magkaroon ng maliliit na bitak sa tatlong palapag ng building kasunod ng magnitude 6.0 na lindol. Noong 2024, muli namang inilikas sa mga pansamantalang tolda ang 300 na pasyente bilang pag-iingat dahil sa mga aftershock kasunod ng magnitude 5.0 na lindol sa Monreal. Dahil dito, inilaan ang 20 million pesos sa ilalim ng Project IB-NFRA-113-2025 para tugunan ang mga pangangailangan sa infrastruktura ng ospital at mapalakas ang kapasidad nito. Patuloy namang umaandar ang MPH na may 200-bed authorized capacity at nagsisilbi ng mahigit 12,000 inpatient at higit 27,000 outpatient visit kada taon. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si ka-K5 Emir Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa gaga.
15: Balitang National.
17: Balitang National.
3: Prosecution, may madamo pang witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginpalayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro nga madamo pa sang witnesses kag ebidensya nga ipresentar sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalakip sini nga witnesses amo ang mga bank manager, insurance company executive, opisyal gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosive Explosive Office, duha ka official gikan sa Bureau of Internal Revenue, anay Senator Antonio Trillanes IV kag Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginalauman man ang liwat nga pagbulgar ni Trillanes angot sa bilyones ka pesos nga ginaligar na baton sa pamilya Duterte gikan sa drug lord. Basa sa aligasyon ni Trillanes, nagbaton sang 2.407 billion pesos ang mga Duterte gikan sa drug lord humalin sang tuig 2003 tubtub 2016. Kalakip sa mga ginaaligar ebidensya ni Trillanes nakita mismo sa bank transactions.
5: Secretary D. Zone giklaro ang ipahayag ang sa tagi ghost projects. In plano naman ng Department of Public Works and Highways, kung DPWH Secretary Vince D. Zone ang ipahayag kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa budget briefing sa ahensya sa Senado nga ginaligar wala sa ghost projects sa Taguig City. Pagklaro naman ni D. Zone nga nagatumon ang ipahayag niya nga wala sa ghost projects na nasabit ng syudad sa 10 conclusive o kung sigurado nga ghost projects nga nakita naman sa DPWH sa bugos nga pungsod. Sa karon nagapatigayo na sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kag DPWH angot naman sa ginaligar nga maanomalya nga proyekto sa syudad.
17: Balita International.
5: Bianti Shate ang patay sa separado nga mass shooting sa South Africa. Patay naman ang Bianti Shate ka mga individual sa separado nga mass shooting sa South Africa. Nagdanga sa dia si Shate ang napatay sabtang 15 naman ang pilason sa isa ka bar sa Johannesburg matapos naman yung insulod sa walo karmado sa Sabado, September 26. Pahayag naman sa kapulisan at 13 ka mga lalaki kag 4 ka mga babae ang napatay. Dugmingo, September 27, napulo naman ang napatay sabtang 11 ang pilason sa Gwaseng Entertainment Venue sa Cape Town. Naaresto naman sa kapulisan na pila ka mga armado gikan sa Ethiopia kag Lesotho. Nahibaluan naman nga robbery ang motibo sa krimen.
17: Balitang Sports.
3: Sa Balitang Sports, Carlo Paalam sulod na sa men's boxing 55 kg semifinals. May balita si KKFed Troy Lawrence Basa.
18: Sulod na si Olympic silver medalist Carlo Paalam sa semifinals sa men's boxing 50 kg division sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kasunod din isang pagkaraog ni Paalam bato kay Jiamao Zhang sa China sa quarterfinals via split decision. Bangod sini, sigurado na ang bronze medal para kay Paalam, ang nabilin nga boksingero nga Pinoy sa Asiad. Para sa Balitang Sports, sa ngayon sa DDX 500, D3 Bayo Kagmay TC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
5: Pabalitang Entertainment, John Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026. May balita si KK5 Ivy Cordova.
19: Nagtapos bilang top 10 finalist ang Pinoy na si John Wayne Alba sa Mr. International 2026 sa Bangkok, Thailand sa Sabado. Ginkoronahan naman si Andres Briseño sa Mexico bilang Mr. International 2026. Samtang first runner-up si Nacho Monclus sa Spain. Kag second runner-up naman si Gidi Kartika sang Indonesia. Nakuha naman sang Turkey, Vietnam kag Sri Lanka ang third, fourth kag fifth runners-up. Una nga nakuha sang Pilipinas ang corona sa tung 2014 sa pangalan ni Neil Perez. Kaginsundan naman ini sang 2025 sa pangalan ni Kirk Bondad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Balitang negosyo.
3: Diesel may rollback ng 7 pesos and 57 centavos kada litro. Mabuhinan ng presyo sang diesel subong adlaw sang Martes, Setyembre 29. Ini matapos nga nagpagwa na sang estimated price adjustments sang Department of Energy o kon DOE kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 28. Yari ang price adjustments nga ginpahanugutan sang DOE sa pag-umpisa sang implementasyon sang price adjustment sa diesel. Magadubo ini sang 7 pesos and 57 centavos kada litro. Sa gasolina may pagnubo sang 24 centimos kada litro. Kag sa kerosene may pagdubo man sang 5 pesos and 85 centavos kada litro. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 87 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5, Zyro Van Hulya, sa Albay.
5: Kag ako naman si ka-K5, Colina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: FM. News FM. 101.5. K5 News.
2: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ka! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ito at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
29: Let's go!
0: go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy!
4: Charmy, let's go with the flow.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
0: Play!

0: Oras kay Pag-News FM Philippines, alas 6:32 sa aga.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, mga inayang good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga, mga kauturan? Ay gan sa Baybayon, tuha sa Kaumham, ibabaw sa Kabukiran, lakip na sa Mirugga Provincia sa Negros Occidental, ganak Banwal sa Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kamigya pa rin yung Power to Every Morning. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerefe. Good morning, everyone.
0: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Well, ato naman ginagkabusta ato mga palangga sa mga kauturan, especialmente ato mga palangga ng mga ka-K5 abroad. Di man ka mga bahin sa kalibutan, updated ka mo what is happening here sa Bacolod, kay Provincia sa Negros Occidental, pinagi sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. Di araman kita sa K5 News FM, Negros Island. And the YouTube channel, the mga jamoks, gano'n. And sa ere, unara ka sa Northern Negros, 89.7, Southern Negros, ara kita sa 102.9. And sa Bacolod, natural, ara sa 101.5. Namang ginihimo nyo sa abroad kami ni Kip America, gatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagunay.
5: Mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Well, sa mga estudyante, online classes ang iban. Ah, abog na sila nila nga, hindi ka magkutaw-kutaw sa mga eskwelahan. Tanong na sa mong...
2: Chansana.
0: Hindi, siling sa mga eskwelahan. Sige, ti, hindi ko magbiyahe. Kagi-cancel na nila kapo ng ilang... nga, hindi, nga cancel na nilang ilang rally. Oh, no? Ang strike, well, Because ka ti, doon naman raso mag-strike, nubo naman presyo gatong. Pero bisam nubo na ginatanaw kay Pamirik. Sakit nga po, 93 kag 91, no?
2: Sakit eh. Pero may message pa gid.
0: Ano pa gid?
2: Si, hindi ba si Boy Boycott la?
0: Hindi siya pasaka, plitihan?
2: Hindi siya pasaka.
0: Ang nalibugan ko sa ulo mo ni. Sang panahon nga kinanglan mapasaka, plitihan, kay mahal na. Nagnubo ng gatong panubuan. Karoon, kaya rin nasaka, plitihan. Hindi naman magpasaka.
2: Kaya para sa consumer ni.
0: Ano man? Anong kakatabo man?
2: Hindi. Kagapon yung tala ko bunggo. Sige. Scanning ko. Sige, drive ko.
0: Pero in fairness, mamati ito sa ila. No, hindi man siya doon lang kabagay na kitaan. Tari mo. Ang mga, ang tao nga bungol, kung pabulong mo, mampawani mo. No?
2: Ginatampa ko. Pero kung
0: kung maka, kung ang mga budlay, bulong mo, nagpabungol-bungol. No? Pero ti, dalayawon bala ila ang tikang ni Sir Rodi Katedral. Believe ko no.
2: Aga sa ulo ko permisi boy boycott mo.
0: Sir Rodi Katedral. Nakibot mo kung ganin sila kumon sa ako. Sir Rodi ha. We're just raising some important question.
2: Galibog lang ulo ko.
0: Galibog lang ulo sa kadaman. Sige man ano ni Sleman. Ang iba niya kasi gita na ni Smilugo Pilipinas mapasaka na taplitihan para kabawi. Pag-abot sa Bacolod, hindi iya magpasaka, plitihan.
2: Hindi, kundi hindi siya mapasaka.
0: Oo.
2: Dugay-dugay ni reklamo naman tayo kailangan yung biyahe. Dapat ako pa-check sa kami bro, sine. Ay, kalangga ba nga?
0: Abudlay, no? Sa piyak kabahin, subong adlaw, matik effect kaya kipa meri kang paglubo sa presyo sa gato.
2: 750.
0: Daw 750.
2: Tingangan ni Bantag Shin Mangyapunaw.
0: Wala pa ka papanaog. Kabalo ka hinay ang naog mo. ang saka eh dasig.
2: Ako sa bagay no kayang duwa ka.
0: Alas 6 pa na kay pabrik mo. Kina naglabay ko si mga alas 6. Oo. Oh. Bye pa iban.
2: May pa.
0: Oo, pero I don't know kung mapanaog ng Rusla sa buk.
2: Hindi yung dira sa Rizal Lacson niya ho. Kundi Martes, sabi ma, sa presyo sang langes. Gatik ipik si iya, sa badup lang, ikap saka na sa mo.
0: Grabe no.
2: Tama na dapat ani pa check na kay Mayor Greg.
0: Oh, kaya balon na sila dapat picturean. Kaya balon niya tiubo ta may time bark bla. By the way, sa mga utod naton, sa estudyante kay mga klase, sa mga opisina nga may ubra, ya mga nagabarikutot patara diyan. Pagbarangon do ka mo diyan. Himos do ka mo kag magpararigos. Adlawon do diyan. Bigya pa rin yung power do every morning, K5 Eric and K5L. Ingat lao, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining adlaw nga Martes nga ginhatag mo sa amon nga masyado gid katahong. Lord, please give us, forgive us, patawara kami sa amon mga sala, mga kakulangan, kag mga sala nga nahimo namon knowingly or unknowingly. Cleanse our hearts and help us become better each day. Guide us in everything that we do. Kagatagi kami sang kaalam, kabaskog,

0: Senator Joel Villanueva, may I ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit? It seems he's tired.
1: Congressman Benny Abante, caught in the act. Tulog, kagang pinakalain, kay aras sa likod sa witness.
2: Kita, ano,
1: every time nga mag-imo sa deliberasyon, kag cross-examination, kita gid nga lipong siya kag kapoy, no? Siguro ba si Dabo sa mga...
2: Ang rason niya, Sine, nga last dos na ko sang kagahon nagtulog.
1: Uh-huh. Ibangod sang deliberasyon cross budget. Eh, ginistoryan.
2: Siya kagadto ka padaway ka
1: mandalabot. Kita rin nagpawain lang sa to skilid.
2: Pawain lang ang skilid eh.
1: Sang isa ka congressman, sinong congressman to galing babae nga? Sige, gapakamuyo sa Zamon.
2: Si Kwan si Jerby Luistro.
1: O, sige, pwede pa pupukawon yun nalang ka, balong mapuhay to. Sige, gapangamuyo na sa para sa prosecution.
2: Nami sa bat ni Jesus ko din. Pa-edukado, bla.
1: Nga, I doubt.
2: Ba?
1: Sige, please.
2: Ano, you know, ma-appreciate mo mga tao nga may mga tinunan, may mga breeding.
1: Bla, abogado na eh, no? May ara man to yung isa ka congressman, naging pamangkot, bla, parte sa mga armas, to kadamo-damo. Sige, ano?
2: Sa muro, grabe.
1: Grabe, no?
2: Pabiljon. Ang pamangkot ka sexy pa. Ang tingin ko, yan hindi sexy.
1: Ano?
2: Seductive voice.
1: Amugle?
2: Gakinam-kinambong iba rin yung mga lalaki.
1: Ang mga, ang pulis to, no, hindi ka malo magsabat. No,
2: hindi ka sabat. Gakinam-kinam si congresswoman sa mura. Anong tabo to sila kagapon nila?
1: Tapos, pag pamangkot niya, ti of course, gin object, ti quanto speculative. Tiwala mo na kaso, tiba mangkot na tiya mo. Ang pamangkot na ito niya kaduwa mo ni. Pila ba lang i-allow dapat sa isa ka citizen sa pungsod? Nga armas nga authorized, nga legal, nga pwede mo bit-biton kang ipabiyari.
2: Eh, basta may class B, may class A ka, class A
1: class 5
2: ka,
1: sila mo?
2: Plus 5
1: ka? Although 5, classification 5 sila?
2: Classification 5. As much as you can afford.
1: Amo nagili?
2: Oo.
1: Kaya nga ako lang ipunto, kung ang layiga hambal kang ipabiyari ka, why can you justify?
2: Regulation dapat.
1: Oh, regulation. Ang punto ka muni. Kung ang layiga allow sa ila kagang ila mga armas, lisensyado, ti sino kita mag-question na Mickey Pabere? Kung yes. ginatugot sang layi.
2: Kaya ang ilang classification, abi sa classification 5 ba sa Reljan, is gun enthusiast and gun collector. So pwede ka kay gun collector ka.
1: Okay.
2: But may mga kuha na siya, may mga
1: ang padawag na ton sina kakipay Eric is type 5.

0: classification under the license to own and possess firearms.
1: Sa LTAP, no? Yan.
0: So, kung firearm limit, it allows a certified individual to legally own and possess more than 15.
1: Oh.
0: Pero dapat registered.
1: Registered. More than 15, di ba gusto ka na?
0: If it is the law nga naghambal sina, sino abi kita yung nagay question sina kayo may kasangkol sa mga bakal armas?
1: May kasalang sa iya magbakal, di magambakal.
0: Hindi ka sila nga hindi na. Lahi lang sila kung gabitom na ipadiro na stupan balay mo, no? Pero kung may mga tao, abi nga, like sa imo kay Paberic, mahilig kaya magkulikta sa mga antik. Di ko na mo galiya, limitahan kaya nga banga lang niya dapat ang kuliktahon mong antik.
1: Pwede di lang banga, abi.
0: Ha nga, hindi ka gusto kayo sulod ka sa mga ako.
1: Flower base lang
0: ako. Oh, flower base gantik. Agi mo abi ang hobby kagi pa Eric. Enthusiast ka abi sa pagkulikta sa mga flower base.
1: Lamo ka da yaw.
0: Like sa akong kilala, may ang iyayang kuhan mga kutsara. Bisa din sa makanto nga kabahin sa kalibutan, tanan nga kutsara nga sa ibang na lugar, ginabakal. Ang iba naman, like sa ato niya, mahilig ta ang ato niya masarangan ni Bakal kung mapabrod na, hindi wala nga ref magnet.
1: Correct.
0: That's why kung magkanto ka sa balay ni Kipay Merik, haling sa dalom, hasta sa babaw,
1: may ref
0: puro may ref magnet. Masiling kami, aring isa ni sa Papua New Guinea, Africa, South Africa, Canada, Amerika. Sili ko ka Kipay Merik, abo na nimpertahan sa ngayon mga refrigerator.
1: Why lang nagya, haling inisip, kung nantanan nga kalo, o yung dalan sa ako ni Kipay Miljan, kada bakasyon niya, sa mga managers.
0: Alam mo na gilit.
1: Kada abot na ni Kipay Miljan niya, yung kalo
0: ka, Kipay Merik, what we are trying to tell the people is that why tiyaga pinggi Vice President Sara Duterte, but let us be objective enough.
1: Correct.
0: Eh, well,
1: correct.
0: Why man kami yung istorya niya party sa ang impeachment yung going na yan.
1: Sige na ya.
0: Pero nga muna nga punto is if it is allowed under the law, sino kita yung nagay question sila?
1: Correct eh.
0: Ang lalo sila kung ang armas kaya ginaposes nila, wala mga lisensya, lost firearms, pero under the law it is nagasiling kagipay barika, nagahambal sa license to own and possess firearms or LTAP, siling nila, no? Certified gun collector ang type 5 classification.
1: Di pwede ka na yan, kay more than 15 mo.
0: Di, may strict security requirements ni.
1: Oh, may bolt ka lang sinasabi.
0: Bangod nga may high volume of firearms, ang type 5 holders, may bolt dapat.
1: May bolt dapat, nakasecure na siya.
0: Inablang pro sa John Wick na nga ginatulutom mo. Mudara, di naka-bolt na.
1: Naka-bolt na. Damo na bligya sa mga dagko nga mall. Nang takas-takas ng refrigerator, bla, bolt na isang pusil.
0: Lain niya sa mga pros lang sa aton nga lower tiers panuwag sa aton, ha? Tiers na.
1: Nakalaskilin dyan.
0: Ang aton niya is, ang type 5 licenses are subject to strict Philippine National Police Safety Inspection.
1: May ara na siya.
0: Ilabi na ang storage facilities.
1: Ang
0: mga ginabal mga vault.
1: May bolt ka.
0: Must fulfill specific band requirements to maintain the status.
1: Yes.
0: Pero dapat may kwarta kaya nga mo niyo. May band requirements mo.
1: Kag dapat sinang imo balay may security. Wala mo na ni imo pusil kada mo.
0: Ang problema security.
1: Don't know.
0: Ano, security mo ko ba ito? Okay, ang drive pa mo.
1: May driver ka.
0: Ano, okay, ganda ng tita ko na sa pisyo mo. Kaya
1: natura siya, kasumba. Sa
0: ako, inusinti lang ko diya, ha?
1: Oo, gani. Huwag gina ko ay ni mo.
0: Diya, wala ko diya sa kailabtanan sa ginapangwakan mo diya.
1: Huwag gina ako ay daan dapat ni.
0: On the other hand, mga kakipipe, itan, sa iban pa ka mga balita, baligtan na ipangapi kakipipe, Eric, pwede. Aryo, hambal di ato ni Makalintal. Siya, huwag muna sila mag-celebrate.
1: Oh, pali na. Ari na. Mga kakaypa. Ari na.
0: Ang pabangkot nato, di doon mapurnada pa ang puso. Ara, nag-file sa korte, certiorari. No?
1: Ara na.
0: Nag-file certiorari. Ang ginahambal ko lang ang biyernes nila gipile. Ari na. To. Attorney Rini Makalintal, kagipabirik. He is a famous election lawyer. Amuning sikat niya nga si Attorney Makalintal. Certiorari ang iya gipile. No? Magsiling kita nga certiorari, ginatawag na nga cert ang lipot. Sige nga file ta cert. No? Isa ini ka legal order nga gina-issue sang mataas ka korte kakipag Eric. Nga nagamando sa lower court or tribunal or public officer to send up the records of case for review. But sige nga magsiling ka certiorari, tun-an, balikan, i-review.
1: Ang iya nga gin-file is certiorari,
0: with di may bangayo sang TRO, eh, natural.
1: With prayer for immediate issuance of a status ko ante. Ibalik.
0: Ibalik. At sige doon sila magbalik, i-schedule ang election ti November 2.
1: Issuance of temporary restraining order and writ of preliminary injunction and urgent motion to conduct special raffle. But siyon, dahil yun, gid.
0: Tita daw, ang pabangkot tadi, ano ayan kadasig mag-act? ginusto ang korte. Remember mga ka-K5, nga sa September 28, kagapon, nagsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy.
1: Ang iba nakapanotaryo na.
0: Kag matapos ini sa October 5. Tikaron what if sa sige nga discuss wait ta magkita pa kayo kung pamatian sa korte karon bi mambala korte nga okay igranta ang status ante kag wa sila nagpay kaso matayo na eleksyon wa sila ka file si OC kag ipaberik ang nagpaila bi si OC si Itan Sarmiento lang kapitan dayon si kay Itan, you know
1: ang masadya bagid tungod sini ang aton nga mga kapihan kay nasangaga.
0: Nabutaliwat.
1: Nabutaliwat.
0: Ara ka naman.
1: Nagbalik naman.
0: Iligay din mo sa kapihan.
1: Nagbalik naman tao sa kapihan.
0: Ayo.
1: Nag-order na DTX Coffee Mix. Ngayon pagkain naman na sila, oh. Nagbalik ang yuhum.
0: Grabe naman, oh.
1: Ang nag-cosmod.
0: Sino?
1: Ang in-applyan siyang loan.
0: Iyan na grad ko na to. Ngayon tingala ko, aba aga ka pa kay Tita ni Bina. Nakapingahas Tito Merrick. Panlaga ni Kapitan, oh. Balik kita sa atong discussion and a more serious discussion today.
1: Sadyani.
0: Atong lang is ginambal talaga ng development.
1: Sadyani.
0: Kakipay Merrick, inibala kong kaisa sa ang ambalila ko, no, ang tao, makilala mo na mo. Kung maayos siya makigbagay sa iya tupad balay. Ina nga tao, mayogid. Pero ang ginatawag balang hisa, Kakipay Merrick, sa kalibutan, kisa doon na ni mo.
1: Ay, huugid na mo.
0: Kung kawatan, Kakipay Merrick, kung may kamatis ka sa imo hardin, ang imo niya na kawaton niya lang yung bunga.
1: Kawatan siya mo.
0: Pero kung isaan niya, Kakipay Merrick, gabuto niya, hindi mo pagkuhaon ng bunga.
1: Correct. Amo na. Damo na di sa atun.
0: Diri may isa ka incidente. Mga magtupaday balay, di ba? Dapat neighbors mo kuno mo. Love thy neighbors, Kakipay Merrick mo. Ang commandments, ang 10 commandments, gin-streamline. Into 2 commandments. Love above all, and love thy neighbor. Pero natabo diri ka Kakipay Mayor Eric, nag-away ang magkaingon.
1: Okay.
0: Bangon nag-away sila, nagtiniro, ay mang minor di edad to yan, ego ano kaluluoy?
1: Bilang gabang igoy eh.
0: Ah, ang galing, ano malumpat ka naman agad pa, ano?
1: Ano na yaman?
0: On the other hand, mga ka-K5, suspect ka nagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad. Nanakpan sa barangay Grenada sa Sabado.
1: Ang dito sa si Kapitan ko.
0: Sa La Libertad na si Kapitan Dinis. Si ano na himpayan.
1: Diri sa ato nadakpan ng
0: susunod. Diri galiga trabaho sa isa ka dra sa Eco Park may ginakonstruct na simbahan. Ara na trabaho, i-check na gid to
1: adto sa simbahan pa.
0: Ay ginakulte anong gaubra man lang siya mo.
1: Ti pero grabe.
0: Ginakonstruct.
1: Tinga nga dito niro to sa iyo.
0: Ang motibo mapati ka kauna no?
1: Ano?
0: Ang muni utokso layuan mo ako.
1: Mugid. Mahal na ang bugas.
0: Mahal na ang jardinas. Kakilala tayo, hindi tayo pwede, no? Tingnan natabo, Kakipay Merrick, kamo nang natabo. Love triangle, ha? Ang isa ka motibo nga ginatutukan rin sa itong program. Pasi ko makachempot. Karoon tingnan, wanta na yung malabot ang aton nga dumagyati kag ang spokesperson sang SITG. Para maplastar ta sa aton nga. Sang Sabado na nakpan, Kakipay Merrick.
1: Malod ta kasi may report ni si Red Garon.
0: Kay report na red ko na nung itsura sa lugar nga ginareporta ang ginareporta ginobra niya.
1: Ari mga ta ha?
0: Ang motor sang barangay kapitan ginsunog pa yung suspect.
1: Grabe no.
0: Kaya kasakay to sa motor si Kap.
1: Kainit siya siguro.
0: Kay kabalo ka mo ni.
1: Yan ako na ako.
0: Si one month pa lang siya nga rin is bakulod mo. Tikaro siya nga rin siya nagatrabaho natural lang niya si Ding Kulo Kadida. Ang iya, I don't know kung living partner yan ako nasawa. Ang report niya. Na yan, gina-subject na pala sa confirmation.
1: Oo,
0: na.
1: Oo.
0: May ka, ang issue nga, may kabit si Kapitan, kagang kabit, doon mo nang iya?
1: Ay, nano naman.
0: He's talking about the third wheel, Blau.
1: Ako na niya, Blau.
0: Gambal mo third wheel, sulod na yun sa akong si Jitli. Kailangan mo Jitli?
1: Jitli, oo. Oh.
0: Ang famous ka, vlogger, damo ka pa bang kutuod niyo kung ba si EI? Ba si
1: EI, Blau? Pero third wheel ko na eh.
0: Third wife siya, bangod ang iyang napamana, istawsog. Grabe. Sino lang abing hindi ka kilala kay Jitli, Kakipay Merrick, kay Mihi. Like sa akin, mahilig ko sa motor, kilala ko ginisa. Pero tingala ko lang nadula, ngayon siya ka-vlog-vlog, Kakipay Merrick. Nadula, gin siya.
1: Nadula siya, ho.
0: Basi, amun na ni. Ang iyang napamana is itawsog na prince. Da. Kaglain ng lifestyle, subong naglagaw niya kung didiin niya ng mga pungsod na si Jitli, subong.
1: Ina?
0: Ang guru itong kawain sa akin, kung diin siya kalabot. And, anong tabo man? Nga mo ni man? Doon nakibot lang tanong.
1: Hindi naman magambal, kaya idol ko na si Jitli.
0: pagsakay sa motor yung mga idol. But you know,
1: pagsakay
0: ikalipay ta na. Ang iba niya kasi lingga niya, third, siya ti si Jet Lia, third wife, ikaw yung third wheel niya po.
1: Okay na yung third wife or third window lagi.
0: Anong third wheel ako?
1: Kuwan ako sa, kuwan pa dentista na alam mo sana. Ha? Nga, ha?
0: Pag-abot mo ko?
1: Kabitis mo.
0: Ha?
1: Kabitis. I-dentista na lang mo sana.
0: Pero nga, kunyang si anak niya doon, okay na niya.
1: Apertikad na okay na? May bago naman siyang isyo.
0: Ano naman ko?
1: May bago naman siyang slogan.
0: Ano, ano?
1: Sige, 5 days mo na lang mabakabatikin na kay si Pacardo.
0: Ayaw ko nang o basta okay na.
1: Okay na na, okay na.
0: Pipa yun, supportaran
1: talaga. Nag-aanyat ako ng kapikro na.
0: Sige. Tiyan, isan o natako naman Manino.
1: Ikaw yan, do, wipa. Niya, wipa.
0: Sige. Pili ka sa dinaw, sa kasal o sa kibigil man ko ng kanto mo si Bangi Pabarik mo. Kasal mo niya, glupo. Okay. Ayan ta. NIR Regional Director kag BCPO City Director nagbisita sila sa alkalde sa Bacolod nagun talakayo ng seguridad sa Mascara Festival. May libre sa kay kapon dondo ko na pero padayon ng online classes bong
1: padayon ng online classes kay naka-declare na.
0: Oh, di ba nga pita di binga do?
1: Mga pita kay si
0: DTX Cofimix na kakapika na naka-detox ka ba sa K5 News FM Philippines mga K5 alas 5:55 sa aga.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Mera pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
5: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also a virus. Kinahanglan, inom D3 Bio.
4: Abisan dinggi, ganigin, inom ko
5: yan. Di ba dinggi subong, grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom. Kag ano na, dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawas. So, isa na da ang gitawag monolaurin. So, kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
0: Patay sila.
5: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
0: Bacteria.
5: Sa ano? Even bacteria, mga TB Honda, inom gid mo D3 Bio.
2: Wow. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system git ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan yung absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system. Ang nami pa, why ni siya gulat pa sa si immune system nga matake?
5: Mm.
4: While ginasupplyan niya to sang vitamins, siya yaga-atake mismo, Doc Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides nga yara sa D3 bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 bio ka.
7: Mapavirus ka man, katawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka yung infestation, kaya-kaya sa D3 bio. Ano pagid bala mabulig sa D3 bio? D3 bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano bala kakatabo sini, no? Ang D3 bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long chain triglycerides nga makita sa kanon, tinapay, bihon, kag makeup. Well, hindi ko balas ang rap ni Dr. Camille. Basta, ang MCT siya sa D3 bio, yeah, mas dali ma-burn. Kung madali siya ma-burn, mas dali ma-produce energy. Remember, your immune system, when it is fighting, it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why, kung ikaw ga D3 bio, hindi lang amligan kasi D3 bio directly by counteracting the bacteria, virus, and fungi directly, ini si D3 bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, kagmadamo mga masakit kung ikaw ga D3 bio.
2: D3 bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: akong tutunan,
10: salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. kag hinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Let's go with the flow.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI first year permit number FTEB-263. 388 series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
25: Play

0: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5. Alas 7:10 sa aga. Pabalik na mga ka-K-5. K-5, balik doon ka na. Migi ko nagigup to sa mainitinit ka DTX Coffee Mix. No? Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa, mga ka-K-5. So, sa aton sa ating mga tagpalamati, nagupod ka rung adlaw sa atong presentation. No? Dugay-dugay, check na si ka-K-5 Wilson Villena, ka-K-5 Eric. Because we want to check. Kamusta nang tig-effect na 7 pesos nga 7.50, no?
1: 7.50.
0: Ay, ang gasolina, looy, mas lang 25 centimos. Tingin lang ginoon mo, 5 centimos. Na, nuklain mo naman.
1: Do lahog.
0: Do lahog sa kapalara, no? Do, hindi na tumitsin yan. Now, i-check na this time around, mga ka-K5. Kumo nga maskara is
1: just around the corner.
0: Yes. Gapagingamot na eh.
1: Nara na.
0: Ang kagbatiyo ng mga pajak-pajak sa mga dancers na to.
1: Garit-garit, ito naman yan.
0: Siguro, K-5 break, one day more to go. Kundi, buwas, pizza 30. Uh-huh. So, gadlaw, opening na kamaskara. Opening na ganyan kamaskara. So, here we go with the maskara official. Official nga kick-off on October 1. But yes, this time around, nagahulat to gani ka K-5 break sa original jingle sa maskara. Ginahulat-hulat ko.
1: Suspense.
0: Hindi ko diin naman. Kay subong halos ang ginagamit ya. Amuning aton, makita mo sa mga post subong sa mga tao. Aton, ginagamit. Inapabalo ko sa hindi ko hindi na original pa. Ha?
1: Ang 2025, mong lumian lang.
0: Ang 2025. Kaya no, masumbata ni aga. Pakay si Ma'am Gina Burhaga muno. Sige na, atuyo ko K-5 break dyan. Bukawon, gramon, Ma'am Gina. No? Tilo, perdi kaya ka ni Ma'am Gina, tinirepi. Yan ka nang sumba na gito, yatuntunan pa. Si Rosie Pasto Maylan, good morning, kapabati sa ton. Tiyano, masumbata, Ma'am Chule. Here we go with our Maskara Beat 2026.
1: Tira! Itan.
0: Okay.

0: Okay.
1: Rekta, rekta, rekta. 2025.
0: Why ni Ojo actually, no? Kasama mo ni nga sugilano, no? Ay, gintan ni Ojo. Wild lang na.

0: Okay! Katahom gid, no?
1: Sabi ni Quail sa kabangkalan.
0: Gasa out gid sila?
1: Mami, Esther Siason, gabirada gid.
0: Gabirabira sa?
1: Mama ni Engineer Randy Siason, kuya ni siya.
0: Tika. Well, si Siling ni Ma'am Chuli Culado, ano together we sing, together we smile.
1: Smile tayo. Smile.
0: Kapang garit-garit gina, Miss Mayor Greg, kay maskara. Ay patay pang wait at turga sa tayan nga maskara na ah
1: ara na amuna niya so why na no stopping kaysa no stopping. Downtown Bacolod
0: abi mo sam tangga patukar ta di si Councilor Homer ya sige tiyo lakat gagalakat siya way patay na balik kaya kay tindo
1: may nanugid sa ako
0: anong balya
1: kung magtukar galing music na nga maskara uh-huh. Kung diga walking si Councilor Homer galain ko ning walking medyo doga hayo na hayo
0: pag taas ko gada sing spacing ya
1: marcha sa kung gabira-bira uyo-uyo gading lawas ya mo kampiyon Councilor Homer, keep up the good work and sila ni Tadding adwa.
0: Oh, si Ta. Pero naggamay gid sila yas in super ha. Kag tapos si Councilor Homer guro medyo ga grip ni king ako magamusta
1: kasi. Ay hindi lang tani mag grip ay.
0: Ha?
1: Hindi lang mag grip Councilor Homer. Hindi lang.
0: Gusto mo karating lang gid ya.
1: Kaya Councilor Tadding hindi mag grip mo Dios ko maluoy kay hindi.
0: Dali lang, dali lang. Dali lang, dali lang. No boxidor ka subukon magamunay gid masugilanon ha.
1: Hindi gid mag grip.
0: Pero good morning sa ato mga amigo. Nga ginalawag every morning because we want to tell you nakita niyo namang guro ko na nung transformation sa ninduwa that's why na inspire ko silang duwa kay Paberic no talaga mabla subong ga matamat mataga paslim tanga duwa no kag Paberic sako niya kinamo niya project niya pero tingin balang ko siya nga take good care gitang health king nga kinang lang pala mo nga duwa 10 years pang
1: DTX 500 na kapital DTX 500
0: ba tingin do Ramiloy basta okay lang ang paminsaron kag okay fire gapon mo. Thank you.
1: DTX 500 ng kapital. DTX 500 ng kapital.
0: Okay. Now this time around, sa ato naman yung pagpala-ready check na Risky 5 Wilson. No? Oh, tarawag lang mga picture, oh. No? Guwapo si Itang, gini-enhance siya lang. Kaya kundi kalawa, ito kayo na. Kaya gobron-bron. May pakita ko mga picture si mga kay 5 Erika.
1: Ano na siya, ano na siya? Mabeta na akong.
0: Tan ba si nag-ilis ng mga istsuras ang tao na tan?
1: Mapiyong ko, may mapiyong ko. Ano nang ipakita mo kay 5
0: Erika? In 1990, baby, ang original, bitan ako. Tanong mo na bitan? Away gina lang eh. In 1994 kang kay Paberic. Imagine mo na.
1: Oh,
0: kabalo ka dra. Amo nang tuig nang sulod ta sa broadcast kay Paberic.
1: Okay.
0: No. Ay yung ginalawag ta bala no nang gitaniya karon ni no. Nagsulod ta sa broadcast. 19 years old kay Paberic mo.
1: Okay.
0: 19 anyos.
1: Okay.
0: Si punon kablao.
1: Still a
0: little B. So standby. Pero makita naman picture pak tabi si Nod ang kilala niyo kara sa picture
1: da. Makita bitan kayo kakita si Nod.
0: Oh, nan. Pakta nyo ko sino nga rada, no? Sa mga picture nga ni.
1: Itan.
0: Mga grupo, tani ka mga media, si Luilo, kagay pa yung mo.
1: Tawagan na si Luilo, Itan. Ang bala na yung paliog si Kapulot, ha? Tawagan na si Kapulot, si Luilo. Ang bala siya, may utang siya sa akin, nangyay siya kakapi sa kuwana dito sa Rili, sa Haro. Paimno niya kuwana, eh. Si Kapulot, si Ikipay Biljan, pangitaon ko ni Beng.
0: Pakitawa mo na?
1: Ikaw to ang naka-atong gapungko sa babaw.
0: Ah, bahala na ako di. Basta si Wilson, siya muna ka-standby. Ipay meri kita
1: mo. Amo ni siyang sabay sa may DTX na pit nga nga Landblad. O bata mo nga yung guest.
0: Ang may DTX. 19 years yung tsura mo to. Kung namugli kang ipay meri, pag sugod sa radyo, kalaban na yung tsura. Tano ay katilaw kong bantrin. No?
1: Panawag na muna. Ngayon tsura niyo pag sugod sa radyo. Doon mga kulat tugon.
0: Oo, sige doon ay kamukagi. Purga. Pero it's nice to look back where you started kaki Paberic. No? Kay kung mabalikan mo ni, it humbles you nga amo ka na sang ginagsugod, yes, nga wala ka dapat ipabugal because when you started, you are nothing and we are just blessed, no? Nga may mga boss kami ni kay Paberic nga Dr. Ramil Oil. Namula na iguro. No? Boss, thank you.
1: Jasmine Bangaw.
0: Mali, Jasmine.
1: Mga bagets ba? Gubog. Tubla?
0: Hindi na bila maging day Jasmine Bangaw. Okay. Tubla? Dapat tali ko kanto ko na mga pila tayo.
1: Wala naman ito. Wala naman ito. Wala naman picture to. Kung mag-slim siya doon, no?
0: Delikado kang ibang Paberic. Singganan niya ko na mo ito yung ako mag-slim biya, oh. Guro, bisan sa Manila. Yeah, makakaya press class ka rin. Hindi, joke lang naman doon, Jasmine. Now, this time around, di-check na si K5 Wilson. Ah, Ipasubrahan mo na gintan, mas imitsura na muna karoon daw si Eric Fructuoso na si Jo Marie Ulian, na?
1: Hindi na pa matami.
0: Masalaan na karoon. No? Yeah. May balon ko din nga dito, ex-copy, si Tari Dani Blas, si Romar Duran. Mm-hmm. Dulo ko danay estudyante, sir, bugalisin siya. Kaya mo nagpalamati.
1: Oh, mabalik lang siya kuno karoon.
0: Kaya mamati siya sa ton.
1: Pero ang no. Bluetooth, sige na.
0: Sige na, speaker. Sige na i-check tanay si Kipag Wilson, kaya ginambalan ko siya. Actually, dola ay matsag niya, pero nag-mighty see siya kuno kagabi.
1: Ah, uli makbilog.
0: Because kay nag-mighty siya, nakabalik siya, kag nagbalik sa normal, no, kamatamat na sa recover, trangkaso, blau, yeah. Susubong kay Pabirik, no?
1: Oo. Uh-huh.
0: Mighty see, giga mo kag mag-D3 bio. Uh-huh. Amo na nga to niya, tanong Blas Wilson, gado, hindi na gani kunok bangon sa nga to, si Palay, pero subong tida ka pa uli, hindi siya makulod eh.
1: Mayang bakasyon niya.
0: Abi mo, ano nga, kung nga sa Jesse, hindi sana na yung nag-puli si Palay.
1: Oh, kaya dumadayunan.
0: Eh kung sige sa pulis sa Sipalay, kada kuha niya, isin ko nga nagahina ka kung dito ka sa Sipalay, gano'n ka, sige, gasalong siya ko. Okay, i-check ta na si Kipag Wilson, gina ka mighty si.
1: Pari naman.
0: Ipuro, kilala ko na yung kilala ko.
1: Pagkitaan niyo lang kung di na siya.
0: Daw si Eric Fructuoso, tiya mo.
1: Ato siya sa punta.
0: Bo, ari siya sa likod, oh.
1: Amo na siya ko na.
0: Tisoy ginya si Eric, tinripiya sa bataon niya.
1: Lagay ko nabitan, mo yung rakas na
0: Ipangita ko na sa archives na. Tawan ko na. I-check ko this time si Kipag Wilson Bilena at ari si Migo tas Andy Villano. Ari pa. Inapain niya sa tunga. Sino ni Kipag Berik?
1: Si Kayet ba siya
0: Ah, Pilinggon.
1: Pilinggon, no.
0: Ah, oo. Dason, ato dito sa kilid, sa likod.
1: Si Migo ta eh, si manager, Juan Bla, John Lapuos.
0: Ay, si Sir John Lapuos.
1: John Lapuos ang ABS-CBN si Kuna. Dason, si Monsignor Gumbok, ang boss namon nga duwan ni Kuan. Kita mo lang isa daw si
0: Ilmer. Una ni sa una. Si Bobby Samson pa rin
1: Bobby
0: sa una.
1: Bobby Samson na sa una.
0: Oo.
1: Tapos
0: Sandy Villanos likod.
1: Oo. Nakita mo lang na. Si Mike Tubara pa o. Si Ilmer Umaldo na wala pa skilid o.
0: Di Sir Ilmer gani?
1: Wala skilid na likod na kaito mo.
0: Ay, okay.
1: Si Ilmer ko.
0: Kita
1: mo. Muna yung itsura na si Una.
0: I-check. Tisoy ko ayo. Hindi ka tingalan si Tita Gina na
1: ulugin. May gamay sa akin ba?
0: I-check ko this time si Kipag Wilson Villena, pinaka-latest ka information karon sa presyo sang gatong. I-check ta kung bala pilagi na ginubo, nagsugod na bla. Okay. Kikibag kayo na paglabay ko eh, pagani nagpanubo eh. Kipag Wilson, good morning.
2: Son? Kipag Wilson, good morning. Mapaano lang ko sa Viber? May kayo nag-connect?
1: Ara na.
0: Ara na.
1: Natawagan
0: ka. Natawagan ka. Natawagan ka na.
1: Viber nga ringtone.
0: Viber nga ringtone, go ahead.
2: If I'm not John, if I'm Eric, no, trangkasuhon ko balik sa inyo intro sa akon. But anyway, no,
1: Okay, bulit, no, eh. Galabay ka sa mambaruto, ha. Nagsugid sa akon, ha.
2: Yes, if I'm Eric.
1: Kasi siya, si Kotik, go ahead lang, ha. Kaya dula-dula ang imo signar.
0: Dula ko ng kamera mo. Gaila kami update, be. Ara na. Din ka sa buong Kipag Wilson, gaila kami update sa presyohan ay isang gatong sering materyon.
2: Kesa na dyan, kesa na Eric, ari kita dito sa bong sa may Petron gas station, dito sa may Linzares, Araneta, na corner, kesa na dyan, and kesa na rin. Kaga, matandaan na ito, na tatlo ka simana ng Selino, nga nag-asod-asod ng Asaka, ang presyo ng gatong, kagsubong nga adlaw, Tuesday, September 29, 2026, yun na lauman, nga nagubo naman ang presyo sa nga gatong, kesa na dyan, kesa na rin. Susubong nga adlaw, sa diesel na ito, manubo ni ang atong sa diesel, no? So 7 pesos 0.57 centavos kada litro sa na diesel. So sa gasolina naman kesa Aljan and kesa Eric pagkadubo naman din siya sa 24 centavos kesa Aljan and kesa Eric kag sa ato naman niya kerosene pagkadubo naman sa 5 ka pesos kada litro. Mm-hmm. So diri sa petrol gas station sa ako sila tindugan sa mong kesa Aljan a presyo sa na diesel diri nila naglagan sa 95 pesos per liter. So, okay. Ari, diesel max nila, no? At ang ato naman sa nila na turbo nila, 98 pesos per liter na naman kita sa Aljan and kita sa Rick. Kad ang gasoline, 89.80, kad may 90.80 man sila kita sa Aljan and kita sa Rick, no? Mm-hmm. Na gasolina. But subong, although may transport strike naman niya, dapat magkita sa nga traditional jeep na naghakitan din subong, kag traffic diri kita sa dyan kita sa Eric sa may Araneta Street at di katapos it's time na lakas sa traffic ko although nga ti transport strike supposed to be inspect na ron subong adlaw tutungkwas ka adlaw still amo masagyapon so damol magyapon ang lakas sa traffic ko may pilaman kita ka mga gasoline station sa kilipot kita sa dyan kita sa Eric at is kita diri magpatulong sa may Petron gas station may nakita kita nga as low as 89 pesos, may 88 pesos nga diesel kita nga nakitaan. Kaya i-update nato ni nakaroon sa ato naman sila yung news alert kayo mga para makita nila kung hindi 88 pesos per liter nga diesel. So, diri sa akong ginatindugan, amun ang presyo, 93 pesos na dyan, itinubo sa 95 pesos ang presyo sa gatong kagsa nga asang diesel sa gasolina. Kaya naman dyan,
0: Actually, dalabayan ko kay Ina, pinakabarato dito sa may area, San Patricia, 21 kagipaberik ang diesel. No? Dalabayan, 91 pesos ang diesel to kagipaberik.
1: Di mag 91, 95, at is okay na nadyutay sa isa mag 108.
0: Sakit kaya kayo, no? Do, hindi na tagali nga doon magtugong magamal ang sugilan nun eh.
1: Magpadlagan kasi sa lakya mo doon, lalo so maglapak yung sinidador. Tingin mo, si Sinta lang ha, hindi na tapong pasubra. Ang diesel nga ordinaryo ka gasolina pilason ang presyo ang diesel how much?
2: Sa Caltex.
1: Oh, abisan din lang pila ang comparison lang.
2: 96 sa Caltex.
1: 96.
2: Diri sa petrol niya, 95.
1: 95.
2: Pero may nakita ko kay Fred Aljan ni si Frederick dito sa may Pau de Arco, Balalawagon, kung na lang sa may Petrogas.
1: Petrogas.
2: 89 pesos per liter, ila diesel kay Fred Aljan ni
1: si Frederick. Okay na na. Ang gasolina, tagpila. I-compare mong diesel ka gasolina nga presyo, kaya halos pareho. Pila ang gasolina?
2: Ang gasolina, diri kay Fred Aljan, kay Fred Aljan, sa may Caltex, nagatlagan sa 90 pesos per liter ng gasolina. Diri naman yan, gasolina naman diri sa petrol, 88 pesos.
1: Ang iya nga diesel, 91, tatlok pesos diferensya?
2: 89 pesos per liter.
1: 89?
2: Ito naman yan sa petrol, sa Petrogas naman kay Fred Aljan, kay Fred Aljan, 88.10 per liter naman yan.
0: Okay.
2: Sa gasolina nila.
1: Tiyo, jutay na lang diferensya sa gasolina kag diesel, no?
2: Hindi kayo maglayo, hindi kayo maglayo. Mga diferensya, sila 2 pesos, 3 pesos.
1: No. Singuna ang tao, mabakal diesel nga sa lakyan, kaya masyado kabarato sa iyang kuhan nga bilin.
0: Gatugong, sumukunin mo yung diferensya.
1: Mahal pang diesel sa gasolina.
0: Hindi ko yung iban, sumukunin gasolina na lang.
1: Sumukunin yung gasolina ka lang, hapos pa i-maintain sa lakyan.
0: Correct.
1: Dasig pa.
2: I-upload ko na lang kay Fernal Jan, kay Frederick, ang gasol na lang, ito gasol na trio, para nakita ka na lang. Ang 2.7 kilograms is 375. Ang 7 kilograms, 925 pesos. Ang 11 kilograms kay Fernal Jan, kay Frederick, 1,330 pesos.
1: Doon nagsaka?
2: So, amo ni siya ang pinaka-latest update naman niya sa ato, sining LPG.
1: 1,257 na last time pagbakal ko, subong 1,3 na?
2: 1,313, kag ang 7 kilograms, 925, at ang 2.7,
1: 375. 375 binang gaming-gaming?
2: Oo, gamay-gamay, 2.7.
0: Grabe, no?
1: 250 lang last time bakal ko kay ginagamit na sa mga emergency bla may ara ka gid
0: nagsata gali na ko manggisata iya son
2: do si Miss Carla joke lang jap
0: nga ka si Miss Carla og hindi ka magsigda ko niya si Carla
1: well son ba mo
0: gusto mo guro nga yulog ka naman guro ni Carla to sa sipalay liwatay
1: ba mo Wilson ha gasol lang inistoryahan ta Wilson no guys sinunto
2: 1275 ang Balmar ito mo ayaw 11 kilo
1: grabe no
2: so wala siya kamahal so mga gasol kululungkot ko sila but anyway no, kung tignan kita sa pag-monitor, sa nga presyosang katong, kag LPG, matipan na dyan, kita na rin, especially dito sa syudad sa Bacolod. So, ang dala na to, although may
1: transport
2: sign traffic sa Gapon, kita na dyan, kita na rin, so expect kita sa heavy traffic tugtog sa karon at sa buwas ng
1: Gapon. Well, son, that's the next question tani pamangkot namun sa imo. Kay ongoing pa, officially, may transport strike kita, no? Officially, may ara pa. Now, anong imo observation
0: sa Bacolod ya ging cancel na nila kay Paberic?
1: Kansilado na?
0: Cancel na sila. Kagapon daw ano oras na nag-cancel? Do mga alas 11 siguro ay. Do ay sila nagbalik sila biyahe galing kinuha gid pa sa Aero gapon kay way klase kay Pablo Wilson.
1: Ang nag-strike sila yung estudyante.
2: Kaya Eric, yes. Ang ginamin mo na nga, i-upload ko na lang sa separate report ko sa sali, pero i-upload ko na lang. Kaya po, yan nag-untap biyahe ang bakod ni Manibela 9.30 to 11.30 for the sake lang kidya sa ilang sige nga programa kapag kayo no, dito sa Tubang, no, sa may aton sila pa lang replika sa ang BCGC dito sa Plaza, so tapos na ina yan. Kag na ginunanon ang pila ka mga leader dito sa kahit ako lo City Mayor Greg Kasataya kay sa Nadine kay Eric, kag nakaubra man sila sa misi pa paano solusyon. Pero dayon sa Japan yung transport price ng Kinepco sa piston kay sa Nadine kay Eric, no? And
0: Ugbanya, ang Manibela, yaya mong naguntat.
2: Yes,
0: ang net ko si Gisla Strike po titar subong anong epekto man daw may salakyan pagabiyahe. Ang dri ang aton yung concern is more on the effect, no? Kamusta? May mga pasero stranded sa dalan kaya ako alikina do ay ko gani pasero nakita sa dalan mo,
2: malito,
0: no?
2: Malito,
1: malito
2: ko sa dalan kaya tanong ka pala ang
1: dalan, no? Puro dalan. Why monitor si Arf eh? Ah, si Kwan eh, si Wilson eh. O tanawon ta.
0: Be.
2: Tanaw amo ni sa
0: subo. Ano tod?
1: Tanaw unta.
0: O tod ka son na do tod mo Viber.
1: Tod katoy.
2: Oo. Anyway, dere sa ko ni ko traffic kit kayo ara neto street.
0: Pay ka ano wala ka video subong, no? Ano tabo?
2: Ara nag-play atong video sa Viber kaysa sa dyan, ara nag-kwan.
0: I-refresh na nabitan kay sige man siya, no?
1: Ara ang kwan niya. Tanaw unta lang lagan tan sa kalye ta na.
0: Oh. Natabok kay Pemerick, damok yapon sa lakyan, amo lang sa tanong, wala effect yapon. Plus, bilang contingency measure, si Mayor Greg Kasataya nag-libre sa Cayman eh. Tawgan lang siguro liwat, no? Para at least, okay. Then after that, ma-proceed kami ni kay Pemerick, istoryahan, taringin file ni attorney Romulo Makalintala. Kaya ang iyagin pa ngayon, nga certiorari, may ama ni nga TRO, kag ano gani, status quo ante.
1: May status quo ante siya.
0: Balik ka to sa original, nga dapat ang schedule of election.
1: Correct.
0: Kag filing sa COC, madayon.
1: Madayon.
0: Di pa man, kot dat tondri, matagahan ni attention sa Supreme Court. Kaya ba't yung Supreme Court, may ruling na to dan last time around, kag ipabiyarik. Hindi pwede postpone. Pero kung tanawon mo, tanda mo naman senador, hindi postponement ang gigamit nila kag ipabiyarik.
1: Extension.
0: Not extension, either, kundi fixing of terms.
1: Fixing of terms.
0: Ang gigamit nila kag ipabiyarik. Fixing the term from 3 years to 5 years.
1: Yes.
0: Kaya sila nagamit sa tinaga nga extension or postponement. Kaya ba technical sa Supreme Court mo?
1: Wala.
0: Tabay lo, gin-fix nilang term and then definite ka ma-election by November 2028.
1: 5 years with only one re-election.
0: Correct, kakiba. Kung iskay ka, why ka na re-election eh?
1: Why na? Pero kung ika-third term mo subong, why ka na? Second term, why
0: ka na?
1: Amo nang
0: ilo. Tostos to, kakiba, Eric. Okay, check na this time around. Balikanta, Wells?
2: Yes, Stephen,
0: Jan,
2: so amo ni situation question, pero subong sa Araneta Street, masako pa ng pagkanto pakaray sa Gyapon sa
0: traditional. So duway lang gali strike ang guwayay, no? Duda mo Gyapon sa lakyan mo.
2: Duwala lang strike sa Gyapon kay Teo Aryo. Traffic ko kita mo may traffic light na kanika ugok pa sa tunga Gyapon ito dyan, no?
0: Chigya.
1: Pasi makakita ka da dahil karoon kay 5 Wilson sa mga
0: tapigaw sa nimo signal eh.
1: Jeepney drivers blanaton nga under sa Manibela something iyan ni Katedral ba lang grupo amigo ta mangkutabi kay hindi sila kung magpasaka kung masunod sila sa ambal ni may kwan ni Rudy Katedral
0: mangkutabi sila kung hindi sila magpasaka kay ginapakwa naman lang sila matrix na to ni Lina mo
1: hindi sila tanawa lang bitoy liogtoy
0: mangkutabi sila na kung ang mga driver ti ano okay ka mga pasaka plitian eh kung hindi sila pasaka plitian ti ay iba niya doon mapatay ka pa kayo pasaka plitian mo.
1: Tidak mo ni pisero nila eh.
2: Nakutor na niya sa mga driver no nga sakop sa pakot ni Manabela.
1: Oo, tanawa ba?
2: Kagapon kay Rupi Katedral.
1: Oo.
2: Nga nagpayag na hindi sila magsunod kuno sa kawan kita doon sa Leperic. Pasaka. Check na ako ano ang...
1: Check nga, kung masunod ang iya nga mga miyembro sa iya.
2: Yeah, so check na kita doon sa Leperic. So, siya mo lang nanay. Ang natin si Nino nga balita, gikan diri sa patrol kita doon sa Leperic. Nga ginatulo sa inyo sa Kalwan, sa nga 5 Dito pa rin ako dito X500 po natin si K5 Sanferalios. Yan naman si K5, excuse me, K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa pitch publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat sa report. Kika naman kay K5 Wilson Villana. Well, K5 Eric, nagbubo, nag-iba ng presyo sa gatong.
1: Yes, yeah.
0: Namin ni Karabalabot ang mga driver sa under sa Manibela, kung bala, sugot sila.
1: Sugot no? Sila.
0: Abi sa mga driver na, kung kamo, abi makuton, ano, hindi ka mo magsaka, iaplete.
1: Tanawon ta.
0: Si Mercy Martisano Bendalo, ang mga senators, ah, opinion lang, sorry ha, ginailis-ilisan abi nila ang law, no? Si Merlita Malvasga pamati, daw damo i-comment ni Merlita sa aton.
1: Ano, birada siya?
0: Balikanta aring statement ni Attorney Rini Makalintal sang nag-file siya sang certiorari sa korte. Kay pagitan, tira.
1: Itan, hanon.
0: Iling si Attorney Makalintal ang may antiparablatan.
1: Isang gabugado. Lawyer, ha?
0: So, ginari din ni Kay Pabitan. Ta-i-concentrate ta na yung tada. Tutok ta na yung mayatan. Tira.
3: Kabataan officials na nagdiwang na matapos ng ipagpaliban.
4: Nakakalungkot naman na mga barangay opisya sa iyo. Nagdiriwang. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kanilang ina, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito, nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung posisyon, ano mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag niyo ipagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito. Para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan.
0: Okay. Okay. Kamu na yung punto niya, no? Kipile niya kang Kipile Merrick, ano matabo, subok? Kung ano file siya sang certiorari. Kung ang certiorari, ang yasin nga purpose, mangayo ka sang order sa highest court or supreme court.
1: Stopping the...
0: Na untaton.
1: Untaton.
0: Ang ginapauntat ni Attorney Makalintal is the postponement.
1: Ang ginapauntat siya is the implementation of Republic Act number 12326.
0: Amo ni siya ang fixing of terms.
1: Fixing of term.
0: So, kuha niya, in effect, hindi madayon ang election naton sa November 2. No? Instead, ginsailo ini sa November 13 of 2028.
1: Yes.
0: Now, gusto yung taton ini. So, that's why nga nangayo siya sang legal remedy. Ang panawag tani, legal remedy. So, upod sa certiorari, gapangayo siya kay Pabirik sang status quo ante.
1: Status quo ante.
0: But siya ganun siya.
1: Ibalik.
0: Ibalik to na may filing of COC kita September 28
1: yes.
0: And the deadline is October 5 and proceed with the election on
1: as scheduled
0: on November 2. Yes. Pero pabangkot natin kay Pabirik, kay man kumunga kaso ni, hindi yan maubusan siya sang oras o mahingagaw lagas ni sang korte.
1: Ang iyagi dyan nga prayer is on paragraph B, hambalya, direct respondent, ginambal niya ng Supreme Court to direct the respondent, COMELEC, to continue with its preparation for the November 2, 2026 BSKA in a manner that when

0: a barangay and SKL
1: from 3 years to 5 years.
0: From 3 years to 5 years with only one re-election.
1: Ano? Tigang. Amo na itong ligid-ligid si ibang nga kapitan. Punggan pag-indyan niya torni Romulo Makalintang.
0: Sige, that's the right term. Parehas nga napatay
1: ginkawa,
0: ng demokrasya. Oh,
1: ginkawatan mo sa kinamatarong.
0: Kaya mo nang guwaya.
1: Maging pangayo siya nga relief.
0: Yes.
1: Gusto niya na itiyera o di temporary restraining order.
0: Amo nang relief.
1: While ongoing ang ugwasang tiyero, hindi mo nahigid mapatandog. Eh, but siguro, wala status quo anay, and then duwa ya TRO status quo ante ka grade of preliminary injunction para punggan ang plano nga hindi pagdayunon ng eleksyon. Sa bylaw, ato mention ni Kipa Berica, balik ta sa ka-preparasyon ni Kipa Berica re. Pila kadlaw ni para mag-aktuhan sa korte kay buwas iya September 30 na.
0: Okay.
1: We have 5 days more to go.
0: Yes.
1: Question. Mahinga gawa yan isyuhan sang TRO kay kon makapagwa TRO ang korte antes pa man ang October 5 makasiling kita nga basi kun dayon masiling pa nga balis karon pa sang korte.
0: Yes. Pwede.
1: Kag delikado kag ipaberik, what if kon wala sa nagfile tapos pag-abot October 20 ang korte naggrant abisang petisyon ni Makalintal. Why kaya ka file kag ipaberik?
0: Kag subong nga aton
1: na what will happen kag ipaberik?
0: Tiway kay I think they will have some relief on that, no? May basi may mga
1: i-appoint sila na whatever.
0: Hindi, basi may mga legal remedies.
1: Basili sila nga ti, may extend kami sang filings ang COC.
0: But you cannot do that.
1: Yes, kay naka-fix na ang calendar of activities eh. Ang imo lang yung ginpangayo is ibalik lang siya sa original nga state.
0: Oo, luma na siya.
1: But it doesn't require an extension of the filing of the COC, Kagipaberik.
0: And filing for an extension is amendment of the previous
1: correct. So, but si ganun si Kagipaberik, what if kung hindi ka mo mag-file? Amo niya kung pala magkutanon mo. Hindi kita mag-file sa COC, ta. Hindi ka plano ka mapadlagan sa barangay K5 mo. Hindi kita kabuguanay nga doa. Kasi rin dyan titistipan niya mo na ituyo.
0: Sa barangay
1: kita K5. Barangay K5 kita yung barangay K5. Ang ikutranay, iskay ka.
0: Sobra ka gulang.
1: Di ko na yung masulod mag-iskay ka man. May nano mo rin hindi mo yaman. Di, okay. Ang butang tang senaryo kay Pavery ka.
0: Yes sir.
1: Kundi may pending kita sa mga sanctuary. Hindi ba na sila nga boss na yun ara na kay nga mahiring pa ng korte mo.
0: Correct.
1: Then may issue sa sang TRO kung nakita yung may probable cause na. Ma-TRO siya anay.
0: Oo.
1: Parang hindi to stop.
0: Kag ibalik sa status quo ante.
1: Now, what if stop? And then naglapse ang pizza 5 kag nagdecide ang Korte Suprema nga i-status quo ante ang nasambit yang Republic Act. One, two, three, two, six. Gina Pilipino
0: mo. Kaya mo nagambal ni Makalintal sa isa yung speech.
1: Yung one, two, three.
0: Kasi na one, two, three, tayo ng one, two, three, two, six eh.
1: Ganun ba?
0: Siya ay nagambal.
1: Ang igaling ka.
0: Siya nagambal.
1: Okay. Dari sini masulod ng palamang kutanon. What if kaway ka mo nag-file sang inyo COC pag October 5 kundi lapse na kipa berek? Why sa nag-file COC? Karol pagka pizza 6 o pizza 7 or later part. Kahit ti part pa rin sa proceedings korte mo. Nag-decide ang korte nga i-grant ang ginapangayo sa certiorari ni Attorney Romulo Makalintal. Anong matabo sa mga opisyalis naton? Tiyan yung mga point lang kung gobyerno. Eh, anyway na...
0: Hindi pwede. Hindi pwede. Although we have so many historical landmarks on this. Pero I think it's a legal issue eh. Kung mag-lapse, example lang ang balmo ha.
1: Sa filing sa COC.
0: Sa Lunes. So, nag-guwa abing desisyon, butang mo alas 8 sa gabi sa October 5.
1: Ha? Pero nag-lapse niya.
0: Hindi, why pa ikiti sa palas 12 sa October 5.
1: Di ba bangkot ko, makaingagaw pa file COC ang
0: mga... Makaingagaw sila. And can those who cannot meet the deadline because alang-alang na kay alas 8 sa gabi...
1: Hindi kayo ba, Paich, hindi ko filing sa COC. Hasta lang na yung office or lasing ko lang na yasta.
0: Hindi ba yung last day?
1: Why na, midnight? wala na midnight na, subong mo.
0: Why na midnight?
1: Wala na.
0: Hindi ko nasta ka lang lasing ko, butang mo, ipapanaog sa Supreme Court.
1: Last 4. Di ba yung agaw sila dalalagan, you know? Dos. Di ba kayo agaw na?
0: The legal question is, can the COMELEC extend the filing of the COC... The fact na ang filing of COC is under the calendar of activities as mandated by law. The
1: pero previous law. Ining filing sang COC, I don't know. O di, may ara si, pwede lang bala inimba amend by a mere department order? Department order kay COMELEC mo. Can they have their own circular order?
0: Kalam na. It's a legal issue. Kalam na.
1: Aba, gina-raise talaga na. Kaya posible matabo. For example, sakit gusto itong ginambal mo, mambal ka, being alas 3, abing kagipay, Eric, nagwang desisyon sa Korte Suprema. And then, all of a sudden, Ang iba niya nga nakapresent.

0: Pararang aglapit, makadalagan sa kumilek. What about the human layo, ka mabiyahi, piya panahog?
1: Oh, kag may...
0: Bisang pustahan ka kipay, Eric, makon sa diskasyon, tani.
1: Oh.
0: Sa pizza 5, ang plaza bantayan, tani, din kaning kumilek subong?
1: Sa...
0: Plaza, no?
1: Plaza, gyapon, doon lang gyapon.
0: Di ko magdamo, nadatawo, but siguro nini sila nagahulat, niya hinalay, gani magamba ng Korte Suprema, i-grant ko ang certiorari, madinaguso na din ang piling sa COC.
1: Mayo, guro, sa pizza 5, guro, ara, sa mga kumilek.
0: Bantayan ta ang kumilek, kung bala may ara, ang pabangkot na ton, subong nga gusto i-raise. May ma-file ay han.
1: On.
0: Sang ila COC sa October 5. Or
1: if,
0: before.
1: If ever, nga mag-grant ang TRO ni Makalintal.
0: Pag itsindi ko, sirin, mapile niyo October 4.
1: Kung ako sini, di hindi siya kapile. Di ka, di kay sumungway na na mo. May 12326 mo, you cannot file.
0: Igli,
1: because may order ng Comelec to stop the calendar. May order
0: ay,
1: na.
0: Kasi, ang ako ginatanaw, basi, magresulta ini sa ginatawag na ito nga constitutional crisis. Itsakto mo ng puntong.
1: Pwede, pwede. Because this is a matter
0: kay, hindi ba itse? Pero, tito naan man isang, why kita yan nag-habalga mo na ning desisyon sa, what if?
1: Aring matabo. Ang isa sina is,
0: kabalukan Supreme Court, hindi ba lang, nagpagwa na sila ruling na hindi sila gusto postponement of election?
1: Hindi sila gusto postponement, but election was not postponed.
0: It was even fixed. The term was just fixed.
1: Fixed the term.
0: Siguro kumulik ko siya natin why Manila ginbayulit.
1: But interpretation of the law depends on the Supreme Court whether fixing of the term is equal to
0: postponement.
1: Extension and postponement.
0: Amo na
1: hindi mo na siya tanawon. Layi na eh. Law na. So, budlay na.
0: Because diyan sa di kagipay,
1: but kanami mga K-5, kanami palitik-litikan kung huwag ginagpalitik ha. Nami palitik-litikan.
0: Pagalingin, ulo mo na. Kung
1: gusto mo palingin-lingin, nami palinginan eh.
0: Nami, tani makasugilan nun, tabay tomorrow, garay, makahistorya kita isang kabugado. Let's try to discuss about it. Ano bilang ila legal opinion?
1: Anong legal opinion? Because...
0: hindi na sila ma... Basta delikado na kay Pepe, hindi sila yan ma... Panawag sila, contempt of court.
1: Sub-judice.
0: Oh, sub-judice.
1: Hindi man, hindi man.
0: Kahit hindi man gini. Sa bagay, matala. Total, why pa man nakasugod hearing ang ano, no?
1: Ang akong tanaw, gani ba si Subong Adlaw makonvene ang kwan eh, ang
0: Supreme Court?
1: Kay, sa
0: order, na-notice mo ka kay Pepe, kang Supreme Court siya, hindi iya gusto iya sa postponement sa barangay election mo?
1: Oh, hindi kag may prayer si Makalintal, ha? Kumplito siya eh.
0: Ano pang muyo niya?
1: Petition for certiorari, prohibition of prayer for immediate issuance of status quo ante order, temporary restraining order and writ of preliminary injunction and aring pinakagrabe ho, urgent motion to conduct special raffle. But si ganon, may urgent motion siya nga mag-raffle ng Supreme Court kung diin nga division mag-tupa.
0: Para ipostro ang trial.
1: So kung may urgent motion siya, iidiyahan giniyas ang kwa niya sa Supreme Court Administrator nga i-raffle kayo.
0: Doon nga sakit ang, batsagahan ko na kainom na ko sa DTX ko, Pemex ko, pero doon nag-ringin pang ulo. So ano abi ang inyo nga pananawan? Di kaya ako lang nabalaan ko, hindi ba punggan kakipabirik, abi mo na no? Ang hindi lagi ba punggan? Kabaluka ko na, no?
1: Okay.
0: Sa pitsa uno, ma-open yung maskara mo.
1: Isa pa lang.
0: Why siyang certiorari ka? Why siyang tiyaro?
1: Why siyang may mag-restraining order?
0: Si Franz Michael de Villagracia. October maskara, Badyaw Festival, Dagsano na. Ayun to. Doon ako nakita mo na to. In fairness mo nga tuig. Wala, tas may nakita. Nga may nagapangalimos dalan. Dumduman mo so, nang kada stop siyang traffic light. May mga kuting-kuting dala gitara.
1: Nag-upgrade ng Badyaw.
0: Ano na sumugila?
1: Ay, this is line, ibang balang na Badyaw.
0: Pero ano nang ubran lang bago?
1: Why na line ng racket nila si Bong?
0: Line na, no?
1: Line ng racket.
0: Tindi na sila sa dala, no? Gito, hindi. Gintrain na sila.
1: Gintrain na sila.
0: Nagdikit na sila sa syndicate.
1: Na,
0: gintunloan.
1: Kaya
0: nagdikit na sila sa syndicate. Nag-upgrade na sila.
1: Nag-upgrade na sila. Nag-upgrade
0: kaya nagdikit sila sa syndicate. Yes. Sila sa syndicate. Tamo naman ni Aton.
1: Tamo naman ni Aton. May mga runner na bago.
0: Grabe na ginti.
1: Jowbats naman
0: niya. Jowbats. Animalistic approach.
1: Jowbats niya.
0: Si Mami Esperanza yung suli. Bakun siya permit. Ako nang garit-garit. Diba puli na lang siya sa maskara. Puli na diba lang. Mama, balik na tayo. Madumarato lang pliti. Kagipay barik ba, no?
1: Si Ma'am Pearl Padron niya. Kayom-yom. Kayo maskaraman.
0: Agali, ha?
1: Ay, perte.
0: Si Namis Chulit. Nangutang na siya kay Caps Gibbs. Gibbs.
1: Romayo, yun nga question, ha? What if the Supreme Court on December 5, because this
0: no, October 5.
1: October 5. What if on the on a few hours before the closing of the filing of certificate of candidacy under the old law mag-grant abi karon sa ang status quo ante ang Supreme Court magambal nga ibalik ang election alas 3 na sang pitsa 5, what will we do? Because ang alas ang pitsa 5, October, belongs to the old law. Nga amo ining gidaprotestahan subong ni Makalintal nga hindi isa sang 12326 kundi ang old law. Wow, kung ibalik mo sa old law, it's only up to 5 o'clock of October 5. Silly. Can they extend the filing?
0: Kay kung mag-extend sila, pwede ba lang mag-imo pagwa sila sang another memorandum circular sa ila department order? Para wag tala department order, DO, no? Di ba pagwa sila yan? Aba nagpamangkot na ton. May plus report na si Wilson. Dali lang gid na nun yung plus report ni Wilson.
2: K5 News FM Flash Report.
3: Kita na dyan, kita na Rick. Flash report kita. Patay ang isa kalalaki, no? Sa Badwa, sa Mursa, sa Barangay Salvacion, matapos gintiro sa kalapamatilalaan ng mga suspensado, subong lang yun yaga. So, patulong ang patrol, subong kaysa na dyan ni Kefeverick, agot si Saon, ang pinapaka mga detalye tuhoy sinin sa shooting incident. So, bantayan natin, inyong sa pagbalik natin sa programa, natin tila puro dinos, webcast kita na dyan ni Kefeverick, going kita sa area.
0: Tige, salamat kid, Kipa Wilson na Bilyan, ha? Grabe ni, no? Tawgan na taling Murcia PNPO, basi malabot na ng hepe, pamangkot ton about the details sa sining insidente. Pag amo na gani dayon nang aton nga practice na tukion ta dayon nga aton number sa PNP. Then tawgan ta dayon ang banwa para at least kwa ang reaksyon kung bala anong natabo, no? Amo na nga aton nga himuon. So dali lang gid, no? Gina-check naton subong matrion ang are. Nagsala ang tinumo ko kay Pabirik. Imbes ka telephone number to mukon ko
1: ang order.
0: Order ya paano sila yung mag-liquidate ang pulis.
1: Ang ginto
0: liquidation
1: ko.
0: Liquidation format.
1: Ang order. Please order. Deliver. Big breakfast.
0: are. Ano ganing Region 6 pata sa nagligad, no?
1: Oo, Region 6.
0: Region 6 pata sa nagligad. 8 ni. Check ko ba?
1: Tanawin lang.
0: Lagson na to niya. Region 8. Are. Himalalod Oriental na. No? Okay. Region 7. Region 6. Bebebeb. Saka bi. Ina-check na mong subungo. Okay. Tingwa na to. Region 7 plang. Arinani Gross. No? Morsha to no. Taugan tabi ang Morsha PNP. Para may ngagaw to ni kay mga police station ni Hinigaran, Don Salvador, Pontevedra, Binalbagan, Kawayan, di na di man. Ibi Magalona, naglapaw ko ba si Sipalay, mga cities ni ang unaw. Sagay, Bago. Are mo siya.
1: Ara na.
0: I-try
1: na. Nang ipadala ni Kipapred, yung guna to. Ara to.
0: Yung gabi, no?
1: Kaya mo na ito, Marusha Pinpio, yung padalaan ni kay Febred?
0: Dahil lang, kay tawagan ta rin Marusha Pinpio. Ari na din, Marusha na din nakita ko. Basi kung puro panda, di ko rin matawagan ko, blau. Bebe.
1: Ano ito mga K5 ba? May isa ka flash report si K5 Wilson.
0: Tawagan na mong subong ang polis, ha? Para at least makatuto kita. O, di na din.
1: Tanawin ta.
0: Marusha.
1: Panahon ta kung ano ini kagkundiin, gagnga anong rason?
0: Dako din istorya eh, no? May patay naman aga pa. Ilawan naton. Ilawan ta.
1: Ano, nag-kring-kring-kring? Okay.
4: Hello, good morning.
0: Hello, Morsha PNP, good morning.
4: Yes, sir, good morning.
0: Sir, si Eljan sa K5-7, Eric Tinrefe, Eljan Castaño. Sir, i-confirm naman, may gintiro na kuno sa banwa sa Morsha?
4: Yes, sir, may ara, sir.
0: Iyan nga barangay ni?
4: Sakop sang Barangay Salvacion, sir.
0: Paano kalayo from the city proper?
4: Sir, balikanta ka, sir. Gatawag si PD sa akon.
0: Sige, sir. Okay, go ahead, sir. So, confirm. Okay lang na. Okay. On the way, gatawag si PD subong. Doon niya provincial director. Magpos na rin commercial break.
1: Confirm.
0: May gintiro.
1: Ang kasundara, hingagaw.
0: Hingagaw, ma-commercial break kami. Panayog standby, oras sa K5 News FM, dalasang Ditri Bio. Hilanat si Pong kang trangkaso, i-klinika Ditri Bio mo, las 7:54.
1: Standby.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQtinue ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
6: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
5: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
6: Kung sabi mong dosage sa DTX 500, kapila ka mong inom?
5: Kabuntag na o gabi.
6: O, nakaroon pila na may mong sugar?
5: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
2: DTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryan ta karon planning leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
8: Tuloy Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit nga leukemia. Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood forming tissues sang aton lawas including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kun lantaon mo Sir GP, grabe kalapad ang coverage sang gitawag nga leukemia.
7: May aras ang apat ka main types sang leukemia. Kagini ang nagabase kon bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
8: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
7: Gusto.
8: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iya na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia Sir GP, kag tanan nga klase sang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
2: DTX 500!
9: Ako si Herminia Titong, 53.
7: Tilang imo blood sugar sang una?
9: Sobra 300.
7: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
9: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
7: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
9: Oo.
7: Mga ano nakadugay ka naginom?
9: Mga sobra na isa kabulan.
7: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
9: Oo.
7: Anong resulta? Pila na?
9: Sobra na lang 100.
2: DTX 500!
8: Ang muna nga, before ka pa makancer, DTX ka na. May TC ka na, pure C ka na, hindi yung laton mo nga, ay may cancer ako, mainom na gigo DTX. Subong pa lang, permina na mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imo nga mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sang selula. Mangkot man ko anay ah, nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay. Or nakaon mo ba?
7: Nakaon ka bala karne?
8: Plakaon ka karne? Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
10: Check.
7: Ari-ari boy, pati.
8: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
10: Oy.
8: Pala inom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin mangin kandidato pas cancer. Ibala na Sir JP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no? Lolo, tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
7: Kapin pa hindi sakit ang lagob Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob panit po, hindi sakit.
8: Ka nosebleed.
7: So sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
8: Siyempre, kung expose ka permis ano gito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
7: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So dapat kung pamboy ka gali dapat pamboy DTX ka gid.
8: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Permi na mo na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra naton nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton silula, and the only way nga malikawan ni, ti i-combat mga free radicals with antioxidant. TX500, may TC, pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka ditex 500, ano man lang kagakaon, kapila ka klase nga prutas kagulay man.
7: Husto.
8: So, join the fight against cancer. Start it with your family kagkaugalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din yung imo family. Kung gainom ka ditex 500 kag MyTC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
10: Budgetan nyo na.
8: Yes. Mag ditex 500 kag MyTC, kada adlaw, and be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Kung galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang MyTC alkaline vitamin C 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang
2: kit sa ako tutunan. Salamat sa MyTC. MyTC. Mabaka sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang MyTC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
2: MyTC. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ka! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.